makita, no, ang gusto ng ating Panginoon sa atin at paano tayo susunod sa ating Panginoon. Siyempre, kung hindi natin alam ang will ng Panginoon, yung kagustuhan ng ating Panginoon para sa ating buhay, paano tayo susunod sa Kanya? Kaya napaka-importante, no? Dito po sa ating po magiging talakayan. Sa umaga pong ito, titingnan po natin ang ilan sa mga nakalagay sa banal na kasulatan at ating pong sisikapin, no? Na ating pong hanapin ang mga pangako ng ating Panginoon na hindi po nabibigo, no? So yan po ang ating pong pagtutuunan ng pansin sa umaga pong ito. Ano daw po ang kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman ang will ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Yan. So Romans 12:2. Ito po ang ating pong teksto ngayon sa umagang ito. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. O, ano po yung sinasabi dito? Huwag daw po tayong aayon sa huwaran dito po sa sanlibutan. Ang kailangan daw po natin ay ano daw, baguhin natin yung ating pong mga isipan. Yan. Kailangan daw po hindi nakaayon sa mga isipan dito sa mundo, kundi iaayon natin o babaguhin natin yung isipan natin at ating pong kailangan, no, na subukan natin ang kung ano yung aprobado, no, sa kalooban ng ating Panginoon ayon sa kanyang mabuti at kalugod-lugod na kalooban. So, ano ang ibig sabihin? Ang ating pong mga isipan, dapat daw po, ay ito ay naka-align sa isipan po natin, Panginoon. Paano natin malalaman ang isipan ng ating Panginoon? No? Oh, wag po nating iayon. So, pag sinabing wag iayon ang mga isipan natin, paano natin malalaman yung nais ng Panginoon at yung hindi nais ng ating Panginoon? Siyempre, katulad ng mga nakaraan nating mga talakayan, malalaman natin kapag tayo ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Malalaman natin kung, no, ang mga ginagawa po natin ay kaayon doon sa mga nakasulat sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, yung pagkaalam sa kalooban ng Diyos ay hindi po ito isang misteryo, no? Na ibang ilan-ilan tao lang ang nakakaalam. Ito po ay pwede nating tawagin na paglalakbay ng pagsuko, no? Ito po yung pagkilala at pagtitiwala sa ating Panginoon. Nais ng Diyos, mga kaibigan, na tayo po ay lumakad sa kanyang kalooban ng higit pa kaysa sa naisin natin mismo, no? Ibig sabihin, mas mauuna ang ating Panginoon, mas susundin natin ang ating Panginoon kaysa yung susundin natin yung ating pong mga sarili. Okay? So ngayon ay buksan ninyo ang inyong mga notebooks, no? Kunin ninyo inyong mga ballpens at tayo ay dadako na doon sa ating pong acronym. So, knowing God's will. Okay? So, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Tandaan po natin yung word na will. W-I-L-L. O, ano ba yung W-I-L-L? W, walk closely with God. Lumakad daw tayong malapit sa Diyos. Okay? Letter I, invite God through prayer. Anyayahan po natin ang Diyos sa magitan po ng ating po mga pananalangin. L, look to God's Word. Tumingin tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. And letter L ulit, let the Holy Spirit lead. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang mamuno sa atin. Okay? So ano daw po yung pagsunod sa ating Panginoon? Paano natin malalaman yung will ng ating Panginoon? Paano natin malalaman ang kagustuhan ng ating Panginoon? Tandaan natin yung word na will. W, walk closely with God. I, invite God through prayer. L, look to God's word. And L, let the Holy Spirit lead. So, check muna natin. Yung unang-una,
W, walk closely with God. Lumakad ng malapit sa ating Panginoong Diyos. Ang unang susi po sa pagkaalam ng kalooban ng ating Panginoong Diyos ay yung pagkakaroon ng ugnayan sa Kanya. Kung mas malapit tayo sa ating Diyos, ay nagiging mas malinaw ang Kanyang direksyon. Ganun po, you know? Kapag kayo ay nag-uusap at malayo yung tao sa inyo, saan ba ako pupunta? Minsan, tayo sa Pilipinas, no? Kaya inaano lang natin yung nguso natin. Yung pangturo natin yung nguso, no? Pinapahaba natin yung nguso. Doon, no? Ang haba-haba ng nguso. Pero kapag malapit tayo, doon sa tao, maaari niyang ituro ito ng daliri niya. O kaya, maaring akayin tayo patungo doon sa daan na dapat nating puntahan. So, napaka-importante po ito, no, sa ating pong buhay na kailangan sa ating pong pagsunod, no, ay lagi nating kalapit ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalm 25:14, "The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them." No? Ang Panginoon daw po ay nagtitiwala sa mga natatakot sa Kanya. Ipinapaalam niya sa kanila ang Kanyang tipan. No? Kapag tayo daw po ay natatakot, actually hindi po ito ay parang ghost na natatakot tayo sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, may respeto. Kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon at mayroon tayong respeto sa ating Panginoon, ipinapaalam ng ating Panginoon ang Kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante, merong respeto. Ibig sabihin, isa sa mga dapat natin gawin kung may respeto tayo sa ating Panginoon ay susundin natin yung Kanyang kalooban, no, para sa bawat isa sa atin. Yan po ang dapat nating gawin. Oh, anong sabi pa sa Micah 6:8? "What does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with God." No? Yan po ang kailangan natin sundin. Ito po ang kahilingan ng ating Panginoon sa atin. Kumilos tayo ng may katarungan. No? Umiibig sa awa, lumalakad na may kababaan ng loob. No? Kapag kasama po natin ang ating Panginoong Diyos, ganyan po talaga ang nangyayari. Sabi po ni Elizabeth Elliot, "The will of God is not something you add to your life. It's a course you choose." Oh, yun po pala, no? Ang kalooban ng ating Panginoon ay hindi parang nasa grocery tayo, nilalagay lang natin. Ah, ito, kalooban pala ng ating Panginoong Diyos. Ito, oh, lagay natin. Yung iba ay hindi naman kalooban ng Diyos, kinukuha natin, nilalagay natin sa ating basket. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban daw ng Diyos ay parang isang landas na yan. Halimbawa, may tatlong landas na pwede niyong pipiliin. Oh, kapag nabasa nyo sa banal na kasulatan na ito ang landas na dapat nyong puntahan, ito po yung pinipili po natin. We need to choose, no, the course. We need to choose the way na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi pa ng hindi kilalang author, "The more you walk with God, the less you'll have to ask for directions." Ang ganda po, no? Parang ano yan eh. Ngayon po ay kapag kayo nagda-drive ay hindi niyo na kailangan na magtanong, no? Bakit? Bago kayo umalis ng bahay ninyo, meron kayong ilalagay doon sa cellphone ninyo yung direction o kung yung lugar na pupuntahan ninyo. At yung Waze o kaya yung Google Maps ang siyang magdidirect sa inyo kung saan kayo pupunta. No? Merong mga pagkakataon na nagkakamli kayo ng liko. No? Anong ginagawa ng Waze? Anong ginagawa ng Google Maps? No? Nagre-redirect sila. No? Maaring dadaan kayo sa ibang daanan. Pero ang huli pa rin ito ay yung patutunguhan ninyo. Ganyan daw po kapag tayo ay nasa ating Panginoon. He will be the one to direct us where we need to go. Kaya kailangan po. Kailangan tayo ay sumunod lamang. No? Minsan nagiging makulit po tayo. Eh, no? Sinasabi na nga dito dumaan. Eh, no? Dahil sa walang traffic dyan,
Pero minsan, gusto natin, ah, dito tayo dadaan. Parang, alam ko to, wala itong traffic dito. Mamukat-mukat mo, traffic yung pinuntahan mo. Eh. Kaya hindi ko sumunod doon sa Waze, eh, na-traffic ka tuloy. No? Minsan, ganun po ang nangyayari kapag matingkas ang ulo. No? Na hindi sinusunod ang mga direksyon. Kaya kung tayo nais natin na maging maganda ang buhay, mapayapa ang buhay natin, let us walk closely with God. Kailangan laging kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Ang pangalawa po ay yung I, invite God through prayer. At niyayahan daw po natin ang ating Panginoong Diyos sa magitan po ng pananalangin. Okay? Ang panalangin po kasi ay ito po ay isang kapangyarihan na kinakasangkapan ng ating Panginoon para hanapin, no? Hanapin at tayo ay patnubayan ng Diyos. Kailangan po tanungin po natin siya ng mataimtim sa magitan po ng pananalangin. At tayo po ay papatnubayan ng ating Panginoon. Napaka-importante po niya na lagi nating tandaan. Invite God through prayer. Ito po ba ay invite once and for all na yan? Hindi po. Lagi nating i-invite ang ating Panginoon sa magitan po ng pananalangin. Sa James 1:5, ito pong sabi, if any of you lacks wisdom, you should ask God and it will be given you. No? Kailangan daw po, mga kapatid, na tayo sa ating pong buhay, kung meron tayong kakulangan, gusto natin ng karunungan, humingi tayo sa ating Panginoong Diyos. At ito po ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. No? Huwag po tayo magdalawang isip. Kailangan po ay lumapit tayo sa ating Panginoon. Hilingin natin ang sa ating Panginoon ng kahilingan o gusto natin sa ating pong buhay. At ang ating Panginoon, kapag ito ay makakabuti sa atin, na ibibigay ito sa atin ng ating Panginoon. Hindi niya po ipagkakait sa atin yung mga bagay-bagay na alam niya na makakatulong sa atin. So, si Solomon po kasi, isa sa mga matatalinong tao na nakalagay sa Banal na Kasulatan, sa Old Testament, tinanong siya ng Panginoon, ano ang ba ang gusto mo? No? Pero itong si Solomon, hindi niya hiniling ang kayamanan, no? Hindi niya hiniling ang kaharian. Ano ang hiniling ni Solomon? Wisdom. No? Wisdom ang hiniling ng ating Panginoon. At pagkatapos po na ibigay sa kanya ang wisdom, lahat, kayamanan, yung kasikatan, lahat ng mga makukuha ng isang tao ay naibigay na nakuha na niya dahil doon sa kanyang katalinuhan. Ganun din sa atin. Minsan, iniisip natin na tayo ay hihingi ng kayamanan sa ating Panginoon. Pero tama po ba? Kung tayo man ay kulang sa dunong, no, o karunungan, humingi tayo sa ating Panginoon. Sa Proverbs 3:5-6, ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and He will make your paths straight. Napakaganda na pangako ng ating Panginoon na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon ng buong puso natin. Kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, yung ating landas ay magiging tuwid. Bakit? Bakit magiging tuwid? Dahil sa tayo ay aalalayan ng ating Panginoon. Minsan, kapag kayo po ay nagde-drive, ito po ay lagi ko nagiging example, no? Tapos sinusunod nyo yung ways. Okay? Wala kayo nung time na parang aatras pa kayo, ay nagkamali ako, ay sumobra tayo. Dahil nakikita nyo kung saan kayo pupunta eh. Kung ang ating Panginoon ay nasa puso po natin at tayo sumusunod sa Kanya, hindi po natin mabibilang kung ilang liko. Lumiko ka sa liwa, lumiko ka sa kanan. Dahil ang tinitingnan mo ay yung sinusundan mo. Kaya napaka-importante, no, na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ibigay natin ang ating pong tiwala sa ating Panginoon. At lahat ng ating pong dadaanan ay magiging malinaw sapagkat ang ating Panginoon ang magtutuwid ng ating pong mga landas. Magtutuwid ng isip natin, magtutuwid ng kilos natin, magtutuwid ng lahat ng ating pong mga kalooban. That is what God will do to us if we
trust Him. Okay? Si Oswald Chambers, siya po ay nagsulat. Ang nagsabi niya, prayer is not just much asking God to do something. It is aligning ourselves with His will. No? Ang panalangin daw po ay hindi gaanong paghiling sa Diyos na gawin ang isang bagay. Kundi ito po ay pag-ayon ng ating sarili sa Kanyang kalooban. Okay? We don't pray for the mind of God to be changed. No? Hindi po tayo po nananalangin para baguhin yung isipan ng ating Panginoon na iaayon sa isipan natin. Minsan, ganyan ang panalangin po natin. No? Panginoon, ito gusto ko, Panginoon, ganito gawin mo. Tapos minsan, nag-question tayo. No? Minsan, nagagalit pa tayo dahil hindi nangyari yung mga gusto nating mangyari. Pero ang napakaganda nung sinabi po dito ni Oswald Chambers, ang panalangin po ay hindi para baguhin, no, ang isipan ng ating Panginoon, kundi iayon yung ating mga sarili sa isipan ng ating Panginoon. Sabi pa ng isang unknown author, no, when you pray for God's will, be prepared for His answer, not your preference. Ang ganda po, no? Kapag tayo daw po ay nanalangin, tayo po ay kailangan maging handa sa kalooban ng ating Panginoon. Okay? Maging handa tayo sa sagot ng ating Panginoon sa atin. Huwag nating ipilit yung kagustuhan natin. We need to be prepared for the answer of God. So ano po yan? Invite God through prayer. Yan po ang sunod natin na acronym dito sa WILL, no? At ang pangatlo ay look to God's Word. No? Tayo daw po ay tumingin, no, sa salita ng Diyos. Alam niyo po, ang kalooban ng Diyos ay malinaw na inihahayag sa banal na kasulatan. Yung Kanyang salita ay nagpapakita sa atin ng Kanyang kalooban, Kanyang puso, Kanyang utos, at nagpapakita ng Kanyang direksyon. Kaya napaka-importante, no? Huwag lang po tayong mag-isip kung ano yung gusto ng Panginoon. Ibase po natin yung iniisip po natin doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa isinulat na dyan lahat ng will ng ating Panginoon sa atin. Kapag yung iniisip natin ay taliwas sa utos o sa banal na kasulatan, hindi yun ang will ng ating Panginoong Diyos. Iniisip natin, wala tayong makain. Tapos iniisip natin na maaari tayong makakain kapag may kinuha tayong papaya o meron tayong kinuhang saging doon sa kapitbahay. No? At pinanalangin natin, Panginoon, no? Nagugutom ako, kukunin ko yung saging. Kung ako po ay hindi mahuli, ibig sabihin niya ng direction mo, yun yung nais mo. Ha? Pwede ba yun? Ang nais ng ating Panginoon, ang will ng ating Panginoon ay sumunod ka sa utos. And one of the scriptures says, one of the Ten Commandments, it says, thou shalt not steal. No? Ang kailangan mong panalangin, Panginoon, nagugutom ako, pupunta ako doon sa may-ari ng saging. Ang aking panalangin, Panginoon, sana payagan akong humingi ng saging. Okay? So, yun po ang nais ng ating Panginoon, hindi yung magnakaw, hindi yung kumuha ng walang paalam. Napaka-importante po, no, na tayo ay tumingin sa salita ng ating Panginoon. Siya sa atin ang salita ng ating Panginoon. Sa Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. No? Sinasabi ng ating Panginoon ang kanyang nais para sa bawat sa atin sa pamamagitan po ng salita niya sa banal na kasulatan. In 2 Timothy 3:16-17, all scriptures is God-breathed, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. No? Kaya nga napaka-importante na tayo po ay tumingin doon sa kasulatan dahil ito po ay hilingahan ng Diyos, no? Upang tayo ay maging lubos, maging equipped, no? ang servant ng ating Panginoon, ang lingkod ng ating Panginoon.
napaka-importante po na tingnan po natin yan. Sabi po ni Billy Graham, to know the will of God, we need to open the Bible and open with an open heart. Oh, kung nais daw po nating malaman ang kalooban ng Diyos, kailangan natin na buksan ang banal na kasulatan ng Biblia na merong bukas na puso. Minsan dito nagkakamali ang maraming mga tao. No? Tayo po ay nagbabasa at kung ano yung iniisip natin na makakatama sa nais natin o sa gusto natin, yun lang ang papakinggan natin. Pero pagka ito ay taliwas to sa iniisip ko, hindi natin pinapakinggan. Napaka-importante po. No? Na dapat pag magbabasa tayo ng banal na kasulatan, kailangan open yung ating heart. Sabi po na isa pang hindi kilalang author, God's Word is the map. The Holy Spirit is the guide. No? Ang salita ng ating Panginoon, yun yung mapa, ang banal na Espiritu, ang ating pong gabay na ating pong kailangang sundin. Okay? So, ano po yung I? Look, I-L. Yung L po ay look to God's Word. Yan. At yung isa pang L sa ating pong acronym na WILL. Let the Holy Spirit lead. No? Hayaan na mamuno ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po kasi ang ating banal na tagapayo. No? Siya po ang nagtuturo, siya po yung gumagabay, at siya po yung nag-uudyok sa ating tungo sa kalooban ng Diyos araw-araw. Hindi po natin basta makukuha itong mga gabay ng ating Panginoon ng isang upuan. Di ba po, pag kayo ay nag-aaral, no? Unti-unti po yan, grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 12, tapos magka-college pa kayo, hindi nyo kayang kunin lahat nung klase, lahat ng nais nyong matutunan ng isang upuan lang, no? Hindi katulad yan ng dating may movie dati, yung The Matrix, no? May nakalagay lang dito sa likod. Tapos i-download lang na karate halimbawa o kung fu, no? I-download lang ilang seconds, no? Mamaya yung lalaki ang galing na mag kung fu, no? Wala pong ganun. Kailangan po ay ito ay patuloy na ating pong tatanggapin, no? At ating pang bagmumuni-munian ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa John 16:13, but when he, the Spirit of truth comes, he will guide you in all the truth. No? Ito po ay araw-araw. Galatians 5:16, so say, walk in spirit and you will not gratify the desires of the flesh. No? Kaya sinasabi ko, sabi po dito ni Pablo, lumakad daw tayo ayon sa Spirito. Dahil dalawa lang po yan. Either doon kayo sa Spirito, banal na Spirito, o doon kayo sa kaaway ng banal na Spirito. Kapag tayo po ay lumakad doon sa landas ng banal na Spirito o ayon sa banal na Spirito, ay yun ang tatahaki natin. Dito naman sa kabila ay yung nais ng laman. So, saan niyo po gusto? Kasama ang banal na Espiritu o yung hindi kasama ang banal na Espiritu na sinusunod lang natin yung sarili natin. Sabi po ni Christine Kane, the Holy Spirit may lead you where you didn't plan to go, but He will always lead you where God wants you to be. No? Maaari daw po yung banal na Espiritu ay ihahatid kayo doon sa lugar na hindi nyo gusto, hindi nyo planong puntahan. Pero tayo po ay aakayin ng banal na Espiritu kung saan nais ng Diyos na nandun tayo. No? Yan po ang sinabi ni Christine Kane. At ang sabi pa na isa pong unknown author, let the Spirit be your compass, not your emotions. No? Hayaan niyo daw po ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa inyo ng landas. Hindi po base dapat sa emosyon natin. Okay? So yan po, no? Yung ating pong acronym. Nais nyo ba na masunod o sundin ang will ng ating Panginoon? W, walk closely with God. Lumakad po tayo na malapit sa ating Panginoong Diyos. I, invite God through prayer. No, anyayahan po natin ang Diyos sa magitan ng ating mga pananalangin.
L, look to God's Word. Tumingin tayo sa salita ng Diyos. And isa pang L ay let the Holy Spirit lead. Hayaan na mamuno ang banal na Espiritu. Hinahanap mo ba ang kalooban ng Diyos para sa iyong buhay? Alam niyo po, kailangan natin magsimula na magsuko sa ating Panginoon. Hayaan natin na gabayan tayo ng banal na Espiritu upang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na nasa mga langit ka, nagpapasalamat po kami na kami ay inyong patuloy na ginagabayan. Nais po namin na sumunod sa inyong mga utos at nais namin na ang inyong kalooban ang siyang aming gawin sa aming pumbuhay. Samahan nawa po kami ang banal na Espiritu nawa ang siyang patuloy na mag-akay sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong, nag-aanyaya sa inyo sa susunod po nating pagkikita. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ang siyang maranasan po ninyo. Magandang umaga po sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man pong panig ng mundo. Ako po muli nagbabalik, si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NTFLCAC Facebook page. Ngayong umaga, July 28, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik-loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kim.
2: At tulong ng Diyos, bayan at pamahalaan, ating tahakin ng landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat. Kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Ako po si Pastor Rosler.
0: Mga kababayan, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat
1: ang binagong buhay. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Ayo po ay manalangin, mga kababayan. Samahan niyo po kami. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit kami sa inyo na may pagpapakumbaba, pananalig, paniniwala at pasasalamat sa kabutihan at kagandahang loob ninyo sa bawat isa sa amin. Nais naming ilapit ang aming bayan, nais naming ilapit ang aming bansa, nais naming ilapit ang programang ito na sa aming talakayan, maluwalhati po kayo at maging kabahagi kaming upang maging inspirasyon, magdala ng panibagong pag-asa sa aming pong mga kababayan. At samahan niyo po kami sa aming usapan at ingatan niyo po ang aming mga kababayan at ang lahat ng aming mga tagapakinig. Palaki po ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. At maraming salamat, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, hindi po natin ngayon makakasama si Cassie at si Ate Rose po. Pero sa ngalan nila, nandito po si Pastor Rose. At muli kasama rin po natin si Pastor Robert. So, magandang umaga po sa inyo. At kamusta naman po kayo?
0: Mapagpaganda talaga.
1: Pastor Robert, Pastor Ross, sige po.
2: Yeah, sa ating mga taga-subaybay na nakikinig ngayon dito sa ating Ang Binagong Buhay, tayo po'y nagagalak, natutuwa na makasama po namin kayong muli at atin pong sariwain ang mga kwento, atin pong pakinggan ang mga kwentong nagbago ng maraming buhay. Ang mga kwento ng binagong buhay sa tulong ng ating Panginoon, ano po. At ako man ay excited, Sir Kin. Alam mo, lagi akong excited pag Tuesday upang mapakinggan ang mga istorya nito. Greetings po mula dito. Nandito ako ngayon sa Pilipinas, Sir Kin. At si Pastor Robert ang nasa malayo ngayon.
0: Greetings, ano, mga kababayan. Greetings from Jakarta, Indonesia. Ano, I'm wearing the batik. At ito ang kanilang official ano dito na sinusuot. So, mapagpalang araw po at samahan niyo po kami, ano, at binabati po namin lahat ng ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. At saan man panig po ng mundo, patuloy tayong maglilingkod para maging inspirasyon sa ating lahat at magdala ng pag-asa at magdala ng inspirasyon sa ating pong mga kababayan.
1: Oh, maraming salamat, Pastor Robert. At tama po talaga si Pastor Ross. No? Napaka-inspiring talaga ng mga stories natin every week. At siguro, Pastor Ross, maaari na nating ipakilala ang ating guest ngayong umaga.
2: Yes. Muli, mga tagapakinig, pakilala po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Minsan na siyang naging bahagi ng Arwano Grupo na nagugat sa kanyang pagnanais na ipaglaban ang mga mahihirap nating kababayan. Alam mo, Sir Ken, sa kabila ng kanyang mabuting hangarin, pang-abuso sa loob ng samahan ng NPA ang kanyang naranasan sa kamay ng kanilang mga pinuno. Kakaiba to, Sir Ken, Pastor Robert, itong kanyang karanasan ngayon at sa ating mga kababayan. Sa kabutihang palad, alam niyo ang Panginoon, nandun pa rin yung kanyang kamay na gumagabay sa ating panauhin ngayon. Siya ay nainigtas mula sa kami ng armadong grupo at ngayon naglilingkod na bilang isang peace advocate. Yes! Nandito po siya ngayon sa kasama natin ngayon. At gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating pinakamamahal, walang iba, kundi si Miss Lady Desiree Miranda. Magandang umaga sa iyo, Madam Desiree.
1: Good morning, Miss Lady Desiree Miranda.
0: Yes, good morning.
3: Ayan, good morning po mga pastor at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay.
0: Salamat ano, sa pagpapa-unlock sa ating programa ngayon sa Ang Binagong Buhay. Kamusta ka naman, Ma'am Desiree?
3: Okay naman po, so far.
2: At narinig ko, Ma'am Desiree, ay ano ha, ikaw ay nagpupunta sa iba't ibang lugar nung nakaraan lang, nasa Mindoro ka at sa iba pang mga lugar upang i-share ang iyong mga karanasan at kung saan-saan kang ano-ano, mga hearings, nakakasama ka, interviews. At kami ay maligaya na pinaunlakan mo ang aming invitasyon sa iyo ngayon. At tulad ng nabanggit ni Pastor Robert kanina, kakaibang kwento naman yung ating mapapakinggan mula sa iyo. Yung positibong mga pananaw sa kabila ng madilim na nangyari. Alam mo, Sir Ken, naalala ko yung awit. Sabi niya, gaano man kadilim ang nangyari sa buhay mo. May mga nangyaring madilim eh, di ba? Pero may darating na umaga. Anyway, baka mapakanta tayo.
0: Malapit na yan. Malapit na kung i-produce yan. Ano? Para dito sa Binagong Buhay, yung theme song na yan, Pastor Samora.
1: Ayun ba, yung kanta po ni Ate Rose yan, ano?
0: Oo, oh, awit ni Rose at ni Cassie at ni Kim.
1: Ay, sige po.
0: Diba? Or tayong grupo, awitin natin. Opo. Kasama yung mga FRs natin.
1: Opo.
0: Okay, so mga kababayan, ngayon po ano, kasama natin si Miss Lady Desiree Miranda, ano po, isa na siya ngayong peace advocate, ano po, na gusto nating mapakinggan ang kanyang kwento, maging leksyon at maging inspirasyon sa ating lahat. So Miss Desiree, without further ado, ano, excited kami na mapakinggan ang sambayanan, live po tayo ngayon sa Adventist World Radio Manila 89.1 at sa ating pong Facebook page, ano po, na Adventist World Radio Manila at sa YouTube page natin. YouTube channel natin, tayo po ay napapakinggan. So, Miss Desiree, maaari mo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay ngayon kung paano, ano naging istorya ng buhay mo at napasali ka sa armadong grupo?
3: So, muli po, magandang umaga po sa lahat, sa inyo po mga pastor. Isa lang ako, isang typical na kabataan na, alam niyo yun, yung agresibo, tapos gusto ng mga bagong kaalaman, mga ganyan. So at the age of 14, so syempre, nasa ano tayo pagka-teenage year, di ba masyadong mapusok yung mga kabataan, ugaw sa kaalaman, mga ganyan. So at maraming pangarap na gustong maabot. So isa ako sa mga kabataan na yun na maraming pangarap sa buhay, sa kasamaang palad ay kapos sa usaping pinansyal. So maagang yugto ng buhay ko, nasabak ako sa kahirapan ng buhay, na obliga ako na maghanap buhay, katuwang ng pamilya ko, ng magulang ko, para lang mairaos yung pang-araw-araw namin na ano, pagkain. Ano. So, sa murang edad, naranasan ko na mga lakal ng basura, para lang may pambili kami ng pagkain kinabukasan, may pangbaon sa school, tapos maagang naulila sa ina. So, tapos nakatira kami sa isang squatters area sa Pampanga. So, yun yung baga mga circumstances na dahilan kung bakit ako narekruta. Kasi, nung time na yon out of school youth na ako eh. Kasi after kong graduate na elementary, hindi na ako nakapagpatuloy ng high school kasi nga sa kakapusan ng usaping pinansyal. So, hindi stable yung income ng family ko. Tapos, maaga pang naulila sa nanay. So, naobliga ako na mag-stop sa pag-aaral ko para lang asikasuhin yung mga nakababata kong kapatid. At hindi rin kaya ng tatay ko na pagsabay-sabayin kaming pag-aralin dahil na siyempre kapos sa pera, no, sa kahirapan. So, out of school youth ako. And then, dumating itong mga organizer, mga estudyante ng UP Diliman Extension Program in Pampanga o yung UP Clark kung tawagin. Kuya Gil, Jiri kung tawagin. Si Kuya Jiri. So, kausap niya yung mga barkada ko. Pero syempre, mga kabataan niya sa mga barkada yan. So, kausap niya yung mga kaibigan ko. Nandun sila sa labas ng bahay namin. Then, nagkukwentuhan sila, nag-usap sila. So, gabi yon, mga around 6 or 7 p.m. Lumabas ako doon sa bahay. Tapos, nakinig ako dun sa topic. I-discuss niya yung kahirapan ng buhay na bakit daw mahirap yung mga taga doon sa amin, bakit kaming mga kabataan ay mga hindi na nag-aaral, bakit kailangan namin mga lakal ng basura, bakit kailangan na magtinda ng mga kung ano-ano para lang mabuhay, ganyan ano. So, nakarelate ako dun sa topic na dinidiscuss niya, na sinasabi niya na karapatan daw ang edukasyon, so dapat obligasyon yun ng government na ibigay sa mamamayan, lalo sa mga kabataan dahil pag-asa nga ng bayan.
0: So, which is true naman talaga, di ba?
3: Which is true. Mm-hmm. Kaya nga ako, nainganyo ako na makinig pa lalo doon sa dinidiscuss niya na propaganda. Hanggang sa nagtanong ako, sabi ko, kuya, kasi member ako noon ng Street Children, yung binuo ng DSWD sa mga kagaya ko na kabataan na nangangalakal ng basura. So, na mga, ano, maralita, ano. Tapos, kuya, sabi ko, part ba yan ng Street Children, kako, yung parang sa DSWD, yung binibigyan nyo kami ng mga services. Parang ganon, sabi niya. Tapos, pag nag-member ka sa amin, may instance na pwede ka mabigyan ng scholarship. Kasi tinanong niya ako kung nag-aaral ba ako. Sabi ko, hindi po auto, hindi na po ako nag-aaral. Nag-stop na po ako kasi hindi kayang pag-aaralin. Yun, sakto, sabi niya. Pagka nag-membro ka dito sa amin, sumama ka dito, ilalaban natin yung karapatan. At magbibigyan ka pa ng scholarship. So, may pagkakataong makapag-aaral ka. So, sabi ko, paano naman yun, kuya? So, yun na, inintroduce nila yung anak bayan. So, si anak bayan, ikomprensibo organisasyon ng kabataan, bla bla bla, pinagtatanggol at pinaglaban yung karapatan sa ganito ganyan. So, paano magkakaroon ng scholarship? Magpa-member ka. Kasi meron tayong representante sa Kongreso, ang nag-iisang representasyon ng mga kabataan. At may pagkakataon na pwede kang mabigyan ng scholarship kasi nagbibigyan ng scholarship. So, yun yung kabataan preference. So, ayun, nag-member ako sa anak bayan, saka gustuhin ako ay makapag-aaral. Dahil yun yung pinangako na magkakaroon ako ng scholarship. At the same time, ang isa sa pinanghimok nila sa amin is mas marami kayong matutunan dito, mas marami kayong mga malalaman ng mga kwento, karanasan, mas marami kayong lugar na mapupuntahan, mas marami kayong makikilala. So, bilang isang kabataan na yung adventurist, adventurista ba na itong maglagalag. So, mamasyal, mag-ikot, marami makita, marami makikita, marami makilala. So, ayun, isa yun sa nakatrat sa akin kasi syempre ako, ano lang ako eh, halos lago taong bahay lang lagi ako. Lalabas lang ako ng bahay namin pag pupunta ng palengke or pag mga ngalakan. Pero yung sabihin mo, magliwaliw, mamasyal, makipagkilala sa kahit kanino, limited yung experience ko na ganun. So, yun yung isa sa naka-attract sa akin. And then, sinama nila kami sa rally. Yun yung may iwan na rally. Sabi nila, marami kayong makikita doon. Madaming tao. Masaya doon. Kasama
1: masaya.
3: Kami. Masaya. Sabi. Masaya daw. Pagdating namin doon, dami ng tao. Dami talagang tao. So, may truck na mayroong speaker, may nagsasalita, may nagpropaganda na doon. May hawak ng flag, ng banner. Tapos kami, lima kaming magkakaibigan eh. Sumama na miyembro na din ng anak bayan that time. Pinahawak nila kami ng banner. Huwag kami sa harap. Tapos yung iba nakahawak ng flag. Tapos katirikan ng araw, kami lang yung nagtuon na kukutangin na sa gitna na may hawak-hawak ng flag tsaka banner. Yung iba nakasilong na, kami lang na limang magkakaibigan yun sa gano'n. Kasi rin nagsasalita ng speaker. Yun. Sabi ko, ito pala to. Pero masaya, sabi ko. Kasi parirang mo dami sumisigaw. Tapos nung pagkatapos ng rally, binalikan kami ng organizer. Yun na yung ang bumalik naman na sa akin nung sila Ate Liz. So UP student din yun. Bumalik na siya sa amin. Yun na yung diniscuss na nila sa amin, yung inayan na nila kami ng MKL. So MKLRP, yung Maikling Kurso sa Lipunan at Revolusyong Pilipino. So nakwento ko kasi sa kanya na sabi ko, Ate, ano, mahilig ako sa mga history-history. Sabi ko. At saka yung sa science. Frustrated ano ko eh. Ang pangarap ko is maging biologist. Frustrated scientist na. So yun yung sabi ko, mahilig ako sa mga kasaysayan, tsaka sa science, mga ganyan. Paano yung mga ganito ba? Ben-ben ko ba? So yun, sabi niya, sama ka kasi mayroon tayong pag-aaral na tinatalakay. Yung totoong kasaysayan ng Pilipinas na hindi tinatalakay sa eskwelahan. Pero ba nun? Pero sama ka. So yun na, diniscuss nila sa akin yung MKLRP. Hanggang sa umabot doon sa chapter 4 niya, na yun na yung demokratikong revolusyong bayan. Sinabi niya sa akin na ang kahirapan ng Pilipinas na pinagdadaanan natin, lahat ng problema may solusyon. So ito yung armadong pakikibaka at saka legal na pakikibaka. So dalawang forma siya. Parliamentary, yun yung mga rally-rally sa legal activities, tama ka sa mga legal fronts, aktivista ka lang. While yung isa, armadong pakikibaka, yun yung primary. ito naman yung susuporta ka sa armadong pakikibaha na sinasagawa ng NPA ano, sa kabundukan, sa kanayunan. Kaya sabi niya, may dalawang gobyerno umiiral sa Pilipinas. Ito yung gobyernong bayan at saka yung gobyernong Republika ng Pilipinas. So sabi niya, dahil itong gobyernong bayan na tinatayo natin, pag nagtagumpay ito, magkakaroon na tayo ng isang lipunang pantay-pantay. Wala nang mahirap, wala nang mayaman. Lahat na makakapag-aral, lahat may trabaho, lahat may tirahan, wala nang squatters area. Lahat mabibigyan ng karapatan. So yun yung isang pangako sa amin. Nasabi ko, kaya ba to? Oo, kasi nagawa nga to sa China. Nagawa nga to sa Russia. Yung mga example niya. Kuha to sa Cuba, ganyan. So, kailangan natin gawin. So tayo, nasasagawa tayo ng matagalang digmang bayan, sabi nila. Kasi matagalan, dahil nga pulo-pulo daw yung Pilipinas, iba-ibang dialect, so mahirap siyang pagkaisa. So may geographically, may dahilan kung bakit matagalang digmang bayan daw. So, regroup ako doon, nakumbinsi ako na magtatagumpay siya. At the same time, in-explain nila na ito ay illegal at lihim. Illegal siya kasi kalaban siya ng gobyerno. Lihim siya kasi hindi siya pwedeng malaman ng gobyerno.
1: Ilan taong ka noon, Ms. Desiree, nung pumunta sa kabundukan, nung naging member ka ng armadong grupo?
3: 18 na ako nung nag-NPA ako. Pero, before that, may exposure kami. May exposure yan. So, 14 ako nung na-recruit ako ng Kabataang Makabayan. So, yung day na binigyan ako ng MKLRP, ni-recruit na din ako sa Kabataang Makabayan. So, doon na ako nagkaroon ng CODA. Ang unang alias ko nun ay GAB. Ay, hindi, ano pa. Ang unang CODA ko nun ay Lairi. Pagkakatanda. Lairi. Kasi pinagsama ko yung LAY ng lady, tsaka yung Desiree, yung lady.
1: Oh, kasi so, noon parang ano, gustong-gusto natin gumagawa ng mga username natin.
3: Oo. So sabi nila sa akin, palitan ko daw kasi nga, obvious masyado na ako yun. Okay, so palitan mo sa amin. So nag-isip ako. So nung time naman na yun na ako ba, alam niyo yung na-expose na nga ako sa mga rallies, ganyan, saka sa mga ibigo. Gabriela, parang ganun babae palaban. So, pinanganak si Gabby Javier. Gabby Javier, my pen name. Yun din yung gamit ko pag gumagawa ko ng mga tulan. Mga progresibong tulan.
2: Miss Lady.
3: Si Gabby Javier, ang kagab or kagabi. Hanggang sa, ayun na, nagtuloy-tuloy na. Ang unang task na binigyan nila sa akin is, bilang miyembro na ng Kabataang Makabayan, ha? Hindi na miyembro ng anak bayan. Pero syempre, front ko yung pagiging miyembro ko ng anak bayan. Binigyan nilang task sa akin is mag-recruit ka ng mga anak bayan pa dito sa lugar ninyo at buuin mo yung chapter ng anak bayan dito sa barangay niyo. So yun yung unang task. Siyempre dahil marami naman akong kaibigan. Sila mo kayong mga kaibigan ko. Tapos hindi ko pa alam paano i-explain yung anak bayan. Kaya sabi nila sa akin, kami nang bahala, basta ayain mo sila. Sabi
1: tapos,
3: mo may meron.
1: Ganito Ma'am Desiree, umakyat kayo sa bundok. Nag-armado kayo sama-sama rin.
3: Hindi, ano, sa chapter namin, tatlo lang kami.
1: Pero
3: kami na
1: yun yung goal nyo, yung makapag...
3: Yeah, makapagpasampa.
1: Napaka, parang, ano, napaka-systematiko nung pamamaraan para mag-recruit sa maging bahagi ng armadong grupo na ngayon ay ginagawa natin ng paraan upang maiwasan.
2: Yeah. Alam mo, Sir Ken, tama po kayo eh. Kasi yung nabanggit mo kanina na very systematic, yung systematic. Kasi sinusundan ko lang, Sir Ken, Miss Lady, nagsimula yung curiosity mo eh. Curious ka, ano ba yung meron talaga doon. Tapos dahil curious ka, Sir Ken, psychological din yung approach talaga nila. Tapos dahil curious ka, if i-feed ka nila, hindi muna yung mga teologiya or ideologiya eh. Ipinaranas muna sa'yo yung rally, pinahawak ka ng banner na hindi mo alam na nandoon ka, basta nandoon ka. At least na-feel mo yon. Tapos sensationalism yun eh, yung ma-feel mo na, uy, makabayan ako. Uy, ito yung ginagawa ko. Then eventually, dinoktrinahan ka. Then after that, here comes the challenge. Oh, kailangan mo mag-recruit para mapatunayan mo na, kasi ito na eh, na-brainwash ka na eh. Napaka-systematic talaga ng kanilang ano, no? Ng ginagawa. Then, ikaw lang yung taga-recruit. Iba yung mamubundok, ikaw yung magre-recruit. So, sa mga kababayan nating nakikinig, sa mga kabataan na ririyan, matuto po tayo dito sa kaditong system, ano? Yung dahil curious ka, then comes the feeding, the wrong feeding of information, then the challenge, kasi you get the sense of purpose. Sir Ken, Pastor Robert, yun yung ano kasi, ano? Mahalaga ngayon sa bawat, lalo sa kabataan, purpose, yung identity kasi. Itong mga ginigiliw po naming mga taga-putinig, sa mga anak na ririyan, kung you have lost your sense of purpose, if you are full with curiosity, alam nyo, napakaganda na gawin nating balance ito eh. Gawin nating balance that you are created by God with a purpose. Yun na bang sinabi niya eh. Sa Epeso 2:10, Pastor Robert, insertan ko lang sir Ken ha.
1: Opo.
2: Sabi niya, you are God's masterpiece. Ikaw ay nilikha ng Panginoon. Na masterpiece. Masterpiece. Talagang ano kanya eh, special kang nila lang. Special eh. So, may innate nature talaga tayo, Sir Ken, eh, Ma'am Lady. At ito yung na-feel mo nung una. May innate nature tayo na, purpose ko, paano ko mabaabot to? Eventually, wrong yung na-feed sa'yo.
1: Opo.
2: Kaya, nagkaganyan.
0: Alam mo dun sa proseso, ano eh, maganda yung ano eh, on the other side naman, oh, yung proseso nila para gawing makabayan yung ating mga kabataan. Wala akong problema doon, Lady. Hmm. Ano? Yung mga advocacy na pagbabago sa bayan, mahihirap, tulungan ang ating mga kababayan, tayo anak bayan. I can call myself anak bayan talaga tayo kasi we have to defend our people, we have to defend yun ang ating mga kapwa Pilipino, di ba? So, wala akong nakikita dun sa i-insinuate yung pagiging makabayan ng ating mga kabataan, Pastor Ross, di ba? Sir Kin.
1: Opo.
0: Gusto natin mag-alab yung puso ng mga kababayan natin para sa pagbabago, para sa pag-unlad ng ating bayan. Pero walang dahas, walang armas, ano? Walang patayan. So, Miss Lady, ano? Lady, ano? Desiree, yung proseso na ginagawa sa tingin ko para tulungan yung mga kabataan natin maging social awareness ba? You know, maging aware tayo sa ating paligid. I think nothing is wrong with that. Pero leading these young people, yung ating mga kababayan, para mag-armas, yun yung ano eh, yun yung ating talagang kinukundi na yung violence and terrorism.
1: Tama ka dyan, Pastor. Yung mga nasabi nating proseso, ay yung tinatawag natin na terror grooming, kung saan hinuhubog yung ating mga kabataan upang eventually, ngayon ginagamit yung pagiging makabayan, pagmamahal sa bayan, may paglaban yung makarapatan ng mga may hirap at iba pa, para eventually, ang ending nito, magiging parte ka ng armadong grupo. At yun ang nilalabanan natin dito ngayon sa pamahalaan. Ano. At Ms. Desi, balik tayo sa iyo. Sa dami kasi ng, ano, eventually, naging bahagi ka na ng NPA, no? Armadong grupo.
3: Yes.
1: So, alam naman namin sa dami ng na-interview natin dito na mga FR, mga peace advocates natin, no? Na mahirap yung buhay sa kabundukan. Siyempre, napapa-encountering kayo na may mga di may iwasan, merong barilan, karahasan. Alam natin hindi madali ang buhay doon sa kabundukan, no? Pero higit ba itong mas mahirap para sa ating mga kababaihan, sa mga kababaihang miyembro ng NPA? Miss Lady?
3: Pagka kasi naging NPA ka, lalo kung ikaw ay isang babae, syempre hindi siya madali. Kasi para siyang ano, ako lagi kong sinasabi, pagka nagtatanong sila na ano klase ng buhay ang meron ng isang babaeng NPA. Lagi ko ini-example yung pan. Alam niyo po yung, isipin niyo yung isang rosas na nasa gitna ng damuhan. Bukod tanging siya lang ang naiiba. So, unique siya. So, may tendency na maging vulnerable siya sa pag-atake ng mga insekto at ng iba pang mga pwedeng makasira sa kanya. So, ganun yung sitwasyon ng mga babaeng NPA kasi nga, ilan lang ang babaeng NPA. Kunti lang naman talaga ang NPA na babae. Mas marami yung lalaki. Now, so, dahil doon, usually, dahil 24/7 magkakasama, so human nature yan eh. Hindi mo maiiwasan yan na meron talagang tinatagong, ano ah, tawag doon, libido. Yung mga kasama mo, no? So, bilang babae, vulnerable ka sa sitwasyon na pag nasaan ka at gawang ka ng masama. Despite na merong mga regulasyong militar na pinapatupad sa NPA, may mga dress code show na pinapatupad doon, ganyan, may mga pagpunat-pagpunat sa sarili, pero hindi pa rin sapat yun eh, na dahilan para mapigilan ng mga kasamang lalaki kung meron talaga silang masamang balak dun sa mga babae. So, ako, nung sumampa ako, may karelasyon ako. 18 ako that time, kakasampa ko lang. At balak ko na talaga sanang maglaylo nun, malis na sa Kilosan. Pero hindi ako binigyan ng option ng kolektiba ko sa legal, sa baba, na malis sa Kilosan. Kaya binigyan nila ako ng option na nabihan nila ako na mag-intig ka ng 3 buwan. At doon mo alamin kung ano talaga ang gusto mo mangyari sa sarili mo. Hanapin mo muna yung moral mo ulit. At after 3 months, kung anong decision mo, irerespeto namin yun, sabi nila. Pero bumalik ka muna dito. Pero pagdating ko sa taas, nang nag-intig na ako ng 3 months sa NPA, so doon ko naranasan yung sobrang hirap talaga. As in, parang, alam mo yung parang ka nakikipagpatintero kay kamatayan na ultimo huni ng ibon, akala mo umiiyak na bata. Ganun na siya. So, nakaka-paranoid, paning, tawagin ba? Paranoid siya. Tapos ang hirap ng paglalakad ka ng gabi. And then, there comes a time na pinag-decide na kami ng CEO namin na magpo-full-time ka ba o hindi. So, mag-full-time ka. Yung pressure na mag-full-time ka kasi kadrik ka sa baba, ikaw yung, nananawagan sa mumpa sa NPA, yung mga kabataan, leader kabataan ka, dapat pangunahan mo yung pagsamba. Yung pressure na yun ba na binibigay nila na ano papatunayan na talagang kabayan ka, na leader kabataan ka, kung hindi mo nga kayang patunayan na ikaw kaya mong mahawak ng armas. Yung pressure na yun. So, naobliga ako na mag-full-time. Nag-full-time ako. And then, after that, yun na, after a year, dun ko naranasan na yung abuses. Kasi, yung isang kasama ko, squad leader ko yun actually. May asawa yun. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin sa akin. Tiwala ako sa kanya. Kasi nga, syempre, buhay nga namin, pinagkakatiwala namin sa mga kasama kasi ganun yung sinumpuan namin. Tawag ito, yung pribilehiyo, prestihiyo at seguridad ng organisasyon ay pangalagaan ng buhay man ay iaalay, sabi nga. Pati yung mga kasama kailangan na secure yung kanilang kaligtasan. So, ako as political guide ng NPA, yung moral ng mga kasama yung pinapriority ko. So, kasama ako dun sa team na lumarga sa Kapatagan para mag-recover. So, kasama ko itong unang abuser ko, na squad leader ko that time. Tapos team leader namin siya, yung team na lumarga, team leader namin siya. Sa loob kami ng bahay ng mas. So, nasa isang room lang kami, siya dun sa papa, ako sa papa. Sa lang yung kwarto talaga. Ayun na, ginawa niya ako ng masama. Tapos pinagbantaan niya ako, nasabi niya, pag magsusumbong ka, walang maniniwala sa'yo. Kasi, sino maniniwala sa'yo? Mas matagal na ako. So, alam niyo yung parang yung seniority. Kasi siya siyempre nasa pamunuan siya. Eh, sino lang ba ako bagong sa YS na galing sa syudad? Ganyan. Hindi pa nga alam yung buong isikot-sikot ng Kilusan sa NPA, yung galaw na NPA. Okay. Isang taon pa lang halos ako sa NPA. So yun, so na-low moral ako hanggang sa nagpahayag na ako na sabi ko balik na ako sa UP. Hindi ko na kaya dito sa Pata. Sama ang palad, kailangan mo siya pabalik kasi pinaprocess na rin yung paglipat niya ng unit kung nasaan yung asawa. So hindi muna ako nagsumbong nung panahon na yun kasi nga yun nga, tinatakot niya nga ako na hindi ka naman paniniwalaan ng mga yan. Tsaka baka may mangyaring hindi maganda. Noon. So, hindi ako nagsumpo. Noong panahon na yung kasama ko na yung karelasyon ko sa unit, FPM ko. Tapos, pag alis niya sa unit namin, nalipat na siya. Ito na naman yung pangalawang squad leader ko. Pero yung pangalawang squad leader ko na to, matagal na talaga na nagpapahayag na may kagustuhan sa akin, pero ayoko lang sa kanya kasi nga may kasintahan ako. Ayoko talaga sa kanya. Hindi naman siya gwapo. So, galing din kami sa larga na nagawaing masa kami sa squad kami. Ako ang political guide ulit sa squad na yun. kinapang na naman niya ako. So, kami, hindi naman totaling may nangyari. Ano na lang, yung hipo-hipo pa. Kaya talaga ako natulog nung gabi na yun kasi sabi ko po, pangina po. Ay, sorry. Sorry. Sabi ko, ano kung taon to, sabi ko, baka may makaparil, makapatay ako pag talagang tinuloy niya. So, natulog ako nakaupo. Talaga siya tumitigil. Tapos, nung pagdating namin sa kampo, nung panahon na nang punahan, doon ko nandun ako nag-open up na sabi ko, may puna ako kay kasamang ganito kasi meron siyang ginawang hindi tama, pero hindi ito yung tamang kapulungan. After a month, tsaka lang ako kinakusap nila Ate Liz, kasi Ate Liz NPA na rin that time. Siya ang political instructor namin. So, kalihim na, nangangalihim siya sa amin. Kinausap niya ako, ano bang, Mira, Mira na ang koto ko nun. Mira, ano ba ang una mo kay Amboy? So, sinento ko na ganito yung ginawa niya, bla bla bla. Hanggang sa, inimbestigahan siya, eventually, namatay yon yung si Amboy. Kasama yung kasintahan ko, siyam sila na namatay. Isang encounter sa Karanglan Nueva Ecija, no, September 2017. So, nadurog yung squad namin. So, nakadagdag na naman yun doon sa pagbaba ng moral ko kasi nga may nangyari na sa akin na masama, matayan pa. Tama yung kasintahan ko na 4 na buwan na lang kakasal na dapat kami. So, matay pa. Hanggang sa, ayun na, nawalan ako ng parang, alam yung feeling na nawalan ka na ng emotionally, physically, nawalan ka na ng motivation. So, gusto ko nang umuwi noon. Pero yung pressure nga na binibigyan nila na hindi pwede, isa ka sa mga PG, isa ka sa political guide ng unit, kailangan isa ka sa magpataas ng moral ng mga kasama, lalo may mga gitong nangyari. Kailangan ipakita mo sa mga tagong sampa na ikaw ay matatag, na hindi ka maapektuhan ng mga ganitong mga pangyayari. Ganun. Hanggang sa yung pangatlong abuser ko na yung gumawa ulit sa akin, alam niya na merong akong pinagdadaanan emotionally and mentally, no, na problem.
1: So pangatlo na to, no, na
3: pangatlo na yan. Incidente. So may crisis ako na pinagdadaanan sa set. Pero yun nga, by CEO namin yun. Hindi ko akalain na gagawin niya yun. Kasi close ako sa kanya. Close ako doon, parang tatay ko na nga eh. Close ako sa kanya. Tapos minsan sa kanya din ako nagsusumbong, mga problema ko. Ganun ako ka-open. So, hindi ko akalain na yung mga pinapakita niya sa akin na kabutihan eh. Motive na pala yun. Pagbibigay niya sa akin ng mga merienda, pagtulong-tulong sa akin. Minsan sa mga pag nahihirapan ako magkabit ng tent. Ganun. Motibo na pala yun. Hindi ko alam kasi akala ko normal lang kasi syempre close nga kami. Ayun, so hanggang sa pinasok ako sa tent ko, inilahila niya. Nakaduyan ako nun. Tapos yung kaya ko lang yung may signal. Ang dahilan niya nagsisignal siya. Pero magsisignal siya dapat sa labas lang siya. Bakit kailangan pa pumasok? Hanggang sa yun na, ginawan na ako ng masama. Sabi niya, pag mag-iingay ka, maririnig ng mga kasama. Eh, naka-red alert pa man din kami that time. So, maririnig ng mga kasama. Ikaw din ang mapapasak. So, wala kang nagawa.
1: Nakakalungkot, yeah, no, na mayroong mga ganyang pangyayari sa kabila ng mga kagustuhan ni lady sa mga magagandang intensyon niya na gusto lang niya ipaglaban yung mga karapatan ng mga may hirap sa isang maginawang buhay. Yeah. Ito yung kinahantungan niya, no? Hindi lang yung pagiging bahagi ng mga armadong engkwentro, no, nakaraan na siya ng mga pang-aabuso sa kamay mismo ng kanyang mga leader doon. Nakalungkot.
3: Yeah. Opo. Pero alam mo, ang masama pa po doon, nung nagsumbong na ako, nabaliktad na ako. Kasi ako pa yung pinalabas na merong babaliw na daw, may mental health disorder na daw. Kinounseling naman nila ako. Kasi si Ate Liz, ano yun, graduate siya ng BS Psychology. So, mayroon siyang history ng, alam niya mag-counseling din. So, counseling nila. Tala kayang babae kami. Doon ko nalaman na hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganun. Pati pala ibang mga kasamang babae, may iba't ibang forma ng abuses na naranasan niya. Saka may din ang mga kasama namin. Pero syempre, hindi siya kinukwento. Dahil nga, una, masalimuot siya na kwento. At isa siyang mabahong sikreto na hindi dapat pwedeng malaman, lalo na ng mga bagong sampa, kasi alam nila na magiging effect nun is madidemoralize yung mga bagong sampa. Kasi pinaglalaban mo nga yung karapatan ng kababaihan, eh, nilirespeto mo nga eh. Pero bakit may mga ganitong nangyayari, di ba? Kasi sa kalaban namin, bawal tong ganito, so bakit may ganyan? Kasi parusang kamatayan pagka pang abusong sexual ang ginawa, nakasalanan niya. So, kalaban namin, ganon. So, demoralize, alam nilang matidemoralize yung mga kasama pag once na nalaman. So, sa talakayang babae, doon nalaman na, hindi na pala ako yung ano. So, doon namin nalalaman. Doon ko nalaman. Tapos, kinounseling nila ako hanggang sinabi nila na meron na nga daw ako mental health disorder. So, kailangan ko daw ng professional help. Yan. So, pinauwi ako. Pinusundo ako sa family ko. Pinangakuan ako na ipapacheck up ako, pero hindi nangyari yung check up. Tapos sinabihan pa nila ako na wag kang magpapahawak sa kamay ng kaaway kasi sasamantalahin nila yung vulnerable situation. Baka anong gawin sa'yo, baka patayin ka, torturein ka, ikulong ko, or raping ka din. Mm-hmm. Ano yung sinabi sa akin? So, dahil yun naman yung laging tinatatak sa isip namin na ganito karahas ako. So ako, 4 na buwan ako nagtago bago ako nagsasabi. Tapos sa 4 na buwan na yon, lagi lang nila pinapangako na ini-schedule na natin yung pagpa-check up sa doktor. Pero hanggang sa wala, hindi naman nangyari yung pa-check up na sinasabi nila. Ayun.
1: Ayan, napakalungkot talaga. No? At maraming salamat. Ay, Pastor, sige po.
2: Yeah, yeah. Ako po ay ano, ako po ay na sa puso ko, sa totoo ay yung nangyari ngayon, of course, ay malungkot na pangyayari. Pero salamat po sapagkat nag-share po kayo ngayon. Ma'am lady, ang sabi nila, sabi ay man's disappointments are God's appointments. Okay? Sa mga disappointments mo sa buhay ay oportunidad naman ng Panginoon, na appointment ng Panginoon 'yon para dalhin ka sa tamang landas, para itama ka. All right. Sinusundan ko yung storya mo kanina, nagsimula ka sa curiosity hanggang sa nakita mo yung purpose mo doon. Then here comes the identity, Sir Ken, ano? Yung okay, magiging miyembro ka na. Talagang kasapi ka na dito. Then pagkatapos ng identity, magkakaroon ka na ng commitment na nandun ka na sa kanila. Then eventually, ay magpa-participate ka na. At the same time, dadating nga yung, kasi vulnerable nga, Sir Ken, Pastor Robert, ano? Kasi babae, nasa bundok, kailan lang sinasabi mo kanina, ma'am lady, nandun lang kayo, kayo lang magkakasama, 24 hours. And eventually, here comes this worst scenario. Na ikaw ay napagsamantalahan at aki po at gusto ko pong magano dito, i-stress out po ito sa mga kabataang naririyan, mga kapatid. Ano po? Kung ito po ay tama, dapat hindi po ito nakakasakit sa iba. At the same time, encouraging dapat, hindi demoralizing, hindi ka binabaon sa lalim ng kalungkutan at sa putik ng ano, ng kasamaan. So, makita po natin talaga dito yung ano eh, yung kasamaan ng grupong ito, at the same time, kahit nandoon ka na pala, naroon pa rin yung kamay ng Panginoon, Sir Ken, ano? Sa kabila ng mga disappointments ito, na pinagsamantalan ka, pero pinalabas pang ikaw ay may kasalanan, sabihin pang ikaw ay may mental condition na, but eventually, this is God's way. Because man's disappointments are God's appointments. Ngayon, kaya ka nakalabas, and eventually, nakita mo yung kamay ng Panginoon. At ang kamay ng Panginoon, dadalhin ka niya sa tama. At yung tama ay mapasama ka ulit sa government. Pastor Robert, maganda yung ngiti ni Pastor Robert. I know he's contemplating.
0: Yeah, so ito ano, salamat ano Miss Desiree, ano, lady, sa iyong pagiging matapang, ano, nasa kabila ng mga mapait na karanasan, nandito ka nagpapahayag ng iyong karanasan, nagiging matapang ka. Nandito ka para maitama yung mga mali, di ba? So, mga kababayan, ano po, sa amin pong pagbabalik, ikwekwento po sa atin ni Desiree kung paano siya bumangon, ano, mula sa kanyang masamang karanasan at sa kamay ng mga armadong grupo. So, manatili po kayong nakasabay-bay, magbabalik po ang ating pong programang Ang Binagong Buhay pagkalipas po ng napakagandang awitin.

0: Patuloy po kayong nakasubaybay sa AWR, Adventist World Radio 89.1 FM. Dito po lamang po yan sa ating programang Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigan, si Miss Lady Desiree Miranda. Nakita po natin kanina yung kanyang pagsasalaysay ng mga mapapait na pangyayari sa kanyang buhay. Bago po siya magpapatuloy, nais ko lang pong i-share sa inyo, basahin ang isang teksto. Ano po? Dito sa Awit 121 verses 7 and 8. Sabi niya dito, Sir Ken, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong buhay. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Ito ang karanasan mo, Sister Lady, mula doon sa iyong madilim na karanasan, sa madilim na nakaraan. Subalit ang Panginoon, hindi ka iniwan sa mga panahong marahil kasama ka sa mga nagapi, kasama ka sa napahamak, pero narito ka ngayon sapagkat may purpose ang Panginoon sa iyo. Muli tating pagpatuloy, mga kaibigan, ano po? At narito po muli ang ating kasamahan, ano din si Sir Ken, si Pastor Robert, sa ating pagpapatuloy.
1: Ayan. So, Ma'am Desiree, ano naman yung ano? Siguro, masabi mo bang nakabangon ka na dun mula sa madidilim mong karanasan? Paano mo yun nalampasan bilang babae? At gusto ko malaman, sa tingin mo ba na commit mo na yung hustisya ang hinahanap mo?
2: Ano ko pa ay nag-surrender? Hindi ko naman kasi iniisip noon na parang magkakaroon ako ng anong nangyari sa akin. Nasa isip ko lang noon ay may pa-clear ko yung pangalan para hindi na ako nagtingin ng gobyerno at makapagtrabaho ako para makatulong. Yun lang yung una na nasa isip ko noon. But eventually, nung time na nagkaroon ako ng, after mag-surrender ng trabaho ako, hanggang sa nagkaanak ako, hanggang sa naging nanay ako. So, panood ko yung mga umiiyak na nanay, na mga member ng Hands of Children, panahon na nasa Senate hearing sila, na nahanap yung kanilang anak. So, umiiyak sila. Bilang nanay, na-antig ako ba? Kasi sabi ko, nanay na rin ako ngayon. So, ganito pala yung feeling. Na ikaw, nakikita mo na yung anak mo nahihirapan, nawawala. Ito pala yung feeling na nasa panganib yung anak mo. Kaya sabi ko, yun yung turning point ko na sabi ko, kailangan kong gumawa ng hakbang paano ako makakatulong sa government. Mm-hmm. Paano ko i-redeem redemption ba? Mm-hmm. Paano ko pagbabayaran yung kasalanan ko sa lipunan, pagkasalanan ko sa gobyerno? Paano ko haharapin yung konsensya? So, yun yung nag-decide ako na lumantad na on public. So, yun yung 2020 na nagtestigo na ako sa Senate hearing. Mm-hmm. So, after that, Senate hearing, doon na din ako nag-file ng case doon sa mga buhay pa na abuser. Saka doon sa ibang mga kasama. Report sa akin, ganyan. So, yun na yun, yung start. Nasabi ko, kailangan may managot. Kailangan may magsalita at kailangan may managot. So, nakulong naman sila. So, yun pa lang sapat na sa akin para masabi ko na nakamit ko naman ngayon. Tapos yung iba sa mga kasama ko dati na makasama ko sa UT, buti na lang yung iba sa kanila, nagbagong buhay na din. So, after kung sumuko na din sila. Yung iba naman ay nahuli. Ganyan, mas pinili pa rin nila after nilang makulong, bumalik pa rin sila ulit sa bundok, so namatay. Ganyan. Yung iba naman, after nilang makulong, pinili po bumalik na sa family. So, iba't iba na yung kinahantungan ng buhay ng mga kasama ko dati. Pero ako, personally, sabi ko sa sarili ko noon, lahat ng mga bagay na pinagdaanan ko, kasi hindi lang naman yung naranasan ko eh, naman sa limut, sa loob, dami pa. Pero sabi ko sa sarili ko, nagkaroon ako ng motto. Alam niyo po yung triple C and one D.
3: Sige nga, share mo sa amin. Ganda yan.
0: Interesado kami.
2: Interesado. Choices and changes. Yung A, accept.
3: Wow.
2: Binibigyan tayo ni God ng chances sa buhay natin chances. Para magkaroon ng choice.
3: Choice.
2: Para magkaroon tayo ng changes.
1: Changes.
3: Wow. Chances, choice, and changes.
2: Pero hindi magagawa natin lahat yan kung hindi natin i-accept na meron.
3: Wow.
2: So, yun yung acceptance. So, sabi ko, kailangan, meron akong pagpipilian. Binigyan ako ng pagkakataon na magbagong buhay. At binigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng pagpipilian. So, ano yung pipiliin ko? Bumalik pa rin sa dating ako o magbagong buhay ako?
3: Wow.
2: So, mas pinili ko na magbago. So, yun na yung changes. Nagkaroon ako ng pagbabago. Sa pagbabago ko na yun, paano ko gagawin yung pagbabago? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na may mali. At the same time, eto na ako ngayon. Kailangan kong tanggapin kung ano yung hamon ng buhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. So, yun yung
3: Miss parang Desiree. Oh, ang ganda nung iyong ano no, ganda nung iyong mga i-share sa atin. Ano, talagang nagiging ano ka, nagiging mahalimbawa ka sa mga kababaihan, na nagiging matapang. At meron ka bang gustong pasalamatan ano, yung mga tumulong sa iyo, yung mga nag-facilitate sa iyo sa reintegration mo, na pwede mo bang i-share no, na maging encouraging ano din na nakaranasan sa lahat ng ating mga tagapakinig na mga tumulong at nag-facilitate para sa iyong pagbabagong buhay?
2: Actually po, nung bago mag-surrender, ako talaga ako support. So, hindi talaga ako yung kusang sumuko. Kasi sa Kilos Army, sinasabi sila na voluntary at involuntary surrender. So ako, papasok ako dun sa involuntary kasi hindi naman ako kusang sumuko. Isinuko ako ng tatay ko. So, pasalamat ako sa tatay ko kasi sinuko. So, sinuko ako ng papa ko sa Philippine Army. So, syempre, pagka Philippine Army, ang bansag namin sa kanila nun, mga pangit yung mga sundal. Pangit sila, kalaban sila, kaaway sila. Yan. So, takot-takot ako noon, nung time na nakaharap ko na yung mga tropang sundal. Sabi ko lang. So, syempre, nakatatak sa utak ko, baka patayin ako ng mga to. Kasi yun yung sinasabi ng mga kasama sa akin. Na pag nawakan ka na ng kaaway, papatayin ka, ganito. Worst scenario ba yung binibigay nila sa'yo? So, natatakot na ako noon, baka mamaya kung anong gawin sa akin. So, pero later on, napatunayan ko na hindi naman pala totoo yung mga pinasabi ng mga kasama kasi hindi naman nila ako sinaktan. Ano kayo nabuso, doktin ako. Kinumbinsi nila ako na tutulungan ka namin magbago. Sabihin mo lang sa amin, makipag-cooperate ka lang sa amin.
1: Ay, tama yan, yun, Miss Desiree.
2: Yun yung sinabi nila sa akin. Kaya, later on, nakumbinsin ako na, sige, susurrender na. Sige, susuko na ako. Ipapaklear ko na yun. And then after that, hindi pa ako yung totally talaga na ani. Kasi syempre nasa process pa ako ng in-question ko kung tama ba itong decision ko o hindi. Susuko ba talaga ako ng buong buo? So, nandoon pa ako sa struggle na yun sa sarili ko. Kaya, inabot pa ng halos isang taon bago ako tuluyan na nakipag-cooperate na talaga. At yun yung, yun na nga, yung lumantad na ako sa government. So sabi
3: ko, nagsalita ka na publicly yung mga...
2: Publicly, ito na yun. Tapos kasi, ang isa po nagpa-trigger po sa akin, yung malaman-laman ko na pinagkakalat ng mga kasama ko dati na ako nga ay nabaliw. And after that, sumuko daw ako, nagpagamit na ako sa militar, naging bayaran na daw ako, so papatayin na ako. Sa akin ibinibintang yung mga nangyaring ganito sa dati kong unit na which is wala akong alam. E paano kung malalaman eh wala na nga akong connection sa ganun, wala na akong contact, wala na akong means kumbaga para malaman pa yung movement nila. Ano. So sabi ko, bakit naman ganun? Wala naman akong ginawa sa kanila. Sumuko lang naman ako, pinaklear ko lang yung pangalan ko. Wala naman akong tinubo, wala din naman akong pinahamak na buhay.
3: At saka totoo, lahat ng senior mo na mga naranasan
2: sa mga papaisin. Yes po. Kaya sababi ko, bakit ganun? Parang ako pa yung nababaligtad. So yun na yung naging isang turning point na nag-push din talaga sa akin. Sabi ko, ganun pala, papatayin din naman nila. Bakit di pa ako makipag-cooperate sa gobyerno? Makakasalba pa ako ng mas maraming buhay.
3: Sino na ba si Miss Desiree ngayon? Ano? Sino na? Mga kababayan, ano? Sino na si Miss Desiree Miranda sa kasalukuyan? Ano na ba ang ginagawa ni Miss Lady Desiree Miranda ngayon?
2: Isa na po akong peace advocate ngayon. So, tinuloy ko pa rin naman yung passion ko na serve the people. Kasi yan, naman ako na-recruita dahil na doon sa kamustuhan na magsilbi sa bayan. Serve the people. At hindi sapat, sa akin, hindi sapat na na magsalita ka lang. Speak out the truth. Yung sabihin mo lang yung totoo, yung naranasan mo. Hindi sapat yun para sa akin. Kaya sabi ko, kailangan ng mas matagalang forma ng pagsisilbi sa bayan. na legal. Talaga, isang legal at siyempre at the same time ang tuloy-tuloy na pagtulong ganyan sa abot ng makakaya ko. So 2021 nagkaroon ng yung special enlistment quota yung dating pangulo na Pangulong Duterte. So nagpa-enlist ako. Kasi sabi ko nga kung dati nga nagawa kong humawak ng armas para kalabanin ang gobyerno para sa pagbabagong panlipunan. Bakit hindi ko gawin ngayon sa legal na paraan? Nahawak ulit ako ng armas pero para tulungan ang gobyerno para magkaroon na ng kapayapaan.
3: Amen.
2: So ako ay naging member. Ako po ngayon na isa ng private first class ng Philippine Army. Member na po ako ngayon ng Philippine Army. Nagtuloy pa rin ako sa pagiging sundalo ng bayan. Please, okay. Hindi na nga lang yeah, NPA, PA na. Wala na yung...
3: Wow. At ngayon, mas kapakinabang yung buhay mo ngayon at mas napapakinabangan ka ng bayan at ng pamahalaan at mas marami kang natutulungan. Ito yung pagbabago ng buhay, ano, na talagang gusto nating ikonsepto sa ating program.

0: dito sa Adventist World Radio Manila, 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891.
1: Yeah.
2: Pastor Zamora, yes.
1: Yeah, ako'y natutuwa doon sa ano, thesis ni ano ni Ma'am Lady. Ano, right before tayo mag-end, ano po, sabi niya kanina ay mayroon tayong chances. May choices, and then changes. Oh. And all acceptance. Of this, and acceptance, of course. And all of this comes from another C, Christ. Galing lahat dyan sa Panginoon. Ano? Before you will have that choices, chances, changes, and acceptance.
2: Lagi huwag kalilimutan, ano? Laging nandun yung C. Yung big
1: C. Inalagaan ka niya doon, sister. Inalagaan niya ka doon, sister, ano, Madam Lady. Inalagaan ka niya. Nandun siya, nandun yung anghel niya nagbabantay sa'yo. While passing through these darkest moments of your life, at dahil inalagaan ka niya noon, may pangako siyang patuloy ka niyang aalagaan hanggang ipagpatuloy mo ang mga adhikain mo ngayon. Ikaw ay kanyang professional.
2: Mabuhay ka, Desiree. Sa mga kababayan, muli po isang makabulang talakay na naman po ang ating natunghayan ngayong umaga po. Sana'y makasama po namin kayo muli sa susunod po nating episode. At maraming salamat, Desiree, ano, sa iyong pagpapa-unlock. At mabuhay ka at ipagpatuloy ang pagtulong sa ating bayan. Magandang umaga po sa ating po lahat.
3: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos.
4: Para sa bayan.
5: At para sa bagong simula.
3: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
4: Ang Binagong Buhay.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: Real Talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life, Diyos na buhay, bagong kalaman.
3: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
4: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
5: Women in Good Shape.

0: Isang mapayapang paglilingkod po sa ating lahat na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa mula sa iba't ibang panig ng Luzon. At hindi lang yun po yun, pati na rin po sa ibang bahagi ng sanlibutan. Welcome po sa programang Women in Good Shape. Isang programang inilaan para sa mga kababaihan at kagigiliwan ng mga nagnanais na maging malusog at magkaroon ng maayos na kalagayan sa buong aspeto ng buhay natin. Dahil dito ay may Diyos na buhay, real talk na tumatagos sa puso, magkakaroon ng bagong kaalaman, lessons in life at nakikita ang mga kababaihan, nararamdaman at nauunawaan. Ako po si Esther Fadriquela, ang inyong lingkod at host dito sa Women in Good Shape, ang programang handog sa inyo ng Hope Channel North Philippines. Mapapanood ninyo kami tuwing Martes, 10 o'clock hanggang 11 o'clock ng umaga. Patuloy ninyong subaybayan ang mga kwentong magbibigay inspirasyon, pag-asa at kagalingan. Bago tayo magsimula, may simpleng tanong po ako. Ilang beses na po kayong umiti ngayong araw? Sigurado po ba tayong lahat ng umiti ngayong araw ay tunay na masaya? Because not every smile means I'm okay. Sometimes a smile means ayokong may mag-alala sa akin. Sometimes it means hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang at na nahihirapan na ako. Sometimes the loudest laughter is hiding the deepest loneliness. The child who always makes everyone laugh may cry when no one is watching. The honor student may be terrified of disappointing the family. The active choir member or youth leader may be struggling with thoughts that nobody knows about. Sa unang tingin po, parang masaya ang maraming bata at kabataan ngayon. Madalas silang nakangiti, aktibo sa paaralan at masigla sa social media. Ngunit ang tanong, ano kaya ang tunay na nararamdaman nila sa likod ng kanilang mga ngiti? Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung bakit dumarami ang mga bata at kabataang nakakaranas ng matinding stress, lungkot, pagkabalisa at iba pang hamon sa kalusugang pangkaisipan. Tatalakayin din natin ang mga senyales na hindi natin dapat baliwalain kung paano makikinig at tutugon ng may pagmamahal at pag-unawa at kung kailan mahalagang humingi ng tulong mula sa mga profesional. Ngunit, higit po sa usaping medikal, sisikapin nating makita ang kabuuang larawan mula sa pananaw ng isang Kristiyanong Adventistang pediatrician. Pagsasamahin natin ang mga kaalaman ng medisina, ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos, at ang mga payo ni Mrs. Ellen G. White upang maunawaan kung paano natin mapapangalagaan hindi lamang ang katawan at pag-isip ng ating mga anak, kundi pati na rin ang kanilang emosyon at espiritual na buhay. Dahil naniniwala tayo na ang bawat bata ay mahalaga sa Diyos. At kung mas maaga nating maunawaan ang kanilang pinagdaraanan, mas maaga rin nating maipakikita ang pag-ibig, pag-aaruga at pag-asang kailangan nila. Samahan ninyo kami sa isang makabuluhang pag-uusap na maaaring magbukas ng ating mga mata, magpalawak ng ating pag-unawa at maging daan upang mas marami tayong kabataang maalalayan at maipakilala sa pag-ibig at pag-asa na nagmula kay Kristo. Tara na po mga kaibigan sa Women in Good Shape!
1: The true meaning of life is having a good shape. S for spirituality, the right relationship with God and fellow men. H for health, the complete development of physical, mental, emotional, social, and spiritual being. A for attachment, the quality of relationship one builds and enjoys with significant others. B for purpose, the meaning of being called for mission and service. E for entrepreneurship, the virtue of industry and resourcefulness for livelihood and better living. All this you can get from this program, Women in Good Shape. Developing inner beauty, resourced from God's love and grace. Radiating the sunshine of your faith, nurtured by God's Spirit. Be a woman God wants you to be. Be a woman in good shape.
0: Dito sa Women in Good Shape, pinipili nating maging tahanan ng mga kwentong totoo at makapagpalakas ng loob. Gusto naming maging bahagi ng inyong paglalakbay, lalo na sa mga panahong mahirap unawain ang nararamdaman. Patuloy po ninyo kaming suportahan upang mas marami pang mga kababaihan ang maabot ng programang ito. Mga kwentong magbubukas ng isipan at magpapaginhawa ng puso. Tayo po ay mapapanood sa GSAT Channel 33 at naka-livestream sa FB page ng Hope Channel North Philippines. Ito rin ay naka-crosspost sa mga FB page ng ating missions and conferences sa Luzon. Mapapakinggan din tayo sa AWR 89.1 FM. Para po sa ating mga viewers, inaanyayahan po namin kayong i-share ito sa inyong mga FB page upang marami po ang makinabang. At sa ating mga listeners, pwede po kayong mag-text sa ating mga hotline numbers. Para po sa Globe subscribers, ito po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman ay 0919-0001-777. Maraming salamat po sa ating panauhin ngayon sapagkat siya ay naglaan ng mahalagang panahon sa atin upang magbahagi ng kanyang karanasan at mga kaalaman tungkol sa ating paksa. Isang mahalagang paksa, Behind the Smiles, Understanding the Mental Health of Today's Youth in the Perspective of an Adventist Pediatrician. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, ang papuri at pagluluwalhati ay sa inyo. Nais po naming italaga, Panginoon, ang mahalagang oras na ito sa programa ng Women in Good Shape. Pagpalain po ninyo kami at naway ang banal espiritu ang sumaamin. Ganun din po sa aming mga viewers upang silang lahat ay makinabang. Salamat po sa pagtugon sa aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Gusto ko pong ibahagi ang talata sa 2 Timothy 1 verse 7 na nagsasabi, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espirito ng kahinaan ng loob, kundi espirito ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ito po ang puso ng ating episode. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa takot, kundi upang mamuhay ng may lakas ng loob, pusong puno ng pag-ibig na pinamamahalaan ng Espiritu Santo. Ang pananampalataya kay Kristo ay nagpapalit ng takot tungo sa tapang at layunin. At ngayong oras nito, makakasama natin ang isang mapagmahal na kaibigan, dakilang ina at maka-Diyos, at isang mapagpakumbabang doktor. Siya ay isang pediatrician. Mga kaibigan, let's welcome our guest for today, Dr. Christine Ancheta Batan.
1: What makes a woman beautiful? Beauty beyond the blush. Beauty that goes beyond skin deep. Not washed out by age. But revealed by life's experiences. Not measured by size or race or color, but by how big the heart is. Her eyes that sees the needs, devoted for labor, her heart so big and warm, her faith to overcome, her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
0: Blessed morning po, Doc. Kumusta po kayo?
2: Morning, ma'am, and good morning po sa ating mga viewers.
0: Maraming salamat. Ngayong oras ay maibabahagi ninyo ang isang mahalagang kaalaman to inspire our women at lahat ng nakatutok sa ating programa ngayon about our important topic. So, nais ko pong simulan ang ating pag-uusap. Ano po, sapagkat ito po ay napakahalaga. Kung pag-uusapan po natin ang tungkol about sa mental health, ano po ang kahulugan nito, lalo na kung ito po ay sa mga bata? Mm-hmm. Mental health, especially for children and the youth. At bakit po napakahalagang pag-usapan ito? At kaya'y pangalagaan ang mental health ng ating mga anak o kabataan.
2: So, ma'am, ang mental health po, hindi lang po ito isang trend. Mm-hmm. Kasi ngayon, sasabihin nila, uso yan, may mental health problem. Everywhere, parang uso. Pero hindi po ito isang trend. Mental health is an essential part of a child's total health.
0: Yes.
2: So, pag may dumating sa'yo na pasyente, pwedeng dumating yan na pagbalik sa'yo, normal ang blood results.
0: Mm-hmm.
2: Normal, wala kang makita. Yeah. Walang ubo, walang sipon. Nothing wrong. Pero, he or she can be emotionally unwell. So, sa clinic, may mga dinadala na bata na paulit-ulit, masakit ang ulo, mm-hmm, masakit ang tiyan, nahihilo. Madalas po yan, ma'am, kung di ba po, kung mm-hmm nakapagturo kayo. May mga batang paulit-ulit na laging sumasakit yung tiyan. Minsan, napagkakamalan natin silang gumagawa ka lang ng excuse kasi ayaw mong pumasok.
0: Mm-hmm.
2: Pero alam nyo, ma'am, kung madidiscover lang ng bawat magulang or ng teacher.
3: Yes.
2: Minsan kapag kinausap mo ng masinsinan ang bata, malalaman niyo po na siya pala'y nabubuli.
3: Yes.
2: Siya pala'y may takot na baka bumagsak siya sa exams niya. Minsan po, ma'am, nakakaano po siya na hindi man siya umiimik sa bahay or sa labas, pero siya pala'y nasasaktan tuwing siya ay kinukumpara
3: mm-hmm.
2: sa kanyang kapatid. Or kung hindi man sa kapatid, sa churchmate, sa classmate.
3: Yes.
2: So madaming bagay po ang nagkakaroon ng kaguluhan pala sa kanyang kaisipan. Pero hindi po ibig sabihin ang mga simptomas na, na kanyang nararamdaman ay imaginary. So bilang magulang or bilang guardian, wag po nating agad sasabihin na ano ka ba? Wala yan. Opo.
3: Yeah.
2: Wag po nating sasabihin 'yon. Dahil sabi nga po, totoo ang nararamdaman ng bata. The mind and the body influence one another.
3: Yes.
2: So base nga po sa textbook ng pediatrics, ang Nelson's, yung amin pong ginagamit na textbook, it places behavioral and psychiatric concerns within the central field of pediatric care. So, ibig sabihin, nire-remind sa atin ito na yung emotional,
3: mm-hmm.
2: developmental, behavioral, and family concerns ay legitimate pediatric concerns po talaga.
3: Yes.
2: Talagang importante po yan. Kasi hindi po yan katulad ng isang matanda na kapag may naramdaman, pwede niyang sabihin.
3: Sabihin.
2: Opo.
3: Ang bata hindi.
2: Ang bata hindi. So, early recognition and treatment, pag ito ay mas na huli natin ng mas maaga, can prevent more serious and lasting problems later in life. Sabi nga po sa, puntahan po natin ang Bible sa 3 John verse 2. Sabi po doon, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. Makikita po natin dito na God is interested in the wellness of the whole person.
3: Tama.
2: Napakaganda po. And si Ellen G. White po sa Ministry of Healing, page 241. The relation that exists between the mind and the body is very intimate. So, ibig sabihin, kapag ka naaapektuhan po ang kaisipan at ang emosyon, ma'am, eventually, sumusunod ang katawan.
3: Yes.
2: At kapag may chronic illness o physical suffering, ito po ay nakakatakot dahil maari rin maapektuhan ang mental health.
3: Na ating,
2: yes. So instead of saying na pag may batang nagsabi sa atin yun, nag-i-inarte ka lang or gawa-gawa mo lang yan. Parang binabaliwala natin. Perhaps we should learn to ask, ano kayang pinagdadaanan ng batang ito na hindi niya kayang masabi? And mental health matters because in every behavior, ma'am, there is always a story.
3: Yes, tama.
2: Napaka-ano niyan. Kasi ititrace mo yan sa roots kung bakit bakit siya ganun. Anong meron? So diyan na dapat sasaliksikin. At kapag maaga natin narinig ang kwento ng mga bata, mas maaga nating mabibigay ang nararapat na at tamang tulong para sa kanila. So yun, ma'am, very important.
3: Hindi natal at saka sa halip na baliwalain, bigyan ng atensyon.
2: Yes.
3: So hindi na ito mag-aggravate.
2: Yes, ma'am.
3: So kaya isa pa, Doc. Marami kasi ngayong maraming mga nababasa o kaya ay naobserbahan na maraming mga kabataan, mga bata na nakakaranas ng kagaya nito.
2: Mm-hmm.
3: Ano, kahit nung ako ngayon nagtuturo pa na sa
2: yes.
3: classroom ay maraming, may mga batang, masakit ang tiyan ko. Pag mag-e-exam, masakit ang tiyan ko talaga. Ngayon, bakit tila mas maraming bata at kabataan ngayon ang naharap sa mga hamon sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Mm-hmm.
3: When we compare it, okay, siguro isabihin natin, ikumpara natin doon sa mga nakaraan, parang wala.
2: Apo. Ma'am, madalas po nating naririnig, ay, mahina ang generation ngayon. Konting ano lang, aray, maganyan. Hindi katulad nung panahon namin. Lagi po nating nasasabi yon. But I would not say that the generation today is much weaker than the previous generations. I would like to see it as, because ma'am, they are living in an entirely different environment.
3: Yes.
2: Highly demanding. So let's look at this scenario. Imagine ninyo po, may 13-year-old na babae. So if we as parents or as guardian, naturuan natin sila na pagkagising nila sa umaga, ang unang gagawa nila is to kneel down and pray and then open their Bibles and worship. Siguro cut agad ng 50% yung stress na maaano nila because they have the Word of God in them. But let's look at it at the normal, day-to-day happening, ma'am. Okay, di natutulog ang bata. Pagkagising niya, ang una niyang nire-reach out ay yung cellphone niya. So the moment she gets her cellphone, unlocks, bukas, scroll. So imagine niyo po yun, ma'am. For the first minutes, nakikita niya ng scroll. Nakikita niya, oh, may mas maganda sa akin. May mas payat sa akin. May mas popular sa akin. Ay, ang dami niyang views, ang dami niyang likes. Sabi niya, ay, mas ano sila, nagta-travel sila. So, ang dami-dami. Imagine, in a span of 5 minutes, ang dami nang nag-feed sa kaisipan. Yes, ma'am. Or, makikita niya parang ang saya-saya. But we do not know what the real story is behind those pictures. And imagine, even before mag-breakfast yung bata, na pwedeng nakapasok na sa kaisipan niya that she is not enough.
3: Yeah.
2: Why? Kasi nagkaroon na ng comparison yung katatayuan niya. And now she feels, oh, she wants to be validated. Kailangan ako din, kailangan. So may pressure na. Meron ng anxiety na nangyayari in just a short span of time. Dati po, yung previous generations, kahit po sa atin, naabutan ko, wala naman po tayong mga ganito na mga high-tech na phones noon. Yung previous generations na wala pa yung mga high-tech phones na yan, pag nag-compare sila sa kanila, nako-compare nila just within their community.
3: Yung kanyang kasama.
2: Yung kasama lang niya. E imagine ninyo po yung bata ngayon. When he or she opens her phone, grabe, immediately nako-compare na niya yung sarili niya into hundreds of carefully edited lives online. Edited. Kasi ma'am, di ba usong-uso po yung mga filter ngayon?
3: Tama.
2: And everything before may post, pinifilter mo and everything.
3: Yes.
2: And yes, nakaka-experience din sila ng mga academic competition, ang competitiveness.
3: Masyadong ano ngayon?
2: Opo, mataas, di ba po? Meron din namang fear of failure, may mga criticism. Pero what stands out most is ma'am, yung, kaya hindi po natin talaga pwedeng i-compare na yung generation at noon at ngayon ay ano, magkaiba. Dahil po, ngayon, napakataas po ng incidence ng cyberbullying and online criticism, which really rattles the brain of a young child. So isa yan sa ano po, isa yan sa pinaka dilemma at saka problems ng youth natin for today. So it doesn't mean naman po na technology is always bad, pero dapat we as parents natuturuan po natin sila ng boundaries.
3: Tama.
2: And may guidance po dapat. Sabi po dito sa 2 Corinthians 10:12, maganda po kung naituro natin ito, that people who compare themselves with one another are not wise. So imagine kung hindi alam ng bata yon, parang, ay mami, sa Bible pala yung nakasulat. So we can share it to them and pwedeng maitanim natin yun sa kanila. Pero ma'am, lagi po diba, comparison has become almost automatic for many young people. Kaya po sabi nga po ni Ellen G. White, the youth need sympathy, affection, and love or else they will become discouraged. Kaya wag po nating sasabihin na mahina ang generation ngayon or iba na talaga ang generation ngayon. Because we have to look at it at a different perspective. Baka iba lang ang pinagdadaanan nila, kailangan din nating matutunan yung mga bagay-bagay para matulungan natin sila.
3: Kaya dapat talaga ay magsisimula sa atin.
2: Yes, ma'am.
3: At yung pagmamahal sa kanila.
2: Yes.
3: Dok, paano natin malalaman kung ang isang batang laging nakangiti? Parang wala namang problema eh. Nakangiti ay may dinadala. Dinadala-dala na pala niya matagal na sa kanyang damdamin.
2: Meron siyang mabigat na dalahin yan. Makwento ko lang, ma'am, just last week, nagpaalam naman ako sa aking anak. Hindi ko alam, I did not know that my son had a rough day in school. Mm-hmm. Masama na pala yung kanyang karanasan sa school. So, umuwi kasi yan tuwing tanghali para sumabay sa amin ng lunch. Pagka ano, basta every time na pwede, magsasama-sama kaming mag-lunch. Ngayon po, nung pag-uwi niya, nagkaroon kami ng a little bit of argument, which is not supposed to be, yeah, because parents and children should not argue, yes, with one another. So, I failed in that aspect. But nevertheless, the nag-argument kami, and so, unfortunately, and then, umalis na, bumalik na siya sa school. Nung nakabalik na po siya sa school, ma'am, may lumabas na notification sa akin. Pag-check ko, smile even if life gives you maggots. Nakalagay, ma'am, sa, nakalagay, ma'am,
3: reminder,
2: sa, hindi, ma'am, siya ang nag-post. Pinost niya sa messenger niya, kasi sa messenger, meron po doon yung thoughts. Mm-mm. Yung parang what you thoughts, yeah, yeah, thoughts for today. Sabi ko, napanik ako, ma'am. Sabi ko, ano ba yun? Smile, even if life gives you. So I gave him maggots today. Pero, ma'am, parang, imagine, ma'am, if you don't, yeah, if you don't have the time to reach out to your children, paano niyo po malalaman na nagkakaroon na pala siya ng mga mabibigat na dalahin? Yes, kasi I asked him, anak, ano ibig sabihin mo doon? Mm-mm. Ma'am, hindi niya ako sinagot. Pero after a day na kinulit ko siya, sinabi niya sa akin yung katotohanan na, mami, ang pangit na po kasi nung nangyari sa akin, yeah, sa school. Tapos, nagkaroon pa tayo ng ano, I feel bad, sabi niya ganun. Sabi ko, anak, sorry. So, many things. Behind the smile of an achiever, meron din, yeah, doon na fear, yes, na baka natatakot na bumagsak. Behind the smile of a class clown, meron din siyang fear na paano kung di na siya nagpapatawa, may papansin pa ba sa kanya? So many things, ma'am. So we have to look beyond the smile.
3: Mm. Okay. Ngayon, ano po ang mga, sa bagay na banggit niyo na po, Doc, yun, pero pwede po bang medyo dagdagan niyo pa? Ano yung mga pagbabago sa kilos?
2: Yan.
3: Mga sa pag-uugali ng isang bata na hindi natin dapat bali ipagsawalang bahala. Mm-hmm. Kailangang bigyang pansin ito.
2: Okay. Ma'am, kasi meron kapag ang bata biglang naging irritable,
3: yeah,
2: wag po natin iisipin kaagad na, ay, pasaway ito. Yan.
3: Ibang ugali.
2: Ibang ugali. Nagkulong sa kwarto, ay, tamad na. Those are the signs na mga parang wag nating ano, biglang very aggressive. May sinabi ka lang, ang dami nang sinagot, sumasagot na. Those are some signs na kailangan nating maobserbahan. Later on, we will deal with that. We will talk about that, kung paano sisinsinin natin, ano yung mga changes na iyon. Yan.
3: So, nating sundan po natin yung Doc. Ano, opo, yung mga seryosong babala?
2: Yan.
3: Yung mga red flags, okay, na hindi dapat baliwalain natin, lalo ng mga magulang. Kahit yung mga teachers.
2: Yan, ma'am.
3: Kasi may mga estudyante, syempre pumapasok sila, di ba?
2: Yes.
3: Hindi lang mga teachers, mga magulang. Kahit yung mga leader ng church.
2: Okay, yes. So, ma'am, yung una na, going back dun sa question, para, yeah, maidugtong natin, yung changes sa mood, yan.
3: Yeah.
2: Pag halimbawa, biglang dati masayahin, ngayon masungit na, isa yan.
3: Mm-mm.
2: Changes in behavior, biglang ayaw na lahat ng mga activities. Ayaw na, ayaw nang sumali. Parang nag-withdraw siya. Iyan ay isa sa mga parang medyo maging alert na tayo, bakit nangyayari. Meron pa changes in body functions.
3: Oh, okay.
2: Pansin nyo, aba, nung una, parang teka lang, parang dati parang napuyat lang siya. Bakit ngayon, 3 days straight, hindi na natutulog. So, sleep. Tapos dati,
3: red flag.
2: Yes, ano na, isa pa yan. Hindi pa siya yung sa red flag, ma'am. Papunta tayo dun sa red flag.
3: Okay.
2: Signs pa lang siya. Signs pa lang. Halimbawa, kain ng kain. Hindi naman pala dahil nagtatakaw lang yung bata. Pero may something. Or ayaw kumain. And then, changes in relationship or school functioning. Ibig sabihin, ayaw na niyang makipag-associate. Now, we go to red flags. Very important yan. When a child starts to say things like, wala akong silbi.
3: Oh, okay.
2: Lagi ako namang mali.
3: Yeah.
2: Ma'am, bantayan po natin yan. Bilang magulang, huwag po natin yan i-disregard. Like, hindi ako enough. I hate myself, mga ganyan. We have to be alert na, alert mode na tayo. kasi baka sumunod na dyan yung red flags na sinasabi. So, ito, basahin ko muna, ma'am, kung paano po. I-correlate muna natin sa Bible. Natin.
3: Yes.
2: Sa Proverbs 20 verse 5, the purposes of a person's heart are deep waters, but one who has insight draws them out. Hindi natin po madidiscover yung pinagdadaanan ng bata kung puro tayo tanong na interrogation. Mm-hmm. We have to lay the foundation muna, then have to earn their trust, and know there that there is a safe place sa tahanan natin. Yes. Sabi nga po eh, Ellen G. White advised mothers to speak with their children about their hopes and their perplexities. Very interesting po yung word na perplexities kasi sabi po doon, pati mga bagay na gumugulo sa isip nila ay dapat may safe place sa tahanan. So, we notice the changes, we ask gently, and listen carefully, which is nakakalimutan po talaga natin. And then, yung patterns, oobserbahan natin yon. Now we go, ma'am, to the red flags. Pag nagsabi siya, ayoko nang mabuhay, that is a red flag.
3: Mm-hmm.
2: Pag meron siyang pinopost sa social media, mga cryptic post ang tinatawag nila, medyo kailangan, ano na tayo, red flag po yan.
3: Alert na dapat.
2: Alert na. And hindi natin ito ibabaliwala. Yeah. These are the red flags. Talking or writing about ending one's life.
3: Yeah, di ba?
2: Yan
3: ay... May maraming
2: may nagsasabing ganyan. Yes, ma'am. Halimbawa, nag-writing goodbye messages. Yeah. Goodbye world, ganyan. Goodbye. But hindi yan, hindi yan dapat isa sa walang bahala. Pag nakita, kahit may nakapagsabi na gumamit yan ng pinagbabawal na gamot. Isa yon. Kasi, syempre, yung constant use will also derange the mental health of the child. Refusal to eat or rapid weight loss, rapid weight changes. Isa din yan. Kasi baka mamaya, nagsaspiral na pala yung bata. Hindi natin napapansin. But, the red flags, yung pinaka-ano doon is kapag nagsasabi siya anything about ending one's life.
3: Yeah.
2: Nakakatakot po yan. These are not situations wherein sasabihin pa natin na, ay, obserbahan muna natin. Or ano, sasabihin muna na bukas na lang. Kasi ma'am, kasi let's admit it, in our religion, in our society, sa Adventist, going and seeking consult is still taboo. Nahihiya.
3: Yes. Ayaw nila.
2: Itinatago.
3: Yes.
2: And pag tinatago, dahil why? Nahihiya ang magulang na malaman ng mga...
3: ng tao,
2: ng
3: mga
2: community.
3: Kaibigan.
2: Yes, ng community. Ay, may mental health siya.
3: Yeah.
2: And, you know, it mirrors yung damdamin na ganun. Nararamdaman yun ng bata. And because of that, nadidelay ang treatment. Hindi natin nakakatch early on na nagsasuffer na pala yung bata. So, whenever makarinig tayo na maganyan about ending one's life, it's an emergency. It requires immediate safety measures and urgent professional care, ma'am. So, prayer and professional consult go hand in hand. Hindi naman po yan ibig sabihin na nagsik ka ng consult, wala ka ng pananampalataya sa Diyos. Hindi po natin alam na baka ang ginagamit ng Diyos towards the path of healing is the pediatrician, is the psychologist, is the psychiatrist.
3: Yeah, yung mga
2: teachers,
3: professionals
2: na talagang
3: expert.
2: Yes. Huwag po natin gawin na itago natin dahil sa nahihiya tayo. Huwag po. Dahil it's better to catch, you know, the confusion of the child, yung pinagdadaan niya early, rather than yung may crisis na. Mahirap pong habulin kapag nagkaroon na ng crisis ang bata.
3: So, dapat talaga, Doc, ay yung mga adult, leaders, yung mga teacher, lalo ng mga magulang, maging mapag-aruga talaga.
2: Yes.
3: At mapagbantay. Ano, ang problema kasi ngayon, Doc, ay because of the busyness of this world. Ano po. So, talaga, sundan ko po yung nabanggit nyo na kanina. Maaari rin bang makaranas ng anxiety o depression? Ang isang batang Kristiyano.
2: Ma'am.
3: Dito sa Pilipinas.
2: Yes.
3: Mostly, Christians tayo.
2: Yes.
3: Makakaranas din ba sila? Nangangahulugan bang sila'y mahina?
2: Hindi po sila mahina, ma'am. And if we go back to our Bible and open it, the Bible does not hide the emotional struggles of God's people.
3: Yes, that's correct.
2: Si David, kita natin sa Psalms, ma'am, di ba talagang sinasabi niya, talagang luhaan siya. Talagang nagsusumamo siya sa Panginoon to help him out. Si Jeremiah, when we read his book, talagang yung grief niya, sobrang grief. Si Job, ma'am, ang anguish niya, na sobrang na, he wished that he had never been born. Ganon din, ma'am. Ito, this one, this is my favorite. Si Elijah. I really like the story. Yung pag-aaral na ito. Sa 1 Kings 19:4, after yung tremendous spiritual victory niya sa Mount Carmel, di ba, ma'am? Na ano po siya, nanalo siya. Yung, kumbaga, victorious. Talagang ang Panginoon ay naitaas niya. But,
3: nakaranas ng depression.
2: Yes, he was so exhausted. And not only that, natakot na siya, ma'am, kay Jezebel at saka kay King Ahab. That what he did was he ran for his life. When he ran, anong nangyari, ma'am? How did God respond? God did not begin with condemnation. Nung nakatulog si Elijah sa exhaustion, hinayaan ng Panginoon na siya'y makapag-rest. Pagising ni Elijah, nag-provide ang Panginoon ng angels with baked bread and water, jar of water. Nakakain siya. Kumbaga, he gave time for Elijah to recover.
3: Yes.
2: And then, and after naka-recover siya, he reminded Elijah that he was not alone and he gave him a renewed purpose. Dapat tayong mga magulang maging ganun. Hindi natin head-on sasabihan yung mga bata na ganun tayo parati. Naku, minsan ma'am, guilty ako dyan.
3: Masyadong bombarded ng mga bata.
2: Yes, ma'am. So, this is an important lesson. Sometimes, we try to preach to an exhausted child without thinking na, oh, he needs rest pa pala. Sasabihin natin, manalangin ka, and then we go back to our phones. Di ba, ma'am? Parang diretso lang tayo ng
3: lang.
2: But perhaps that child also needs to sleep, to rest, to eat, to have proper nutrition and seek counsel, proper support from the family. Yun ang nakakalimutan natin, ma'am. So, prayer and professional care are not enemies. Let me tell our viewers, huwag po kayong mahihiya na you will seek consult. Kasi, the more that you prolong yung treatment sana, kasi natatakot kayo na baka ma-judge kayo ng community, mas mapapahamak ang ating ang ating mga anak. God may answer prayer again through a pediatrician, psychologist, psychiatrist. And we go back to what Ellen G. White wrote in Ministry of Healing, page 241. Courage, hope, faith, sympathy, love promote health and prolong life. It's so nice. Notice, ma'am, in that sentence, she included both faith and sympathy. Meron nga tayo, kasi faith without compassion,
3: wala.
2: It's cold. Yan. Kapag ma'am, prayer without listening, mag-pray ka, tapos hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng mga anak natin, it can feel dismissive. So, spiritual guidance is powerful, but it should not be used to shame the child or replace necessary clinical care. So, I would like to read this. Sometimes seeking help is one way of trusting that God has provided people with the knowledge and skill to participate in healing. So, napakaganda po ng promise ng Panginoon sa atin. We just have to be more open about it. Huwag natin po ilagay sa isip natin na nakakahiya at pilit nating itago. Kasi it will not help, it will not benefit the young child.
3: Dapat pala, Dok, ay ganito na tayong mga magulang o yung mga nakakatanda, the adults surrounding our kids, ay magkaroon, bukas talaga, bukas ang isipan natin na huwag nating i-ignore kung
2: ma'am,
3: anong nararamdaman ng ating mga kabataang ito. One more thing is, talagang maramdaman nila yung love natin, unconditional love natin sa kanila. Kasi bombarded na nga sila ng media kung anong napapanood at bobombahan din natin sila
2: pagdating sa bahay
3: ng pananalita. Sometimes maaring hindi naman masyadong anong pananalita, pero punong-puno na sila.
2: Yes, ma'am.
3: So, ibig sabihin, Doc, kailan dapat i-refer?
2: Okay.
3: Yung ganong mga cases.
2: Yes, ma'am. Very critical yan. Once na nakita natin na this is persistent,
3: yeah,
2: yung persistent, yung sadness, yung aggressive behavior for more than 2 weeks or longer,
3: mm-hmm,
2: refer na agad, ma'am. Huwag na tayong mahiya.
3: Huwag nang papabuti ng isang buwan.
2: Huwag na, ma'am. Kasi yan po ay yung kasi, ma'am, kapag nag-start sila makahear ng voices, diba? And yung iba nakakakita ng things kung ano-ano. Ma'am, ang pagka nag-start yon, it means they won't be able to sleep.
3: Yes.
2: Now, children need proper sleep para makarecover. Imagine, 3 days na walang tulog dahil ang daming voices na bumubulabog sa kanya. So imagine, ipoprolong mo for month. Grabe yung suffering ng bata. So, let's swallow our pride and, you know, wag nating ikahiya.
3: Tama yan.
2: Na to seek consult. It's not taboo anymore. And I just want to emphasize, we cannot do all these things and advise the our children if we do not, you know, study well our Bible. Kasi paano natin sila mag-guide ng mabuti?
3: Yeah, we could not discern.
2: Yes,
3: talaga.
2: We will not.
3: Dapat ay may discernment tayo.
2: Yes, and only the discernment comes from God.
3: Yes.
2: By reading the Bible, constantly communicating to Him, by praying. So, ma'am, it's really important.
3: Tama. Mayroon pa bang ibang mga practical na paraan, Doc?
2: Sa bahay.
3: Let's say, for example, yung gagawin ng mga magulang o sino mang mga adults surrounding them para mapangalagaan yung mental health ng ating mga anak.
2: Mm-hmm.
3: Rather than saka pa lamang tayo mag-iisip na, ay, pagka yung wala nang ano, may mental health problem na, may mental problem na, ano.
2: Mm.
3: Ngayon ay, ano yung mga practical
2: so
3: na ating pwedeng sabihin na inyong masasabi, Doc, sa ating, mm-hmm, mga viewers, sa lahat ng mga listeners.
2: Okay. So, una, ma'am, is we have to connect before we correct.
3: Ah, yeah.
2: Yan. Kasi connect muna. And how will we do it? One, let's, pag yung bata nag-open up na sa atin, halimbawa nag-open up na siya na masama yung loob niya, ganyan. Once nag-open up siya, we pause. Wag tayong tututut kaagad. We pause. And when we pause because we ask for God's guidance. We pray.
3: Amen.
2: That moment.
3: Yes.
2: We pray na, God, give me the wisdom and knowledge to save my child. Nakakaiyak yan, ma'am, kasi it's really difficult when you,
3: yes,
2: see your child.
3: Correct.
2: Na talagang struggling.
3: Struggling siya.
2: And once na masabi mo yun sa kanya, once you have paused and asked for guidance from above, you thank the child. Anak, thank you for opening up. I know it's difficult. I know it's hard for you to open up. But thank you na nagbukas ka sa akin. Now, you validate the emotions. Number three,
3: yeah,
2: huwag mong sabihin na, ano ba yan, isip, katang isip mo lang yan. No, you validate the emotions. It doesn't mean na binavalidate mo siya, parang inaano mo siya, yung sinasang-ayunan mo. You validate the emotions na merong emotional experience na ganon. And then, you ask, what support can I give you? Kasi pag ganun, parang nafe-feel ng child na there is, he regains control, parang, oh, he's in a safe,
3: yeah,
2: place. Mas nag-open up siya. And then, after we do that, doon na natin i-shape yung ating tahanan. We go back to the basic. Reset. Ito po, sinulat ko siya para hindi ko siya makalimutan.
3: Yes, no. Sige po,
2: number one,
3: sabihin natin.
2: Yes. Nowadays, we'd have our dinner, our breakfast,
3: yeah,
2: lunch together with phones. Now, we have meals without phones. Ibig sabihin, pag kumakain tayong sabay-sabay, let's put our phones down and let's bond together. Let's talk together. Yan yung time na, oh anak, wag naman yung kamusta grades mo. Tapos-tapos na.
3: Yeah.
2: Nagsuscroll na agad.
3: Diretso na agad.
2: Yes, oo. Struggle din yan sa amin, ma'am, noon. But then, thankfully, parang pag ako nakalimot, nire-remind ako ng husband ko. Pag ako nakalimot, nire-remind ako ng anak ko.
3: Yeah.
2: So we remind one another. Kasi we have that no meals. No phones during meals. Yes. And then, we protect sleep. Talagang ibig sabihin ay 10 o'clock. Naku, ma'am, ako din. Hirap din ako niyan. Kasi ang dami pa daw ginagawa. Ang dami pa daw ako. But, sila ayaw nila matulog pag hindi pa mahihiga yung nanay. Mami, yan. So we have to protect sleep. And we have to set healthy digital boundaries.
3: Oh. Yun yung nasa ating doc. Yung ating
2: yes,
3: yung lecture noong February, the whole wide world.
2: Yes.
3: Tama yun.
2: We set healthy digital boundaries. Hindi yun punishment. But it's for the good of our family. Everyone. Ma'am, alam niyo nung nakapasyal kami doon sa Leyte, we went to a place na parang walang signal.
3: Mm-hmm.
2: Sabi ko patay, nako, oh no, parang ito ay mabobore sila talaga kasi for the whole weekend wala. Alam niyo, ma'am, it was the opposite. I was shocked. Wow. Ano sabi ng anak ko?
3: Amazing.
2: Sabi ng, mommy, ngayon ko lang ulit naramdaman ang Sabbath.
3: Oh, you see?
2: Sabi ko, anak, bakit? Anong naramdaman mo? Mami, walang internet. Parang napakinig ko, yun pala yung songs, yun pala yung And it's so good. Sabi ko, talagang kailangan lang ng konting push na para maano. Pero it has to start from us. Mahirap kasing sabihin na huwag ka mag-phone, tapos kita tayo, nakababad. Napakahirap.
3: We should be the model.
2: Yes, ma'am. Kahit ngayon nga, it's so hard for me to talk about this because I'm guilty also of using my phone most of the time. But it's a struggle and we have to work on it. And next, we avoid constant comparison at home.
3: Yes, tama.
2: Kung magaling ang ate, kung magaling ang bunso, kung magaling, we don't compare. Kahit sa church, we don't compare them with anybody. We love them for who they are.
3: Yes.
2: And then, we allow appropriate rest and recreation. Huwag nating hayaan na nasa labas lang sila parati, enjoying their time with their friends. Kasi, kaya yan hindi uuwi ng maaga sa bahay because
3: they have their friends.
2: They have their friends. Yeah. They don't find joy sa loob ng tahanan. But if we make our home happy, alam mo, I'm continuously praying for that. Na ako'y natutuwa na they still go home para makisabay sa amin to eat lunch with us.
3: Yung but family togetherness.
2: Yes.
3: May togetherness talaga.
2: Yun, ma'am. But syempre, tayong nakakain din ng environment. Yeah. But so we have to be vigilant. So those are the things that we can do in our homes. Mga practical things that we can do in our homes.
3: Napakagandang isipin, babalik ka talaga doon sa sinaunang gawin.
2: Yes, ma'am.
3: Di ba? Kumakain tayo magkasama at nagbabanding sa kwentuhan.
2: Yes.
3: Ngayon po ay, ano ang papel ng church sa pagtulong sa mga bata at kabataang nakakaranas ng problema? Yung church natin kasi ay inilagay din yan, nakakatulong yan. It might be that even the school, di ba, maging safe place din.
2: Yes.
3: Otherwise, yung mga batang nakakaranas ng matinding mga nararamdaman, pang-emotional, ay galing sa tahanan, wala pa silang pagpunta sa school, ganun pa rin. Saan sila pupunta ngayon?
2: Yes.
3: So, ano yung papel na
2: magiging? Ano ang role ng church? Yeah. The role of the church is to support.
3: Amen.
2: Support the child. Refrain from gossip.
3: Yes.
2: Yung anak ni ganito.
3: Yeah.
2: Yung meron siyang ganito. Ang sarap pag-usapan. But it doesn't help. And as a church, as a member of the church, as much as we can keep it in wraps, na parang we don't talk about it. Not unless we talk about it dahil gusto natin siyang ipag-pray. Yeah. Gusto natin siyang ilabas so that he can forget or kung ano yung mga pinagdadaanan niya. Judgment. Yeah. We avoid labeling. May ano yan. Di ba minsan, ma'am?
3: Kasi
2: minsan,
3: matagal na.
2: Yes.
3: Kasi nakalabel.
2: May label. Mm-hmm. Avoid labeling. Avoid labels. Hindi yun maganda. And we avoid telling them that they lack faith.
3: Yeah.
2: Alam mo, hindi ka kasi nagsisimba. Hindi ka nag-AY. Kaya ka ganyan. Kulang ka sa panalangin. Oh no, we don't say those things. Because these statements, ma'am, ini-increase niya yung shame. Nakakaramdam sila ng, ayoko na dito. I don't feel the love and sympathy here. Lalabas sila. And they would go out and find ways
3: kung na kung saan sila magiging kasama.
2: Yes, kung saan sila mag-enjoy. Yeah. But the church should be a refuge.
3: Our homes should be a refuge.
2: Yes.
3: And even our schools.
2: Yes,
3: ano po?
2: God should be a refuge.
3: Kasi, Doc, siyempre, pagka naririnig nila yung puro negative sa kanila, yung self-esteem nila
2: bumababa. Yes, ma'am. Yeah. So, together, united tayo na we avoid the gossip, the labeling, yeah, the judgment, so we can be a loving and caring church.
3: Walang maririnig silang pinag-uusapan.
2: Yes, ma'am.
3: Kasi, wala. Kasi
2: wala.
3: Otherwise, sasabihin, pag ako rin pala ay ganito, ay pag-uusapan
2: yes,
3: din ako.
2: Yes, ma'am.
3: Okay, yes po. Thank you so much, Doc. Napakabuti mm-hmm. talaga na ang Panginoon ay naglagay ng mga tao.
2: Yes.
3: Ano po? Yeah, kasi iba-iba tayong roles, no? Kaya mayroong mga psychologists, may psychiatrists, may mga pediatricians, yes, mga experts para makatulong sa ating mga bata. Lalo na ngayon, hindi naman kasalanan nila, Doc, na sila'y mabuhay sa kapanahon ng kagaya nito. Now, ano po ang inyong closing message
2: okay
3: para sa ating mga magulang, sa mga pamilya at sa mga bata din, sa mga kabataan, so that they would be able to know more of God's love rather than yung mga negative na magko-contribute doon sa kanilang sa mental health problem.
2: Okay, so to the parents, our children needs more than food, clothing, education.

0: Dito ay may
1: Real Talk,
0: mga usapang tumatagos sa puso,
1: lesson in life,
0: Diyos na buhay,
1: bagong kalaman,
2: be the woman you always wanted to be.
0: Puso mo sis, ramdam ko.
1: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Inclusion.

0: Happy, happy morning po sa lahat ng ating mga listeners and viewers sa araw po na ito. And welcome to another meaningful and heartwarming episode of Usapang Pampamilya. Amin pong mainit na binabati ang lahat ng amin pong mga kapag-asa na nanonood online sa ating AWR Manila 89.1 listeners na ngayon, Kuya Alex, ay sinusubaybayan talaga ng ating mga listeners, no? Lalong higit sa Metro Manila. And then ang Family Hope Radio Facebook page and ang Palawan Mission Online Family. Ngayong araw po na ito, isang kagalakan na kayo po ay aming makasama sa isa na namang oras na makabuluhang pag-uusap patungkol sa ating pamilya. Ngayon pong araw na ito, ay kasama po nating muli ang ating Kuya Alex. Yan. Kuya,
1: yes,
0: Alex.
1: Po, Kuya Leonard. Yan. Binabati rin po natin ang ating city at yung municipal links at ang lahat ng four-piece beneficiaries po natin na kasama natin ngayon. Tulad po ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento at mga mensahe, Kuya Leonard.
0: Yan. So, pwede po kayong mag-comment, mga minamahal, mga kapag-asa, sa atin pong mga tagapagsubaybay, sa atin pong Facebook page. Dito po sa AWR Manila 89.1 Facebook page, pwede po kayong mag-comment or mag-send ng inyo pong mga prayer requests para mamaya, Kuya Alex, yes, ay po masama po natin sa atin pong panalangin. Gayun din po sa lahat po na sumusubaybay sa Facebook, nariyan po sa ibaba ng ating pong screen ang ating pong mga contact numbers. Pwede po kayong magpadala ng inyong pong mga prayer requests upang ating mabanggit sa ating pong prayer session mamaya. Sa araw po na ito, Kuya Alex, yes, narito po na naman po tayo sa isang sa isang makabuluhang pag-uusap hingil sa kahalagahan ng ating family, kung saan ang ating topic ngayon is the family as the first school of character. Ibig sabihin ng ating pag-uusapan ngayon, kung ano ba ang papel na ginagampanan ng pamilya bilang unang school o unang paaralan ng ating pong character. Kaya Kuya Alex, sa lahat ng ating pong mga viewers and listeners, no, pwede po natin sa mga naka-tune in ngayon sa Facebook, pwede po ninyong i-send o i-share ito pong ating episode sa mga kaibigan.
1: Kasi Kuya Leonard, mahalaga po ito. Isang makabuluhan itong pag-uusap. Hindi lang po sa ating tagapakinig, kundi mismo sa amin din at ganun din sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga mahal sa buhay na nais din po natin na makasama sa oras na ito upang marami po tayong makinabang dahil ito po ay usapang pampamilya.
0: Yan. Kaya nga, Kuya Alex, pwede nilang i-share sa mga GC, yes, nila, no? Mga group chat, itong ating episode na ito para hindi lamang po kayo ang makinabang, kundi pati na rin po ang lahat ng makakapanood po at makakarinig ng atin pong broadcast today. Ngayon, Kuya Alex, ay magsisimula na po tayo sa ating usapan. Yes. Ngunit bago po tayo magsimula o bago po ang lahat, ay akin pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa mga oras po na ito kung saan inyong binigyan kami ng muling pagkakataon upang mapag-aralan ang mga bagay sa ikalalago ng aming mga pamilya. Panginoon, sa another episode ng Usapang Pampamilya, dalangin po namin ang pagpapala sa lahat po ng aming mga viewers and listeners. Kung saan man po sila ngayon, Panginoon, nawa sila po'y inyong ingatan, pagpalain sa araw po na ito, at nawa ang lahat ng amin pong mga matututunan sa loob po ng isang oras na pag-uusap, nawa ay makapagbigay sa amin ng lubos na inspirasyon habang kami ay patuloy na naglilingkod kasama ng aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin. Lahat pong ito'y aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Kaya po, Kuya Alex, bago po tayo dadako sa atin pong main discussion sa araw na ito, ay akin po munang ibinibigay ang panahon para sa ating tanging awit.

0: Ayan. So napakagandang awitin ang atin pong napakinggan. At ngayon po ay tayo po muna ay darako sa pagbati sa atin pong mga sumusubaybay. Atin pong binabati si Kuya R. Christian Roda. Ang wika niya, "Have a blessed Tuesday morning everyone on Usapang Pampamilya and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite." Ayan, morning, Kuya R. Christian. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay sa atin pong programa.
1: Si Kuya R. Christian ay talagang yan ay ating avid na listener dyan po sa Cavite. Kaya atin din pong binabati, Kuya Alex, yung lahat ng ating pong mga listeners pa dyan sa Cavite. Yung mga naka-tune in sa atin ngayon, Kuya Alex, sa kanilang mga sasakyan or sa jeepney o nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, binabati po namin kayo ng isang magandang araw po sa inyo. Ngayon, Kuya Alex, bago tayo mamaya babalikan natin yung ating mga listeners. Bago tayo magpatuloy, ay dadako muna tayo sa ating trivia of the day na may pamagat na character begins at home. Ano ba ang trivia of the day natin, Kuya Alex?
0: Ayan, maganda to, Kuya Leonard. Ang atin pong trivia of the day, alam po ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa psychology and child development, mas malaki ang natututunan ng mga bata sa pamamagitan ng panunood at pag-uugali ng mga nakapaligid sa kanila kaysa sa simpleng paikinig lamang sa mga payo, Kuya Leonard. Iba po pala talaga yung ano, yung kanilang nakikita. Ayan, mas natututunan nila. Ayon po sa social learning theory in psychology ni Albert Bandura, natututo ang mga bata sa pamamagitan ng pagtanaw at paggayang behavior o ugali ng mga modelo sa kanilang paligid, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang at pangunahing tagapag-alaga. So ipinapakita ng pananaliksik na ito na ang mga bata ay humuhubog ng kanilang pangunahing ng kanilang mga reaksyon or pagpapahalaga at kilos base sa kung ano ang nakikita nilang ginagawa ng mga adult na kanilang iginagalang o sinusunod. So hindi lamang sa naririnig nilang utos o sermon. Sang-ayon po ito sa simple psychology, kay Leonard.
1: Ibig sabihin, malaki pala ang papel na ginagampanan ng mga tao na nakapalibot sa isang bata patungkol sa kung ano ang magiging behavior niya.
0: Opo, po yung kanilang nagiging environment. Kung ano yung kung sino yung kanilang kasama nakikita nila, naririnig nila. At yung kanilang na-observe, nasusubaybayan nila sa araw-araw na kanila pong pamumuhay. So ibig sabihin po mga kaibigan, tunay ngang ang tahanan ang unang classroom at ang mga magulang ang unang guro ng karakter at values ng mga bata. Dahil ang nakikita nila araw-araw na buhay ng kanilang mga magulang ay mas malalim na nagiiwan ng marka, Kuya Leonard. Kaysa doon sa simpleng payo or sermon lamang. Sang-ayon po ito sa simple psychology.
1: Okay. So ito pala'y paalala talaga, Kuya Alex, no, sa lahat ng mga magulang na nakikinig sa araw po na ito, na ang atin palang tahanan ang unang classroom talaga.
0: Opo.
1: At ang mga magulang ay ang unang mga guro sa ating mga anak, lalong higit sa pagtuturo ng character at values sa mga bata o sa ating mga anak. Kasi yung mga bata, talagang ginagaya nila minsan kung ano yung nakikita nila sa loob ng tahanan. Kung siguro maaari, Kuya Alex, kung ang mga magulang ay palaging nagsisigawan, eh syempre, ang bata, maaaring pwede din na sa kanyang paglaki ay ganun din ang madala niya sa kanyang na character o value, di ba?
0: Opo, kasi po ang atin pong mga bata ay great imitator talaga yan sila kay Leonard. Napansin ko yung bunso namin, 1 year and 2 months pa lang siya ngayon. nakita niya kami na gumagamit ng cotton buds minsan.
1: Oh, ng cotton buds. Oh.
0: Napansin namin yung cotton buds kinuha niya. Oh. Tapos kala namin paglalaruan niya lang. Pagkuha niya, tapos ganun-ganun siya sa talinga niya.
1: Niya sa talinga
0: niya. 1 year and 2 months pa lang po, mga kaibigan. Marunong na talagang gumaya kung ano yung kanya nakikita. Oh, kaya,
1: so challenge oh, talaga sa mga magulang. No? At kaya kailangan mag-ingat din ng mga magulang. May mga instances din, Kuya Alex, di ba, na hindi lamang sa mga sa pag-uugali of values sumusunod yung mga bata. Kagaya ng binanggit mo, may mga bata kapag nakita nila na ang mga magulang ay nagsisindi ng posporo, maaaring gagayahin nila pag hindi sila nagabayan, di ba? So, ito ay napakahalaga para sa atin, mga minamahal naming mga viewers and listeners, na ang maipakita natin pala sa ating mga anak na mga values ay dapat na maganda, mabuti, na gayahin talaga nila. Hindi yung mga gagayahin nila, yung mga negative sa atin. Kaya challenge sa mga magulang na ipakita natin sa ating mga anak kung ano ang pinakamabuti at pinakatama, di ba? Okay, so sa lahat ng atin pong mga viewers and listeners, anong ugali po o values ang gusto ninyong makita sa inyong mga anak pag sila ay lumaki? At paano ninyo ito ipinapakita sa araw-araw? Ano yung mga nais nyo na values na paglaki ng inyong anak? Gusto ba ninyo na ang anak ninyo ay maging mapagpasensya, magpakumbaba, madaling magpatawad? So, yun ba yung gusto ninyo sa inyong mga anak? So, at ang tanong ay paano ninyo ito ipinapakita sa araw-araw na buhay?
0: So, dyan Kuya Leonard na nagsisimula yung tinatawag na character formation sa atin pong mga anak. So, hindi sa labas ng bahay kasi nagmumula iyon, kundi sa loob mismo ng ating pamilya. Or ng ating tahanan. Kung ano yung kanilang nakikita, kanilang nasusubaybayan, so yun yung kanilang ginagaya hanggang kanila na po talagang maging ugali. So yun na yung kanilang magiging character sa kanilang paglaki.
1: Yan. So napakaganda po, no? So sa lahat po ng ating mga listeners and viewers, baka meron po kayong karanasan na kagaya po nito, pwede po kayong mag-share sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito. Ngayon na Kuya Alex, tayo ay dadako na sa kung ano ba ang design ng Panginoon sa character building. So alam ba ninyo mga kapag-asa na ang family o the family as God's design, it is God's design for character building place, no? Ibig sabihin, hindi aksidente na ang pamilya ang unang institusyong itinatag ng Diyos bago pa ang simbahan at ang paaralan ay meron ng pamilya. So binabanggit Kuya Alex sa Proverbs 22 verse 6, yung sabing, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito ay binabanggit palagi, no, kapag may mga nagpapayo sa mga magulang, ang palaging ginagamit ng mga talata ay, train up a child the way he should go. Turuan talaga ang bata sa daan na kanilang dapat lakaran. So, ang training na ito ay hindi lang pagtuturo ng tama o mali. Ito pala, hindi lang na sasabihin mo, anak, mali ito yan. Ang tama. Oh, anak, mali yan. Kundi ito ay paghubog ng puso, isip, at asal sa ating mga anak. So, sa tahanan, napakahalaga na matutunan ang una, binabanggit kagaya po niyan, yung paggalang.
0: Yes po.
1: Diba? Unang nakikita yan ng ano eh, unang nakikita ng mga anak natin, lalong higit sa mag-asawa kung iginagalang natin ang ating asawa. So, natututo din silang gumalang sa nakakatanda sa kanila, di ba? Or katapatan. Isa din, pangatlo ay disiplina. Pang-apat ay pananampalataya. Ito ang mga bagay na natututunan ng mga bata sa loob ng bahay eh. Paggalang, katapatan, disiplina, pananampalataya, pagmamahal at pagpapatawad.
0: Ayan, kailan na yan po talagang pangunahin.
1: Oo, pangunahin. Siyempre, tuturuan natin ang ating mga anak. Oh. Anak, patawarin mo yung kapatid mo kasi nagkamali siya sa'yo. Example, nagtatampo siya sa kapatid niya. Patawarin mo na siya. Pero hindi nakikita ng anak natin na kapag nagkamali yung ating asawa sa atin, hindi tayo marunong magpatawad. Galit pa rin tayo. Tapos natutulog ng talikuran, oh, di ba? Maaring pwedeng sabihin nila sa atin, tuturuan mo akong mag tuturuan mo ako, sasabihan mo ako na magpatawad sa kay kuya o kay ate, pero nga, pag nag-away kayo ni mama at papa, hindi nga kayo nagpapatawaran
0: so,
1: sa isa't isa.
0: So, kay Leonard, hindi epektibo kung ano yung sinabi mo, no?
1: Oo, di ba?
0: Kundi hindi. Kung ano yung kanilang naobserbahan, na nakikita nila sa atin pong relasyon sa loob ng tahanan.
1: Yes.
0: Dito po, sa atin pong pag-uusap na ito, tinuturuan din po tayo, tayong magamagulang, yung wika nga kanina, tayo yung unang guro ng ating mga anak. So, parents as the first teachers. Sa pamilya, ang magulang ang unang guro. Tayo po talaga, hindi ang ibang tao o yung sa labas ng ating tahanan. Kahit hindi natin ito namamalayan, Kuya Leonard.
1: Oo.
0: Iniisip natin, hindi naman tayo guro, hindi tayo professional teacher para magturo. Pero kahit hindi po natin ito namamalayan, whether we like it or not, bilang magulang, tayo po talaga ay isang guro sa atin pong mga anak.
1: Oo, kasi tumitingin yung mga anak na sa atin palagi, di ba? So talagang kahit unconscious hindi ano sa atin ba, hindi natin namamalayan nga kagaya ng binanggit mo yung mga actions natin, tinitignan ng ating mga anak. Nakikita nila natututo sila minsan sa mga akala nila yung mali nating ginagawa, yun pala ay
0: tama.
1: Akala nila
0: tama.
1: O tama, ganun. So minsan hindi natin namamalayan yung mga ganong actions, di ba, sa loob ng tahanan.
0: So bilang guro tayo po mga kaibigan, kung paano tayo magsalita, so ginagaya ng mga bata. Kasama rin po dito kung paano tayo mag-handle ng galit, iyon din ang natututunan nila. So pati pala yung mga reactions natin kapag tayo po ay inis, tayo ay galit, so yung tatawag na emoji. Ayan yung mga emotions natin. Ano? So, nasusubaybayan nila yan. Kung paano tayo magdasal, magtiwala sa Diyos, iyon yung nagiging normal para sa kanila kung ano yung kanilang nakikita. Kaya nga po mga kaibigan, sabi sa Deuteronomy chapter 6:6-7, "These commandments, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road." So, hindi ito formal na klase na ginagawa sa loob ng tahanan. Ito ay buhay na halimbawa bilang tayo yung nakakatanda, bilang tayo yung magulang sa atin pong mga kasama sa bahay, sa ating mga anak. So, ito po ay informal siya, pero ito talaga ay talagang buhay na nangyayari, realidad na nangyayari sa loob ng tahanan. Kaya ang payo po sa atin, kahit po tayo ay nakaupo, kahit tayo ay nakatayo, kahit tayo naglalakad, sabi niya, kahit tayo nakahiga, Kuya Leonard, ipapasa natin sa kanila ang nais ng Diyos na atin pong ituro sa kanila. Yung lahat ng atin pong natutunan, lalo na yung pagmamahal, paggalang, yung nabanggit kanina, disiplina, respeto, at kasama na po dyan, syempre, yung pagkilala sa Diyos na siyang mailalang.
1: Yun, napakaganda po ng ating talakayan. Ngayon, didiretso tayo, Kuya Alex, sa ano ba ang ibig sabihin ng character is caught more than thought? Yan, yun ang ating titingnan.
0: Para mas maunawaan po natin.
1: Yung character daw is caught o nakukuha o parang nahuhuli o nahahawa kaysa sa naituturo. So sabi dito, ang character daw ay mas nahahawa ang character kaysa sa naituturo. Kung ang tahanan ay puno ng kagaya niyan, sigawan, reklamo, galit, yan din yung karakter na mabubuo sa ating mga anak. Pero kapag ang isang tahanan ay puno ng panalangin, pag-uusap o maayos na communication o pagkakaunawaan, at ang tahanan ay puno ng pag-asa mula sa Diyos, ang mga bata ay lalaking may matibay na pagkatao kahit na mahirap ang mga karanasan sa mundong ito. So kung titingnan natin yung isang example dyan, ay si Jesus Christ, no, sa Luke chapter 2 verse 52, na ang sabi dito, "Jesus himself grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So, saan siya lumaki? Sa loob ng tahanan.
0: Siyempre, tahanan po.
1: Doon siya lumaki, sa loob ng tahanan. He grew in wisdom and stature and in favor with God and man.
0: Okay, mga kaibigan. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa ano po ba yung mga practical na mga paraan kay Leonard na para ma-build natin yung character sa loob ng tahanan. Siyempre sa atin pong mga anak. Ngayon, paano ba natin gagawin ito? Yung tunay na yung tahanan natin maging school of character. Ito yung malaking challenge bilang magulang. So, sa loob ng tahanan, dahil tayo nga yung tagapagturo, tayo yung nagmumold ng character ng ating mga anak, so paano natin gagawin ang ating tahanan na school of character? So, ito po yung mga practical na mga makabuluhan, na mga paraan na pwede po natin na simulan sa ating pamilya. Kahit ngayong araw or bukas, atin agad po ito na may apply. Una po, yung binabanggit po sa atin, model the character you want to see. So kung ano po yung character, yung ugali na nais nating makita, ma-develop ng ating anak, syempre, atin po muna itong imomodelo sa kanila. Ihalimbawa, ipapakita.
1: Ibig sabihin nito, Kuya Alex, yung character, talagang ipapakita mo siya, hindi lang siya ipapayo mo sa kanya, sa ating anak.
0: O sa ibang termino po ay i-demonstrate. Ayan, i-demo natin.
1: Magmo-model eh.
0: Magmo-model tayo. So, katulad na lang ng pag sinabi natin na, nak, maging mabait ikaw ha. Ayan. So, ito ay kailangan natin ma-demonstrate, ipapakita natin kung paano maging mabait. Ayan, lalo na kapag tayo ay pagod, inis,
1: diba?
0: Pag tayo may problema. So ano yung reaction natin? Nakikita pa rin po ba yung pagiging mabait natin? Ayan, so doon nasusubok yung ating pagiging mabait. Ano? So pag sinabi natin, nak, huwag lang... kumbaga, nak, matuto kang magdasal.
1: Manalangin ka.
0: Pag may problema ka, lumapit ka sa Diyos. Ayan. So, kailangan makita po ng mga bata na tayo rin po ay tayo rin po ay nagsasabuhay ng atin pong sinasabi. So, magiging epektibo yung ating pagtuturo na maging mapanalanginin yung ating anak kung sa araw-araw, o every other day, nakikita rin po tayong nananalangin. Lalo na kapag may problema tayo, Kuya Leonard. Paano natin hinaharap yung problema? Baka nakikita ng atin pong mga anak na yung problema na hinaharap natin na sariling lakas natin, sariling kaalaman lang natin. Pero pag nakikita nila na hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kakayanan, tayo lumalapit agad sa Panginoon, kahit gano'n man yan kaliit na problema, so nakikita ng ating mga anak. So huwag lang nating sabing magdasal ka. Makita sana ng mga bata na tayong mga magulang ay lumuluhod, nagtitiwala, at humihingi tayo ng tulong doon sa Diyos.
1: So, especially Kuya Alex, yung kagaya niyang dapat tayo ng mga magulang ay pangunahan natin ng ating mga anak sa prayer. Example, kasi may mga bata minsan na sasabihan natin, magdasal ka, pero hindi pa nila alam kung paano magdasal, lalo sa mga
0: sila marunong,
1: maliliit pa. So kinakailangan i-gather natin o i-gather natin yung family natin, ipakita natin sa kanila kung paano ang pananalangin, ganun siya. O maaaring i-explain natin sa kanila. Huwag lang sabihin na, ikaw mag-pray ka, kundi explain natin sa kanila din bakit kinakailangan ang pananalangin sa Panginoon. Diba? So, hindi lang na... Kasi dapat maipaliwanag din natin sa ating mga anak, lalong higit kapag
0: para maunawaan
1: nila. Bakit ginagawa natin ito? So bilang, lalong higit sa mga tatay, no? Yung father bilang
0: spiritual leader
1: sa loob ng tahanan, dapat siya talaga yung prime na magtawag sa mga anak na, mga anak, halina kayo, pray na tayo, mag-worship na tayo.
0: Nalala ko yung nakaranating episode eh. At tinalakay din na tayo mga magulang, tayo mga tatay, tayo ang spiritual leader, hindi lang provider. Yeah. Opo. Yeah. Ayan, so mga kaibigan, kapag nakikita ng mga bata na marunong tayong humingi ng tawad, tayo ay nagpapatawad at nagpapakumbaba kapag meron tayong mga pagkukulang. So natututunan nila na ang mabuting karakter ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging tapat at mapagpakumbaba.
1: Yeah.
0: So ano man yung atin pong antas sa buhay, ano man yung profesyon natin, Kuya Leonard, sa loob ng tahanan, tayo ay pantay-pantay at tayo nagiging halimbawa ng pagpapakumbaba.
1: Ito, challenge talaga ito sa mga magulang, no? Kagaya sa atin, Kuya Alex, no? Na talagang maging modelo tayo sa ating mga anak na kung ano ang nais natin na mabuting characters para sa ating mga anak, lalong higit sa kanilang paglaki. Ay ngayon, simulan na natin na ipakita sa kanila kung ano ang dapat nilang makita o makahawa sa kanila na
0: character. Yung gusto natin na makita natin sa kanilang character.
1: Okay. So, ang pangalawa naman po na practical na pamamaraan is to establish a simple family values. Ano po ang tinatawag na family values? Sabi po dito, mahalaga rin po na malinaw kung ano ang pinahahalagahan ng inyong pamilya. Hindi kailangang marami. So, kahit 3 hanggang 5 lang, i-explain natin sa ating mga anak. Mga anak, ito ang ating family values. Kagaya ng halimbawa,
0: yan.
1: Respect, honesty, responsibility, at saka yung faith. Dapat ma-establish ito. Kung ito yung ating family values, dapat ma-establish ito sa mga bata, mapaliwanag sa kanila ang kahalagahan, example ng paggalang. Kapag nakakita ka, na pag makita mo yung mga lolo at lola, mga tita, tito, mga anak, huwag makalimot na mag-bless.
0: Mag-bless.
1: Diba? To show respect.
0: Mag-good morning.
1: Mag-good morning.
0: Good evening.
1: Pagdadaan ka sa gitna ng mga matatanda, ay mag-excuse me ka. O, diba? Tama. Yun ang tinatawag na, kagaya niyan, mga family values or honesty. Yun din, napakahalaga din yun. Kung yun ang family values ninyo o natin, kinakailangan ma-emphasize talaga yun sa mga anak yung kahalagahan ng pagiging honest. O mga anak, kapag sumobra ang ibinarya sa inyo, pag bumili kayo, ibabalik ninyo yung sobra. O mga ganon. And responsibility and faith. Pag-usapan ito ninyo bilang pamilya. So ano ang ibig sabihin ng respect sa loob ng bahay? Dapat ipaliwanag ninyo. Kung paano maisakabuhay ang honesty kahit may nagawang mali, dapat maipaliwanag ito sa loob ng tahanan sa ating mga anak. Kasi kapag malinaw ang values ng ating family, nagkakaroon ng direksyon ang pagpapalaki ng ating mga anak. Hindi sila nalilito kung ano ang tama dahil pare-pareho ang mensahe at alimbawa sa loob ng tahanan. Ang ano din yan kasi, Kuya Alex, dapat mag-usap talaga yung mag-asawa eh. Kasi pwedeng merong tinatawag na compromise para sa asawang lalaki at merong asawang babae. Example, meron kang gustong iturong value sa anak mo na ganitong bagay, tapos yung iyong mister naman ay hindi kagaya nito. Bigyan kita ng example. May isang values na gusto mong ituro sa mga anak mo na huwag magse-cellphone habang kumakain. Oh, minsan ano ito eh. Guilty tayo dito, no? Example, yan ang gusto mong initurong values. Walang magse-cellphone habang kumakain. Yun ang tinuro ng nanay, example. Tapos yung tatay, habang kumakain, ay nagse-cellphone. Oh, tapos sasabihin ng anak, tatay, sabi ni nanay ay huwag daw mag-cellphone habang kumakain. Tapos sasabihin ng tatay, hindi, ay okay lang yan sa amin.
0: Kaya Leonard, nag-create tuloy ng ano, no, ng pagkalito.
1: Yan, confusion.
0: Sa bata.
1: Yan. So, kinakailangan, Kuya Alex, na magkaroon o ma-establish talaga natin yung family values.
0: So, kailangan ng conference talaga, no?
1: Oo, mag-uusap
0: lalo
1: talaga.
0: Lalo na kapag sa pagitan ng mag-asawa.
1: Oo, example, ang usapan nyo ng misis mo sa pagdidisiplina, kapag nagkamali, kailan ba, example, anong klaseng pagbibigay ng maaring pagpapaalala o discipline? Iba ang pagdidisiplina ng tatay, iba ang pagdidisiplina ng nanay, hindi nag-uusap. So, kaya, maari na magkaroon ng kalituhan sa mga anak. So, dapat ito ay ma-establish para pare-pareho yung message.
0: Tama.
1: At halimbawa sa loob
0: so, ng tahanan. So, iisa yung goal ng mag-asawa.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Napakahalaga.
0: Mas maganda po yun eh. Kasi pag na-observe ng ating anak na magkaiba tayo ng ano, ng pag-apply ng ano, limitation.
1: Ng limitations.
0: Ako. Pag sabihin, doon na lang ako kay mama.
1: Mas, mas maluwag
0: siya.
1: Mas maluwag si mama kaysa kay papa. Doon na lang
0: so,
1: ako.
0: Doon na siya magpapaalam lagi sa mama. Papa, hindi na siya magpapaalam.
1: So, hindi consistent ang mangyayari. Ang lalabas niyan, Kuya Alex, minsan magiging masama si papa.
0: Kontrabida si
1: magiging
0: papa.
1: Magiging kontrabida si papa kasi iba ang pinapatupad niyang value sa loob ng tahanan kaysa kay mama. So, kinakailangan ang mama at papa mag-uusap talaga.
0: May harmony.
1: May harmony.
0: So, pangatlo po na practical na kaparaanan ay correct with love, not anger. Ayun. Pati atamaan ako kay Lena. Ang disiplina po, mga kaibigan, ay hindi ito parusa. Ito ay isang pagtuturo. Kapag ang pagdidisiplina ay ginagawa sa galit, ang natututunan ng bata, Kuya Leonard, ay pagkatakot. Pero kapag ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagmamahal, natututo ang mga bata na maging responsibilidad at sila po ay natututong magbago. So, nababago sila sa pamamagitan ng ating gabay sa kanila. Pero hindi sa galit. Kundi yung atin po silang ikokorek, didisiplinahin sa tamang paraan na pag-ibig ang siyang nangingibabaw. Kasi ang wika po sa Ephesians chapter 6 verse 4, do not provoke your children to anger, but bring them up in the training and instruction of the Lord. So nandun talaga yung instruction. So maging ano tayo, maging matyaga. Maging ano nga, pasensyoso pagdating sa pagtuturo, pagpapaliwanag. Yan. Pag tayo ay nagagalit na, so matututo rin po tayong i-control yung atin pong emotion.
1: Nadadala tayo minsan ng emotion natin.
0: Nauuna yung galit natin, nauuna yung sigaw natin eh. Kaya hindi na tayo nakapagpapaliwanag, hindi na natin na-instruction na ng maayos yung ating anak. So, nalilito sila. So, hindi nila masunod kung ano pala talaga yung gusto nating i-relay sa kanila na mga tamang pamamaraan
1: may mga
0: na kanilang gagawin.
1: May mga magulang din, Kuya Alex, na nagpaparusa ng, na ang emosyon ay galit. Kaya may ibang mga magulang na namamalo tapos dahil dala ng galit ay nasusobrahan ang pagpalo. Kaya nga meron ngang ano eh, merong paalala na narinig ako dati, sabi, huwag daw magdisiplina sa anak kapag ikaw ay galit na galit pa.
0: Parang ganoon din 'yun pag sa mag-asawa.
1: 'Di ba? Napakahalaga noon. Dapat palipasin ang galit upang maging rational sa pagdidisiplina, pakikipag-usap sa ating anak, sa pagkokorek sa mga mali na kanilang nagawa. Yan, pagpapaalala.
0: Huwag magsalita at huwag magdesisyon kapag...
1: Kapag galit. Ganun, napakahalaga niyan, Kuya.
0: So, mga kaibigan, paalala po sa atin, hindi natin kailangang sigawan ang bata para makinig siya. Mas malakas ang aral kapag pinapaliwanag natin kung bakit mali ang ginagawa at kung ano ang mas mabuting gawin sa susunod para natututo sila dahan-dahan.
1: Yan, napakaganda po ng ating usapan. At ang kasunod naman po na tip is to practice family worship. So isa sa pinakamabisang paraan ng character formation ay ang pagkakaroon po ng family worship o mga worship sa loob ng ating tahanan. Ang family worship, mga minamahal ng mga kapag-asa, ay hindi nangangailangang mahaba o komplikado. Kahit isang awit lang nga, Kuya Alex, isang awit, isang talata sa Biblia, at sa isang maiksing panalangin ay sapat na. Sa family worship, natututunan ng mga bata na number one, lumapit sila sa Diyos. Kahit anuman ang sitwasyon, masaya man o malungkot ang kanilang karanasan, sila po ay natututong lumapit sa Diyos. Pangalawa, kapag meron po tayong family worship, ay nakikinig sila sa salita ng Diyos. Yung mga paalala ng Panginoon mula sa kanyang mga banal na salita. At gayon din sa family worship ay natututunan ng mga bata na ipagkatiwala ang kanilang mga sarili o ang kanilang buhay sa Diyos. So, ito ang spiritual classroom ng tahanan, no? Yung family worship. Dito, hinuhubog hindi lang ang isip, pati na rin ang puso ng mga bata.
0: Sa pagpapatuloy po, para po sa atin po mga praktikal na kaparaanan, teach responsibility through small tasks.
1: Oo, yan.
0: So, ito po yung isa palang napakagandang paraan. Mm. Ang karakter ay hinuhubog din sa maliit na mga gawain sa loob ng tahanan. Katulad ng pagliligpit ng kanilang laruan pagkatapos nilang maglaro, pagtulong sa mga gawaing bahay, at pagtupad sa simpleng tungkulin, ay nagtuturo ito ng disiplina sa ating mga anak, pagtatsaga, at ganun na rin sa kanilang pananagutan. Na balang araw, Kuya Leonard, kapag ang mga bata ay tinuturuan ng ganitong mga responsibilidad, kahit maliliit na mga bagay, syempre yung malaki, nagsisimula naman talaga sa maliliit. So yung responsibilidad nila balang araw na kanilang kakaharapin, mahahanda sila. So kapag natuto silang maging responsable sa maliliit na mga bagay, mas magiging handa sila sa mas malalaking hamon na kanilang kakaharapin sa kanilang buhay. So, dati iniisip ko rin na pag inuutusan ako, pag may pinapagawa sa akin kay Leonard, alam ko, parang pabigat, parang parusa.
1: Parang
0: ginagawa, kumbaga sa isip natin, sa maturity, yung isip, para tayong alipin ito. Lalo na kapag may isang utos, tapos hindi mo pa nagawa, hindi pa tapos. May utos na naman.
1: Bili kang toyo, tapos pag kakabili mo lang ng toyo, bili ka pa ng soka.
0: Meron nga hindi pa tapos eh. May susunod na naman na utos, di ba? So parang parusa. Pero alam nyo po mga kaibigan, mga magulang, hindi ito pagpapahirap sa atin pong mga anak. Ito po ay isang paghahanda sa kanila or sa kanya para sa totoong mundo na kanilang kakaharapin pagdating ng bukas, kapag sila na ay naging independent na.
1: Oo. Ayan. Kaya actually sa bahay, kagaya nito, Kuya Alex, meron akong, kapag nagwawalis ako doon sa labas ng bahay, meron akong ginagawang maliit na walis din para sa dalawa kong anak na maliit. Wow. Sabi ko, pag nagwalis ako, magwalis din kayo. Di ba minsan iniisip natin, kagaya niyan, gusto nilang tumulong. Sa example, paglalaba, gusto tumulong ng mga bata. Minsan ay iniisip natin na, ay wag na lang natin silang bigyan kasi napapatagal pa tayo. Imbis na matapos na natin yung ating gawain kaagad sana, ay or paghuhugas ng plato, ay wag na siyang bigyan ng ganyan. Baka makabasag lang yan ng baso, makabasag lang yan ng plato. Alam nyo, minsan sa ating pong mga magulang, no, actually yung mga anak natin, talagang magpapabagal siya. It will make us slow down. Kasi sa buhay na ito, palagi tayong nagmamadali eh.
0: Minsan kailangan din natin bumagal.
1: Minsan kailangan din natin bumagal, i-cherish natin yung mga panahon kasama yung mga anak natin. No? Hindi lang na hanggang gusto natin matapos agad ng gawain. No? Kasama natin, ang mga anak natin, mabilis lang yan. Tatandaan lang din agad yan. Hindi natin namamalayan. And we should cherish those slow moments kasama ang ating mga anak. So, bigyan natin ng maliliit na mga task ang ating mga anak.
0: Tapos napansin ko rin kay Leonard, yung panganay namin, nung 2 taon pa lang yan, naghuhugas ako ng motor. Tapos, nakatingin lang siya. Pinahawak ko sa kanya yung hose. So, nag-ano siya, nag-enjoy siya. Tapos ngayon, nag-4, nag-5 na siya, dumarating minsan yung time na siya yung nag-offer, pa, help ako pa.
1: Ayan. Diba?
0: So nakita ko yung result, napakaganda pala ng resulta kay Leonard.
1: Oo, kasi sa sunod, pag ngayon hindi mo bibigyan ng small task, pag lumaki na, doon ka na magbibigay ng task, sasabihin ng anak natin, hindi mo nga ako binibigyan ng task dati, magbibigay ka sa akin pa ngayon. No? No? Dapat ngayon magsimula na ang tinatawag na training sa ating mga anak. And then, last is to encourage open communication. Mahalaga rin sa ating mga tahanan na maging ligtas na lugar ng katotohanan. Kapag ang bata ay hindi natatakot na magsabi ng totoo, kahit may nagawa siyang mali, natututo siyang maging honest at accountable. Kagaya niyan, Kuya Alex, 'di ba pag may mga magulang, ang anak nila nakabasag ng baso, hindi pa nag-i-explain nga minsan ng mga bata, papaluin na agad ng mga magulang. Minsan, kaya kapag ang bata ay maulit, example, nakabasag ulit na hindi naman sinasadya, takot ang meron sila.
0: Hindi na siya magsasabi.
1: Itatago niya yung basong basag. Magtataka na, bakit kulang na yung baso dito? Pero kapag alam niya na kapag nagkamali siya, may makakaintindi sa kanya, may taong magpapatawad sa kanya, may makikinig sa kanya, kagaya na binanggit mo, kahit sila na nga magdadala sa'yo ng basong basag, sorry, nabasag ko ang baso. Di ba? So, it teach our children na napakahalaga yung pagkakaroon ng open na communication, natututo ang ating mga anak na maging honest and accountable. So, sabi dito, ang ating mga anak ay kinakailangang pinapakinggan, ginagabayan, tinutulungan, gumawa ng tama, at natututo siyang managot at magbago doon sa kanilang maling ginagawa.
0: Mahalaga po,
1: kasi kapag hindi tayo naging open sa ating mga anak, nagugulat na lang tayo, kagaya niyan, kapag nag-aral na sila, high school na, mas marami pang, mas kilala pa ng mga klase niya ang anak natin kaysa sa atin. Kasi hindi nagsishare ang ating mga anak sa atin dahil natatakot sila na mag-share ng mga nangyayari sa kanilang buhay. So, yun ay paalala.
0: Ano rin talaga, pagsikapan din natin na yung atin pong mga anak ay maging open sa atin. So, magsisimula rin yun sa atin. Hmm. Paano tayo magbubukas ng ating puso at ng ating tenga sa tuwing sila ilalapit sa atin, sa tuwing kailangan nila tayo.
1: Yeah.
0: Kasi kapag malaki na sila, ang hirap na. Leonard, doon pa natin sila tuturuan or sisikapin natin na maging mas open sa atin.
1: Pipilitin natin sila, magkwento ka anak, ganito. Hindi sila nasanay na ganun nung maliliit sila, hindi sila nakakapag-open up ng mga emosyon nila sa atin. So sa paglaki nila, mahihirapan sila kasi hindi sila nasanay.
0: Opo. Kaya mag-open sila sa ibang tao.
1: Lalo higit sa mga classmate, very close, mga best friend nila, di ba?
0: Din nakakalungkot nun kay Leonard, tayong magulang, huli na tayo makaalam
1: ng mga balita.
0: Noong kanilang mga problema na pinagdaraanan. Yeah. Oo. So tayo bilang magulang, tayo dapat yung una na kanilang magiging kaibigan para kanilang malalapitan at ma-openan kapag sila po ay nasa pangangailangan. Lalo na sa kalungkutan, sa mga problema. Yeah. Lalo na yung mundong kinakaharap nila ngayon kay Leonard.
1: Very challenging kasi.
0: Very challenging kaysa sa atin nung una. So ngayon, yung paglabas nila ng bahay nila, humaharap na talaga agad sila sa sarit-saring mga magpapa-stress, magpapa-depress sa kanila. So kailangan talaga pag-uwi ng tahanan, tayo yung kanilang magiging
1: kanlungan, comfort,
0: magiging diba? Source ng nila, strength nila.
1: Opo. Kaya po sa lahat ng ating mga kapag-asa, hindi po kailangan maging perpekto ang pamilya para makabuo ng mabuting karakter. Ang kailangan ay isang tahanang handang magpakumbaba at
0: po.
1: Umasa sa Diyos. Sabi nga sa Psalms 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain." Kung ang Diyos ang arkitekto ng inyong tahanan, ang karakter ng inyong pamilya ay magiging matibay. Kuya Alex,

0: No. Oo, hindi. Isang oras na pala. So, bago tayo magtapos sa lahat po ng ating pong mga viewers and listeners, ay balikan po natin ang ating pag-aaral ng konti,
1: yes,
0: Kuya Alex.
1: Yes po, Leonard. Balikan po natin ang mga mensahe na ating natutunan ngayon. Ang pamilya, ang unang paaralan ng karakter. At tayong mga magulang, ang unang guro ng ating pong mga anak.
0: Yan. So, ibig sabihin pala nito, Kuya Alex, na kung ano ang araw-araw na nakikita sa ating tahanan, iyon ang magiging baon ng ating mga anak sa buhay nila, lalong higit sa kanilang paglaki. Kaya nga meron tayong isang panalangin, Kuya Alex, no? Yung isang simpleng panalangin ay na dapat nating ilapit sa Panginoon. Panginoon, hubugin mo ang aming tahanan bilang lugar ng pag-ibig, disiplina, at mabuting halimbawa. Sa ating pagtatapos, Kuya Alex, ay ating inaanyayahan o ating anyayahan ng ating mga viewers and listeners,
1: yes,
0: para
1: po
0: sa isang panalangin.
1: Kay Leonard, sa amin po mga kaibigan na sumusubaybay na kasama natin ngayon, akin po kayong inaanyayahan sa atin pong panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit ka, kami Panginoon ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa isang napakaganda, napakamakabuluhang pag-uusap namin pong isinagawa sa umagang ito. Natutunan po namin na kayo ang Diyos na siyang nagbigay po sa amin ng isang napakahalagang gawain bilang mga magulang. Inyong ipinagkatiwala po sa amin ang character formation ng mga bata, ng amin pong mga anak na inyo pong ipinagkatiwala. Kaya ngayon, kasama ng amin pong mga kaibigan na sumusubaybay at natuto kasama namin, kami Panginoon, sama-samang nagpapakumbaba ng aming sarili sa inyo pong banal na harapan. Kung kami man ay nasumpungan yung nagkulang at nagkasala, lalo na sa amin pong ang mga paraan na isinagawa sa loob ng tahanan, kami po Panginoon inyong tanggapin at kami ay inyong linisin at patawarin. At simula ngayon, amin pong hiling na ipagkaloob ang kaalaman, ang gabay at pagkilos ng banal na espiritu sa aming puso't isipan upang ang amin pong mga natutunan sa umagang ito ay amin pong maisabuhay. Lalo na ang amin pong mga anak sa kanila pong mga karakter na nais po namin ma-develop nila at makita po namin ay una po namin maipakita sa kanila. Ma-demonstrate po namin, Panginoon, ang magandang mga kaugalian, lalo na ang paggalang, pagpapakumbaba, pagpapatawad, pananampalataya, at ang pag-ibig na nagmumula po sa iyo ay amin po, Panginoon, na maiparanas sa amin pong mga anak. Upang sa ganon, sila din po'y lalaki at sa kanilang buhay ay maging pagpapala sila sa kanila pong mga kaibigan at sa kanila pong makakasama. Aming hiling, Panginoon, ang aming tahanan inyo pong ihanda sa malapit ng pagparito ng aming Panginoong Jesus. At habang kami nasa lupang ito, ang aming tahanan nawa inyong pagpalain at maging munting langit sa lupang ito. Maraming salamat, Panginoon, na pagpapalain niyo pong bawat isa po sa amin, sampu ng aming sambahayan, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Alex, sa panalangin. So, wala na po tayong oras, mga minamahal ng mga kapag-asa. Maraming salamat po sa isang oras,
1: yes,
0: na kami
1: po
0: inyong sinamahan sa ating pong talakayan at usapang pampamilya. Lagi po nating tatandaan, sa bawat tahanan naway magsimula ang paghubog ng mabuting pagkatao para sa pamilya, sa komunidad, at para sa Diyos. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po ang inyong Kuya Alex.
0: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunan.

Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programa sa Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan.

0: tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay pinamagatang Life in Four Dimensions. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Rami.
1: Kamusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral na may kinalaman sa pagiging katiwala. Life in Four Dimensions. Ang buhay ng tao ay merong apat na sukat. At bilang katiwala, ang mga ito ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Ang unang pinagkaloob ng ating Panginoon, ito ay natala sa aklat ng Henesis, Kapitulo 2, Versikulo 7, ang wika ng Biblia. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at iningahan ang mga butas ng kanyang ilog ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, sinabi lang ng Diyos. Maging ang mga hayop, sinabi ng ating Diyos. Sa unang araw, pangalawa, pangatlo, pang-apat, at sa panglima at sa panganim. Subalit noong nilikha ng Diyos ang tao, ay kakaiba ang ginawa ng ating Panginoon. Pinorman niya ang tao na galing sa alabok ng lupa at pagkatapos binigyan ng hininga ng buhay sa kanyang butas ng ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya nga, ang katawan na ito ay pinagkaloob ng ating Diyos upang tayo ay magkaroon ng masagana at maayos na pamumuhay at merong kalusugan. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan sa mga awit, 139 versikulo 14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kinilala ni Haring David na ang Diyos ang siyang lumikha, nagbigay ng ating mga pangangatawan na ito. At pagkatapos na ang Diyos ay nilikha ang tao, niligyan ng buhay ng Diyos, ang ipinagkaloob ng Diyos ay mga talento. God equipped this body with talents, mga talento. Kaya nga kakaiba ang ating pagkalikha. Walang ganoon sa ibang mga hayop na katulad ng tao, mga talento. Maaring ang ating talento ay katulad ng sinabi sa Biblia, merong lima, may dalawa, merong isa. Pero ang pinag-uusapan dito, anong klaseng katiwala ka at ginamit mo ba yung talento na pinagkaloob ng Diyos sa iyo para ito ay pasulungin, para ito ay lalong lalago, ginamit mo ba? Ang wika ay talent is a special gift, fitting one for a particular business, art, or profession. It is a special ability, ito ay special na kakayahan, or ito ay likas na binigay ng Diyos sa tao, enabling one to exercise a special expertise in a given area of service or skills. Kaya nga, binigay ng Diyos ang mga talentong ito upang pasulungin natin, gamitin natin sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At merong binabanggit ang aklat ng Mga awit, kapitulo 90, versikulo 12, ganito ang sinasabi sa atin, "Kaya turuan mo kaming na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan." Noong unang panahon, ng mga tao ay mahaba ang kanilang mga buhay. Subalit habang nagtatagal, ang buhay ng tao ay paiksi ng paiksi. Noong unang panahon, ang ating mga magulang o ninuno, katulad ni Noe, nabuhay siya ng 950. Si Adan, nabuhay siya ng 930. At gayon din si Matusalem ay nabuhay siya ng 969. Mahaba ang kanilang mga buhay noon. Subalit ang tao, simula nung kumain ng karne ang tao, ang kanyang buhay ay paiksi ng paiksi ang kanyang buhay. At ang sabi nga sa atin na bilang isang payo sa atin na ating bilangin ang ating mga araw. Bakit? Ano po sabi ng ating Biblia? Ang buhay ng tao ayon sa aklat pa rin ng mga awit, kapitulo 90, ang buhay ng tao ngayon ay 70. Anong ibig sabihin nun? Ang buhay ng tao, 70. Nangangulugan ay 70. At ang wika pa ng ating Biblia ayon sa kapitulo 90 hanggang 12, ang wika doon ay dahil sa kalakasan kung minsan umaabot ng 80. Umaabot ang iba ng 100. Subalit, ang wika ng Biblia parang lahat ay kapanglawan. Yun ang ating pamumuhay sa mundong ito. Pero, kaibigan, tayo ay binigyan ng Diyos ng ating mga talento at gayon din, meron pang binigay ang ating Diyos na panahon upang ang ating mga katawan ay pasulungin natin, pagandahin natin ang ating kalusugan at ating gamitin ang ating mga pag-iisip upang lalo tayong tumalino. At kapag ka ang mga ito ay pinag-uusapan natin, kaibigan, ang pangapat na pinagkaloob ng Diyos sa atin, walang iba kundi ang ating mga tinatangkilik o treasure. Ang sabi nga, a healthy body plus abilities and skills plus time put to wise and legitimate use equal treasure. All of these are God-given. Kaibigan, dapat nating ito'y alalahanin natin, ang lahat na mga ito ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang dahilan? Bakit ang Diyos ay pinagkalooban tayo ng mga ito at dapat nating alalahanin? Sa mga treasure na binigay ng Diyos sa atin o yung kayamanan na binigay ng Diyos, ano ngayon ang sinasabi sa ating kaibigan? Dapat nating alalahanin na ang mga ito ay binigay ng Diyos, ang ating mga abilities ay binigay ng Diyos, wala tayong taglay na kakayahan maliban ang Diyos ay binigyan tayo. Kaya nga, ang layunin ng ating Panginoon sa ating mga katawan, una, ang sabi sa 1 Corinto 6:19-20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat itong katawan na ito ay templo ng Banal na Espiritu, anong sabi sa atin? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya nga, ang una nating dapat maintindihan, dapat nating alalahanin, kaibigan, na ang ating mga katawan na ito ay templo ng Banal na Espiritu ay dapat nating ingatan. Sundin natin yung 8 laws of health. Ano mga ito, yung 8 laws of health? Nutrition, exercise, water. Yan ang mga pangunahin natin. At yung New Start, ano pa yung S, Sunshine, T, yung Temperance, at pagkatapos yung Rest, at tayo ay dapat magtiwala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mabalisa, sapagkat ang ating pangangailangan ay alam ng ating Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ngayon, ano pa yung layunin ng ating Panginoon? Kung bakit dapat nating ang mga katawan na ito ay maingatan natin, kaibigan? Sinasabi sa aklat ng nasulat ni Apostol Pablo dito sa kanyang sulat sa Roma 12:1-2, ito ang sabi, "Kaya nga, mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kasiyasya at lubos na kalooban ng Diyos." Kaya nga bilang tayo ay katiwala ng Diyos sa ating mga katawan, ating iyong ialay ang ating mga katawan na banal, buhay sa harapan ng ating Panginoon. In other words, kaibigan, sa ibang mga salita, dapat nating ingatan ang ating mga katawan na ito. Bakit? Ano pa sabi sa atin sa Pilipos 3:20-21? "Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang may palilalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay." Kaibigan, ang ating mga katawan, nais ng ating Panginoon na lulusog, sumunod tayo sa sinasabing laws of health o batas ng ating kalusugan. Sapagkat ang panukala ng ating Diyos, ang ating mga katawan na ito, pagka siya'y dumating at buhay pa tayo, tayo ay aharap sa Kanya at masabi natin, narito ang aming Diyos na aming hinintay at kami Kanyang ililigtas. At ang gagawin naman ng ating Panginoon sa ating mga katawan, ang wika sa 1 Corinto 15:53-54, "Sapagkat kinakailangan itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat, ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay." Kaibigan, darating ang panahon, itong katawan na ito na nasisira, nagkakasakit, namamatay, papalitan ng Diyos na hindi na nasisira, hindi na namamatay, at hindi na magkakasakit. Pero samantalang tayo ay nasa lupa, dapat nating ingatan ang ating mga katawan. Sapagkat tayo ay katiwala ng ating mga katawan o body temple na nilikha ng ating Diyos, kaibigan. Anong nais ng ating Panginoon? Na samantalang ang mga talento ay pinagkalob sa atin. Kaibigan, hindi yung question na kung ikaw ay merong isa o dalawa at ang iba naman ay napakarami. Ang question dito o yung pinag-uusapan natin ay sa anong paraan ginamit mo ang mga talento na pinagkatiwala ng Diyos para sa iyo bang pansarili o yung para magbigay tayo ng kalwalhatian sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa atin sa aklat ng Epeso 4:10-14, ang wika, "Ang bumaba ay siya ring umakyat sa kaitaasan ng sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, ang iba'y pastor at mga guro." Pinagkaloob ng Diyos ang mga special talent na mga ito. merong siyang layunin. Ano ang layunin ng ating Diyos, kaibigan? Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaibigan, yun ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang mga special talent upang pasulungin ang kanyang gawain, upang ang kanyang gawain ay matapos na sa lupang ito at tayo ay kasama ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, merong pagpapala ang ating Diyos. Nais na natin dumating ang ating Panginoon sa ikalawa upang ating tanggapin ang korona ng buhay, ang mga pagpapala ng Diyos tayo dalhin sa langit na bayan sapagkat siya'y umalis, ang wika niya, ako'y maghahanda ng tahanan para sa inyo. At kapag ka nakapaghanda na ng tahanan ang Panginoon sa atin, siya'y darating na sapagkat ang gusto niya kung saan siya naroon, tayo naman ay dumoon. Ngayon, pagkatapos nating nabigyan ng pansin yung ating mga body temple, yung ating mga talents o yung kakayahan natin, mga talento, ang ibinigay ng Diyos ang dapat nating pansinin ay panahon. Binigyan tayo ng Diyos ng 60 segundo, binigyan tayo ng Diyos ng 60 minuto at gayon din oras, araw, linggo, buwan at pagkatapos taon. Ito'y binigay ng ating Panginoon. At ano ang dahilan kung bakit ang Diyos ay ibinigay ang mga ito? Ang wika sa atin sa Hebreo, 10:25 ang wika, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na malapit na ang araw. Kaibigan, dapat tayong magkaroon ng pagtitipon, fellowship. Kapag halimbawa ikaw ay mahina ang iyong pananampalatayo o kaya naman ikaw ay nanlulupaypay, kung meron tayong kapatid sa iglesia na siya naman ay malakas at siya naman ay masigla sa kanyang pangangatawan, maaring ang ating kapatid na ito ay magbigay ng pampalakas ng loob sa mga nanghihina ng loob na mga mananampalataya. Kaya nga sabi, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon sapagkat ang ating pagkakatipon na ito hindi lamang para sa ating sarili kundi pa naman magpapalakas tayo ng ibang mga kapatid upang sa ganon sila'y lalakas din sa kanilang pananampalataya. Ano pang sabi sa Ecclesiastes 9:10? Anumang masumpungan gawin ng inyong kamay, gawin mo ng inyong kalakasan sapagkat walang gawa, kaisipan, kaalaman, ni karunungan man sa Siol na iyong matutunguhan. Kaya nga, samantalang tayo nabubuhay, nakikita natin kung ano ang nararapat, kung anong pinakamabuti, gawin natin. Sapagkat kapag tayo ay wala na sa mundong ito, ang ating buhay ay pansamantalang kinuha ng kamatayan, kaibigan, ano bang gusto mong maalala ka ng mga tao? Ano bang mabuting bagay ang ating ginawa para tayo maalala ng ating mga kaibigan o yung kanayon natin, kabarangay natin o kasama sa church? Anong gusto natin na tayo maalala? Yung bang mga bagay na hindi maganda o yung mga bagay na nagbibigay din ng lakas ng loob sa kanila? Bakit? Ang ating Panginoon, kaibigan, ay malapit nang dumating. Kaya nga sabi sa atin sa Tito 2:11-13, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan, ang mga makamundong pag-anasa, ay dapat tayong mabuhay na may katalinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Bakit? Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaibigan, kung ano ang ating nararapat na gawin, magpalakasan tayo. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. At anuman ang nating nakikita na marapat nating gawin, lalo na sa paglilingkod para sa gawain ng Diyos, gawin nating kaibigan. Ano pang dahilan kung bakit tayo binigyan ng panahon ng ating Panginoon na ito ay dapat mangyari sapagkat kapag ka ito'y nangyari na, darating ng wakas. Anong sabi sa atin sa Mateo 24:14? At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Kaibigan, nais ko nang dumating ang ating Panginoon. Ang mga pandemic na ito ay mawawala na. Na kapag dumating ang ating Panginoon, ang mga krimen ay titigil na, wala nang mga paggawa ng kasalanan at kinakailangan ang lahat ng mga tao ay mabigyan ng pabalita, paalala ng ating Panginoon, ang Kristo na ating pinaglilingkuran, ang ating Panginoong Diyos, ay hindi na magtatagal, siya ay muling darating. At sapagkat darating ang ating Panginoon, kaibigan, lahat tayo aharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano bang ating ginawa bilang mga lingkod ng Diyos? Ano ang sinasabi na yung pinagkatiwala sa atin ng mga kayamanan o yung mga abilidad na tayo nagkaroon ng mga kayamanan o salapi? Ano ang paalala sa atin? Ano sabi sa Deuteronomio 8:18 ang wika, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Yung talent, abilidad upang magkaroon ka ng kayamanan upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw na ito. Kaibigan, ang Diyos ay may panukala sa iyo. Darating ang ating Panginoon upang kunin ka at dalhin sa langit na bayan. Ikaw ay pinagpala ng Diyos, hindi lamang para sa iyong sarili. Nakatulad ni Abraham, ayon sa aklat ng Genesis 12:1-4, sinabi ng Panginoon kaya Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain, itinuro ko sa iyo. Sapagkat ang wika ng ating Panginoon, pagpapalain kita upang ikaw ay maging pagpapala sa iba. Nanupat tayo na bilang mga lingkod ng ating Panginoon, pakinggan natin kaibigan ang kanyang mga salita at sundin natin ang kanyang kalooban. Kaya ang sabi sa Deuteronomio 6:4-5, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Kaibigan, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ikaw ay kanyang ginawang katiwala. Aharap tayo sa ating Panginoon. Ating bang ginawa yung kanyang kalooban? Nagtapat ba tayo? Ginamit ba natin yung mga abilidad, yung mga talento na kanyang pinagkatiwala sa atin upang itaas ang ating Panginoon? Upang purihin siya, sapagkat sinasabi ng Biblia, anuman ang ating ginagawa, gawin natin sa kalwalhatian ng ating Diyos na ating tagapagligtas. Kaibigan, sa anong paraan natin ginamit ang ating panahon? Ang panahon kapag ka ito ay ating pinalipas, hindi na muling darating ang panahon na yon. Ang ating mga tinatangkilik, sa anong paraan natin ginamit ang ating mga tinatangkilik? Tandaan natin kaibigan, ang stewardship, ang pagiging katiwala, ito ay isang relasyon. Ang Diyos ang siyang mayari, ang Diyos ay siyang owner, at tayo ay kanyang mga katiwala. At anong klaseng katiwala tayo? Nang sabi sa atin na nais ng Diyos sa bawat katiwala, makita nawang tapat, nagtatapat sa Kanya. Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanaluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami, at maging mga alagad ko. Nais ng ating Diyos, magbunga tayo ng marami. Nais niyang maging alagad niya tayo, na katulad ng 12 alagad. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw, ikaw ay kanyang pinagpapala. Ikanawa ay maging pagkapala sa iba. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ang isang tunay po na masaya at matagumpay na buhay ay hindi lamang nakatuon sa pera, trabaho o tagumpay. Nais po ng Diyos na tayo ay lumago sa 4 na dimension: physical, mental, social at espiritual. Tulad po ni Jesus, dapat tayong lumago sa ating katawan, karunungan, pakikitungo sa kapwa at higit sa lahat sa ating relasyon sa Diyos. Kapag balanse po ang apat na ito, mas magiging handa tayong harapin ang mga pagsubok at maging pagpapala sa iba. Ngunit tandaan na ang espiritual po na dimension ang pundasyon ng lahat. Sapagkat kapag matatag ang ating kaugnayan sa Diyos, ginagabayan niya ang lahat ng iba pang aspeto sa ating buhay. Ang buhay po na may apat na dimension ay buhay na nakasentro kay Kristo. Malusog ang katawan, matalino ang isip, mapagmahal sa kapwa at tapat sa Diyos. Nawa po'y marami tayong natutunan sa ating paksa sa araw na ito. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection ay maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila na si Pastor Nicolas Francisco. Pastor Nick.
2: Patuloy nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na tayo'y magkakasamang muli sa ating pag-aaral ng Biblia at narito tayo sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. Ngunit siya po ay naglilingkod ngayon sa Central Luzon Headquarters sa Departamento ng Komunikasyon. Kami po ang magkasama ngayon. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa, ay hilingan po muna natin si Pastor Nick na manalangin.
2: Mapagpalang Diyos, dakila ka po sa lahat na siyang may akda ng pag-aasawa at ng pagpapamilya. Patuloy mo po kaming samahan, gabayan at patnubayan sa aming pag-aaral na ito, sa seryeng ito ng pag-aasawa at Biblia. Ikaw po ang patuloy na magkaloob sa amin ng iba yung una.

0: What karunungan na maunawaan namin ito sa ayon sa iyong banal na kalooban. Gayon din ang aming mga taga-subaybay, sama-sama po kaming gabayan. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig, manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutang mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating program na Tinig ng Pag-asa through our FB page Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang ating panahon kay Pastor Nicholas.
0: Narito po sa ating pagpapatuloy sa ating seryeng ito ng Pag-aasawa at Biblia. Ang atin pong topic ngayon ay ang ikalawang bahagi ng buhay ni Jacob sa kanyang karanasan, sa kanyang pagpapamilya. Ipinakikita ng kwento at kasaysayan ng buhay ni Jacob na nagkaroon siya ng hindi mabuting biyanan. Ito ay si Laban. Ganito ang patotoo ng magkapatid na Rachel at Leah na nakasulat sa aklat ng Genesis 31:14-15. Nagsisagot sina Rachel at Leah at sinabi sa kanya, "Mayroon pa bang natitirang bahagi at mana para sa amin sa bahay ng aming ama? Hindi ba niya kami itinuring ng mga taga-ibang bayan sapagkat ipinagbili niya kami at iniutos na rin niya at inubos na rin niya ang aming salapi?" Ang pakiramdam ni Rachel at Leah, sila ay ipinagbili. Dahil ang sweldo ni Jacob sa loob ng 7 taon o bali 14 na taon ay hindi ibinigay kay Rachel at kay Leah. Yun pala ay dapat ibigay at yun ay maging pabaon. Pero inangkin ni Laban. At si Rachel at Leah sapagkat babae, hindi rin sila pinamanahan. Kaya si Laban ay hindi mabuting magulang. Si Laban din ay hindi mabuting biyanan. Siya ay madayang biyanan. Iyan naman ang sinabi ni Jacob sa aklat ng Genesis 31:41. "Nitong 20 taon ay nakatira ako sa iyong bahay. Pinaglingkuran kita ng 14 na taon dahil sa iyong 2 anak at 6 na taon dahil sa iyong kawan at 10 ulit na binago mo ang aking sahod." Nagpaupa si Jacob kay Laban bilang pastol. Ang kaupahan, lahat ng tupa na puti ay ibinukod ni Laban at pinaalagaan kay Jacob. Kapag ito'y nanganak ng itim, ay kay Jacob. Pero pag nanganak ng puti, kay Laban. Ang tupa na puro puti ay nanganak ng mga itim. Kaya dumami ang kaupahan kay Jacob. Nang makita ni Laban na ganun ang pangyayari, binago niya ang bayaran at lahat naman ng mga puti na mga nganak ng itim ay kay Laban. Subalit ang ipinanganak naman ng mga tupa ay puro puti at ito ay naukol na naman kay Jacob. Ganun pinayaman ng Diyos itong Jacob na ito. Kaya lang laging binabago ni Laban ang bayaran. Kaya si Laban ay madayang biyanan. Ang kamatayan ni Rachel, nakasulat yan sa Genesis 35:18-19. Habang siya'y naghihingalo, sapagkat namatay siya, kanyang pinangalanan siyang Benoni, subalit tinawag siyang Benjamin ng kanyang ama. Kaya't namatay si Rachel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. Si Rachel ang first love ni Jacob. Pero si Rachel ay namatay na maaga sa pagkasanggol ng kanyang bunsong anak na si Benjamin. Kaya itong Jacob na ito ay naranasan niya ang mapait na karanasan ng pagkabalo. Namatay ang babaeng kanyang minamahal sa panganganak. At kaya si Jacob ay nakaranas na maging single parents kay Jose at kay Benjamin na kanyang 2 anak na naging bunso. Sa ganitong pangyayari at kwento, ang anak ng Diyos ay hindi ligtas sa mga mapapait na karanasan ng buhay ng pag-aasawa. Si Ruben at Bilha. Samantalang naninirahan si Israel sa lupaing iyon, Si Ruben ay humayo at sumiping kay Bilha na asawang lingkod ng kanyang ama at ito'y nabalitaan ni Israel, 12 nga ang anak na lalaki ni Jacob. Ang kwentong ito ay nagpapahiwatig na si Ruben na panganay na anak ni Jacob at ang kanyang asawang lingkod na si Bilha ay nagsiping. Ito'y isang pangyayari na hindi nararapat na ang isang binata ay babarkada sa babae na may asawa. Sa totoo, sa kwento ng kasaysayang ito, bali magtiyahin itong si Ruben at si Bilha. Gayon din sa mga babae, kinakailangang huwag tayong lalapit ng sobrang close sa lalaki na hindi naman natin asawa. Kagaya nito, ito'y nangyari sapagkat si Ruben ay binata, siyempre ay sabik siya kapag siya ay nakakatanaw ng mga bagay na nakakainganyo sa mata. At ito namang si Bilha sapagkat siya ay likas na babae, nagkasala tuloy silang dalawa. Yan ang kwento ni Ruben at Bilha. Ang mga anak ni Jacob ay ito, aklat ng Genesis 35:23 at 26. Ito ang sabi. Ang mga anak ni Leah ang mga panganay. Ang mga anak ni Leah ang panganay. Ang naunang apat ay si Ruben, si Simeon, si Levi, si Huda. At ang sumunod ngayon ay si Dan at saka si Neptali. At pagkatapos ay si Gad at Aser. At pagkatapos ay ipinanganak si Isakar, si Sibulon at saka si Dina kay Leah uli. At ang mga bunso ay si Jose at si Benjamin kay Raquel. Kaya ang anak ni Jacob ay 12 lalaki at 1 babae. Yan ang mga anak ni Jacob. Si Jacob ay mabuting anak. Nalagot ang hiningan ni Isaac at namatay, at siya'y naging kasama ng kanyang bayan. Matanda na at puspos ng mga araw, inilibing siya ng kanyang mga anak na sina Isao at Jacob. Sang-ayon sa kwentong ito, si Isao at si Jacob ay magkasundo sa araw ng kamatayan ng kanilang ama na si Isaac. Kaya napatunayan ng banal na kasulatan na itong si Isao at si Jacob ay mabubuting mga anak sa kanilang ama na si Isaac. Natala rin sa banal na kasulatan na itong si Jose ay paboritong anak ni Jacob. Ganito ang pagkasulat sa aklat ng Genesis 37:3. Minahal ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y gumawa ng isang mahabang damit na kanyang suot. Ito ay mga pangkaraniwang nangyayari sa mga magkakapatid na mararami. Siyempre, yung mga panganay, mga unang naghirap yon. At ito namang mga bunso na dumating na huli ay parabang labis na mahal ng kanilang ama sapagkat sila ay malalaki na ang mga panganay at ito namang mga maliliit ay itong mga huling ipinanganak ay mga bata at maliliit pa. Kaya parang nagiging paboritong anak itong mga huli kagaya ni Jose. Pero ang totoo niyan, si Jose at si Benjamin ay ulila sa ina. At natala dyan sa banal na kasulatan na si Jose ay gumawa ng isang mahabang damit para kay Jose. Kaya nga, itong mga babae sa buhay ni Jacob, aking iniisip na hindi aalagaan si Jose at si Benjamin. Hindi. Dahil itong mga babaeng ito ay laging nag-iinggitan. Kaya si Jacob ay napilitang tumahi ng damit para kay Jose. At ito ay naging napakaganda at naging kaingit-inggit para sa kanyang mga kapatid. Si Jacob ay single parents para kay Jose at kay Benjamin. Kaya natural na ang kanyang atensyon ay mababaling ng maganda, matindi at madiin sa buhay ng kanyang huling dalawang anak na si Jose at si Benjamin. At ang dalawang batang ito ay ipinanganak sa babae na kanyang labis na minamahal, sa babae na kanyang first love. Sa pagpapatuloy ng kwento ng pamilya ni Jacob, ipinagbili nila si Jose sa Ehipto dahil sa kanilang inggit. Ang anak ni Jacob ay 12 lalaki, na panglabing isa itong Jose na ito na kanilang kinaiinggitan, sapagkat si Jose ay nanaginip na ang 11 tribong ito ng Israel ay yuyukod sa kanya. Ipinagbili si Jose sa Ehipto, ito'y nakatala sa Genesis 37:28. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midyanita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose ay dinalan ng mga Ismailita sa Ehipto. Ganito ang inggitan ng mga magkakapatid sa pamilya ni Jacob. Kaya si Jacob ay nakaranas ng matinding kalungkutan, sapagkat ang kanyang paboritong anak na si Jose ay basta na lamang nawala sa kanyang paningin. Inutusan lang niya na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nagpapastol ng tupa, hindi na nakauwi. At ang sinabi ng kanyang mga kapatid, marahil ay nakain siya ng mabangis na hayop sa parang. Subalit nagkaroon ng gutom sa lupain at nabalitaan nila na maraming pagkain sa Ehipto. Kaya sila'y inutusan ni Jacob na pumunta sa Ehipto at bumili ng pagkain. Yan ay nakasulat sa aklat ng Genesis 42:3. Kaya't ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba upang bumili ng trigo sa Ehipto. Ang kanilang karanasan ngayon sa Ehipto ay natagpuan nila si Jose. At nang kanilang matagpuan doon si Jose ay nagpakilala sa kanila na isang Ehipsyo, isang masungit at mabagsik na tagapamahala. At sila ay inimbestigahang mabuti kung ang kanilang ama ay buhay pa at kung totoo na sila ay 10 magkakapatid. Sa pag-iimbestiga ni Jose sa kanila, sapagkat sila'y kaniyang nakilala, ay sila'y umamin na mayroon pa silang isang kapatid na bunso na ang pangalan ay Benjamin. Subalit ang 11 ay patay na, at iyon ay walang iba kundi si Jose. Kaya alam ni Jose na ang kanyang mga kapatid ay nagsisinungaling. Kaya ang sabi ni Jose sa kanila, sige, umuwi kayo. Subalit hindi kayo makababalik dito kung hindi ninyo kasama ang bunso ninyong kapatid na inyong sinasabi. Kaya napilitan silang bumalik sa pagdating ng maraming mga araw at naubos ang kanilang pagkain na binili sa Ehipto, at kinailangan silang muling bumalik at bumili. Kaya't sila'y muling inutusan ni Jacob. Pero sila'y nagsabi, hindi kami makababalik kung hindi namin kasama si Benjamin. Sige, idalhin ninyo si Benjamin upang kayo'y makapunta sa Ehipto. Subalit kapag siya'y hindi nakauwi, ay lulusong ako na may kalungkutan. Kaya ito ang nakatala sa aklat ng Genesis 43:15. Kaya't dinala ng mga lalaki ang handog at ang dobleng dami ng salapi at si Benjamin, sila'y pumunta sa Ehipto at humarap kay Jose. Ganyan ang salaysay ng Biblia kung papaanong may sobrang drama sa sangbahayan ni Jacob. Ito ay kwento ng magkakapatid na nagkakainggitan, at ito ay kwento rin ng magkakapatid na nagpatawaran. At ito ay kwento kung papaano na itinatawid ng Diyos ang isang pamilya. Bagaman may kahirapan, bagaman may kalungkutan, ang Diyos ang nangangasiwa sa pamilyang ito ni Jacob. Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Hindi na makatiis si Jose, nakita na niya ang kanyang kapatid na si Benjamin, at ang kanyang mga kapatid naman ay nagsisisi na sa kanilang ginawa na siya ay ipinagbili sa Ehipto. Kaya sinabi ni Jose, nakatala ito sa aklat ng Genesis 45:3. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama? Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya sapagkat sila'y nanginig sa kanyang harapan. Hindi nila akalain na ang kanilang ordinaryong buhay doon sa Kanaan na sila ay naghahanap buhay at kasama ng kanilang magulang, ang kanilang kapatid na kanilang ipinagbili, mga 20 taon na ang nakararaan, ay biglang lumitaw sa kanilang harapan isang lalaking makapangyarihan na gobernador ng Ehipto, pangalawa sa paraon. Sa ganitong kalagayan ay nagkaroon ng matinding pagpapakumbaba sa mga kapatid ni Jose at matinding pagpapatawad sa bahagi ng buhay ni Jose. Yan ay nakasulat sa aklat ng Genesis 45:5. Ngayon, huwag kayong magdadalamhati o magalit sa inyong mga sarili sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Totoong napakapait ng naging buhay ni Jose nang siya'y ipagbili sa Ehipto, sapagkat siya'y naging alila sa bahay ni Potipar, at siya ay naging bilanggo, at siya'y naging tagapag-alaga ng bilanggo. Subalit ngayon siya na ay isang gobernador sa Ehipto, at ang kanyang mga kapatid ay siyang lumapit sa kanya upang bumili ng pagkain. Ang kwentong ito ay maliwanag na pangunguna at pangangasiwa ng Diyos sa kabila ng mga mapapait na karanasan ng buhay. Minsan tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na karanasan ng buhay, at siyempre kung sino ang mga taong gumawa nito ay silang may kasalanan at mahirap sa atin ang magpatawad. Subalit narito ang kwento ng isang pagpapatawad sa pamamagitan ni Jose na sa kanyang mga kapatid, at ito ay nangyari sa loob ng sangbahayan ni Jacob. Ang pamilya ni Jacob ay hindi basta-bastang naglakbay sa buhay na ito ng ginhawa, panatag, tiwasay at payapa. Nakasalubong sila ng bagyo ng buhay. Subalit sila ay nagpapahalaga sa bawat isa bilang magkakapatid. Ito naman, balik tayo kay Jacob sa kaniyang pagpapahalaga sa kaniyang mga anak nang siya'y matanda na at malapit na siyang mamatay. Genesis 49:1. Ipinatawag ni Jacob ang kaniyang mga anak at sinabi, "Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap." Ang ibig sabihin niyan ay binasbasan ni Jacob ang kaniyang 12 anak na lalaki. Lahat sila ay may kanya-kanyang pagpapala. Lahat sila ay may kanya-kanyang kahirapan na pagdaraanan sa buhay. Subalit lahat sila ay magiging isang malaking bansa. Bawat isa sa kanila ay magiging isang malaking tribo, magiging isang malaking lahi. At silang lahat na 12 lalaki ay mag-aanak at magkakaroon ng lahi na napakalaking tribo. Yan ang pagpapahalaga ni Jacob sa kanyang mga anak. Subalit natala rin na si Jacob ay mayroong pagpapahalaga sa kanyang mga apo. Minsan tayong mga magulang ay hanggang sa anak lang, ayaw nating mag-alaga ng apo. Pero ito, nakatagpo ako ng kwento sa Biblia ng pagpapahalaga sa apo. Sinabi pa niya ito. Nakasulat sa aklat ng Genesis 48:20. Ang mga Israelita, sa Diyos ay hihilingin. Dahil kayo'y pinagpala, sila may pagpalain din. Sa kanilang kahilingan, ganito ang sasabihin, kayo nawa ay matulad kay Ephraim at kay Manases. Anong ibig sabihin? Si Ephraim at si Manases ay binasbasan ni Jacob at sila'y kaniyang pinagpala sa pamamagitan ng kaniyang mga pagsasalita. At ang kaniyang mga sinabi para kay Ephraim at kay Manases ay puro magaganda upang sila ay maging maunlad, maging maginhawa ang kanilang buhay at sila'y maging masagana at maging malaking mga pamilya. Itong Manases na ito at itong Ephraim na ito ay naging karugtong ng pamilya ni Jacob. Sila ay naging 12 sa mga tribo ng Israel. Ang lahat ng mga anak ni Jacob. Ano, ang lahat na anak at apo ni Jacob. Nakasulat yan sa Genesis 46:26. Lahat ng taong sumama kay Jacob sa Ehipto na kanyang sariling mga anak, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, sa kabuuan ay 66 na katao. Ang Biblia ay nagtala ng ganito kalaking pamilya, kasing kagaya ni Jacob, na ang kanyang anak, puwera ang kanyang mga manugang, lahat ng lumabas sa kaniyang bayawang na bahagi ng kaniyang dugo, nagdaan sa kaniyang lahi, na nakasama niya sa Ehipto ay 66 na katao. Kung ganito sana kalaki ang pamilya ngayon, ito ay isang napakasayang pamilya. Hindi ngayon at malaking pamilya ay magiging mahirap, hindi. Ang pagiging malaking pamilya, ang totoo niyan ay isang napakasaya, isang masaganang pamilya. Kaya ang pamilyang ito ni Jacob ay halimbawa ng isang napakalaking pamilya. Subalit sila ay pinagpala at ginabayan ng ating Panginoon. Iyan po ang ating pag-aaral ngayon.
1: Maraming salamat sa ating tagapagsalita, Pastor Nick. Punong-puno na naman po ng kaalaman ng ating napakinggan. Takeaway, Pastor Nick.
0: Yes.
1: Simula pa lang sa pag-aasawa, no? Ay hindi lang ang marriage po pala, hindi lang sa dalawang tao. Kundi
0: pati biyanan
1: o pag-aasawahin mo, tama po ba? Asawahin mo ang buong family kasi dynamics po 'yon ng marriage na sinasabi. At itong kwento po ni Jacob, yung part 2 po nating napakinggan, ay talagang parang teleserye talaga.
0: Oo.
1: Ibang klase, lahat po, yung pain, yung hardship, lahat ng betrayal, emotions ay makikita po natin dito. Pero pag sinabi po natin yung overall na highlights po ng family, is talagang yung struggles ay nandoon dyan, pero ang blessing po ng Panginoon ay nandoon din at hindi nawala.
0: Ganyan po ang pagpatnubay ng Panginoon kay sa pamilya ni Jacob. Kaya po, aking pinatutunayan sa inyo na ang pagpapamilya ay hindi lamang basta tahimik, basta payapa, basta tiwasay. Ang pamilyang ito na natala sa banal na kasulatan ay nagpapakilala na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa kabila na ang Diyos ay Diyos ni Jacob, ang pamilya ni Jacob ay isa rin sa mga may miserableng pamilya sa kanilang kapanahunan ng pinagdaanan. Ang pamilya ni Jacob ay nagdaan din sa maraming kabiguan, nagdaan din ng kahirapan, nagdaan din ng malulungkot na mga bahagi ng kasaysayan. Subalit sila ay nakabawi dahil ang Diyos ang pumapatnubay sa kanila. Tayo po ay manalangin. Mapagpala, dakila po naming Diyos, muling naghatid sa amin ng kwento at kasaysayan ang pamilya ni Jacob, kung paanong siya ay iyong pinatnubayan. Hindi lamang siya, kundi kasama ang kanyang mga anak at gayon din hanggang sa kanyang apo, sila ay iyong sinamahan, ginabayan at pinagpala. Narito ang lalaking nagbigay ng pagpapahalaga sa kaniyang sangbahayan. Narito ang magkakapatid na may pagkukulang at kasalanan, subalit mayroong bahagi ng pagpapatawaran at pagbibigayan sa isa't isa. Tunay, Panginoon, na ang malasakit sa pamilya ay totoo at ito'y dapat ding mangyari at maghari sa aming buhay. Pagpalain po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay saan mang dako sila naroon. Ano man ang kahinaan ng aming pamilya, pagalingin mo, Panginoon, at kami iyong patawarin. Alang-alang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang program ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita ng pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Muli ako po si Ma'am Mildred Santiago ang nagiiwan ng mga katagang, kung may pangangailangan ka, ilapit mo sa Panginoon dahil ang tinig niya ay punong-puno ng pag-asa. Pastor Nick.
0: Sa atin po na mga tao na nagtitiwala sa Diyos, kagaya ni Jacob, tayo rin ay pupwedeng maging halimbawa at uliran sa pagpapamilya. Si Jacob ay nagkaroon ng maraming mga anak. Tayo rin ay pwedeng magkaroon ng maraming mga anak. At sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon, matuto po tayong magtiwala na ang ating mga anak ay bibigyan niya ng magagandang mga kinabukasan at mga pagkakataon upang umunlad, guminhawa at maging mayaman. Yaman nga lamang ay palagi nating ipakikilala sa kanila na mayroong Diyos sa langit na siyang sa atin ay pumapatnubay. Sa kabila ng mga salimuot na kwento ng magkakapatid na mga anak ni Jacob, alam nila na mayroong Diyos sa langit na nagpapala sa kanilang ama. Ang Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang ninuno na si Abraham, ang Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang lolo na si Isaac, at ang Diyos na pinaglilingkuran ng kanilang ama na si Jacob ay dakila, matuwid, sakdal at banal. Sa ganun ding landas, ang magkakapatid na ito ay nagpatuloy bilang lahi ng Israel. At sila ay isang napakasaganang bansa at mayaman. Yan po, pagpalain tayo ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Higit 2 dekada ang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyado relationship sa Panginoon dahil nga nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no, kampante ka kumbaga man sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag nating fully reconcile, sa pamamagitan lamang ng isang military operation o sa pamamagitan lamang ng mga livelihood. Binabanggit nga natin kung ma-deradicalize natin ng isang FR sa pamamagitan talaga ng spiritual, yung tuloy-tuloy na paggabay ng mga pastor o ng mga religious para gabayan yung isang tao, isang naliligaw na landas. Ang pinakang pangunahin natin bilang fully reconcile, akayin, gabayan yung mga kapwa FRs para tahakin talaga yung tunay lang na landas ng pagbabago. At syempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob, na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no, yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakapangunahan ko, pinagkakakitaan.
0: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya na hanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
1: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatid natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan tayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
0: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917 1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati po para sa aming mga minamahal na taga-subaybay at taga-pakinig. Welcome back po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga kapatid? Ayan, sana po ay masaya at okay kayong lahat. Muli na naman po tayo magkakasama sa ating 30 minutong talakayan upang muli na namang maghatid ng mabuting balita ng pag-asa. Tayo po ngayon ay nasa huling paksana dito sa ating seryeng may pamagat na Healthy Family. Sa ating pong huling episode, pag-uusapan po natin ang tungkol naman sa family harmony. Kaya naman samahan niyo lamang po kami mga kapatid, huwag niyo na pong ilipat ang channel ng inyong mga TV o kung saan man po kayo nanonood, Facebook, YouTube o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. Ako po si Sister Beverly Albotante, ang inyong pong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. At ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ayan, atin pong muling makakasama ang masipag na pastor ng Seventh-day Adventist. Welcome pong muli, Pastor Samuel Fernando. Kumusta po kayo, Pastor? And bago po tayo magsimula, mga kapatid, kung gusto niyo pong makatanggap ng aklat na Steps to Christ, kung saan ang aklat pong ito mga kapatid ay makakatulong sa atin upang mas makilala pa ang Diyos at magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Ito po ay matatanggap ninyo ng libre. Ang kailangan nyo lamang pong gawin ay mag-text sa numerong 0969-283-5433. Maaari din po kayo mag-message sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Search nyo lamang po sa inyong mga Facebook ang Adventist Teleradio.

0: Huwag lamang po ninyong kalilimutan na isama ang inyong buong pangalan at kumpletong address sa inyo pong mensahe. Ayan, para po sa ating pagsisimula, hilingan po natin si Pastor Samuel na isang panalangin.
1: Tayo po'y manalangin. Amang banal, Diyos mahabagin po sa lahat. Maraming po salamat sa banal na pag-ibig, pag-aaruga at pagkakalinga. Tunay nga ang pamilya ni pong ipinagalob sa amin. Kami o Diyos ay patuloy pong nagkaroon ng isang matagumpay na kalagayan sapagat ang inyong pong pamilya na inyong pinaglilingkuran at pinangasawaan ay nagbigay po sa amin ng blessings upang sa ngayon kaming lahat o Diyos ay tiyak na magkaroon ng maayos at masayang pamilya. Pagpalain pong ba't isa sa mga usapang ito, sa ngalan po ni Jesus, amen and amen. Yan, so tonight po mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muli ay magkasama sa ating pong huling topiko or paksa na kung saan ay mayroon pong kinalaman sa family harmony. Kahapon ating pong talakay or ating pong binaybay ang tungkulin po ng asawang babae or asawang lalaki. So tunay nga ang ating pamilya, ito po ay inilunsad ng ating Panginoon upang ito po ay mag-nurture po sa bawat membro po ng tahanan. Sabagat ang ika niya, relationship in the family are compared to a flashlight which needs batteries or energizers. Katulad po ng mga ating sinagawang ilustrasyon noong nakarang araw o ng ilaw na ito, yung mga flashlight ay mayroon po mga instrumento. Mayroon po mga batteries, okay? O pa sa ngayon, ang flashlight or ang ilaw ay mag-iilaw or magliliwanag dahil ginagamit bilang instrumento upang tanglawan at makita ang mga bagay na magbibigay po sa atin ng isang matagumpay na buhay. The energizers are desirable traits practiced by the family members to keep relationship harmonious. These traits should be developed in order to have a happy family. Ang gayong mga kaugalian o katangian po sa loob ng pamilya ay marapat itong i-practice sapagkat ito po ay nagbibigay ng happy family. Okay? Matanglawan ang pamilya, ma-energize ang pamilya, at pagkatapos po ay ma-practice ito, tunay magkaroon ng harmony sa loob po ng pamilya or tahanan. Meaning, kapag ito po ay nangyari sa buhay natin, ang unang benepisyo nito ay walang iba, kundi ang bawat o ang buong pamilya nito ay magkaroon ng loyalty sa isa't isa. Okay? Because loyalty is being true and faithful to the family's name is expected to uphold it, and members of the family should always defend the family name in terms of dangers and crisis. Sa mga tuwid, okay? Ang word or ang pangalang pamilya, ito po ay marapat nating pakaingatan sapagat sa panahon ng dangers, sa panahon ng problema or crisis or pangailangan sa buhay, andyan ang ating buong pamilya upang ipadama at pakaingatan, kalingain at suportahan ang bawat isa. Although walang pamilyang perfect, eh, walang pamilyang perfecto, pero sa panahon ng pangailangan or problema, andyan ang isa't isa or andyan sila upang tayong lahat po ay i-comfort at bigyan ng isang maayos at matatag na kalagayan at ma-inspired tayo sa gitna ng mga crisis natin pong naranasan. Kaya blessings po ang pamilya. Huwag tayong magkaroon ng tanim na galit or hindi kaya ay magsisi sa ating pamilya kundi pagkos. Ating pasalamatan sapagkat tayo po ay nagkaroon at mayroon tayong pamilya. Next na benepisyo, helpfulness and cooperation is working willingly with the family for safe, helpful, and happy home. A family is a cooperative endeavor where the members equally share responsibilities. Ang ibig sabihin nito po ay ginamit yung na termino yung cooperative. Okay? Ang buong membro po ng pamilya ay membro ng cooperative. Okay? Opas ngayon, ang kanya-kanyang mga tungkulin po ay na-distribute sa kanya-kanyang membro. Okay? Ang mga tungkulin at responsibility po ay na-distribute doon sa bawat miyembro ng pamilya upang sila yon ay magkaroon ng ganap at sapat na harmony sa loob po ng pamilya. Okay? So marapat bilang mga magulang ay ati pong i-divide doon, tinatawag na division of labor. Okay? Mula sa tatay hanggang sa nanay at sa mga anak ay nakasegregate o na-divide po ang mga kanya-kanyang tungkulin upang ang flow ng pamilya ay maibahagi sa isa't isa. Okay? Household tasks should be assigned to all members of the family depending of their age and capabilities. The parents should see to it that every member of the family does his or her assigned task. Ito ngayon, bilang magulang, ating tiyakin na ang mga tungkulin o mga tasks sa loob na pamilya o tahanan ay naka-divide doon sa kanya-kanyang kakayanan or kakayahan. Ito yung kanyang tungkulin, ito ka magugas ang plato, itong gagawin mo, itong gawin mo. Meaning po ay naka-distribute iyan sa kanya-kanyang pamilya. Ano pong purpose niyan? Ang purpose po niyan ay harmony. Peace and harmony would be affected if members do not do their duties and respond civilities. Kapag ka hindi po pantay-pantay na distribute ang mga tungkulin o mga duties sa loob ng pamilya, maapektuhan yung peace at yung harmony po ng pamilya. Marahil isipin ng isa, bakit ako na lang lagi? Bakit ito yung aking tungkulin? Siya naman ay umuupo, walang ginagawa. Nagkaroon po ng sisiyan at nagkaroon po ng isang palunumbatan. Meaning, marapat po ay pantay-pantay na na-distribute o nabahagi ang mga duties sa loob po ng pamilya at sa kanya-kanyang membro po ng pamilya o tahanan. Okay? Sunod na benepisyo, pangatlong benepisyo, venerate and respect, okay? Or tinatawag na paggalang, okay? Issuing high regards for the members of the family or elders and being kind and courteous to each other, okay? Marapat po andoon yung respeto at paggalang sa isa't isa bilang kinatawan at membro ng pamilya at ng tahanan. Yan po yung pinakamainam na benepisyo. Kapag ka nangyari po yan at na-practice o naging lifestyle ng bawat membro po ng pamilya, tunay ang harmony at ang peace sa loob ng pamilya ay lalong magtumibay at magyumabong ng mainam. Next. Pangapat po, companionship, di ba? Is developed when one enjoys the company of one another. Okay? Meaning sa loob po ng pamilya ay marapat doon po yung tinatawag na pagkakalingahan sa bawat isa. Okay? Needs natin yung kanyang presensya, yung kanyang saklolo ay needs po natin. So marapat po ang bawat isa po ang doon po yung tinatawag na respeto. Is developed among family members when they enjoy activities together. Families should also plan outings, parties, sport activities, travel. This is one way fostering closer family ties. Wow. Ito po ay isang kapahayagan na ang buong pamilya or ang pamilya ay mayroon pong pagkaka-isa at pagkasundo-sundo. Meaning, mayroon silang mga ginagawa na sila po ay nagkakaisa. Okay? Marapat mayroong mga outings, mayroong mga parties, mayroong mga activities, mayroong mga travels, kung saan ito po ay nag-nurture sa damdamin ng isa't isa upang kanilang pahalagahan ng mainam yung harmony at yung peace sa loob po ng pamilya. Sunod po, self-control. Okay? Ang self-control po ay isa ito sa mga command or ingredients para magkaroon ng harmony and peace sa loob po ng pamilya. Is a self-command which prevents the exhibition of emotion, losing one's temper causes family conflicts because one may say or do things which one may regret later on. So meaning ito po yung pinamainam, no? Kaya nga mayroong kanta, ang pagpipigil ay mahalaga sa buhay ng isang tao, lalo pang ikaw ay Kristiyano. So meaning yung self-control or yung pagpipigil po ay isa sa pinakamainam na ingredients or sangkap para magkaroon po ng harmony sa loob ng pamilya. At kapag tayo po ay mayroong tinatawag na galit, ay marapat po ito ay manurture agad ng self-control. Okay? Kontrolin natin at magkaroon tayo ng kalmado sa buhay natin at tunay
2: ang harmony po ay maimintinar sa loob po ng pamilya o relasyon. Okay? Kasiglahan, sunod. Ang kasiglahan po ay isang inspirasyon ng pamilya. Di ba? Kapag nakita natin ang ating isa sa membro ng pamilya, ay mayroong problema. Ngayon ay masigla ka, ngumingiti ka, ikaw ay tumatawa. Yung membro ng pamilya na mayroong problema ay na-inspired siya. Okay? Nabibigyan siya ng nurturing upang ang problema ay marapat. Huwag isipin ko ni Bagkos, laging positibo sapagkat yun ang tungkulin natin bilang membro ng pamilya na maging positibo sa lahat ng pagkataon upang sa ngayon manurture at ma-assist natin at matulungan natin ang ating buong membro ng pamilya upang silang lahat at tayong lahat po ay maging positibo. Okay? Keeping the family in God's spirit by seeing and doing things that gladden the hearts of parents and children. Pinapaligaya ang damdamin at buhay po ng isa't isa. Next, obedience. Okay? Ang obedience po ay isa ito sa mga ingredients para magkaroon ng harmony. Okay? Kapag tayo po ay inatasan, inutusan tayo ng ating mahal sa buhay, or member ng pamilya, or tahanan, ay marapat ito po ay mayroon pong obedience. Or hindi kaya mayroon mga rules, alituntunin, or batas sa loob ng pamilya, ay marapat itong mahalin at pakahalagahan ng mainam. Why? Ang rules po or alituntunin sa loob ng pamilya, hindi iyan ibinigay para limitahan ang ating gawain, hakbang, or mga panukala. Kundi bagkus yan po ay ibinigay para guidelines para ma-maintain ang harmony sa loob ng pamilya. Okay? Meaning, malaki po ang tungkulin. Okay? Yan po ay nag-iingat ng ating pong buhay at relasyon. The role set by the family must always be obeyed to have harmony in the family. All the family members must be obeyers. Tayo mga magulang, okay? Ay mga pangunahing tagapangasiwa at marapat tayo po ay mga modelo at ihimpulo sa pagsunod, pagtatalaga sa mga alituntuning or batas na ito. Next, communication, okay? Para bagang ang communication ng ating po natalakay noong nakarang araw, so ito po ay isa sa mga ingredients para magkaroon po ng harmony sa loob ng pamilya o tahanan. Expressing your ideas and feelings, it is a two-way process, taking and listening. Okay? Meaning po yung communication ay naka-umbrella doon yung tinatawag na talking and listening. Okay? So marapat kapag time mo na magsalita, ay magsalita ka. Kapag time mo makinig, makinig ka. Okay? Talking and listening. Touching or contact between parents and children arouses in children a sense of security and self-confidence. Well, purihin ang Diyos sa puntong ito sapagkat ang life po nito, tayong lahat po ay magkaroon ng isang maayos at matatag na pamilya sapagkat mayroon pong harmony. Ang bawat isa po ay gumaganap sa kanya-kanyang tungkulin. Next, honesty. Okay? Ang honesty po ay isa ito sa mga ingredients din ng family harmony. The act of being upright and truthful in word and in deed is family members have confidence of other family members. Magkaroon sila ng tawag na kumpiyansa or confidence at maimpluwensyahan ang buong membro na pamilya at ang buong membro na pamilya po ay magkaroon din po ng tinatawag na confidence sa kanilang ginagawa at magampanan po nila ang kanilang tungkulin upang silang lahat po ay maging honest or maging matapat. Ayan, next. Love is a lamb will reveal the meaning of the ties or of affection that bind the family members together. Di ba? In other words, ang love ay isang liwanag at tanglaw. Okay? Nagbibigkis sa bawat isa sa atin o sa buong pamilya upang ang buong pamilya ay still isa or iisa sa harap po ng Diyos. Love which must anchor itself to the divine love. Meaning, yung love natin pong ginagamit sa loob ng pamilya ay marapat po ay nakaangkla doon sa tinatawag na divine love. Meaning, divine love is the source of everything. Ang pag-ibig buhat sa langit o ang pag-ibig ng ating Diyos ay pinagmulan ng lahat ng bagay or ingredients upang magkaroon ng harmony sa loob na pamilya. Okay? Yung honesty ay naka-umbrella sa love ng Diyos. yung pagiging masunurin ay nag-umbrella sa love ng Diyos. Meaning, ang ibig sabihin nito, marapat ang buong pamilya ay unahin nilang mahalin ang Diyos. Kapag ating minahal po ang Diyos sa buhay natin, ang lahat ng bagay ay magubunga hanggang ang hantungan nito ay walang iba kundi ang yung harmony sa loob po ng pamilya. Okay? Awareness is allowed will enable the family to see and feel that the marvelous beauty of the world around them is our home. Wow! Maganda, no? Yung awareness, ano po ba ang ibig sabihin ng awareness? Okay? Marapat po ay kapag tayo ay member ng pamilya, aware tayo sa kanya-kanyang mga kailangan ng ating pamilya. At maging sensitive tayo sa ilang pong mga needs sa buhay. Kasi kapag nangyari po ang mga bagay yan, ikanito ay the beauty of the world around us is our home. Sapagkat mayroon pong awareness. Okay? Meaning yung awareness po ay isa ito sa mga ingredients upang magkaroon ng harmony sa loob po ng ating pamilya or ating tahanan. Okay? Next, joy. Joy is alone will help the family embark in life as one great adventure and thus make its member accept life's challenges and frustration and have a courageous life. Kapag tayo po ay naging masiglahin, maging masiyahan, kaya nga sabi nga sa awit ay, a merry heart, do it good like a medicine. Sa Tagalog, masayang puso, luna sa kalungkutan, ikaliligaya sa tuwi-tuwi na ang malungkotin, pumapangit. Itangan, in other words, kapag tayo po ay naging masiyahin, okay? Ang pagiging masiyahin po ay ilaw iyan ng ating pamilya at tumutulong iyan o nakakatulong sa ating pamilya upang ang ating pamilya in times of challenges, frustration ay magkaroon sila ng courage sa buhay nila at naging positibo sila sapagkat inspired sila sa ating pong pagiging masiyahin. Ngayon, ito po ang naging resulta nito, okay? Honesty, integrity, caring, supportive, togetherness, generosity, and respect, yan po ang bunga na pagiging masiyahin. Okay? Meaning, gusto po ng Diyos natin na pinaglingkuran bilang mga asawang babae, asawang lalaki, magkapamilya, at mga anak, ating gampanan, ang ating kanya-kanyang tungkulin. Manong advice dito sa aklat po ng Matthew chapter 19 verse 6, ayan, Titus, Deuteronomy, and Exodus 20 verse 12. Sabi ito, they are both required to keep their marriage vows faithfully. Parents are commanded to love, instruct, and discipline their children. And children are commanded to honor and obey their parents. Kita mo yan? Ate pong inisa-isa dito ang tungkulin ng nanay, ng tatay, at ng anak. Kapag nagapanan po ng tatay at nanay, anak ang kanya-kanyang tungkulin, saka mangyari po yung harmony sa loob ng pamilya. Para bagang ang ibig sabihin ng harmony sa ibang lingwahe ay pwede mong matawag na unity. Eh? Katulad po ng isang bike o ng isang instrumento o bike na lang, kapag kulang ang rayos, kulang ang gulong, hindi tatakbo ng maayos yung bike. Yung pamilya ay kapag kulang po, hindi nagkapanan ng nanay ang kanyang tungkulin o ng tatay ng anak ang kanyang tungkulin, ay paano magkaroon ng harmony sa loob ng pamilya o tahanan. So, minyan marapat po tayong lahat po ay magkaroon ng isang pananaw upang himukin natin ang ating sarili upang ang mga kanya-kanyang tungkulin ay magkapanan. Okay? But when there is a commitment to one another, family relationship will remain strong and steadfast despite of any change of feelings. Okay? Kapag ka mayroong commitment po sa isa't isa, as a pamilya, ang relasyon sa pamilya will still remain strong and steadfast despite of challenges. Okay? Meaning kapag ka mayroong commitment, although mayroong mga trials, mayroong mga crisis, mayroong mga pagbabago, still remain pa rin or natili pa rin matibay, harmony pa rin ang isa't isa o ang pamilya. The strongest family relationship are those that involve God in them. Ang pinakamasayang at pinakamatibay or matatag na pamilya or relasyon ay walang iba kundi involve ang Diyos sa buhay nila. Kung atin tignan po yung talapo ng Acts chapter 21 verse 9, ika dito, we are told that Philippi or Philip, the evangelist, had 4 daughters. Mayroon po siyang 4 na anak na babae who prophesied living together with him, they shared the same passion for God's word and service that their father had. Hamakin niyo po yan, ang anak ni Philippi po ay nagkaisa rin kung ano ang ginawa ng kanyang tatay ay gayon na po ang ginawa ng kanyang anak at tunay, sila ay natiling isa at nagkakaisa. Ang putong ito ay nagpapahiwatig po sa atin na kapag ang tatay, nanay at ang anak ay nagtalaga ng mainam sa pangasiwa ng ating Panginoon, saka mangyari yung harmony sa loob ng pamilya sapagkat ang Diyos po ang siyang nangasiwa roon. Okay? And his family provided warm Christian hospitality to weary missionaries like Paul as he returned to Jerusalem. Okay? Katulad ni Pablo, this shows us that the closer that family members draw to the Lord, the closer they will also to be one another. The more tayo lumalapit sa Diyos, the more naman tumitibay ang ating pamilya. When they love the Lord very deeply, they can share the love of God meaningful and have meaningful relationship. Meaning, ang pag-ibig ng Diyos po ang pinakapundasyon sa lahat ng bagay. Kaya aking ganito, kung ito po natin yung papakinggan, at marahil ito po ay nakikita natin o narinig natin lagi-lagi, there is a saying that a family that prays together stays together. Lasting marriages are built on honesty, effective communication, parentship, the model for the children, okay, and the family, and magkaroon ng tunay na kapayapaan sa loob po ng pamilya. Tunay po sa bangas pong ito. Nais po ng Diyos ang pamilya mo at pamilya ko ay magkaroon ng harmony. Family harmony doesn't happen overnight. It happens kapag tayo po ay mag-spend time together at magkaroon ng harmony. Pag-alang, pag-respeto, pag-amahal sa isa't isa, ang bunga nito ay magkaroon ng harmony ang ating pong pamilya. Ang aking pong buhay na panalangin ngayon pong oras na ito, tayong lahat, ikaw ako, tayong lahat, ay patuloy magtalaga ng ating sarili sa Diyos upang sa iyon, yung harmony ay lalo pong mangyari sa ating kanya-kanyang tahanan.
0: Amen. Maraming salamat po, Pastor. Marami na naman pong karagdagang kaalaman ng ating mga minamahal na tagapakinig. At dito po nagtatapos ang ating seryeng May Pamagat na Healthy Family. Nawa ay lahat po tayo maraming natutunan tungkol sa ating mga role bilang magulang at role ng bawat isa sa pamilya at kung paanong tayo ay magkakaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Ayan, sa ating pagtatapos, Pastor, meron pa po ba kayong naisabihin o panawagan sa ating mga tagapakinig?
2: Ayan, so maraming salamat po sa inyo pong pagtungay, pagsubaybay sa ating pong topiko at sa programang ito. Harinawa ang ating kanya-kanyang pamilya ay patuloy pong magkaisa, ating mahalin ang ating magulang, ang ating mga anak. Upang sa ngayon, ito po yung pinakamainam na regalo na ating maibigay sa ating membro ng tahanan at pamilya. Ang pag-ibig punawa ng kalangitan ang ating patuloy marasan ngayon at magpakalman sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.
0: Amen. Thank you, Pastor. Mga kapatid, kung kayo po ay may mga katanungan pa tungkol sa ating mga napag-usapan o gusto niyo pong mag-request ng panalangin o kaya naman ay magkaroon ng libreng aklat na Steps to Christ, maaari po kayo mag-text sa numerong 0969-283-5433, 0969-283-5433. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa ating Facebook page na Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. At huwag po ninyo itong kalilimutang i-like, mga kapatid. Patuloy po kayong sumubaybay at tumutok dahil bukas ay mag-aaral po tayong muli at magsisimula ng ating panibagong serye. Ayan, sa ating pong pagtatapos, pangunahan po tayong muli ni Pastor Sam sa isang panalangin.
1: Tayo po yung manalangin. Kagalang-galang mahabaging puryos. Tunay nga niyo pong pinagalob sa amin ng isang matagumpay, maayos, matatag na pamilya dahil sa inyo pong basbas at pag-ibig sa bat isa po sa amin. Inyo Diyos tulungan at inurture ang aming kanya-kanyang relasyon upang ang aming pong tahanan ay masumpungan ang tunay na kaligayahan, pagtulong-tulungan sa isa't isa upang kaming lahat o Diyos ay manatiling matapat sa aming kanya-kanyang tungkulin. Pagpalain po ang bat isa sa mga usapang ito sa ngalan po ni Jesus. Aminan. Amen.
0: Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mabuting balita ng pag-asa upang magsilbing inspirasyon sa lahat hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kapatid at kaibigan, Sister Beverly Albotante po na nagsasabing, kay Jesus lamang natin masusumpungan ang tunay na pag-asa. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan, kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho, naway patuloy po natin maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Welcome sa isa na namang pong episode mga kaibigan ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang programang nagbibigay ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin ngayong gabi mga kaibigan ay 6:02 PM. Hatid po yan sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ngayong gabi mga kaibigan, tatalakayin po natin ang isang kondisyon na madalas hindi naiintindihan pero maaaring maranasan ng kahit sino, at yan po ang hyperventilation syndrome. Alam niyo po ba na hindi lang po ito basta-basta mabilis na paghinga? May mas malalim itong dahilan at may mga paraan para maiwasan at matugunan po ito. Kapag tayo po ay kinakabahan, natatakot, o biglang nagugulat, mapapansin po natin ano, mga kaibigan, na bumibilis po ang ating paghinga. Pero sa ibang tao, may tinatawag po tayo na hyperventilation

0: syndrome, kung saan nagiging madalas o sobra ang mabilis na paghinga na nagdudulot po ng iba't ibang sintomas sa katawan. Para linawin po ito sa atin ngayong gabi, kasama po natin si Dr. Paul Rotwell de Jesus, isang lifestyle medicine doctor. At kung kayo po ay may mga katanungan panukol po sa ating paksa ngayong gabi na hyperventilation syndrome, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page po na Adventist World Radio Manila. At si Doc Rotwell po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan ngayong gabi. Good evening po, Doc!
1: Hi, good evening, DJ Iris.
0: Ayan, thank you so much po, Doc, for your time and for your willingness to be here once again in Radio Clinic. Ano, Doc, can you please introduce yourself, lalo na po sa ating mga bagong listeners, and saan po kayo currently naglilingkod, Doc?
1: Okay, hello. Magandang gabi po ulit sa inyo, DJ Iris, and sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Dr. Rothwell de Jesus, kasalukuyan na naglilingkod bilang hospitalist sa Adventist University of the Philippines Health Service po dito sa Silang, Cavite.
0: Ayan, Doc, napaka-timely ng inyong topic this evening. Ano? At yan po ay ang hyperventilation syndrome. So, Doc, ano po ba yun? What is hyperventilation syndrome? At paano po ba ito naiiba sa normal lang po ng mabilis na paghinga?
1: Alright, so magandang tanong po. No? So, sisimulan natin sa ano nga ba yung ibig sabihin ng hyperventilation syndrome. Kung mapapansin nyo, may kasama siyang word na syndrome. So pag sinabi kasing syndrome, ito ay kombinasyon ng mga sintomas na usually ay nakikitang sama-sama at nakikita sa isang kondisyon, kumbaga. Ngayon, ang hyperventilation syndrome or HVS in short, ay isang kondisyon kung saan yung isang tao ay humihinga ng mas mabilis at mas malalim kaysa sa kinakailangan ng katawan. Maaring marami po sa atin ang nakaranas na ng ganoon. Ano po? So pag sinabi nating hyper, ibig sabihin ay sobra na po or beyond doon sa normal, kumbaga. At ang ventilation, ibig sabihin ng ventilation ay paghinga. So kung pag sasamahin natin yung dalawa, sobra yung paghinga or sobra yung ventilation natin. So sa normal na paghinga, balance po yung oxygen sa carbon dioxide. Alam ko, naalala natin sa mga elementary science natin. Yung oxygen, yung kailangan nating inhale, yung carbon dioxide, yun naman yung nailalabas natin. Ngayon, kapag meron tayong hyperventilation syndrome, kumpara sa normal na paghinga, maraming carbon dioxide yung nailalabas. So kapag mumaba yung carbon dioxide sa dugo natin dahil nailalabas natin sa ating paghinga, nagkakaroon ng tinatawag na respiratory alkalosis. So ano po yung epekto ng carbon dioxide na lumalabas, na sobrang lumalabas sa ating mabilis na paghinga? Nagkakaroon ito ng pag-constrict ng ating mga blood vessels. Pag sinabing nagko-constrict, kumbaga kung malapad yung butas, yung daluyan ng hangin natin, lumiliit ito, no? Kapag napapabilis ang ating paghinga. So eventually, laro na, involved din dito yung mga daluyan ng dugo natin sa ating brain. That can also explain kung bakit nagkakaroon ng isa sa mga sintomas na pagkahilo or dizziness. Now, ito yung dahilan. Dahil doon na hindi nga balanse yung oxygen at carbon dioxide sa dugo natin dahil sa mabilis na paghinga, ito yung nagiging dahilan kung bakit sa hyperventilation syndrome, mayroong pamamanhid ng kamay, ng paa, labi, o kaya nahihilo yung pasyente. In some cases, maaring matumba or mawala ng malay. Now, kahit sapat naman yung oxygen sa katawan, pakiramdam ng pasyente ay kinukulang pa rin ng hangin. So, madalas walang problema sa baga or puso ang mga ito, pero ito ay tinukonsider natin na functional na problema sa paghinga na kadalasan may kinalaman sa mga nabanggit na rin ni DJ Iris kanina, may kinalaman sa stress, sa mga anxiety, o kaya sa panic.
0: Thank you so much, Dr. Rotwell. And mga kaibigan, yan po ang ibig sabihin ng hyperventilation syndrome. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi, ano, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. 0917-944-7891. Maaari din po kayo mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po i-share ni Doc Rotwell yung mga karaniwang sintomas po ng hyperventilation syndrome, nais ko lang pong gamitin ang oras na ito na batiin ang ating mga tagapakinig sa radyo. Kasama po natin ngayong gabi, Doc, sila Rebecca Robles Deliar. Nandito rin po si Lynn Poserio, si Sister Jelen Gadon. Ayan, maraming salamat po sa pagsubaybay dito po sa amin sa Radio Clinic. Kasama rin po natin si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. At nandito rin po si Doc Linda Varona. Kami po ay lubos na natutuwa at nagagalak na sama-sama po tayo ngayong gabi na mas matuto pa po patungkol po sa hyperventilation syndrome. So Doc Rotwell, ano po ba yung mga karaniwang sintomas na dapat bantayan ng ating mga listeners when it comes to hyperventilation syndrome?
1: Okay, alright. So ano nga po yung mga sintomas na dapat nating bantayan at yung mga common din nakikita natin sa mga taong nakakaranas nito. Now, kagaya nga po nung sinabi doon sa definition natin ng hyperventilation, so mapapansin nyo yung paghinga ay mabilis. Ang normal na respiratory rate natin, mga adult, particularly mga about 16 to 20 breaths per minute, yun yung normal. So kapag more than 20 breaths per minute, mapapansin mo, mabilis na yung paghinga natin. So kapag may hyperventilation syndrome, mabilis yung paghinga or malalim na paghinga na parang humahabol ka ng hangin. So isa po yun, makikita mo halos parang ang sasabihin ng pasyente ay hinihirapan siyang huminga or hinahapo or kinakapos ng hininga. Yan ang usual din ng presentation. So unang-unang mong makikita, sangayon nga sa definition niya, hyper, so mabilis ang kanilang paghinga na usually malalim at mabilis. Nakitang-kita mo, yung kanilang dibdib ay talagang halos ang bilis ng pag-angat. Now, sa pakiramdam nila na mga nakakaranas nito, parang kulang ang hangin kahit mabilis ang paghinga. Kasi isipin natin, mabilis naman paghinga niya, pero bakit nagkukulang siya sa, may pakiramdam na parang kinakapos pa rin ang hangin. So, ganun po yun, ha? So, ano pa? May mga sensory symptoms na pwedeng ma-experience ng mga nakaka-experience nitong hyperventilation syndrome, kagaya ng pamamanhid o tusok-tusok sa labi, sa daliri or paa. At very common po ito kasi bilang nagtatrabaho po sa isang ospital, nakikita natin madalas po itong nangyayari sa mga estudyante. Kasi ako po ay sa Adventist University of the Philippines, marami pong biglang dinadating sa emergency room na ang bilis ng paghinga, ang bilis-bilis na parang sasabihin nila kinakapos ng kanilang paghinga. May kasama po itong pamamanhid ng labi at makikita natin minsan yung mga kamay nila parang tumitigas, na parang nagpo-fold at tumitigas siya na namamanhid ang kanilang pagkakabigkas. So, yun po, meron siya mga sensory symptoms na kasama. Meron din cardiac symptoms. Akala mo, minsan akala mo parang inaatake ka sa puso. Pero, yun pala, ito ay symptoms ng hyperventilation syndrome sapagkat meron siyang pakiramdam ng paninikip ng dibdib. At mararamdaman mo rin na mayroong mabilis na pagtibok ng puso. So, neurologic meron din kasi kagaya na mag-git kanina, mayroon tong kasamang pagkahilo na kadalasan makakaramdam ka rin na parang nahuhulog, parang gusto mong matumba at minsan nakakaranas ka rin ng panlalabo ng paningin. So, autonomic meron din na mga sintomas kasi mapapansin minsan yung kamay mo biglang lalamig o kaya biglang manginginig. Eh, minsan, pakiramdam ng pasyente na hindi totoo yung paligid or mayroong derealization o parang hiwalay sa sarili or depersonalization. May mga ganong sintomas din po. So, ang karaniwan na nakikita po ito sa mga tao na kagaya ng mga teenagers, common po ito sa mga adult, although pwede rin sa mga teenagers at sa mga mas na mga bata pa. Pero importante po na i-differentiate natin siya doon sa ibang talagang mayroong mga organic causes, kagaya ng hika, kagaya ng sakit sa puso. Kaya hindi natin siya basta-basta sinasabing hyperventilation lang pag nakita natin mabilis ang paghinga. Kasi titinsiguraduhin natin na ito ay talagang walang ibang wala kinalaman sa mga problema niya sa puso or sa baga talaga. So isang example lang po, meron akong pasyente na 28 years old sa call center agent. Habang nasa trabaho, biglang nainis sa sitwasyon, no? So, parang nagalit siya, napagalitan, So bigla siyang nanginig, tapos nahirapang huminga, namanhid ang kanyang kamay. So dinala siya sa emergency room, pero pag-check ko sa emergency room, okay naman ang kanyang oxygen levels. 100 pa nga minsan, no? Ang normal na oxygen level natin, kumbaga about 96 to 100, or yan yung normal natin sa oxygen level saturation. Pero pag-check mo niyan, hinahirapang huminga, una namin titingnan diyan kung kumusta ba yung oxygen level. Kasi kapag mababa yung oxygen level, maaaring mayroon itong kakulangan ng oxygen. Maaaring kapag halimbawa may hika, mayroong pneumonia, mayroong ibang problema sa baga. Pero makikita natin kapag hyperventilation syndrome, normal siya. So parang iisipin, minsan kasi dumarating yung pasyente, sasabihin, bigyan niyo pong oxygen, nahihirapang huminga. Pero pagdating doon, pag-check natin, okay naman palang oxygen. So ano pa? Tinitingnan din po natin minsan yung ECG. Kasi although mabilis ang pagtibok ng puso dahil doon sa kasamang sintomas ng hyperventilation syndrome, pero makikita natin normal naman yung findings niya. Pagdating ng X-ray, okay din, wala ding ibang problema. So usually, bago po natin yan i-diagnose talaga ng hyperventilation syndrome, lalo na kung unang beses itong nangyari, niru-rule out muna natin or tinatanggal muna natin yung ibang mga diagnosis. Sinusure natin na walang kinalaman ito sa baga, kagaya ng asthma, or walang kinalaman sa mga sakit sa puso or sa iba pang mga kondisyon. So yan po, very common. Pagdating mo, papahinga lang natin, bibigyan lang ng instruction sa paghinga, tapos okay na, parang walang nangyari. So yun po yung mga common symptoms. So again, mabilis na paghinga, pwedeng mamanhid yung mga kamay. Tapos, yan, mabilis at malalim na paghinga, namamanhid, tapos minsan nahihilo, minsan nahihimatay. So, yun po ang mga karaniwang sintomas na nakikita natin during hyperventilation episodes.
0: Thank you so much, Doc, for that very clear explanation. At kami po ay nakakuha ng question, Doc. Ito po ay galing kay Sister Mary Jane Rosca Vidal. Same symptoms po ba daw ito ng hyperthyroidism?
1: Ah, okay. Sige po. Ang hyperthyroidism, marami po kasi mga sintomas itong kasama. Kasama dyan, kung inyong titignan, yung mabilis na tibok ng puso. Dahil sa taas ng thyroid hormones, tumataas yung metabolism ng katawan at na yung ating kumbaga sympathetic nervous system, no? So nag-i-increase din. So pati yung ating BP tumataas, yung ating pulse rate tumataas. Iba po ito sa hyperventilation syndrome. Kasi sa hyperthyroidism, mayroon itong abnormality ng thyroid hormones. Usually, tumataas po ito. At dahil sa pagtaas na yun, yun yung nagiging sanhi ng ibang mga cascading symptoms kagaya ng mabilis na pagtibok ng puso, parang lagi kang balisa, parang lagi kang pinapawisan, ano po, may mga kasamang mga sintomas. Pero itong hyperventilation syndrome, hindi necessarily na mayroon kang hyperthyroidism. Kasi kahit anong kondisyon, kahit normal ka, kahit wala kang hyperthyroidism, pwede kang magkaroon ng hyperventilation syndrome. So ulitin po natin, magkaiba po ito sa hyperthyroidism sapagkat sa hyperthyroidism, ang nagiging sanhi ng mabilis na paghinga, ang mabilis na pagtibok ng puso para kinakabahan palagi ay dahil sa pagtaas ng hormone, pero sa hyperventilation syndrome, ito ay dahil lang sa mabilis na paghinga na maaaring dulot ng iba-ibang factors kagaya ng stress, panic attack, at iba pa.
0: Ayan, thank you so much, lalo na po kay Sister Mary Jane Rosca Vidal for that question. At sana'y nasagot po ito ng malinaw ni Doc Rothwell. At para po sa ating mga tagapakinig sa radyo, kung kayo rin po ay may mga katanungan katulad na lang ni Sister Mary Jane patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na hyperventilation, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. And Doc Rothwell, ano po ba yung mga karaniwang triggers ng hyperventilation? May mga pagkain po ba? May mga sitwasyon po ba na nagpapalala po nito?
1: Okay, sige po. So ano mga dahilan or trigger ng hyperventilation syndrome? Marami po ang dahilan, pero ang pinaka-common ay mga kumbaga psychological. Okay. So that includes kapag tayo ay masyadong stress. So stress sa trabaho, stress sa pamilya, stress sa ating pag-aaral, stress sa ating mga maraming aspeto sa buhay. Ano po? So, psychological yan. Maaring stress ang trigger, maaring anxiety or natatakot ka, kinakabahan ka, masyado ka nag-worry. At dahil sa marami kang mga iniisip na ganyan, nagtitrigger yung mabilis na paghinga. Ano pa? Yung mga panic disorder. Pag panic disorder kasi, iba yung panic attack at panic disorder. Panic attack, baga natakot ka, bigla kang kinabahan, biglang bumilis yung paghinga mo at nagkaroon ka ng ganitong syndrome. Pag panic disorder naman, under na yan ng anxiety disorder, medyo malalim na po yan. Pero yon yung mga psychological triggers na yon kagaya ng stress, anxiety, panic disorder, and even depression can trigger yung ating hyperventilation syndrome. What else? Kung psychological, may din emotional. Pag masyadong mataas yung ating emotions, maaring kapag ikaw ay galit, sobrang galit, yung pag mapapansin mo yan, minsan nanay ang pasyente o kaya bata. Minsan tatanungin natin yung history, no, pagdating nila sa emergency room, ano pong nangyari bago po nangyari ito? So yun, na either napagalitan or nagalit siya, o kaya naman, dahil sa takot, nagkaroon ng trigger ng hyperventilation syndrome. O kaya naman, sobrang excitement, pwede rin. So, ibig sabihin, extremes of emotions, pwede siyang maging sanhi or maging trigger ng hyperventilation syndrome. Pero physically, pwede rin. Kasi pag meron kang sakit mismo, o kaya, yun nga, may iran yung injury. Kasi pag meron kang sakit, natatakot ka rin. Iniisip mo yung tinatawag na parang may impending doom. Parang pag may sakit ka or injury, ano mangyayari sa akin? Parang nagkakaroon siya ng cycle. Ordinarily, hindi naman talaga mangyayari. Pero dahil natatakot ka sa kondisyon na meron ka, nag-start yung hyperventilation syndrome sa'yo at nagkakaroon ka ng mga ganong presentation. So even during exercise, pag matinding exercise, yung walang pahinga. Meron akong isang pasyente, ganyan din. After ng exercise, pinatakbo sila ng malayo. After noon, bigla na lang siyang nahirapan din huminga. Pero wala naman siyang hika. Wala naman sakit sa puso. So yun, pwede rin maging trigger. So matinding mga physical activities. Ano pa? Mainit na at kulob na lugar. May mga taong ganoon. Pag masyadong mainit, masyadong kulob yung lugar, pwedeng matrigger yung kanilang hyperventilation, mag-trigger yung ganitong presentation. Pwedeng dahil doon, natatakot sila, no? At kaya minsan, sobrang dami ng tao. Yung pinakahuli kong pasyente na nag-hyperventilation, nasa loob ng malaking simbahan, tapos pagpasok niya, ang daming tao. Pagkakita niya ng maraming tao, bigla na lang siyang bumilis ang hinga at nahimatay. Pagdating sa emergency room, okay lahat ng test, okay lahat ng ating assessment, nag-hyperventilation. Ano pong tinanong ko siya nung nagkamalay na siya? Sabi niya, pagpasok ko po kasi ng simbahan, nakita ko ang daming tao. Ayun, nagsimula ang kanyang hyperventilation syndrome. So, yan. So, pag traffic, minsan, sobrang traffic, congested, na-stress ka na din, so pwede rin maging trigger. Even lifestyle factors, kagaya ng kulang sa tulog, sobra sa caffeine, alcohol, or energy drinks, pwede rin mag-trigger ng hyperventilation syndrome. And even during an onset or an attack of a medical condition talaga. Halimbawa, meron ka ng hika. Siyempre, hirap ka ng huminga. Tapos, iniisip mo, natatakot ka na anong pwedeng mangyari sa'yo, di ba? So, meron ka ng hika, tapos natakot ka pa sa pwedeng mangyari sa'yo, dyan na naman yung cycle na yan, no? So, iikot na naman yan. So, ano mangyayari? Bibilis yung paghinga, matatapon yung too much of carbon dioxide. Tapos, dahil doon, magkoconstrict yung mga blood vessels natin. Makakaramdam tayo ng mga sintomas ng bilis ng paghinga, bilis ng pagtubok ng puso, at mga pamamanhid. Even during other problems like heart problems, pag kailangan, yung halimbawa, mayroong mga talagang sakit sa puso rin, no? May sakit na sa puso, pero natakot, so ano pwedeng mangyari? Pwedeng magkaroon din ng ganitong presentation. Kaya very important po na i-rule out muna natin yung ibang conditions bago sabihin hyperventilation syndrome. Kailangan sure tayo na wala silang ibang underlying conditions na maaring kasabay or maaring meron din siya bago natin talaga sabihing hyperventilation syndrome siya. So, clarification lang po, no? Importante, hindi lahat ng mabilis ang paghinga ay hyperventilation syndrome po, ha? Baka asipin nyo, pag bumilis nga, hyperventilation syndrome agad. Hindi po lahat, gano'n. Kung maalam mo na normal naman yung tao, walang ibang sakit, common yan. At bata na pagalitan, galit, or sobrang excited, usually yun na yun. Pero halimbawa, matatanda, may edad na, may mga comorbidities talaga, huwag mo sabihin agad na hyperventilation syndrome. You have to assess it. Okay? So kapag mabilis sa paghinga, again, hindi lang yan hyperventilation syndrome. Meron kasi mga underlying medical condition na dapat ma-address muna yon. So sa hyperventilation syndrome, usually normal ang workup niyan, pero paulit-ulit ang sintomas kapag na-trigger. Kaya hindi naman pag halimbawa, hindi naman yung first time nangyari yon, no? Tapos pabalik-balik na siya for the same reason, o maaari talagang masabi nating hyperventilation syndrome lang. Pero kung may ibang sakit, sure muna natin.
0: Thank you so much, Doc. And for our next question, Doc, it's related din sa mga questions po ng ating listeners. Ang dami pong nagko-comment sa ating Facebook page. Thank you so much sa ating mga listeners. And ito po ay mga questions from Sister Emily Glorioso Asuncion ng Silang Cavite at si Sister Rosalinda Banaag. And ang next question po natin, Doc, is about what should we do? Ano? So ito po yung mga questions ng ating mga listeners and I will just read both of them. So sabi po ni Sister Emily Glorioso Asuncion ng Silang Cavite, sabi po niya, Doc, ask ko lang po if may iwasan po ba ito and ano po ba ang pwedeng treatment if naka-experience nito at ayaw nang maulit pa kung may iwasan po, paano po. And si Sister Rosalinda naman, Sister Rosalinda Banaag, sabi po niya, Doc, hyperventilation po ba na matatawag kapag mabilis ang paghinga dahil masakit po ang ulo ko? Tama po ba ang ginagawa ko na mag-inhale, exhale sa supot or sa papel? Thank you po. So I guess, Doc, they are pertaining to what should we do? Ano? Ano po ba ang dapat gawin kapag biglang nagkaroon ng episode ano, ng hyperventilation syndrome ang isang tao?
1: Okay, very good. Kasi dapat alam po natin yun, no? Anong gagawin ngayon? No? Alam na natin na ito yung sintomas. Anong gagawin naman natin ngayon? So, iisahin ko na lang po yung sagot doon sa tanong nilang dalawa. Ano po? Anyway, meron tayong step-by-step na mga pwede natin gawin kapag may episode nito ng hyperventilation syndrome. So, number one, ito ay yung sigurado na tayo ha, na hyperventilation syndrome, hindi yung may ibang kondisyon. Number one, meron tayong tinatawag calm reassurance. Okay? So ipaliwanag mo sa pasyente na ligtas siya kung siguradong hyperventilation syndrome naman. Kasi ito naman ay kusa rin nawawala. At ano po yung gagawin? Maganda po yung tanong na isa kanina. Mag-big breathing nga ba siya? Ayan, so i-explain po natin yon. So importante po sa hyperventilation syndrome, yung controlled breathing. Dahil yan nga ay sobra yung paghinga mo, sobrang lalim, sobrang bilis, i-control natin siya. Paano siya i-control? So, meron po ako tinuturo sa mga pasyente. So, pag nakahiga na sila, diba, na medyo mabilis ang paghinga, tuturuan po natin sila or i-coach natin sila. Unang-una pala, kapag nakita mo na ganun, sisirugduhin natin na tayo ay nasa lugar or nasa posisyon na hindi tayo matutumba. Pwede tayong umupo or pwedeng humiga. At make sure na hindi tayo malalaglag kung saan. Kasi baka kung saan tayo pulutin. Okay. So yan, kapag tayo ay nasa relaxed na position niya, i-coach po natin yung ating kaibigan, kung sino man or kahit tayo. So, coach na huminga sa ilong. Okay. Okay. Tapos i-hold natin yon yung paghinga. Okay. So, nakuha po natin, no? So, meron akong code na sasabihin sa inyo. Ito ay 478. 478. Ano po yon? So, you have to inhale for 4 seconds. And then, you hold mo siya for 7 seconds. After 7 seconds na nakahold, slowly kang mag-exhale with your lips. Okay? With your mouth. Okay? So, inhale. Again, 478. Inhale for 4 seconds, i-hold mo siya for 7 seconds. And then, slowly, mag-exhale ka for about 8 seconds. Okay? So, tandaan po niyo yan ha. So, ano po mangyayari doon? Mapapansin nyo, babagal ang inyong paghinga kasi nakokontrol nyo na. At kailangan maging conscious kayo doon sa inyong paghinga. Kasi again, ang cause ng sintomas nyo ay yung mabilis na paghinga. Ngayon, ang kokontrol natin, yung rate naman ng inyong paghinga. So, tandaan po ha. So, pag nagawa nyo po yon, so inhale 4 seconds, hold 7 seconds, Exhale through the mouth, 8 seconds. Pwede mong ulitin mga 5 to 10 minutes. Unti-unti pong mawawala ang mga pamamanhid. Unti-unting babagal ang inyong paghinga sapagkat conscious na kayo dun sa inyong paghinga. Now, isang importante rin again yung grounding technique. Bago mo gawin po yun, no? Ipaalala po sa pasyente na tumingin sa paligid, hawakan yung bagay, at mag-focus sa kasalukuyan para mabawasan po yung panic. In some cases, kung meron kayong mga stress balls or anything na pwede niyong mapisa. Yung asawa ko, minsan meron niya mga hyperventilation syndromes pag medyo ano siya, medyo kinakabahan, medyo nag-anxiety. So minsan kinagrab niya lang yung kamay ko, tapos i-touch niya lang, i-hold niya lang ng matagal. Parang stress ball yung nangyayari, no? So makakatulong yun kasi yung focus mo nawawala doon sa iniisip mo, napofocus siya doon sa puwersa na meron ka doon sa kamay. So nadadivert yung attention mo, not more on the kinatatakutan mo, kundi doon sa kamay na kung saan pwede kang mag-hold on. Okay? So pwede po yun. Ano pa? In some cases, nagbibigay po tayo ng paper bag, pero makakatulong din somehow, pero kahit wala naman po, basta controlled yung breathing natin. Ano bang nagiging purpose ng paper bag? Pag nilagay yung paper bag, usually brown bag po yan, nakataklog sa ating bibig na covered pa rin yung ilong. Remember yung pangyayari kapag may hyperventilation syndrome na iilabas mo yung ng sobra yung carbon dioxide na hindi dapat. So, ang nangyayari doon, kapag meron kang brown bag na ipinacover sa ilong mo or sa bibig, yung lumalabas na carbon dioxide na inihihinga mo ay nai-inhale mo rin, kumbaga. So, yung ini-exhale mong carbon dioxide, since contained siya doon sa papel, nai-inhale mo rin siya. So, naibabalik mo yung CO2. So, yun po, isa pong paraan. Minsan, pag wala ka namang paper bag, pwede kang mag-cover ng ilong at bibig mo na sabay. Tapos, dahan-dahan ang paghinga. So, yun. Pero hindi po laging ganon. Ano po? Kasi what if may hika pala yung pasyente? Hindi pala hyperventilation syndrome. Tapos nilagyan mo pa ng paper bag. Baka naman lalong hindi makahinga. O kaya may iba pala yung cause ng kanyang mabilis na paghinga. Iba pala yung dahilan. So hindi natin basta-basta ilalagay po. Maliban na talagang alam niyo yung trigger na ganito, na pagod, na stress, and so on and so on. So pag po ganon, alam niyo yung trigger, alamin ang trigger, alisin siya sa trigger. So kung mainit, dun yung naging trigger sa kanya, alisin sa mainit or lagyan po ng magandang ventilator or ng electric fan or aircon, huwag masyadong palibutan ng tao. Nangyayari po kasi ganyan eh, kapag may biglang nahimatay, na bilis ng paghinga, nangyayari, naiipon yung mga tao sa paligid. Hindi po kayo nakakatulong. Okay. Mas maganda po, at least may isa or dalawang nandoon, tapos maganda dapat yung kanyang paligid, hindi masyadong naharangan yung hangin. So kapag mainasa mainit, ilipat sa malamig na lugar. Kapag stress, ilayo sa source ng stress. Kapag ang stress, for example, ay yung kasama niya, ilayo muna sa kasama niya. At kung ano man po mga posibleng stress, ay kumbaga, ilayo muna doon. Kasi habang nakikita niya, ay lalo siyang pwedeng magtuloy-tuloy ang kanyang mga sintomas. So, mayroong mga mini example po, no? Minsan may pasyente akong dinala, ang babae, dumating sa akin, kakapanganak pa lang. Tapos, ang bilis ng paghinga, sabi ng asawa niya, Dok, oxygen, naka-ambulance. Pagdating doon, chinek ko agad yung puso, yung kanyang oxygen levels. Tapos, inassess natin, nakita ko yung kamay niya, gumagana na. Basta gumagana na yung kamay, parang naninigas o namamanhid. Ay, alam ko na to. Parang alam na natin yung drill. So, chiko-coach na lang natin dahan-dahan na paghinga. Naging reason pala, kaya siya ganun, ay, napagalitan ng biyanan kasi gusto ng biyanan meron siyang nakatali sa kanyang tiyan after manganak nahihirapan naman siyang kumain, okay, nasisikapan siya. So yun, so ang ginawa ko, kailangan syempre wala yung stress, yung trigger, so yung biyanan niya pa rin yung kasama niya, so pinalabas ko muna sa emergency room and then nag-usap kami ng masinsina. So okay na agad. So yun lang po, so alisin sa source ng stress at gawin po yung ating breathing techniques. At isa pa po na gusto kong malaman ninyo, para makatulong din, iba po kasi yung breathing na malalim na mabilis dun sa dahan-dahan na malalim na paghinga. Makakatulong po kapag nag-exercise din tayo ng deep breathing talaga. Kasi meron po tayong ugat, yung vagus nerve na tinatawag sa may diaphragm natin. Kapag malalim yung paghinga natin, Natitrigger po siya para ma-activate yung parasympathetic nervous system. Diba, meron tayong sympathetic nervous system, may parasympathetic nervous system. Pag sympathetic, bibilis ang tibok ng puso, bibilis ang tataas ang heart rate, and so on. Pero kapag parasympathetic nervous system na-activate yon, so magiging relax naman tayo. So yung importansya ng deep breathing. And pag-aralan din po natin yung tinatawag na abdominal breathing. Okay, ano po yon? So, pwede po natin sabay-sabay. Sige, hawakan ninyo yung inyong dibdib, ipatong ang inyong kamay. Tapos, yung isang kaliwang kamay, ilagay nyo sa inyong chan. Okay. So, normally, kapag, usually, pag nakita mo ang taong nagka-hyperventilation, ang ano yan, ang taas ng pag-angat ng kanyang dibdib. Okay? Tapos, mababa yung kanyang sa chan. Babalik na rin natin. So, try nyo po na mag-practice na paghihinga kayo, mas malaki yung chan, mas lumalaki yung chan kaysa sa dibdib. Kaya nyo ba? Okay. So, again, yung kanang kamay nasa dibdib, yung kaliwang kamay nasa chan. So, try nyo huminga na mas aangat yung chan kaysa dun sa dibdib ninyo. Okay? So, try nyo po, yun yung tinatawag natin na abdominal breathing. Pag nag-abdominal breathing, nakakatulong po itong makarelax at mababawasan yung sintomas ng ating hyperventilation syndrome at mababawasan yung ating pagbilis ng paghinga. So, yun po ang ating mga tips para po magawa natin, especially sa mga acute episodes ng hyperventilation syndrome.
0: Ayan, and Doc, I'm just curious, kasi yung mga cases po na ating na-discuss, lalo na po sa inyong practice, ay conscious po ano ang inyong mga pasyente. Possible po ba na magkaroon ng hyperventilation syndrome kapag tulog ang isang tao po?
1: Okay. So, kapag tulog ang isang tao, maaari kasing ano, no? Maaring nananaginip siya ng nakakatakot, or medyo stressful yung kanyang panaginip. It's possible po. Possible. Kasi yung brain natin, very powerful yan eh. So kahit pa kumbaga, yung mind natin ay, baga, physically tulog, no? Pero yung mind natin, very active yan even during sleeping. So, di ba minsan, iniisip natin na may inaabot tayo, nananaginip, yun pala, totoo may inaabot tayo, di ba? Kaya iba nag-i-sleepwalk. So may physical ano rin siya. May physical, may capability rin tayo na gano'n. So, pagtulog tayo at medyo may pangit na gano'ng pakiramdam, minsan gigisingin tayo ng mabilis ang ating paghinga. Dahil dun sa ating nightmares, natakot or na-stress tayo during our sleep. Sa halip na, ano no, halip na ma-relax, pero dahil ang pangit ng panaginip, na-stress tayo. And if you have the tendency to have hyperventilation attacks, ay pwede rin po itong mangyari.
0: And Doc, as a lifestyle medicine doctor po, ano po yung mga lifestyle medicine approaches na maipapayo po ninyo sa ating mga listeners this evening para maiwasan po ang hyperventilation syndrome?
1: Okay, so lifestyle medicine approach natin. So since alam natin yung ating common trigger, which is, or psychological, minsan stress, ano po. So number one, of course, stress management. Kasama sa 6 pillars ng lifestyle medicine, isa-isahin ko lang po muna, no? So, yung stress management, physical activity, healthy diet, adequate sleep, yung avoidance natin ng mga possible triggers, kagaya ng yung mga risky behaviors natin, at saka yung social support. Now, in stress management, anong lifestyle medicine approach natin dyan? Importante po yung binanggit natin kanina, yung deep breathing exercises. At least 2 to 3 times a day. Pwede po kayong mag-practice na para kung if ever na kayo ay maka-experience nito, alam nyo na yung gagawin. Alam nyo na kung paano i-coach yung sarili nyo pag nagkaroon kayo ng ganyang episode. So, pwede po kayong mag-deep breathing exercises at least 2 to 3 times a day. Labas kayo ng bahay. Tingin sa isang maaliwalas na lugar. Kung malapit kayo sa bukid, mas maganda. Ano po? Tapos, try nyo kayong mag-deep breathing exercises at least 2 to 3 times a day. So sa ganung paraan, hindi lang nape-prevent yung hyperventilation syndrome, napapractice din natin yung sarili natin kung anong gagawin natin if ever nagkaroon tayo ng attack on our own. No? So of course, importante rin sa stress management yung meditation. maganda po na mayroon tayong meditation, nakakapagbasa tayo ng mga inspirational books, nakakapagbasa tayo ng ating Biblia, at mga devotional na nakakatulong para yung ating mind ay ma-focus doon sa kabutihan ng ating Panginoon at sa kanyang mga promises po sa atin. Panalangin, nakakatulong pag nagpipray tayo. Kasi syempre, pag sobrang burden na natin, masyadong mabigat ang ating dinadala, italagang binibigay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Isang importante rin po na nagiging practice natin, yung journaling. I think mayroon tayong mga ganyan na ina-advocate din natin, yung journaling. Sulat mo yung mga nangyari sa'yo sa buong araw at huwag mong kalilimutan na isulat yung mga magagandang nangyari sa'yo sa araw na yon. Isa po sa paraan na yan ay at least mag-recall ka. For example, at the end of the day, kahit na stressful yung day mo, alalahanin mo at least tatlong bagay na thankful ka sa araw na yon. Isulat mo siya araw-araw. Tapos pag dumating yung point na medyo may stress ka ulit, balikan mo yung journal mo. Maalala mo na, ay, tinulungan ako ng Panginoon sa ganitong bagay. Ay, nagkaroon ako nitong ganito. So, naisip mo na kahit pala in the middle of your problems, ay talagang napakabuti ng ating Panginoon at binibigay niya tayo ng mga kasagutan sa kanyang ating mga hiling po sa kanya. Okay? So, ano pa? Stress management. So, ito pa, sa physical activity. Although yung over-exertion naman, sa nabanggit natin kanina, pwede rin mag-trigger ng hyperventilation syndrome. Pero kung controlled ito, try natin na magkaroon tayo ng at least regularly 30 minutes per day na brisk walking. Yung mabilis na paglakad, try natin. Kung kaya natin araw-araw, mas maganda. Ang recommended po natin, at least 150 minutes per week. Or 30 minutes per day, 5 times a week, na moderate intensity exercise, nakakatulong po ito para mabawasan. Kasi nakakabawas po ito ng stress, ang ating pong exercise. Yun po actually yung aming research na gagawin in the next few months. So, healthy diet, importante po. Kasi ina-advise natin yung whole food, plant-based, mataas na prutas, gulay, whole grains at nuts. Bawasan po yung caffeine at refined sugar. Nabanggit natin kanina, posible rin mag-trigger kapag nagkakaroon tayo ng pag-inom marami, for example, ng kape. Kasi diba, ang caffeine, pwede siyang mag-trigger ng palpitations, pagbilis ng tibok ng puso, or minsan hindi regular yung pagtibok ng puso. Tapos iisipin mo, wala, ano nangyayari sa akin? Tapos magtutuloy-tuloy na yan, matatakot ka na rin, magti-trigger din ng hyperventilation syndrome. What else? Adequate sleep. Kailangan po nating masigurado at least meron tayong 7 to 9 hours of sleep. Pag umiedad po tayo, medyo nabawasan yung need ng hours of sleep. Pero as much as possible, if we can sleep at least 6 to 8 hours or more, kung kaya, kung wala namang masyadong ibang gagawin, ano po, para stable yung mood at stress response, pwede po yon. Ano pa? Avoidance ng triggers. Kaya alamin natin, ano ba yung trigger? Kasi hanggat nandyan yung trigger, patuloy siya na nandyan sa'yo, sa paligid mo, or sa iniisip mo, pwede siyang magulit-ulit. So, kilalanin mo yung mga personal triggers sa'yo. It could be a problem with your school, with your work, or it could be a person. So, try natin po na iwasan hanggat maaari. Pero kung ito ay person, at syempre, kailangan mo rin makipag-men, makipag-ayos, kumbaga, ano po. Although, madaling sabihin, minsan mahirap gawin. Pero kung yun ang trigger, meron tayong mga pag-uusap. Okay, so lastly, yung social support po natin. Importante na makipag-usap sa pamilya or kaibigan para maglabas ng saloobin. Kasi importante na mayroon tayong outlet pag tayo ay maraming pinagdaraanan, mayroon tayong mapagsasabihan. Naalala ko tutuloy yung aking pamangkin. Siya ay teenager. So nahihirapan din huminga, nahihimatay daw siya sa classroom. So pinatingin sa akin ng aking kapatid. Tapos napansin, so pina-work up ko muna kasi first time niya, no? Lahat normal. Tapos tinanong ko yung ate ko, ate, nagsasabi ba siya yung anak mo na mayroon siyang problema sa school, may nang-away ba sa kanya? Nung simula nung binanggit ko po yun, at na-open na yun ng anak niya sa kanya, nawala na yung symptoms niya. So, ibig sabihin, siguro hindi lang or nahihiya lang siya magsabi sa kanyang mga magulang na mayroon pala siyang pinagdadaanan sa school, kinukumkim niya lang, so nagkaroon siya ng mga hyperventilation episodes. At after noon, ma-address na yung bagay na yon, binubuli pala siya sa school. So nawala na yung symptoms niya, hindi na naulit. Okay? So yun po yung mga lifestyle medicine approach natin. So hindi natin hihintay na magkaroon tayo ng ganong symptoms bago natin gawin ito. Ito po ay mga preventive measures natin. So yung extra tip natin, again, maganda mag-practice din ng breathing exercise para kahit walang episode, para kapag dumating yung trigger, trained na yung katawan ninyo kung paano nyo po gagawin ito. Alright?
0: Thank you so much, Doc. And may mga complications po ba, Doc, kung madalas na po itong mangyari sa isang pasyente, ano, at hindi po agad naaagapan? Pag frequent na po yung kanyang episodes, ano po yung mga possible health complications na pwede pong mangyari?
1: Alright. So, technically, hyperventilation itself, hindi naman ito delikado. Ano po? Pero kapag napansin nyo na paulit-ulit ito, baka kasi merong underlying cause na mas malalim. Maaring baka meron na pala siyang anxiety disorder. O baka disorder na pala yung meron sa kanya. Hindi siya yung attacks lang galing. So, in terms of complications, yun lang, babantayan lang po natin kung halimbawa, kasi kasama sa complication, kung bigla kang nawala ng malay, tapos bigla kang natumba, napatamang ulo mo, di ba? O kaya naman ay nahulog ka sa bangin, nahulog ka sa ilog dahil bigla kang inatake. Pero again, hyperventilation itself, wala naman siyang direct na complication unless mapansin natin na talagang madalas na siya, isipin natin may posibilidad na merong siyang dahilan na mas malalim at kailangan natin ipakonsulta talaga sa doktor para mas ma-evaluate po further kung ito ba ay hyperventilation lang talaga or baka meron ng underlying cause na meron pong seryosong consequences.
0: Yan. Thank you so much, Doc Rothwell, and thank you so much for your time and for your ministry this evening. Before I ask po yung huling question natin ngayong gabi, I hope and pray that this will not be our last episode together, Doc, dahil nag-request na po si Sister Mary Jane Rosca Vidal. Sabi niya, hello po, pwede po next time, Doc, tungkol naman po sa hyperthyroid. Ayan. Nagre-request na sila, Doc, ng mga topic na they want to cover with you. At sabi naman po ni Sister Rosa Linda Banaag, thank you so much po, Doc, sa information. At si Sister Emily naman ng Silang Cavite, sabi niya, maraming salamat po, Doc Paul, code 478. Ayan, tatandaan na po nila lagi yan, Doc, ang code 478. At nandito rin po si William Pierce, sabi niya, good evening to each and every one of you, God bless. At nandito rin po si Brother Marlon Magsayo, at siya po ay nakikinig at nanonood from BGC. At sabi naman po ni Ilocandia Met, sabi naman, salamat po, Doc. And to close our radio clinic episode this evening, Doc Rothwell, ano po ang inyong huling mensahe at paalala, lalo na po sa ating mga listeners, sa ating po mga tagapakinig, tungkol po sa pagpapahalaga, sa tamang paghinga, sa correct or right breathing, at pangangalaga po sa ating kalusugan?
1: Ayan, so I think naunawaan naman po natin sa ating mga discussions kanina, pero meron tong 3 points na ibibigay po sa inyo sa mga pahuling salita. So again, paano mo malalaman kung panic attack or hyperventilation lang? Usually, magkahawig sila, pero sa panic attack, may matinding takot at iba pang symptoms. So hyperventilation syndrome, pwedeng mangyari kahit walang panic po yan. Okay? Pwede po ba ito sa bata? Yes, pwede rin. Mas madalas to sa adults. Although, pero kapag sa bata, dapat siguraduhin din na walang asthma or ibang sakit. Or kahit sa matanda, dapat siguraduhin walang asthma or ibang sakit po ito. So, ang tatanungin lagi natin, may gamot po ba? Wala pong specific na gamot para sa hyperventilation syndrome. Ano po yung technique natin? Focus tayo sa breathing techniques at of course, yung lifestyle changes natin. At alalahanin po natin kung ano man po ang ating mga pinagdaraanan, tayo po ay hindi nag-iisa. Nandyan po ang ating Panginoon upang ating makaagapay sa lahat ng ating problema. At dahil ang ating pong katawan ay nagre-respond lang din madalas sa ating iniisip, maganda po ay healthy rin yung ating pag-iisip. So, kailangan ang ating pinapasok sa ating isip ay yung mga mabubuting bagay, mga makalangit na bagay upang atin pong maiwasan na mag-isip ng mga negatibo. At tandaan po natin na ang hyperventilation syndrome, ay hindi naman po ito nakamamatay, pero ito po ay maiiwasan. At kung halimbawa na tayo po ay nagkaroon ng ganitong attack, at least alam na po natin yung gagawin natin. So practice po yung controlled breathing. Tandaan po yung 4-7-8 at tandaan po natin na anuman po ang ating problema at ating mga pinagdaraanan, meron po tayong Diyos na pwede nating lapitan anytime, anywhere, at yun po ang kanyang pangako sa atin. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.
0: Thank you so much, Doc Rothwell. At para po sa ating listeners, sa ating mga minamahal na tagapakinig, ano, sa tuwing nakakaramdam po tayo ng hirap sa paghinga, takot o pagkabalisa, mahalaga po na alalahanin po natin ang sinasabi sa Biblia, ano, sa Job 33 verse 4. Ang Espiritu ng Diyos ang lumikha sa akin at ang hininga ng makapangyarihan ang nagbibigay buhay sa akin. Mga kaibigan, ito po ay paalala, ano, na ang ating bawat hininga ay kaloob po ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay natutong huminga ng may kapayapaan at tiwala po sa Kanya, mas nagiging maayos din po ang ating katawan at kalooban. Maraming salamat po, Dr. Paul Rothwell de Jesus, ayan, sa pagbibigay linaw po, ano, at gabay tungkol sa hyperventilation syndrome. At para po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi, maraming salamat po sa pagsama, sa pagsubaybay at sa laging pagtutok po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Naway maalala po natin na ang tamang paghinga ay hindi lamang po para sa ating mga pisikal na kalusugan, ano, kundi para rin po sa katahimikan ng ating puso. Ang oras po natin ngayong gabi, mga kaibigan, ay 6:48 p.m. hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic. Gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Sa itaas ng isang bangin kung saan makikita ang emerald blue waters ng Mediterranean Sea, ay may isang lumang Portuguese monastery. Ang tanawin dito ay totoong makapigil hininga at tunay na kahanga-hanga. Pero meron lamang pong isang problema. Ang tangi pong paraan para makarating kayo doon sa tuktok nito ay ang isang matandang hinabing basket na nakatali sa isang lubid at inaangat ng isang matandang monghe. Isang araw, isang tourist guide at ang kanyang bisita ang papaalis na sa monastery. At pagsakay nila doon sa basket at pagbaba sa kanila ng monghe, ang tali po ay sumagi doon sa mga bato. Kabado pong nagtanong ang turista at ang kanyang sabi, gaano po ninyo kadalas pinapalitan ang lubid nitong basket? Ang sagot naman ng guide, huwag po kayong mag-alala. Pinapalitan po namin ito sa tuwing ito'y napuputol. Alam niyo po mga kaibigan, gaya po ng nasa kwentong ito, libo-libo pong mga tao ang naglalagay ng kanilang mga sarili sa walang katiyakang sitwasyon pagdating po sa ating kalusugan. Gaya po nung lubid sa kwento, inaantay pa nilang humina ang kanilang kalusugan at saka pa lamang ito hahanapan ng solusyon. Kung kailan, huli na ang lahat, di po ba? Ang nasira po nating kalusugan ay hindi gaano kadaling palitan, gaya ng isang bumigay o naputol na lubid. Ang kalusugan ay hindi tungkol sa tsansa. Ito po ay tungkol sa pagpili at pagsunod sa mga batas ng kalikasan. Si Dr. Burslow ng University of California, Los Angeles ay nagsagawa po ng isang napakahalagang research sa loob ng 9 taon. Nagtanong siya sa 7,000 mga tao ng 7 mga katanungan patungkol sa mga kaugaliang pangkalusugan at inobserbahan po ang mga pasyenteng ito. Pagkatapos po, kanyang pinaghambing ang mga taong may mabuting health practices at yung mga taong mayroong poor lifestyle. Narito po at isi-share ko sa inyo ang 7 tanong na kanyang itinanong. Number 1, ikaw ba'y naninigarilyo? Number 2, ikaw ba'y umiinom ng alak? At kung oo, gaano kadalas? Number 3, mayroon ka bang regular na exercise? Number 4, ilang oras kadalasan ang tulog mo tuwing gabi? Number 5, ilan ang iyong timbang? Number 6, regular ka bang kumakain ng agahan?

At ang panghuli, number 7, regular ka bang nagme-merienda sa pagitan ng pagkain? Ang mga matapat po na sumusunod sa mabuting kaugalian sa kalusugan na nag-uugnay sa 7 tanong na ito ay natuklasang namumuhay ng average po na 11 and a half years. Mas mahaba po ang kanilang buhay kaysa sa mga hindi. So, tanong ko po ngayong gabing ito sa lahat sa inyo na nakikinig. Gusto mo bang madagdagan pa ng 11 and a half years ang iyong buhay? Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay magtuturo sa ating lahat kung paano madaragdagan ang mga taon ng ating buhay. At hindi po basta mga taon, kung hindi masasaya at malulusog na mga taon. Marami pong mga tao ang nagugulat na matutunan na ang Diyos ay mayroong pagmamalasakit sa atin pong mga kalusugan at sa kaligayahan na narito sa atin ngayon. Sa aklat po ng Juan, sulat ni Juan, ikatlong sulat ni Juan, 2, ganito po ang sabi ng Biblia. Mga minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Ang sabi naman po ng ating Panginoong Hesus sa Juan, Yes, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Nais po ng ating Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng masaya at malusog na buhay. At nais niya tayong mamuhay ng may kabuluhan. Tama po, mga kaibigan. Hindi lamang po interesado ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay sa makalangit na tahanan. Nais din po niya tayong mamuhay ng may lubos na kasiyahan at kalusugan dito po, ngayon, now, sa lupang ito. Tandaan mo, kaibigan, mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng pag-ibig. Isang Diyos na naglalang sa atin para makipagrelasyon sa Kanya. Araw-araw ay nais po niyang magkaroon tayo ng malinaw na pag-iisip at bukas na mga puso upang siya'y makapagsalita sa atin at mas lalo pa natin siyang makilala. Mayroon pong ilang mga prinsipyo ang Diyos tungkol sa kalusugan. Nang ihatid ng Diyos ang bayan ng Israel palabas sa lupang Ehipto, pinaalalahanan sila sa ilang napakahalagang mga prinsipyo para sa malusog na pamumuhay. Ang sabi po ng Diyos sa Exodo 15:26, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang aking tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sinabi din po niya sa Exodo 23:25 ang ganito, inyong sambahin ang Panginoon ninyong Diyos, at aking pagpapalain ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aalisin ko ang sakit sa gitna ninyo. Nakita nyo ba at nakuha nyo ba, mga kaibigan, ang kahalagahan ng mga talatang ito? Na kung susundin natin ang mga tagubilin ng Diyos, mababaligtad ang epekto ng sakit. Walang katumbas ang impormasyong ito. Ito ay isang kahanga-hangang pangako. Well, maaaring merong magsabi, ang mga pagkakasakit noon ay hindi kasing nakamamatay at komplikado katulad ngayon. Ito, mga kaibigan po, ay mali. Alam niyo po, merong isang team ng mga specialist
mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagtipon noong 1975. Ang kanilang tanging layunin ay magsagawa ng autopsy sa mga Egyptian mummies sa Museum of Medicine and Health ng Manchester, England. Ang mga mummies po ay mula pa noong 1900 BC at ang findings po nila ay totoong kahanga-hanga. Ang natuklasan po nila ay ang mga sinaunang Egyptians ay nakaranas ng maraming pagkakasakit na karaniwan din sa modernong mga tao ngayon. Gaya po halimbawa, heart disease, cancer, vascular diseases, at arthritis. Bagaman ang Egypt ay isang educational at cultural center ng mundo noong mga panahon ni Moises, ang medical knowledge nito at mga panggagamot ay katulad na katulad lamang ng mga medieval witch doctor. Noon pong 1552 BC, hindi matagal na panahon bago ipanganak si Moises. Isang kilalang medical book ang naisulat sa Egypt na tinatawag na Papyrus Evers. Sa aklat na ito ay nakalista ang mga panggagamot sa ilang mga sakit, impeksyon, aksidente, at maaaring napakakakaunti ang gugustuhin na gamitin ang mga ito. Sinasabi po sa atin ng Biblia na si Moises ay tinuruan ng lahat ng karunungan ng mga Ehipto. Ayon po sa Gawa 7:22, ang kanya pong mga sulat ay naglalaman ng mga tagubilin patungkol sa kalinisan, quarantine, personal hygiene at nutrisyon. Subalit inyong mapapansin na sa anumang paraan, wala sa mga kinikilalang panggagamot ng mga Egyptian mula sa Papyrus Evers ang nakapasok sa Biblia. Paano ito nalaman ni Moises? Saan niya nakuha ang mga kahangahang prinsipyo sa kalusugan at mga tagubilin? Kaibigan, ito po ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang nagdisenyo ng ating katawan. Alam niya kung paano tayo makakaiwas sa pagkakasakit at paano mapapanatili ang ating mga katawan sa pinakamaganda nitong magagawa. Maaari mong isipin kung ano ang mangyayari kung ang may-ari ng isang mamahaling sports car ay hindi binasa ang manual o sumunod sa maintenance schedule. Matapos itong i-drive na hindi nag-change oil o hindi chine-check ang mga gulong, maiisip mong malaki ang babayaran ng may-ari sa sira nito at sa repair. Ngayon, nais kong ipakita sa inyo ang original food na plano ng Panginoon. Bagamat karamihan sa atin ay hindi magpapabaya sa pag-aalaga ng mga mamahaling sasakyan, iniingatan ba natin ang kamangha-manghang katawan na ibinigay sa atin ng Diyos? Kung babalik po tayo sa ardin ng Eden, pabalik sa paglalang, mapapansin natin kung paano po ibinigay ng Diyos kay Adan at Eva ang lahat na kinakailangan para sa kalusugan. Bago pa dumating ang kasalanan sa karanasan ng tao, binigyan na po ng Diyos si Eva at si Adan ng isang perpektong pagkain na magpapalakas at magpapalago sa kanilang kalusugan. Ganito po ang sabi sa Genesis 1:29. Ibinigay ko sa inyo ang mga tanim na namumunga ng butil, pati ang mga punong kahoy na namumunga para inyong kanin. Sa simple pong salita, binigyan sila ng pagkain na prutas, butil at mani. Matapos na sila'y magkasala, idinagdag ng Diyos ang mga gulay na kanilang pagkain. Ayon po sa Genesis 3:18. Ganito po ang sabi, ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Mga prutas, butil, mani at gulay ang pagkain ng lahi ng tao hanggang sa panahon ng pagbaha. Sapat na ba ito? Opo. Isa sa alang-alang ang katotohanan na sa pagkain ito, ang mga tao ay nabuhay sa loob ng daan-daang mga taon.
Alam niyo po, ang pinakamatandang tao sa Biblia na naitala ay walang iba kung hindi si Methuselah. Sa Genesis 5:27, ganito po ang sabi, lahat na naging araw ni Matusalem ay 969 taon at siya'y namatay. Pagkatapos po ng baha sa panahon ni Noe, mabilis na nabawasan ang haba ng buhay ng tao. Ang anak po ni Noe na si Shem ay nabuhay ng 600 years. Ang kanyang apo po ay 239 years. At ang kanyang apo sa tuhod ay 175 years. Sa panahon po ni Haring David, ang average po na haba ng buhay ng tao ay nabawasan hanggang 70 years. Ito'y mabilis ang pagbagsak. Ang tanong natin, ano ang naging dahilan ng pagbawas ng haba ng buhay ng tao? Ang halaman dito po sa lupa ay naging limitado dahil po sa baha. Naubos ang supply ng pagkain ni Noe matapos silang mamuhay ng kanyang pamilya sa loob ng lagpas na isang taon pagkatapos ng baha. Sa panahong ito, pinayagan po, pinahintulutan ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya na kumain ng mga hayop. At tandaan po natin, hindi lahat ng hayop ay itinuturing na mabuting kainin ng tao. Mayroon na pong ginawang pagkakaiba sa mga malinis at mga maruruming mga hayop. Tandaan po natin, binigyan ng Diyos si Noe ng tagubilin sa pagkuha ng mga hayop sa arka at ilan sa mga ito. Ang sabi po sa Genesis 7:2 ay ganito, kumuha ka ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa mga hayop na hindi malinis, lalaki at babae. Pansinin po ninyo mga kaibigan, maliwanag, alam na po ni Noe sa panahon niya kung anong mga hayop ang itinuturing na malinis at madumi. At sa paglipas ng mga panahon, nang iligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin ng Ehipto, nagbigay siya ng mga prinsipyo sa pagkain para po maingatan ang kanilang kalusugan at para mamuhay ng mahabang panahon. Itinatala po ng Biblia kung papaanong malinaw, napakalinaw na makikilala kung anong hayop ang pupwede at hindi dapat kainin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 14, Versikulo 6. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At bawat hayop na may hati sa paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Gusto ko pong pansinin ninyo mga kaibigan, kung gaano po kasimpleng matatandaan ang mga definisyong ito. At ito ay 2 bagay lamang. Ang malinis na hayop, una, mayroong hati ang paa. At pangalawa, ito ay ngumunguya. Binanggit din po dito sa Deuteronomio 14:4-6 ang ilan sa mga hayop na malinis. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Ito ang mga hayop na maaari ninyong kainin. Ang baka, ang tupa, at ang kambing. Ang malaking usa, at ang maliliit na usa, at ang malalaking usa, at ang maiilap na kambing. Ang kambing sa bundok, at ang kambing sa kapatagan. At ang tupang bundok, at bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ganun din po, binabanggit din po ng Biblia ang ilang maruruming mga hayop na karaniwang kinakain sa ngayon. Ayon po sa Deuteronomio 14:7-8. Gayunman, ang mga ito ay hindi
dapat kakainin sa mga ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang liebre, ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. Kaya nga po mga kaibigan, napakaliwanag na ang isang hayop ay dapat may hati ang paa at ngumunguya para maituring na malinis. Sangayon po sa salita ng Diyos, hindi sapat na meron lamang hati ang paa, ngunit hindi naman ngumunguya. Dapat ay pareho magkasama. Gaya halimbawa, pasintabi po sa ilan sa mga nakikinig. Halimbawa po, ang baboy. Ang baboy po, may hati ang paa. Subalit, mapapansin nyo, hindi ito ngumunguya. Siya ay ngumangasab. Ang Biblia po sa katunayan ay talagang idinidiin nito. Pansinin po ninyo sa Leviticus 11:7 at 8. At ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya. Ito'y marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang kanilang laman. Huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Pasintabi po muli mga kaibigan. Gusto ko lang pong itong i-share sa inyo para atin pong maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sangayon po sa mga nagsipag-aral, mananaliksik, ang baboy po ay tinatawag na scavengers sapagkat kadalasan ang kanila pong kinakain ay mga basura, panis na pagkain o mga bagay na hindi kinakain ng mga hayop. At ang kanila pong digestive system ay hindi sinasala at pinipigilan ang maruruming bagay na pumapasok dito. Kaya ito'y nagiging bahagi ng kanilang laman. Bukod pa po rito, ay natuklasan din na ang laman ng baboy ay kadalasang may infeksyon na tinatawag na trichina larvae o yung maliliit na mga bulati. Na kapag ang isang tao ay kumain nito, ang bulate ay pumapasok sa intestinal walls, nagsisimulang dumami at nadadala ito sa pamamagitan ng daloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang trichinosis na sakit ay totoo pong nakamamatay. Kaibigan, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Dahil alam po ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo at para sa akin. At mula sa kanyang kahanga-hangang pagmamahal sa atin, sinabihan niya tayong huwag kumain ng mga bagay na ito. Tandaan natin mga kaibigan, alam po ng Diyos kung anong mga hayop ang mabuti sa ating kalusugan at kung ano ang delikado para sa atin na maaaring magdulot po ng pagkakasakit. Pansinin po ninyo, sinasabi po sa Awit 84:11, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Pansinin po ninyo mga kaibigan, hindi po ipinagbabawal ng Diyos ang ilang mga pagkain dahil ito ay pinagkakait sa atin ng isang bagay na masarap. Kung hindi, ito ay kanyang ipinagbabawal sapagkat ang mga pagkain ito ay makakasama sa ating mga kalusugan. Ngayon, pagdating naman po sa mga isda, natapos na po tayo sa mga hayop, ang Diyos po ay nagbigay din ng tagubilin pagdating sa mga pagkaing isda. Ang sabi po sa Deuteronomio 14:9-10, lahat ng mga ito na nasa tubig, maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin. Anumang walang kaliskis at palikpik ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito para sa inyo. Pansinin niyo po mga kaibigan, di po ba napakasimple? Hindi tayo malilito. Meron lamang tagubili ng Diyos tungkol sa mga isda. Pansinin muli,
ang dalawang palatandaan. Una, kapag ka mayroong kaliskis, at pangalawa, kapag ka mayroong paligpik, malinis itong isda po pwede nating kainin. Ito po ay kamangha-mangha sapagkat ito po ay pinapatunayan ng siyensya. Si Dr. Bruce Halstad ng Loma Linda University ay hinilingan po ng US government na magsagawa ng research para sa mga military. At ang gusto ng military ay magbigay ng pagpatnubay sa mga na-instranded na mga kawal sa mga liblib na lugar para malaman nila kung anong mga isda ang ligtas na kainin para sa survival at ano ang mga nakalalasong isda. Ito po ang nangyari nang matapos na ang lahat ng research. Sangayon po sa konklusyon ni Dr. Halstead, ang pinaka-the best na gawing panuntunan o guide ng mga military para malaman ang malinis at maruming isda ay ang kaparehong prinsipyong ibinigay ng Diyos sa mga Israelitas. 3,500 years ang nakalilipas. Mayroong kaliskis at mayroong paligpik, malinis, pwedeng kainin. Kapag ka mayroong kaliskis pero walang paligpik, hindi po pwedeng kainin. Hindi makabubuti sa ating kalusugan. Tunay nga po, mga kaibigan, alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Ngayon, pagkatapos ng hayop, pagkatapos ng isda, ay sa mga ibon naman. Ang Biblia din po ay nagbigay ng mas higit pang mahalagang informasyon at kasama sa mga tagubilin ang pagtungkol sa mga ibon. Pansinin ninyo sa Deuteronomio 14, 11 at 12. Ganito po ang sabi ng Biblia. Maaari ninyong kainin ang lahat ng mga ibong malilinis. Ngunit ang mga ito ay hindi ninyo dapat kainin. Ang agila, ang buitre, at ang buitring itim. Ganito naman po ang sinasabi sa Deuteronomio 14:19. Lahat ng mga may pakpak na gumagapang ay marumi sa inyo. Huwag ninyong kainin ang mga ito. So, madali lang po nating malaman kung ano ang pupwede at hindi pwedeng kainin sa mga ibon. Okay? Now, pansinin naman natin ang binabanggit ng Biblia tungkol po sa pagkain ng dugo. Ang Biblia ay malayong nauna sa ibang mga tagubilin pagdating sa pagkain, tandaan po natin. Bago po nalaman ng siyensya ang lahat tungkol sa nutrisyon at karamdaman, nagbigay na ang Diyos sa kanyang bayan ng kahangahangang kapakinabangan dahil kanila nang naiiwasan ng mga pagkain na magdudulot ng malubhang pagkakasakit. Pansinin po ninyo sa Leviticus 3:7. Ganito po ang sinasabi. Ito ay magiging isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng iyong lahi sa lahat ng iyong mga tahanan. Huwag kayong kakain ng taba o anumang dugo nito. O mga kaibigan, pasintabi pong muli sa inyong mga nakikinig at sumusubaybay po sa ating pag-aaral. Gusto ko po ito maging maliwanag po sa inyo. Ang pagkain po ng dugo at taba ay ipinagbabawal po sa salita ng Diyos. Ito po ay nagpapakita sa atin ng pangangailangan ng natatanging paghahanda ng karne. Isang bagay na ginagawa pa rin ngayon ng mga tinatawag na Orthodox Jews. Sa loob ng ilang taon, akala ng tao na ang utos na ito patungkol sa dugo at taba ay pang-seremonya lamang.
sa tulong ng mga makabagong pananaliksik ay nakumpirma na may karunungan ito na mula sa utos po ng Diyos. Alam po natin na ang dugo ay siyang tagapagdala ng mga karumihan, ng mga hormones, viruses, cellular waste sa ating katawan. Maraming sakit ang maaaring madala at dumaloy sa pamamagitan ng dugo. At ang mga highly saturated fats na tinatawag, gaya ng makikita sa karne, ay nagdudulot po ng pagtaas ng cholesterol level kapag kinakain. Ito po ay pangunahing bagay ng pagkakaroon ng tinatawag nating vascular at heart diseases. Alam na natin kung gaanong karaming pagkakasakit ang maaari po sanang maiwasan kung atin lang pagtitiwalaan ang ating manlalalang at pagpapasya kung anong pinakamabuting kainin. Pansinin po natin, halimbawang kayo ay nahihilo at feeling nyo tumataas ang inyong presyon, pupunta kayo sa doktor, magpapatingin kayo sa manggagamot. At natuklasan niya na kayo nga ay mataas ang presyon, may sakit kayo sa puso, sasabihin sa atin, huwag ka munang kumain ng mga matataba. Masama yan sa iyo. So, alam na po natin ang pinagmumulan ng mga bagay na yan. Ngayon, kailangan din po natin ang exercise maliban sa pagkain. Ito po ay isa sa mga pinakamahalagang bagay para magkaroon ng mahabang buhay at maiwasan ang maagang kamatayan ay ang kailangan nating mag-exercise. Sa panukala po ng Diyos, sa sangkatauhan, ang panukala niya tayo'y maging active at productive. Sa Genesis 2:15 po, ganito ang sinasabi. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Pagkatapos po na magkasala si Adan at Eva, sinabi ng Diyos sa kanila na ang kanilang gawain ay mas mangangailangan ng pisikal na paggawa. Sa Genesis 3:19, ganito po ang sabi ng Diyos, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat yan kita kinuha, ikaw ay alabok at sa alubok babalik. Ang pag-eersisyo po ay nagsasanggalang sa katawan mula sa pagkakasakit at humahadlang sa panghihina nito. Ito po ay nagpapalakas ng ating mga puso at ng ating baga at nagpapabuti sa sirkulasyon ng ating dugo. At ito ang nagdadala ng oxygen, nutrisyon sa bawat parte po ng ating katawan. Sa pasimula, nagbigay po ang Diyos ng magagamit na kapaki-pakinabang para mapanatiling malakas at malusog ang katawan. At sa hanggang ngayon, ito pa rin po ang kanyang plano sa atin. Tayo'y maging aktibo at palaging nage-exercise. Sa panahon po natin ngayon, pansinin po ninyo, lahat halos ng mga tao, aware na po tayo sa kahalagahan ng exercise. Any form of exercise na babagay po sa inyo ay mabuti. Kinakailangan tayo'y magkaroon ng tinatawag na daily exercise. Bakit pinapangalagaan ng Diyos ang ating katawan? Ito po ang tanong na nais kong maging maliwanag po sa atin. Ang sagot po kung bakit mahalaga ang ating physical na kalusugan sa Diyos, matatagpuan po sa bagong tipan sa 1 Korinto 6:19 at 20. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga.
Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tunay po, mga minamahal kong mga kaibigan, tayo po ay para sa Diyos. Hindi lamang dahil siya ang lumalang sa atin, kundi dahil tayo'y kanyang tinubos. Ang halaga na ibinayad po sa atin ng ating Diyos para sa ating katubusan ay ang buhay ng sarili niyang anak doon sa Kalbaryo. Tayo pong lahat ay napakahalaga sa Diyos. At ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya po ang pagkakaroon natin ng Espiritu ng Diyos ay nakadepende sa kalusugan ng ating mga pangangatawan. Kaya nga po ang sabi ng Diyos sa 1 Corinto 10:31, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So maliwanag po na ating makikita na kapag kaalam natin ang mga bagay na ito, magiging mas maingat po tayo at iiwas sa anumang makakasira at makakarumi sa ating mga katawan. Nais po ng mapagmahal na Diyos na mamuhay kasama natin hanggang sa walang hanggan at alam niyang ito'y may malapit na koneksyon sa atin pong mga katawan. Ayaw niya tayong masira sa wakas. Ngunit gusto niyang tayo po'y mamuhay magpakailanman. Makinig po sa kanyang babala. At kung ano ang mangyayari kung iwawaksin natin ang tungkuling ito. Ganito po ang sabi sa 1 Corinto 3:17. Kung ang sino man ay magtangkang gumibat sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Pansinin po natin, mga kaibigan, ang atin pong katawang ito na binigay po sa atin ng Diyos ay ang templo ng Diyos. Kaya nais niyang ito ay ating maingatang malinis. Ngayon, pasintabi po sa ilan sa inyong muli na mga nanonood at nakikinig. Pagdating naman po sa mga inuming nakalalasing o alak o alkohol, ang paglalasing po ay isa sa mga gawain na nakalista. Ang alcoholism ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa kalusugan sa buong mundo. 1/3 po sa lahat ng mga aksidente sa sasakyan, sangayon po sa statistics, ay dahil sa ang nagmamaneho ay nakainom o lasing. Ano po ang sabi ng Biblia tungkol dito? Sa Kawikaan 20:1, ganito po ang sabi. Ang alak ay manunuya. Ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino mang maliligaw nito ay hindi matalino. Sa Kawikaan 23:31-33 ay muling sinasabi, huwag kang tumingin sa alak kapag ka ito ay mapula. Kapag ka nagbibigay ang kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulan. Ang iyong mga mata ay nakakakita ng mga kakatwang mga bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mandarayang bagay. Alam niyo po mga kaibigan, sangayon po sa pag-aaral ng siyensya, ang pag-inom po ng alak o alkohol ay nagdudulot ng pagbubuo ng taba sa atin pong mga atay o yung tinatawag nating liver. At mas malaki po ang tsansa na mamatay dahil sa tinatawag na liver cirrhosis.
Tandaan po natin na ang buhay ay napakaikli, napapaikli ng halos 12 years on average. At ayon sa bagong statistics, isa po sa bawat 10 tao na nagsimula lamang sa pagtikim ay nagiging alcoholic. Ulitin ko po, sangayon po sa pag-aaral, yun pong pagiging alcoholic nagsisimula lamang sa pagtikim-tikim ng paunti-unti. Kasi po, mayroong nagsasabi, Pastor Parulan, tikim lang naman kaunti. Okay? Mayroon pong panganib. At yan po yung sinasabi sa atin ng siyensya. Pero po, para sa atin pong mga Kristiyano, ang pag-inumpo ng nakalalasing na inumin ay may higit pang ibinubunga. Kailangan po ng mga Kristiyano ang buong paggamit ng isipan para maiwasan ang mga tukso. Hindi nila gustong mapinsala ang paghusga o judgment o pagkontrol ng kanilang abilidad na kilalanin kung ano ang mabuti at ang masama. Susunod, paninigarilo naman yung smoking. Ulitin ko po, pasintabi ulit sa iba. Maaaring ito ay inyong practice, pero gusto ko lang pong i-share sa inyo ito sapagkat ito po ay napakahalaga. Maraming karaniwang gawain ang lubhang nakasisira po sa ating kalusugan. Katulad po ng paninigarilyo. Alam niyo po bang mayroong 100% tsansa na mamatay mula sa lung cancer kaysa sa mga hindi kailanman naninigarilyo? At hindi lamang cancer ang ikinamamatay ng mga naninigarilyo. Sila rin ay may 103% na higit na tsansang mamatay sa heart disease kaysa sa mga hindi kailanman nanigarilyo ng regular. Dagdag pa dito, higit sa 3 milyon na ang na-diagnose na may emphysema sa United States pa lamang. Meron pong libu-libong namamatay kada taon dahil dito. Ang paninigarilyo po ay nagiging sanhi ng pagtigas ng mga arteries ng ating mga puso at pagdami ng mapanganib na heart attack at stroke. Ito po rin po ay nagpapababa ng oxygen sa utak at isa sa mga dahilan kung bakit napapadali ang pagkakaroon ng dementia or senility o pagiging ulyanin. Lahat po ay nasabihan na halos kalahating milyong mga tao ang namamatay kada taon dahil lamang sa paninigarilyo. Huwag pong sasama ang inyong loob sa akin, sa inyong lingkod. Gusto ko lamang po itong i-share sa inyo. Ito po ay mga proven na ng ating siyensa sa mga panahon ngayon. Ang mga masamang epekto ng mga bagay na ito. Susunod, yung pong tinatawag nating caffeine. Kung may kakilala po kayong kailangan pang mabilis na magtago sa isang silid para po mag-inject ng caffeine sa kanyang ugat bawat ilang oras, tatawagin mo siyang isang adik. Pero alam niyo po ba, ngayon, milyon-milyon ang naa-adik sa caffeine na masusumpangan po natin sa mga inuming may cola at coffee, tea at energy drinks. Ito po ang sabi ng isang doktor na dalubhasa, si Dr. Harold Schock. Sa kanyang aklat na You and Your Health, Volume 1, page 413. Ang caffeine, ang droga na nasa kape, ay inuuri ng mga aklat-aralin bilang parehong stimulant at lason. Ang lahat ng mga inuming ito ay nauugnay sa sakit sa puso, neurological disorders at cancer sa pantog. Mas matatamasa po natin ng maayos na kalusugan kung pipiliin nating mamuhay ng natural nang walang mga ganitong tinatawag na stimulant. Ito, susunod po, para po sa lahat ito, overweight. Siyempre, maaari rin nating masira ang ating mga katawan dahil sa pagkain ng sobra. Kahit na sa mga bagay na mabuti para sa atin. Tandaan po natin, ang sobra sa timbang
ay nagdadawit ng maraming mga pagkakasakit ngayon. Again, ganito po ang sabi ni Dr. Siok tungkol dito sa page 395 ng kanyang aklat. May nakapagtantya na bawat libra o isang pound ng taba sa katawan ay nangangailangan ng 2/3 milya o 2/3 miles ng bagong daluyan ng dugo. Ang pagtaas po ng panganib sa ilang mga sakit ay iniuugnay sa labis na timbang ng katawan. Tunay nga po na maraming mabubuting dahilan para alagaan natin pag-ingatan ng ating mga kalusugan. Ngunit, higit sa lahat, ibinahagi po ng Diyos napakaraming prinsipyo sa kalusugan sa kanyang salita dahil mahal po tayo ng Diyos. Nais niyang alagaan natin ang atin pong katawan para matamasa natin ang kapunuan ng buhay. Nais niyang tayo maging responsible, mabubuti at masasayang mga tao. Nais niyang tayo po'y magkaroon ng isang masaganang buhay. At ito ay magagawa natin kung susunod tayo sa tagubilin po ng Diyos. Marahil, ang pinakamagandang prinsipyo sa kalusugan ay ang espesyal na nilikha ng Diyos para sa atin pong mga tao. Ang kapahingahan o rest. Matapos pong likhain ng mundo sa loob ng 6 na araw, ang Diyos po ay nagpahinga sa 7. Hindi dahil sa siya ay napagod, subalit dahil nais niyang tayo magkaroon ng 7th araw ng kapahingahan at pagpapanibago. Matapos ang matinding panahon ng paglilingkod sa mga tao, sabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Marcos 6:31, pumunta kayo ng bukod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng sandali. Gaya po ng mga alagad na nangangailangan ng kapahingahan, gayon din po tayo ngayon. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa atin ang araw ng Sabat. Dahil alam po ng Diyos na kailangan nating ipahinga ang ating mga isipan mula sa mga stress at hamon ng ating mga trabaho, tsaka yung mga regular na gawain sa buong sanglinggo. Magkaroon ng panahon para sa kanya at para po sa ating pamilya. Ang Sabat po ay tanging regalo ng Diyos sa atin. At ito'y isa sa mga paraan upang tayo'y magkaroon ng malusog at maligayang buhay. Oo, kaibigan. Nais po ng Diyos na mamuhay tayong masagana kahit na sa mundong ito at mahandang mamuhay sa bagong lupa kung saan hindi na tayo magkakaroon ng pagkakasakit kailanman. Maaring sabihin po ng ilan, napakagandang pakinggan niyan, pero may ilan pa rin akong mga nakagawian na hindi ko na mapigilan. Tunay po ang inyong sinabi, dahil totoo pong mahirap na baguhin yung nakasanayan natin na mga pagkain, na mga inumin, at paraan ng pamumuhay. Ngunit, gusto ko po na kung ito ang inyong nararamdaman, mayroon po akong balita para sa inyo ngayon. Hindi po tayo hinihilingan ng Diyos na gawin ang isang bagay na hindi niya tayo tutulungan o hindi natin magaganap. Hindi po niya inaasahang gawin natin ito ng mag-isa. Sa katunayan, ganito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan 15:5. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, tunay na wala kayong magagawa. Sa sarili nating kalakasan ay hindi natin kayang panagumpayan ang mga masasama nating kinagawian. Ang atin pong tagapagligtas ay lagi pong nariyan, nag-aantay na tayo po ay tulungan. Nadiskubre po ito ni Apostol Pablo. Ito ang kanyang sikreto na sinasabi sa Filipos 4:13. Lahat ng mga bagay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin.
Ang pagbabago po sa mga dating nakaka-addict na mga nakagawian ay maaaring hindi palaging madali. Subalit, tandaan po natin, ito po'y posible sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ng Diyos. Anumang kagawian ang pinaglalabanan mo ngayon, kaibigan, kaya kang palayain ng Diyos sapagkat mahal kanya. Si Juan ay na-addict sa marami pong bagay. Subalit nang siya po ay naging addict sa powder na cocaine, dumating po sa pinakamababang bahagi ang kanyang karanasan sa buhay. Siya ay na-bankrupt morally, social at physical. Kaya siya ay nagsimulang humingi ng tulong. Subalit, matapos ang 3 taong magkakaibang rehabilitation centers at programs ang kanyang pinasukan, siya pa rin ay walang magawang adik. Hindi niya makayanang baliin ang mga dating masamang gawi. Ngunit isang araw, naipakilala siya kay Jesus. Natutunan niya na kahit siya ay adik, mahal siya ni Jesus. Sa pamamagitan ng kalakasan at kapangyarihan ni Jesus, nagtamo siya ng tagumpay sa mga gawi na umaalipin po sa kanya. Ang sabi niya, kung kaya akong iligtas ni Jesus, kaya ka rin niyang tulungan na mapanagumpayan ang iyong masasamang gawi. Habang ikaw ay nabubuhay, mayroong pag-asa kay Jesus. Mga minamahal kong mga magulang, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan po natin, nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais po niyang tayo'y maging malusog sa espiritual, emotional, at physical nating kabuhayan. Maaring meron tayong masasamang gawi sa ating buhay na ating pinagsisikapang mapanagumpayan. Maaring ito ay isang addiction, maaring pagkain o pag-uugali. Ito ay maaring isang bagay na ikaw lamang ang nakakaalam. Ngunit, tandaan mo, alam ito ni Jesus at nauunawaan kanya. Ano man ang temptasyon o gawain na nagiging kahinaan, mababago mo ito sa pamamagitan ng lakas ni Jesus. Maaari kang magkaroon ng mas masaganang buhay na inilaan niya para sa iyo ngayon.

Kaibigan, mahal ka ng Diyos. At gusto niyang magkaroon ka ng masaganang buhay. Dahilan ito upang ibigay niya ang mga prinsipyo ng kalusugan mula sa kanyang banal na aklat. Ang Diyos ngayon ay tumatawag sa iyo. Nais niyang pumasok sa iyong buhay at bigyan ka ng kalakasan na makapamuhay ng malusog at masaya. Ngayon na ang panahon. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos, Ama naming nasa mga langit. Minsan pa ay nais naming magpasalamat dahilan sa iyong walang hanggang pag-ibig po sa amin. Ninais mo na kami ay mabuhay ng malusog at masaya. Narinig po namin ang iyong aral tungkol sa kalusugan. Dakilang Diyos, nais po naming unang humingi ng patawad sa aming pagkukulang sa nakaraan. Napabayaan po namin ang aming mga kalusugan. Ngunit ngayon, sa pagkaalam po namin ng iyong mga batas ng kalusugan, nais po naming tanggapin ang iyong iniaalok na pag-ibig, kalusugan sa iyong pag-ibig. Nais ko po, Panginoong, ilapit sa iyo ang aking mga minamahal na mga kaibigan na ngayon ay nakikinig. Kayo po ang nakakakilala sa kanila ngayon. Sa kanila pong mga pinagdaraanan, o makapangyarihang Diyos, maari po bang kayo ang magpalakas sa kanila upang sila'y magtagumpay sa anumang kahinaan, sa anumang bagay na nagiging sagabal upang sila ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Maaring sa pagkain, sa pag-inom, sa exercise, o dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sangayon sa inyong pangako. Magtatamo kami ng kalayaan dahilan sa iyong pag-ibig. Salamat po, Ama, sa iyong napakabuting malasakit sa bawat isa sa amin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
5: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo.

0: ay paki-subscribe at like na po. At kung meron po kayong mga kwentong pagbabago rin naman, ano, na gusto nyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay, or mga comments or tanong, tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock?
1: Yes, muli binabati po namin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lou, hindi papatalo at papahuli ang ating pong mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po si Manong Chuper na nagdadrive sa mga oras na ito, bawag na wag po ninyong lilipat ang stasyon na inyo pong pinapakinggan. Kahit nga po anong ginagawa nyo sa mga oras na ito, nagluluto, naglalaba, naglilinis o ano pa man po, aba, for sure, lahat kayo ay makakarating late na naman po sa kwento na atin pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Lou, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, batiin muna natin ang ating mga kasama na nagpapa-shoutout na unang-una na, of course, ito si R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Noveleta, Cavite. At kay Sir Oliver Estareja at kay Ma'am Faye Dangalan. Ayan po, hello po sa inyo. DJ Lou, baka may gusto kang batiin.
0: Ayan, gusto ko pong batiin ang aking family dyan sa San Pablo City, Laguna, no, kung sila'y naka tune in. Good evening po sa inyong lahat, pati ang atin pong mga masisipag na staff dito sa AWR. Thank you so much po sa inyong serbisyo. At binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon sa radyo sa AWR 89.1 FM. Magandang gabi po sa inyong lahat. DJ Rock.
1: Yes, kaya po kung nais nyo po magpa-shoutout, may mga greetings kayo, aba, i-comment nyo na po sa ating comment section para mabati at ma-shoutout din po namin kayo. Yes. So, sabi nyo po kung taga saan kayo para po mabati namin kayo maya-maya lamang. So, DJ Lou, sige, pakilala natin sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi.
0: Ayan, so ang guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si John Clyde Tolibas o si JC. Hello JC, magandang gabi. Kamusta?
2: Hello po, magandang gabi po. Oo,
0: baka meron kang gustong batiin ngayong gabi.
2: Ayan, binabati ko po ang aking pamilya na nandito sa Silang Cavite. At the same time, ay binabati ko po ang aking Model Church, Imperial Church. At ganoon na rin sa aking mga colleagues sa AUP.
0: Wow.
1: AUP is Adventist University of the Philippines, tama?
2: Yes po.
1: Yan, sige.
0: Ayan.
1: So okay lang, tawagin ka naming JC or John, ano bang nickname mo?
2: JC po.
1: Ah, okay. Sige, JC. So, para mas makilala ka ng ating mga tagapakinig at ng mga ka-TikTok, pwede bang magpakilala ka kung ano bang ginagawa mo, nagkatrabaho, nag-aaral, single, or married? Sige, bahala ka na kung anong gusto mong ipakilala sa sarili mo.
2: Ayun po. Una sa lahat, ay nais ko po ipakilala ang aking pangalan. Ang JC po, ang kaulugan niya ay John Clyde. At ngayon po, ako po ay isang estudyante na nag-aaral po sa Adventist University of the Philippines. Currently, ako po ay 3-year college student. At ang pinagkakabalan ko na po ay pag-aaral lang at timbahan, ganun ay kasama mga kaibigan.
1: So, anong kurso na iyong tinitake, JC?
2: Ang kurso po na aking kinukuha ay theology, kung saan sa future, ito ay maaaring maging pastor, maaaring maging teacher, o kaya maging chaplain.
1: Anong year ka na?
2: Ayun po, tulad po sa akin nabanggit ay third year college student na po ako.
0: Third year.
1: Praise God. No, bakit naman yung theology ang naisip mong kurso na kunin? Bakit hindi ibang kurso?
2: Ayan po talaga ay wala po sa aking pangarap na maging isang theology student. Kung tatanungin ko po ang aking nakaraan na pamumuhay ay hindi maari. Saka, bahalit, dito po ako tinawag. Kaya hindi na po ako makakatanggi.
1: Sige, maya-maya DJ Lou, masalo nating malalaman. Sige, DJ Lou, simulan na natin yung ating kwentuhan with
0: CJ. Okay, para sa ating unang tanong, sino nga ba si JC before niya makilala si Kristo?
2: Ayun po. Si JC po ay pangalawa sa tatlong magkakapatid po. Ang aking pong pamumuhay dati ay brief background lang po. Ako po ay isang Roman Catholic before. I was converted lang po mga minamahal na tagapakinig. At sa aking pamumuhay, dahil ang aking pagulang po, ang aking ina at aking ama ay hindi magkaayos.

0: kami po ay ang kapayapaan sa kaya ay hindi gaano naramdaman ng inyong lingkod. Kaya ang aking pamumuhay po ay madalas sa kaibigan, sa tropa, at yun ang aking naging pamilya. Mga kaibigan sa lansangan, tambay, sila ang aking mga naging karamay. Pagdating sa pamilya po ay hindi ko po naramdaman gaano ang pagmamahal. Ayan.
1: Nakakalungkot naman o, DJ Ra.
2: Na-mention mo nga no, na ikaw ay lumaki or raised sa isang Catholic family. So far ba, like, active ba kayo na nagsisimba sa family? Ano yung buhay nyo before?
0: Ah, yun po. Tungkol naman po sa pananampalataya ko dati. Tuwing may sakit o di kaya meron kaming problema na kinaharap, doon lang po kami nakakaalala na magsimba. At kapag naman ay walang mga hinihiling, ay hindi niyo po ako matatagpuan sa loob ng simbahan.
2: Kung meron po, bilang isang kabataan ba, JC, like, nasubukan mo din ba yung mga bisyo?
0: Ah, yan po. Yan po ay talamak po dito po sa aming lugar. Ang aming mga kapitbahay ay hile-hilera, nagiinuman. At ganoon na rin dahil ang aking ama ay wala sa aking tabi, ay wala po akong father figure. So, nangyari po ay yung mga tambay sa labas, yung mga nagiinuman, sila po yung mga aking tinitingala na aking hinahangaan. Kaya nung aking po ano, high school life, ay maaga po ako natuto ng mga bisyo. Nung ako po ay grade 7 pa lang ako nagsimula. Maaga po.
2: I see. So far ba okay lang ma-share kung ano ba yung mga bisyo na na-try mo at that very young age?
0: Mm-hmm. Ang unang bisyo po na natikman ay ito po ay medyo sensitive, ngunit ito po ay aking ilalahad ko sa inyo. Ang una pong aking bisyo na tikman ay sigarilyo. Grade 7 pa lamang po ako, ang edad ko ay 13 anyos o 14. Nakatikim na po ako ng sigarilyo that time. At hindi po yung tumigil, yun po ay patuloy na nag-a-upgrade. Gawa po ng mga influensya ng mga kaibigan. Lalong-lalo na sa loob ng paaralan. Public school po kasi ako. So grade 8 po ay doon naman po ako natuto mag-inom. At nadagdagan po iyon, doon na rin po ako nakatikim ng marijuana. Ayun po, binibenta ng aking classmate. Ganun po katalamak ang sistema nung panahon na ako po ay namulat sa ganung bagay.
1: Pero hindi tanong ko lang, no? Alam yan ang mother mo?
0: Hindi po.
1: Mm.
0: Katulad po isang lalaki, hindi po talaga sinasabi ang mga karanasan sa magulang. Kami po ay tago.
1: So bukod sa
2: mga ganun ano, no, DJ Lu, like, grabe talaga, no, na yung influence din talaga sa mga nakakasama mo, sa community mo. And nakakalungkot kasi kahit sa loob ng eskwela, nakala natin safe. Lalo sa panahon ngayon, di ba, ang dami na nangyayari sa loob ng eskwelahan.
1: Sa totoo lang.
2: So talagang even before pa talaga, ang dami ng mga hindi magagandang bagay na nagiging influence sa mga kabataan. So sa mga karanasan na yun na mention mo, CJ, ano yung hindi mo so far makakalimutang experiences during those times?
0: Ay, DJ Rock, napakadami po. Ngunit, magbabanggit lang po ako ng iilan. Ang mga hindi ko po makakalimutan na mga karanasan, ito po ay, kung sasabihin ko po ay parang nakompleto ko po lahat ng mga kalokohan na pwedeng gawin ng isang kabataan. Tulad po ng aking inilahad ay natuto po akong mag-sigarilyo, mag-marihuana, mag-inom. Magkakasunod po yan. At pagkatapos po nun ay natuto rin po akong gumamit po ng tinatawag na shabu. Ngunit, yun po ay, kumbaga, meron po akong ano, tawag doon, mas favorite. Kumbaga, mas favorite ko po that time nun ay marijuana dahil po ang shabu ay masama po ang epekto. yun po ang sinasabi ng mga kapwa kong mga gumagamit din. Ngunit hindi pa po doon nagtumigil. Ako po ay puno-puno ng curiosity. Meron pong tinatawag na magic mushroom po. At doon po sa magic mushroom na yun ay matatagpuan niyo po siya sa pain ng kalabaw. At kapag ito po ay inyong tinig, ay kakainin niyo lang po yun. Ay magkakaroon po kayo ng mga hallucination para po kayong pumasok sa fantasy world. Ganun po ka curiosity yung aking
2: So para sa mga ganun ba, JC, like, tawag ito, gaano katagal na nagtagal ka sa ganung klase ng sitwasyon? Like,
0: ay po ay,
2: ilang years?
0: Tuloy-tuloy po yan. Simula po grade 7,
1: 30 grade years 8, old.
0: Grade 9, grade 10, grade 11, hanggang grade 12 po.
1: Grabe. Hindi ba siya nakikita sa katawan mo? Kasi di ba, I know, pag mga nagtitake ng drugs, ay namamayat sila. So, hindi ka ba napansin ng parents mo ever?
0: Napansin naman po ako. Siyempre, hindi po maikakaila yan na maano nila. Mapapansin. Napapansin po nila na aking mata ay palaging pula.
1: Mm-hmm.
0: Ang aking pong mata ay malaki ang eye bag. At ganun na rin yung aking attitude. Yung modo ko ay napakabastos na po. Yung tipong sumasagot po ako sa magulang, minsan ay minumura ko, hindi direct, pero ganun na din. At ang ginagawa ko lang po dun ay puro hingi lang po ako ng pera, lalabas ng bahay, kakain, matutulog, tapos lalakwatsan.
1: Grabe ang experience mo. Grabe no, DJ Rock. Pero thank you so much for being brave sa pag-share nito sa amin ngayon. No?
2: At take note po sa mga nakikinig at sa mga kakapasok lang po. Ito po yung time na hindi pa po siya Adventist at hindi pa po niya nakikilala yung Panginoon sa kanyang buhay. Sa first part po lang po tayo, pero grabe DJ Lu, no? Siksik at liglig na talaga makikita natin paano yung klaseng tao na ito ibabaguhin ng Panginoon, di ba? Parang napaka-imposible na sabi ngayon, out of curiosity talagang sinubukan niya na yung iba't ibang klase ng mga drugs. Para lang kumbaga, alam mo yun, at nakita natin na parang in our human perspective, parang napaka-imposible na magbago yung tao na to, di ba? Pero for sure, sa mga nakikinig sa atin ngayon, nakaka-relate kayo, o maybe may mga kakilala kayo na nasa ganitong sitwasyon din po, na kung pakinggan niyo po yung kwento talaga ni CJ, talaga for sure nakaka-relate po ang bawat isa. DJ Lo, bago tayo mag-commercial, ano gusto muna sabihin?
1: Ayan, gusto kong batiin na lang itong ating mga viewers sa Facebook. Ano, nandito si Ma'am Nancy Lumalo. Good evening po. And also si Ma'am Felina Hanoy Tiblero. Good evening po, Ma'am Rocky. Ayan, maraming salamat po. And sana marami tayong matutunan dito sa ating episode ngayong gabi, no? Na kahit marami siyang tinake or ginawa na kalokohan before, pero talagang walang imposible sa Panginoon. DJ Rock.
2: Yes, ayan. Gusto ko lang pag-greet si Ma'am Felina Tiblero. Ayan, sa mga taga Sipalay. Hello po sa inyo. And totoo nga, no, talagang paano natin ma-witness yung tao na ito na sinubukan yung iba't ibang klase ng drugs, eh, nabago ng Panginoon. Kaya wag na wag po rin yung lilipat ang sasyon na yung pong pinapakinggan. Ating muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Ayan. So, time check po. It's 8:18 p.m. at sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pala po yung kakwentuhan, DJ Rack.
1: And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli po, kung hindi pa po kayo nakakasubscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. If meron po kayong mga pa-shoutout, mga comments, kwento, or tanong, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At gusto ko rin pong i-promote ang ating books, no, kasi namimigay tayo nitong mga ito, libreng-libre lamang po. Nandito ang Paano Sumulong sa Nasirang Sanlibutan, Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Lagpas Pa sa Kaya ng Imaynasyon. Nandito rin po ang Ten Commandments Twice Removed at ang Dakilang Tunggalian at ang atin pong Explore, ang atin pong Bible Study Guide. Kung gusto niyo pong makatanggap nitong mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. At DJ Rax, gusto ko lang ding i-promote yung amin pong program tomorrow. Sure. Mag-air na po siya tomorrow, ang Faithcast po. Ito po ay every Sundays and Wednesdays, 9 to 9:30 a.m. So, 30 minutes lang po yan. Ito po ay, abangan nyo na lang po na mag-air siya tomorrow. So, sana po ay supportahan nyo po yan. Kasama ko po dyan si Ma'am Rolyn Kadalig. DJ Rock, ikaw na.
0: Yes, ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with CJ, with JC, sorry. Ayan. So, gusto ko muna pong batiin dito ulit. Ayan, si Sir Dolph Racho. Ayan, amen daw po. Napapa-amen siya. Sabi ni Ma'am Felina, Ma'am Raki, balik po kayo sa Sipalay. Welcome po kayo sa Makanti Church. Aba, kung may invitation po at libre ang pamasahe, why not? Hello po sa inyo. DJ, ano ba kami gusto ka pang batiin?
1: Ayan, nandito rin si Ma'am Lourdes Nailon. Ang sabi niya, good evening po sa inyo. Good evening po and maraming salamat po sa pag-tune in sa amin ngayong gabi. DJ Rock.
0: Yes, sa mga gusto pa po magpa-shoutouts, i-comment nyo na po dyan kung taga saan kayo na nakikinig sa mga oras na ito o mga anniversaries or birthday po para po ma-shoutout at ma-mention din po namin kayo. So yes. Ngayon, JC, nandyan ka pa ba? Ayan. Sige, baka may gusto kang batiin, JC, bago tayo magsimula ulit sa ating panibagong kwentuhan.
2: Yes, binabati ko si Ermin Adarna.
1: Wow.
2: At si Sean Roswell, ang aking pong malalapit na kaibigan sa theology.
1: Ayan. Good evening din sa inyo.
0: Oo nga. So ngayon, no, JC, like hearing your stories kanina na ang dami mong na-try ng mga vices, na iba't ibang klase ng mga bisyo, kumbaga ng mga like marijuana, shabu, and other things, yossi, sigari, yossi and inom. But after those things na na-encounter mo, paano, I mean, after those season ng life mo, paano mo na-encounter si Kristo sa life mo? Ano yung naging turning point ng life mo?
2: Ngayon po. Paano ko po na-encounter si Jesus Christ? Sa tingin ko po ay, nung panahon na ako po ay lulungpa sa mga ganung bisyo, walang liwanag po talaga ako makikita. Ngunit ang Panginoon po ay may mga kakaibang pamamaraan kung paano niya maaabot ang kanyang mga anak. Sa pagkakataon po ngayon ay, bagaman na ako po ay lulong sa mga ganung bisyo na bagay, ay hindi naman po ako masamang tao na pumapatay o nagnanakaw. Ako lang po ay pasaway, sakit sa ulo, at minsan napapaaway, ngunit hindi naman ako yung gumagawa ng matinding krimen. Paano po ako na, paano ko po nakilala ang Panginoong Hesus ay sa pamamagitan po ng aking ina. Tulad po ng aking nabanggit, kami po ay sagradong Roman Catholic. At doon po ay ang aking ina at ang aking ama ay hindi, merong hindi pagkakaayos. Kaya ang aking ina po ay, siya po ay medyo na-depress. At kami po ang kanyang mga anak ay medyo hindi na aruga o hindi na disiplina dahil sa problema na meron kami sa loob ng bahay. At doon, ang aking ina po ay nakatagpo po ng isang Seventh-day Adventist member na bumisita sa aming tahanan. At doon po, ang aking pong ina ay Bible studyhan nila. At nung panahon na yon na ako po ay naririnig po sila ng Bible study, habang ako po ay kumakain sa lamesa, kunwari, hindi po ako nakikinig sa kanila, ngunit pinapakinggan ko kung ano yung mga mensahe na binabato nila. Ay pumapasok sa aking puso't isipan. Kinalauna ng aking ina po ay napagdesisyonan na magpabaptize po. At sa pagkakataon pong iyon, nung aking ina po ay nabaptize, tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, ay nagkaroon po ng malaking pagbabago po sa loob ng aming tahanan.
1: Mm-hmm.
2: Ang nangyari po ay ang kanyang pagmumura, madalas po ay minumura niya ako dahil kasaway po akong anak.
1: Mm-hmm.
2: Bakit gabi ka na umuwi? Bakit lasing ka na naman? Saan mo na naman dinadala yung pera? Mga mura, mga masasakit na silta ay biglang nawala. Tapos kapag sa hapagkainan, ay nagugulat po ako dahil siya po ay biglang nagdadasal. At ganun na rin ang kanyang mga pinapatugtog sa YouTube ay mga worship songs na. Meron pong pagkakataon na ako po ay gumising ng maaga dahil ako po ay nagising ng maaga. At napansin ko po sa kwarto ng aking ina, medyo madilim po at patay ang ilaw, nakaluhod siya. Nagtataka po ako na ano kayang relihiyon na napasok na itong aking ina? Kulto ba ito? Kasi nakaluhod ng madaling araw po, no? Ngayon, pinabayaan ko lamang. At marami pang pagbabago pa po ang nangyari sa loob ng aming tahanan. Ang mga ribulto, ang Santo Niño, mga rosaryo ay isinantabi niya. Ang pagkain po namin ay naiba. Dati po ay puro kami processed food. Ganun, puro karne. At ngayon po ay tinanggal na at madalas ay gulay na ang nilalagay po sa aming pagkain.
1: Mm-hmm.
2: Malaki po ang pagbabago na nangyari sa aking ina. Kaya ako po na bilang isang kabataan na mataas ang curiosity. Kaya ako yung nagtanong, ano po kaya nangyari sa aking ina? At tinanong ko po ang aking nanay na, sabi ko, Nay, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Ako po, bagaman nalulong sa biso, napamahal sa biso, ay nagnanais din po ang bawat isa na magbago din po talaga dahil wala po talagang mabuting maitutulong sa buhay. Ngunit, malakas po ang hatak ng influensya, lalo na yung pag nasa biso po.
1: Mm-hmm.
2: Kaya, ano po ang kapangyarihan mo para ikaw ay magbago? Kailangan po ng isang tagapagligtas. Doon po, sabi ko sa aking ina, Nay, tawagin mo yung nagpa-Bible study sa'yo. Ito ka rin magbago.
1: Mm-hmm.
2: Pinapunta niya po, ang una po nag-Bible study sa akin ay isang missionary. Ngunit sa kadahilanan na siya po ay papadala na sa ibang lugar, siya po ay nawala. Pangalawa, nag-Bible study naman po sa akin ay isang literature evangelist. Ngunit dahil po ang aking mga tanong ay mabibigat at medyo matigas pa po ang aking puso, ay nakapagtanim lamang po ng mga butil ng salita ng Diyos sa aking puso ang literature evangelist. At ang pangatlo naman po ay layman. So, may tatlo pong nag-Bible study po sa akin. At ang panghuli po yung layman, doon po ay mas naipaliwanag sa akin kung ano ang mabuting plano ng Diyos at kaya niyang baguhin ang aking buhay. At matapos po ang isang taon na pagba-Bible study, doon ko po napag-desisyonan na tanggapin ang Panginoong Hesus, isuko ang lahat ng aking mga bisyo, mga kasalanan sa Kanya at magnais ng panibagong pamumuhay.
1: Mm, wow.
0: Grabe, DJ Luna. Natutuwa ako habang nagkukwento siya ng story niya, paano na-convert. Kasi, alam mo yun, na-convert siya dahil na-convert yung mother niya.
1: Yes.
0: Nakita niya yung changes. Kumbaga, nakakatoy sabi nga niya na yung akala nila hindi ako nakikinig na kumakain lang ako dun sa sa lamesa. Pero habang bina-Bible study yung mother niya, nakikinig na din siya.
1: Mm-mm.
0: And nakakatuwa kasi talagang 'di ba, nakwento nga na na-depress yung mother niya dahil sa family problem nila. But
1: yes,
0: hindi naging dahilan yung para mas lalong malugmok yung mother niya. But naging way yon, should I siguro, magagamit sabihin natin na ginamit pa din ng Panginoon yon para makilala yung Panginoon. At the same time, hindi lang siya yung mabago, pati din yung mga anak niya. At ngayon, yes, si JC, di ba, nakakatawa talaga. Ano masasabi mo doon, DJ Lou?
1: Ayun, kung minsan yung mga sigalot sa loob ng bahay or tahanan natin, ano, pag inilagay mo talaga ang Panginoon sa sentro, lahat magiging maayos. So, tingnan mo, pati si JC, na-inspire siya sa nanay niya kasi pumagit na yung Panginoon dun sa sitwasyon na broken-hearted siya or let's say, ayun nga, na-depressed. So, nandun yung Panginoon and nakakatuwa kasi naakay niya yung anak niya, na si JC.
0: Totoo.
1: Mm-mm.
0: Totoo. And for sure, sa mga nakikinig sa atin, no, baka may mga ganitong situation din na kayo na bina-Bible study yung mga mahal nyo sa buhay. And kayo, tumatakbo kayo, tinataguan nyo yung mga pumupunta na ko. Nawa ay, ano na kumbaga, this is the right time for you. Na huwag na natin takbuhan. At
1: yes,
0: kumbaga, anyayahan natin yung imbitasyon ng Panginoon.
1: And imagine yun nga.
0: Kagaya din ninyo, si JC, din kagaya nga ng nakwento ni JC, ay hindi lang yung nanay niya, kundi pati din yung other members ng kanilang family. DJ Lou?
1: Nakakatuwa kasi kahit ang daming nangaral sa kanya, no, para talagang matanggap niya yung matanggap niya ang Panginoon sa buhay niya. So, wala talagang imposible.
0: Totoo. DJ Lou, sige. Ayan. Patuloy natin yung kwentuhan.
1: So, dahil nga napag-usapan natin kung paano mo na-encounter ang Panginoon, ano, ngayon naman itatanong namin, ano yung mga pagbabagong nangyari sa buhay mo ngayon? Na nandyan na, ayan na, na-encounter mo ng Panginoon.
2: Yes po. Ang pagbabago po, mga inamahal na tagapakinig, ay hindi gaano kadali. Lalo na kapag ikaw ay nasa ganong sitwasyon, sa mga bisyo, lahat ng mga kaibigan mo, mga gumagamit at may influensya sa iyo, ang pagbabago ay napakahirap. Ngunit sa tulong po ng Panginoon, sa tulong ng mga kapatid sa loob ng simbahan, ang lahat po yun ay napagtagumpayan. Alam niyo po, minsan kapag napapadaan po ako dito sa aming lugar, nakita ko po yung aking mga kaibigan, mga dati kong kaibigan na mga nagiinom, nagkukumpulan, ay hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Sinasabi nila, JC, pre, tambay ka dito. Tapos kapag sila na may binati po, pasimple nila akong aabutan ng droga. Sige na, nalilista na namin ka-jamming. Ngunit, dahil po nagnais ng pagbabago at ang Panginoon Jesus po ay nasa aking pamumuhay na, yun po ay nakayanang kong tanggihan. Ang pagmumura, madalas po, madalas akong nagmumura, madapa, o di kaya mainis, o di kaya kahit nagbabasketball lang po, ay maya't maya, nalabas po ang pagmumura sa aking labi. O ay, praise God po dahil natanggal na po talaga siya, no? Kahit kung mura ay hindi na po sumasabi sa aking labi. At ganoon na rin po, kung dati ay ang mga pinapakinggan ko po mga music ay mga bastos, mga tungkol sa droga, kasi may mga ganun pong klaseng music po. Ay nag-iba na po, puro mga worship songs na po. Puro mga papuri, pag-awit sa Panginoon. At marami pa pong mga bagay na nagbago po. Katulad po ng sinabi sa akin ng isang kaibigan, sabi niya, parang namatayan na sila ng isang kaibigan dahil hindi na daw nila ako makilala. Sobrang naminis na daw nila ako. So, tunay po na ang Panginoon po ang nagbabago sa isang tao. At wala po akong kakayahan. Kung hindi ko po tinanggap ang Panginoon Jesus sa aking buhay, hindi po ako makakatakas mula sa pagkaalipin ng kasalanan, pagkaalipin ng biso, sa pagiging isang masamang anak sa aking magulang. Kaya po, masasabi ko po na ang kapangyarihan ay nasa Panginoon lang at wala sa ating mga sarili.
1: Yes. Amen.
0: Amen. Napakaganda noon, no? Talaga makikita mo yung kumbaga, very visible yung changes na nangyari talaga sa buhay ni JC. And nakakatuwa kasi kahit na dumating man sa mga temptations na, yun nga, kumbaga talagang tinatry pa rin talaga nung nakaraan na akayin siya ulit. Pero praise the Lord na nanindigan ka sa iyong tinanggap na pananampalataya at kumbaga naging liwanag, no, doon sa iyong mga kasama. Mm-hmm. And gusto lang din namin malaman na after those encounter, JC, ano naman yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon?
2: Ano po yun?
0: After those experiences, ayan. So ano yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon?
2: Ayan po. Ang akin po naging commitment, nung una po, sabi ko sa aking sarili ay magpapakasaya lang ako. Gusto ko po mabuhay na magawa ang lahat ng mga bagay na gusto ko. Gusto kong magbisyo, gusto kong mag-inom na lang palagi. Gusto kong magkaroon ng maraming pera. Gusto kong maabot yung mga naabot ng mga iniidolo ko sa ganunong klaseng larangan. Talagang namumuhay para sa sarili. Ngunit sa pagkakataong ito na binago ng Diyos ang aking buhay, iba na po ang aking direksyon. Iba na po ang aking purpose. Ang ngayon po ay ang commitment ko po sa Panginoon, ang aking buhay ay itatalaga ko na po sa Kanya. At ganoon na rin ay gugugulin ang aking pagkabata, gugugulin ang aking buhay, paglilingkod sa pagbabahagi ng mensahe upang sa mga tao na katulad ko dati na nasa ganung sitwasyon ay makapagbigay liwanag sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Makakatulan na meron silang pag-asa at mabagong sila tulad ng pagbabago na ginawa sa akin ng Panginoon Jesus.
0: Amen. DJ, lo, gusto ko lang din malaman, no? Mm-hmm. JC, like, nung time na nabaptize yung mother mo, tapos nung time na nag-ask ka na din na mag-Bible study sa'yo at tinanggap mo yung Panginoon, ano yung naging response ng mother mo?
2: Nung panahon pong iyon, kasi 3 years po ang pagitan po namin. 3 years bago ako sumunod na magpa-baptize din. Nung Bible studyhan po ako, ay napaka-reluctant ko po. Sinasabi ko, pag dumating sila sa loob ng bahay, makita ko sa second floor, sinara ko yung pinto ng kwarto, sabi ko, paalisin niyo yan, ayoko.
1: Mm.
2: Dahil nakaupo na sila sa sala, sa sofa, ay makakabastos kung hindi ko sisiputin. Mm-hmm. So, ang gusto ko ay bumaba ako at hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako sa kung anong sabihin nila. At nakakatuwa na ang mga nag-Bible study po sa akin ay napakamahinahon, lagi nakangiti, at parang walang problema sa buhay, napakamasiyahin. At sa ganung paraan po ay gumaan ang aking loob, naging komportable, at nakita ko po talaga ang kabutihan, ang kanilang hangarin ay napakaganda.
0: Amen. Mm-hmm. Sa inyo ba magkakapatid, JC, ikaw lang yung nabaptize o lahat kayo?
2: Sa amin po, 3 po kami magkakapatid. Ako po pangalawa, ang panganay po ay lalaki, ang pangatlo ay babae. Ang babae po ay nabaptize na rin po. Ngunit ang panganay ko pong kapatid na lalaki ay hindi pa po. At ang aking tatay ay hindi pa rin po. Sila na lang pong dalawa ang hindi pa po isinusuko ang buhay sa Panginoon Jesus.
0: Ganun naman talaga usually, no, DJ Lu? Meron talaga sa family na kahit na very active ka na, nakikita yung changes sa life mo. May mga iba pa din talaga na hindi pa din talaga nila natatanggap ang Panginoon. But I hope and I pray, time. No? Oo nga, in due. Kumbaga, everyone has their own season talaga.
1: Yes.
0: Kumbaga, katulad nga ni JC, diba? 3 years yung gap nila nung mother niya. So, hindi din natin alam kung ilan din bang years or months or weeks or days lang din, no, ang magiging pagitan. At
1: yes,
0: one day, diba? One day ay buong family na kayo na magsasamba sa Panginoon.
2: Amen.
0: So
2: po.
0: Ngayon, no, JC, maraming salamat. We are so inspired about your conversion stories. Hindi pa tayo tapos, pero bago natin tapusin ang lahat, atin muna pang mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rack.
1: And this is DJ Lou. Sa mga nagnanais pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, no, ay kontakin niyo lamang po kami. Tumawag o mag-text 0918-944-7891. Ayan po. At sa mga nagnanais po, no, ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ibinibigay po namin ito ng libreng-libre lang, kaya i-take advantage nyo na ano. Nandito po ang Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imaynasyon. Nandito rin po ang Dakilang Tunggalian, mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. Nandito rin po ang Ten Commandments Twice Removed at ang atin pong Explore, ang atin pong Bible Study Guide. So kung gusto nyo pong makatanggap nito mga to, mag-comment po kayo sa ating comment section dyan sa Facebook natin, or di kaya tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock?
0: Yes, bago po tayo magtapos, gusto ko rin din pong batiin. May nagpapa-shoutout dito. Ayan, si Mike Sia. Sabi niya, hi, pa-shoutout po. Ayan, Mike, binati ka na namin, ha? And also, kay Ma'am Bing, si Lizat Kain. Amen, Brother JC. At si Sir Dolph Racho, amen. And mga napapa-amen. At si Ma'am Ria Tablit. Ayan, amen daw po. DJ Lo, baka may gusto ko ding batiin.
1: Ayan, nandito si Sir Bing. Sir Bato or Ma'am, Ma'am Bing, si Leza Cain, at si Sir Dolph Racho. Nandito rin po si Ma'am Marieta Mendoza. Amen daw po. So yan, amen talaga sa kwento ni JC. Ano, at maraming maraming salamat po for tuning in sa amin ngayong gabi dito sa TikTok. Ayan, DJ Rock.
0: Yes, at may prayer request din po si Ma'am Tablit, na sa hospital daw sila dahil sa kanyang kapatid na may sakit. Ayan, ang pangalan po ay si Sir Melvin Domingo. Ayan, sige po. At sina Gerardo at Edwin. Ayan, sige po. Isama po natin yan sa ating po mga personal prayers. Mm-hmm. So ngayon, DJ Lou, atin ang ipagpatuloy ang ating pong kwento. Ayan, may nag-comment din pala, sabi ni Ma'am Esther Soriano. Madam, good evening. Pwede mag-request yung book na Explore. Salamat. Ayan. God bless and more power. Ayan, sige po. Mag-message lang po kayo sa ating pong comment, sa ating pong Facebook, sa ating pong Messenger, at may mag-reach out po sa inyo.
1: Yes.
0: So ngayon, JC, bago tayo magtapos, no, syempre, kung after mong mapagdaanan yung roller coaster journey ng isang buhay Kristiyano, of course, gusto din naming malaman, sino na si JC after ng encounter niya kay Kristo?
2: Ayun po. Kung bibilangin po, simula nung tinanggap ko po ang Panginoong Jesus, ako po ay 5 years old na. Simula ng 2021 hanggang 2026. Ako po ay 5 taon nang merong relasyon sa Panginoon Jesus. At ngayon po, masasabi ko, sino na po si JC ngayon? Ang dating John Clyde po na kahulugan ng JC ngayon po ay Jesus Christ na, dahil ang identity ko po ay nasa.
0: Wow. Amen.
1: Amen.
2: Ako ngayon po ay, ang aking buhay po ay punong-puno ng paglilingkod po, puro sa loob ng simbahan, ganun na rin ay sa eskwelahan, at ganun na rin po ay makikita niyo rin po ako sa komunidad na tumutulong. Ang buhay ko po nung ako ay tinanggap po ang Panginoong Jesus, nag-join po ako as a 1,000 missionary. Ako po ay na-assign sa Mindanao na sa loob ng 1 taon. At doon po ako ay naglingkod, natuto rin magsalita ng Bisaya, ayong nag-iisa tanan ng Igsuon. At ganoon na rin po pagkatapos ng aking termino sa loob ng 1 taon, pag-missionary. Ako na po ay nag-serve dito po sa aming simbahan bilang isang AY leader. And currently ako po ay district president po ng amin dito po sa aming distrito. Ganun na rin ay naranasan ko rin po maging isang literature evangelist. Na-assign po ako sa Ilocos Sur, particularly sa Vigan City po. At naranasan ko rin po mag-house to house, ibahagi ang mga salita ng Panginoon mm-hmm. at magbibigay comfort sa mga tahanan. Mm-hmm. At ngayon po ay tinutupad ko po ang aking pangarap na dating hindi ko pangarap. Ngayon po ay magpapastor po. Sa kasalukuyan ay third year na at bibilang na lang po ng isang taon at kalahati at matutupad ng pagiging isang pastor.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakakatuwa. From being bulakbol to being a missionary. Totoo. Hindi mo ma-imagine yun, no? Talagang...
0: Kaya nga eh. At makita talaga natin dun yung hindi lang isang commitment. Napakarami talaga niyang commitment sa Panginoon. Talagang, kumbaga, the moment na naranasan talaga niya yung Panginoon sa buhay niya, talagang, he give it everything eh. Kumbaga, talaga, ikaw na Lord. Like, all my life, I serve myself. But now, this time, I want to serve you and your people. Kaya naman, nakakatuwa na, kalain mo yun, sino ba naman mag-aakala sa mga naging guest din natin, no? Yung mga previous guests natin na mga... May mga dating preso, may mga HIV, may mga addict, pero nakita natin how the Lord used them as His instrument. Mm-hmm. Na who would have thought na magiging pastor pa sila, missionary pa sila.
1: Yes.
0: Di ba? Parang yung story talaga dun sa Bible na yung mga simpleng tao, yung mga hindi magagandang nakaraan, yun yung ginagamit ng Panginoon na maging instrumento niya. Kaya maraming maraming salamat, JC, no? Ayun, may mga napapa-amen niya dito. Sabi ni, ayan, Sir GR Staana, amen po. At kay Ma'am Lourdes Nylon, amen din po. At shoutout din po kay Ma'am Teresita Galapon. Ayan. DJ Lu.
1: Ayan. So, ngayon, ang panghuling tanong natin, ano yung mensahe or pabaon mo sa mga listeners natin ngayong gabi na nakikinig sa'yo ngayon o na na-i-inspire sa kwento na naibahagi mo?
2: Alam po, sa mga tagapakinig, kung saang lupalot ka man ng mundo, sa Pilipinas, ito po ang mensahe ko para sa iyo. So, wag na wag niyo pong pagdududahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Higit na lalo ang pananalangin. Tulad po ng aking naisalaysay, nung ako'y dumising na maaga at nakita ko ang aking ina na lumuluhod, yun po pala ay ako ang nasa kanyang panalangin. Ganun po sa every midweek ay dinabanggit ng aking ina ang aking pangalan para ipag-pray ng mga kapatid. Yun po ka-powerful ang pananalangin. Na kung saan ang tulad ko po na parang wala nang pagbabago na mangyayari. Ay isang black sheep sa pamilya. Isang sakit sa ulo. O walang mabuting na idudulot sa komunidad. Ay merong pagbabago na mangyayari. Dahil nilapit mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pangalawa naman ay kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng ganitong mga abuso tulad ng aking mga naranasan, alam ko na ikaw ay merong pagnanais na magbago, ngunit hindi mo masimulan, hindi mo magawa. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Yun lang ang aking maibibigay. Buksan mo ang Biblia, kapatid. Basahin mo ang kanyang mga pangako at bibigyan kanya ng kapangyarihan para ang lahat ng ito ay iyong malagpasan at mapagtagumpay. Kaya sa ngayong gabi po ay aking pinapanalangin kung ikaw ngayon ay nagnanais at tanggapin ang Panginoong Jesus, ay huwag mo nang patagalin dahil kapag tumatagal pa ay mas lalo lang maghihirap ang sitwasyon. Ngunit kung ito ay isusuko mo na ng maaga pa lamang, ay magkakaroon ng magandang pagbabago.
1: Amen.
0: Amen. Napakaganda ng pabaon niya, no, DJ Lu. Ikaw, DJ Lu, ano naging baon mo sa kwento ni JC?
1: Siguro sa akin, 3 points din. Ano? Unang point ay, di ba nabanggit niya kanina na nagpupunta lang sila sa church kapag meron silang ipagpapasala, may problema. Pero nakakalimutan nila ang Panginoon kapag maganda yung nangyari sa buhay nila. So sa mm-hmm. sa atin, siguro lahat tayo guilty dito, no? Minsan nati-take for granted natin ang Panginoon kapag may problema lang tayo lumalapit. But we have to be grateful. We have to give thanks to the Lord, whatever circumstances na nangyari sa buhay natin. Magpasalamat tayo, isanggunin natin ang mga sarili natin. And pangalawa, being in the Family Ministries Department, ano, medyo naapektuhan nga ako dun sa mga sigalot sa loob ng tahanan. So makikita talaga natin dito yung importansya na nasa loob din ng tahanan ang Panginoon, ano. And para po magabayan natin ang ating mga anak, we really have to engage in family worships, ganyan, ano po, para talagang magabayan natin ang ating mga anak sa paglaki nila. And pangatlo, ano nga ba to? Ang Panginoon, mahal po tayong lahat, ano, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, come as you are. Ang Panginoon walang pakialam kung ano ang nakaraan mo, ano yung mga naging kasalanan mo before. Basta ang sabi ng Panginoon, come as you are. And His grace is sufficient for all of us. Patatawarin tayo ng Panginoon, babaguhin niya tayo katulad po na nangyari si kay JC. So sana naging inspiration to sa ating mga listeners this evening. DJ Rock.
0: Yes, ako mm-hmm. yung naging baon ko naman sa kwento ni JC, mm-hmm. no. Speaking of tahanan, parang mm-hmm. pwede pala talaga, no, na magsimula lahat sa tahanan, mm-hmm. masira ka sa tahanan, lalo na kung yes. walang Panginoon talaga mm-hmm. sa buhay. Pero at the same time, pwede rin palang magsimula sa tahanan na makilala mo din yung Panginoon. Mm-hmm. Like what happened to JC and his mm-hmm. family. Kaya napaka-importante. Kung talaga, kumbaga, you also have to consider kung sino ba yung makakasama mo to build that home. And sabi yes. nga, di ba, na yung tahanan daw na ang Panginoon yung bumuo mm-hmm. ay isa happy, happy home, di ba? Mm-hmm. And talagang makikita natin yung malaking mission ng magulang
1: yes.
0: sa kanilang mga anak.
1: Actually, very big. Oo, malaki totoo. Talaga.
0: Totoo, mm-hmm. DJ, ikaw bilang isang magulang, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, malaki yung mission talaga na in-entrust sa atin o sa inyo ng Panginoon. Mm-mm. Paano mapalaki ng tama yung inyong mga anak na hindi lang basta mapakain, mapaaral, no, kundi kung mailapit natin sa Panginoon. Mm-hmm. And thank you din, JC, no. It's a very, kumbaga, very inspiring story. Uh-oh. I know it takes courage for you to testify and to share those kinds of experiences. And talagang makikita natin doon yung humility, yung humbleness, and yung mm-mm. self-denial na it's not about himself anymore. Uh-oh. Ano man yung naging tingin sa kanya ng mga tao noon dahil sa nakaraan niya. But what matters to him is kung sino na siya sa Panginoon ngayon. At nawa, yung commitment mo sa Panginoon ay magpatuloy, patuloy mm-hmm. ka din magpagamit. And we also pray, we also hope and pray na yung iyong kapatid at ang iyong father ay makasama na din sa pananampalataya na mm-hmm. na inyong, kumbaga, in-embrace ng inyong mother at ng inyong isang kapatid. And of course, sa ating pong mga listeners din sa atin, na daming nag-aim at nag-comment bigla. Ayan, dito si Ma'am Teresita Galapon, sabi niya, hello Sir Jess, ikaw pala yung guest nila ngayon. God bless you. Kilala mo ba ito si Ma'am Teresita Galapon? Ayan. And kung di nyo po napanood yung simula, pwede nyo naman pong i-replay, Ma'am Teresita. Ayan. And also kay Sir Oscar Garcia, amen din po kay Ma'am Lourdes Nailon at kay Ma'am Marietta Mendoza, kay Sir Dolph Racho, at kay Ma'am Virgie Elhig, ay Kishan Roda. Ayan, maraming maraming salamat po. DJ Lou, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. And also, JC, maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nawa magpatuloy ka sa paglilingkod. And we hope and pray na sa iyong pagkatapos, sa iyong theology na kurso, ay ano mang pagsubok, for sure marami pang pagsubok ang darating, nawa ay ikaw ang maging instrumento para din sa iyong pamilya. And sa ating pang mga ka-TikTok na nakasama po na atin, maraming maraming salamat. Ayan, may nagpapa
1: bati pa.
0: Habol. Oo. Sister Dolph Racho. Pabati po si Sis Darnell Coloma. Ayan. Mm-hmm. Hello po. Sis Darnell Coloma. Pinapashoutout ka po ni Sir Dolph Racho. Baka may gusto kang sabihin, DJ Lou, quickly.
1: Wala na. I'd like to say good evening everyone at maraming maraming salamat po mm-hmm. sa inyong pagtutok sa TikTok. Sana po naging inspiration ang kwento ni JC sa inyong lahat.
0: Yes, muli maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday 8 PM dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman.
0: At ako naman po si DJ Rock na nagpapaalalang rararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation,
1: in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 PM. Dito lang sa AWR 89.1 FM.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkwan sa buhay. Sa kapipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang nabis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong pagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng bilhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan
6: sa maalaman at katotohanan.
7: Kay Jesus, mayroong tanging
8: masayang pamilya ang panukala ng
9: Jesus. Siya ang kasagutan.

Pagbati mula sa kapatiran ng Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Sa ngalan ng Panginoon, maligaya ko kayong tinatanggap sa programa natin ngayong gabi. Tara na't pakinggan ang mga mapagmahal na salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay. Tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na kami po muli makapag-aral ng iyong banal na salita. Aming pong dinadalangin ang aming pong tagapagsalita sa katauhan po ni Pastor Rene Montoya. Naway pahiran niyo po ang kanyang mga labi na ang mga salita na mamutawin nito magbigay po buhay sa mga salita niyo na aming pong kakainin sa gabing ito. Ang aming pong mga kapatid na nakikinig o nanunood, sila din po ay inyong pagpalain, alang-alang lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na binibigyan ng Diyos ng kalakasan sa gitna ng inyong mga gawain. Sa trabaho man o kaya sa school o sa pamilya, isang malaking kagalakan na muli po tayong magkakasama sa oras na ito para pag-aralan natin ang salita ng ating Diyos. Ang tema natin sa sharing ito ay si Jesus ang kasagutan. Kahapon natutunan natin na ang pag-aasawa ay itinatag mismo ng Diyos sa Eden bilang pundasyon ng pamilya at lipunan. Doon natin nakita na ang sikreto ng matatag na tahanan ay pagmamahalan, respeto, panalangin, pagtuturo ng mga anak sa daan ng Panginoon. Ngayon naman, sa oras na ito ay dadalhin tayo ng salita ng Diyos na isa sa napakahalagang paksa. Alam niyo, sa dami ng reliyon at simbahan, nakikita natin sa paligid ngayon, hindi maiwasan na mapaisip tayo. Kaya tanong ko sa inyo, mga kaibigan ko, alin ba talaga ang tunay na iglesyang itinayo? Mahalaga ba talaga ang simbahan?

At bakit kailangan pang makabilang sa isang komunidad ng mananampalataya? Kaya ngayong oras na ito, samahan niyo ako abang sabay-sabay nating tutuklasin ang kasagutan ng Biblia sa pamagat ng ating pag-aaral, ang tunay na simbahan. Bakit mahalaga ang komunidad ng mananampalataya? Kaibigan ko, alalahanin po natin noong panahon ni Noe. May special na message ang Diyos para sa lahat ng tao. Araw-araw niyang pinaalala sa kanila na may darating na baha at tanging sa pamamagitan lang ng pagpasok sa arka sila maliligtas. Paulit-ulit na nananawagan si Noe, in-invite ang lahat, babae man o lalaki, na lumapit at pumasok sa arka ng kaligtasan. Pero kaibigan ko, sa kabila ng paulit-ulit na babala, karamihan nagmamatigas para sa kanila parang imposible ang sinasabi ni Noe. Baha, ulan, imposible yan. Mas pinili nilang sundin ang uso at sumubay sa nakakarami kaysa makinig sa tinig ng Diyos. At alam natin ang ending po ng istorya. Ang tanging nakaligtas ay si Noe at ang kanyang pamilya. 8 tao lang ang pumasok sa arka. At lahat ng iba ay namatay dahil hindi nila pinansin ang tawag ng Diyos. Kaibigan ko, noong paman, malinaw na may panawagan ang Diyos na humiwalay mula sa karamihan. May tawag na huwag sumabay sa popular na direksyon ng mundo. Ito ay panawagan ng pananampalataya, panawagan na gumawa ng hakbang at pumasok sa arka. Mga kapatid at kaibigan ko, hanggang ngayon, may panawagan pa rin ang Diyos. Ano po ba ang sabi po ni Jesus sa 1 chapter 10 verse 9? Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa akin ay maliligtas, at siya'y papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang arka ng kaligtasan noon ay arka ni Noe. Pero ngayon, ito ay ang iglesia na itinatag ni Kristo. Gaya ng nangyari sa panahon ni Noe, hindi sapat na alam lang natin. Kailangan nating tumugon, pumasok at manampalataya sa Diyos. Dagdag pa, kaibigan ko, malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus sa 1 chapter 10 verse 16. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Siya'y kailangan din namang daling ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang ganda ng pangakong ito. Sinabi niya, may mga tupa siya na nasa labas. Pero kaibigan ko, dadalin niya sila sa iisang kawan. At sa kawan na ito, iisa lang ang pastor. Ang walang iba kundi si Jesus mismo. Kaibigan, dito pa lang, sobrang napakalinaw na. Hindi mahalaga kung saan ka nagsimula. Ang mas mahalaga ay kung kanino ka nakikinig at kung saan ka dinadala ng tinig ni Jesus. At ayon sa kanya, merong tunay na kawan, merong tunay na komunidad, at merong tunay na simbahan na siya mismo ang namumuno. Ngayon, kaibigan, ang tanong ko sa inyo ngayon ay, ano ba ang kahulugan ng salitang iglesia? Sa wikang Grego, ito ay tinatawag na iglesia, ng literal na ibig sabihin ay tinawagan
or sa English ay called out. Actually, hindi ito basta grupo lang na nagsama-sama dahil pareho sila na mga trip or hobby. Kundi ito ay isang grupo ng mga taong tinawag palabas mula sa kasalanan at sa mundo para sumunod kay Kristo. Sa Biblia, ang iglesia ay tumutukoy rin sa katawan ni Kristo. Ano po ba ang sabi sa talata? 12 verses 4 to 5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay meron tayong maraming mga bahagi at ang mga bahagi ay hindi magkakatulad ang gawain. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at ang mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Napakalinaw. Ang iglesia ay hindi simpleng organization lang, kundi isang buhay na katawan kung saan ang ulo ay si Jesus at ang bawat membro ay may kanya-kanyang papel. Kaya kapag pinag-usapan natin ang simbahan, hindi lang ito tungkol sa building or denomination, kundi tungkol sa mga tao mismo na tinatawag upang maging parte ng katawan ni Kristo. Kaibigan ko, kung titingnan natin ang Biblia, makikita natin ang iba't ibang paglalarawan kung ano ang ibig sabihin ng iglesia. Una, kaibigan ko, gusto ko pong liwanagin sa inyo. Ito ay grupo ng mga mananampalataya na nagsama-sama upang sumamba sa tunay na Diyos. Ano po ba ang patunay natin dito? Basahin po natin sa 1 Corinto chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na nasa bawat lugar na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Makikita natin dito na kahit saan man sila, ang punto ng nagsama-sama sila para tumawag at sumamba sa iisang Panginoon. Ikalawa, kaibigan ko, minsan ginagamit natin ang salitang iglesia para tumukoy sa mga mananampalataya na nakatira sa isang lugar. Particular sa isang lugar. Ano po ba ang sabi sa Galacia chapter 1 verse 2? At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mula iglesia ng Galacia. Ibig pong sabihin, kahit geographically separated sila, ang identity nila bilang church ay buo pa rin. Ang ikatlo, kaibigan, tinatawag din iglesia ang pulutong ng mga mananampalataya na nagtitipon sa bahay ng isang tao. Katulad po nito, makikita natin sa Philemon chapter 1 verses 1 and 2, si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus at si Timoteo na ating kapatid kay Philemon na aming minamahal at kamanggagawa at kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arkipo na kapwa kawal namin at sa iglesia sa inyong bahay. Kaibigan, dito binati ni Pablo ang iglesia na nasa bahay ni Philemon. Ang pang-apat, kaibigan, tinatawag ding iglesia ang sambahayan ng pananampalataya. Malinaw po sa binanggit dito sa Galacia chapter 6 verse 10. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Kaibigan, ito po yung panglima. Inalintulad din ang iglesia sa isang hospital kung saan tumatanggap tayo ng pagpapagaling at pagsasanay. Sabi nga sa Epeso chapter 4 verse 12, ano po ang sabi? Sa ikasasakdal ng mga banal,
sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Napakaganda ng mga paglalarawang ito dahil pinapakita nito na ang simbahan ay hindi isang static na institution, kundi isang buhay na komunidad. Kung tatanungin natin ngayon, sino ba ang tunay na nagtatag ng iglesia ng Diyos? Ang sagot ko dito, kaibigan, walang iba kundi si Jesus mismo. Patutunayan ko po yan ayon po sa Mateo 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanaig laban sa kanya. Dito makikita natin na ang tunay na simbahan ay hindi gawa ng tao. Hindi ito produkto ng denominational split or historical accident, kundi mismong si Jesus ang nagtayo nito. Kaibigan ko, at dahil siya ang nagtayo, siya rin ang nagpo-protect at naggagabay dito laban sa lahat ng uri ng pagsubok at pag-atake. Pero ito ang malaking tanong ngayon. Kung si Jesus ang nagtayo ng tunay na iglesia, paano natin ito makikilala ngayon? Lalo na't may mahigit 7,000 religious organization at sekta sa lahat na nagsasabing, ako ang tama, kami ang tama. Eh, saan tayo maniniwala? Alin kaya ang totoo dito, kaibigan ko? Ah, buti na lang, hindi tayo iniwan ng Biblia na manguhula lang. Ah, kaibigan ko, merong malinaw na mga palatandaan kung ano ang tunay na iglesia ng Diyos. Ano ho? Gusto ko pong liwanagin, kaibigan ko. Ano ho? Hindi ho makikita sa ganda ng pangalan ng simbahan. Meron pong karakter, merong sign, merong palatandaan ng pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Number one, ano ho? Ang tunay na simbahan ay pambuong salibutan. Ah, basahin po natin, ano ho? Mateo 28 verse 19, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang inyong lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tunay na iglesia ay hindi confined sa isang bansa o kultura lang. Hindi ito eksklusibo sa isang lahi o grupo ng tao. Ito ay para sa lahat ng bansa. Makikita mo ang presence nito kahit saan magpunta. Sa Amerika, sa Korea, o sa iba't ibang lugar. Ano? Ang pangalawang palatandaan ng tunay na iglesia. Ang tunay na iglesia ay kumpleto sa mga kaloob. Basahin po natin ano sa 1 Corinto chapter 1 verse 7, na anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay sa pagpapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Dagdag pa sa Epeso chapter 4 verses 11 to 13, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y mga propeta at ang mga iba'y ebanghelista at ang mga iba'y pastor at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kaibigan, ang tunay na simbahan ay hindi kulang-kulang, kundi kumpleto sa mga kaloob na kailangan para palaguin at patatagin ang katawan ni Kristo. So, ang palatandaan ito, ano ho, yung ikalawa, mayroong kaloob. Kung ang simbahan natin ay mayroong propeta, apostol,
Ano ho? May pari, may pastor, yan ang pagkakakilanlan ng tunay na iglesia. Ang ikatlo, kaibigan ko, ang tunay na simbahan ay sumasampalataya na si Jesus ay Diyos. Ano po ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 20? At nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya ng totoo. Sa mga tuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi sapat na tingnan si Jesus bilang mabuting guru lang or a moral example. Siya mismo ang Diyos na nagkatawang tao at nagbigay ng buhay na walang hanggan. Ang ikaapat, kaibigan ko, ano, tandaan po natin ang ikaapat. Ang tunay na iglesia ay sumusunod sa lifestyle na ayon sa Biblia. Ang alimbawa po nito, napakalinaw na hindi sila kumakain ng mga karumal-dumal. Ano po ba ang sabi sa Deuteronomio chapter 14:2-3? Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, huwag kang kakain ng anumang karmal-dumal na pagkain. Oh, kaibigan ko, mayroong pang karagdagan sa explanation, mga kapatid, na makikita po natin sa 2 Korinto chapter 6 verse 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Kaibigan, ang tunay na simbahan ay may lifestyle na malinaw na nakahiwalay mula sa practices ng mundo. So, ang tunay na iglesia, itinuturo sa mga membro na maging malusog tayo. Yung lifestyle natin ay maganda at malusog. Ang panglima, kaibigan, ano ho? Ang tunay na simbahan, naniniwala sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Ano po ba ang sabi sa banal na kasulatan? Hebreo 9:28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalin ang kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipagintay sa Kanya. Kaibigan ko, ang tunay na simbahan ay laging nakatingin sa pagbabalik ni Jesus at handang-handa sa araw na yan. Kaya kaibigan, kung ang iglesia po natin kinaaniba ngayon, tinuturo, ano ho, ang pagbabalik ni Jesus, ang tunay na si Jesus ay tunay na Diyos. Yan po ang pagkakakilanlan ng tunay na simbahan, tunay na iglesia ang tinayo ng ating Panginoon. Ang pang-anim, kapatid, mga kaibigan, ano ho, tumutupad sila sa mga utos ng Diyos. Ano po ba ang sabi sa Apokalipsis 14:12? Narito ang pagtiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kaibigan ko, hindi sila namimili kung alin lang ang susundin. Buong 10 utos, kasama ang Sabat, ano ho? Kasama ang 10 utos ay pinahalagaan na sumunod sila sa ating Panginoon. Ang pangpito, kaibigan, kakaunti ang bilang ng tunay na simbahan. Sabi nga sa Mateo 7:13-14, ano po ang sabi? Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkakahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang mga kakasumpong noon. Kaibigan, hindi ito tungkol sa dami ng membro, kundi sa pagiging tapat at masunurin sa kalooban ng Diyos. Ano ho? So kaibigan, dito po makikita po natin ano ho, ang pagkakakilanlan ng tunay na simbahan o iglesia. Dapat
bagamat kakaunti tayo, pero sumusunod ka naman sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. So hindi makikita ang pagkakilanlan ng tunay na iglesia sa dami ng membro. Makikita kahit kakaunti, sumusunod naman sila sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pangwalo, siguradong makaranas ng pag-uusig ang mga kabilang dito. Ano po ba ang sabi sa talata? Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 12. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Kaibigan, hindi garanti na kapag kabilang ka sa tunay na simbahan, ay magiging madali ang buhay. In fact, mas marami pang pagsubok ang iyong haharapin. Pero ang kagandahan dito, kasama mo si Jesus. Siya ang magbibigay ng power, ng lakas. Kaibigan ko, ito po yung appeal ko sa inyo ngayon. Gusto mo bang maging bahagi ng isang church na tapat sa Biblia at nagdadala ng message ng Diyos sa buong mundo? Kaibigan, ito ay ginagawa ng Seventh-day Adventist Church. Nais mo bang mapabilang sa church na may kumpletong spiritual gifts? Propeta, guro, pastor, evangelist tulad ng early church. Makikita mo yan sa Seventh-day Adventist Church ngayon. Siguro gusto mo rin ng church na naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos, ang iyong tagapagligtas at manunubos. At yan din malinaw ang Seventh-day Adventist Church, kapatid ko. Gusto mo rin bang mapabilang sa isang movement na seryoso sa pagiging banal, na naniniwala na ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu? Kaibigan ko, alam po natin ang ating pong katawan na niran ng banal na Espiritu, kailangan maging malusog po tayo, maging maingat po tayo. Dahil nakaka-epekto po ito sa ating espiritual na pamumuhay. Yan ay tinuturo ng Seventh-day Adventist Church. Kaibigan, gusto mong kabilang sa movement na may pag-asa ng pagbabalik ni Jesus at naghahanda ng buong puso sa second coming, malinaw na nakatuon dito ang Seventh-day Adventist Church. Gusto mo rin bang maging bahagi ng community na sumusunod sa utos ng Diyos at mayroong pananampalataya kay Jesus? At sa church na ito, makikita mo ang pagkilos na iyon. Gusto mo bagang maging kabilang sa mga tapat? Kahit kakaunti po tayo, dahil alam mong makipot ang daan patungo sa buhay. At handa kang tumindig kahit may pag-uusig. Makikita mo ang ganitong katatagan sa Seventh-day Adventist Church. Kaya kung inahanap mo ang church na hindi lang organization, kundi ang katuparan ng prophecy, ang arka ng kaligtasan ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, andang handa ka na bang sumama sa kawan ni Kristo? At sa ating pagtatapos, kaibigan ko, gusto kong ipanawagan sa iyo ito. Kaibigan, hindi aksidente na narinig mo ang message na ito. Kung sa puso mo ay nararamdaman mong kulang ka, o baka inahanap mo ang direksyon ng iyong buhay, ayaan mong sabihin ko ito sa iyo.
si Jesus ang kasagutan. Hindi reliyon ang makapagliligtas sa atin. Hindi denomination, hindi pastor o pari, kundi si Jesus lang. Pero kaibigan, pinili niyang itayo ang kanyang iglesia para doon ka lumago. Doon ka lumaban. Doon ka sama-samang maglalakbay hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Kaya kaibigan ko, huwag mong isipin na kaya mong mag-isa. Kailangan mo ng komunidad ng mga mananampalataya. Kailangan mong umanib sa Seventh-day Adventist. Kailangan mo ang simbahan na nagtuturo ng katotohanan at nagtutulak sa iyo na maging mas malapit ka kay Kristo. Kaya kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sumama ka sa kanyang kawan, makinig ka sa kanyang tinig, ayaan mong si Jesus ang maging pastor ng iyong buhay. Kaibigan ko, saan ka man ngayon naroroon, napakaraming simbahan. Pero, isa lang talaga ang tunay na itinayo ng Panginoon. Isang tunay na iglesia. Napakaraming maling sagot. Pero isa lang ang tamang kasagutan. At siya ay walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: kayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-

0: Nung sila, "Adventist ba kayo?" Sumagot sila, "Hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 na buwan, ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal." Mayroon pang isang kamangha-mangha, sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno na ang pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at ito ang AWR 89.1 FM. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man po ay naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maging karanasan. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. Sa Efeso, Kabanatang 4, Talatang 17, kaya't sinasabi ko ito at pinatututuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saisay ng kanilang mga pag-iisip. Sa talatang ito ay hinihimok ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na iwanan ang dati nilang pamumuhay. Ang mga hintil ay tumutukoy, o ang salitang hintil ay tumutukoy sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos at namumuhay ayon sa makamundong pag-iisip. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagbabago ng relihiyon, kundi pagbabago ng buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus, hindi lamang niya pinapatawad ang ating mga kasalanan, binabago rin niya ang ating pag-iisip, puso at paraan ng pamumuhay. Hindi sapat na sabihin natin kilala natin si Kristo. Dapat makita ito sa ating mga desisyon, pananalita, pag-uugali at mga pinahahalagahan. Maraming tao ang naghahanap ng kaligayahan sa pera, tagumpay o kasiyahan. Ngunit kung wala si Kristo sa buhay, mananatiling walang laman ang puso ng tao. Ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya inaanyayahan ka ng ating Panginoong Jesus ngayon na talikuran ang lumang pagkatao, ang lumang pamumuhay, at tanggapin ang bagong buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891 at mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 4 ng Efeso sa talatang 17 hanggang 23. Sa ngalan ng Panginoon, winawarningan ko kayo, huwag na kayong mamuhay na parang mga Gentiles. Hindi natatakot sa Diyos ang mga taong yan. Walang kwenta ang mga iniisip nila. Hindi sila nakakaintindi, matitigas ang ulo, at mga walang alam. Kaya wala silang share sa buhay na binibigay ng Diyos. Hindi na sila nahiya. Nalulong na sila sa paggawa ng kahalayan at karapal sila kung gumawa ng mga kalasuan. Hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Christ. Siguradong narinig nyo na ang tungkol sa Kanya at bilang mga disciples niya, tinuro

Tingnan kayo ng katotohanang tungkol kay Jesus. Hubarin nyo na ang lumang pagkatao nyo, yung dati nyong pamumuhay. Iwan nyo na yung buhay na sinisira ng mga pagnanasang nanluloko sa mga tao. Dapat mabago totally ang mga puso at isip nyo. Lumakad sa kabanalan. Maraming tao ang gustong magbago. May gustong baguhin sa kanilang mukha o bahagi ng kanilang katawan. May gustong baguhin ang ugali, paraan ng pamumuhay, trabaho o kalagayan sa buhay. Ngunit ang pinakamahirap baguhin ay hindi ang ating panlabas na kalagayan, kundi ang ating puso. Ang magandang balita ng Biblia ay ito. Hindi lamang nais ng Diyos na ayusin ang ating buhay. Gusto niyang bigyan tayo ng bagong buhay. Sa Efeso Kabanatang 4, talatang 17 hanggang 23, ipinaalaala ni Apostol Pablo na may malaking pagkakaiba ang buhay ng taong nakakilala kay Kristo at ng taong namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Kaya ang kanyang payo ay iwanan ang lumang pamumuhay. Sa Efeso Kabanatang 4, talatang 17 at 19, sinabi niya na huwag kayong mamuhay gaya ng mga hentil na namumuhay ayon sa walang kabuluhan nilang pag-iisip. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi lamang ang mga gawa ng tao, kundi ang buhay na hiwalay sa Diyos. Maaring ang isang tao ay matagumpay, mayaman at puno ng kasiyahan. Ngunit kung wala si Kristo, may puwang pa rin sa puso na hindi kayang punan. Ang kasalanan ay bumubulag sa tao. Pinapaniwala tayo nito na makakahanap tayo ng tunay na kaligayahan kahit wala ang Diyos, kahit walang Diyos sa ating buhay. Ngunit ang buhay na hiwalay kay Kristo ay humahantong sa kawalan ng tunay na layunin at kapayapaan. Pangalawang payo ni Apostol Pablo ay tanggapin ang bagong buhay kay Kristo. Sa talatang 20 at 21 ng Efeso Kabanatang 4, sinabi niya, "Ngunit hindi ninyo natutuhan si Kristo sa ganitong paraan. Kapag nakilala natin si Jesus, may bagong direksyon ang ating buhay. Ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng ating panlabas na kilos. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating pagkatao. Si Jesus ay hindi lamang dumating upang patawarin ang ating mga kasalanan. Dumating siya upang baguhin ang ating buhay ngayon at sa hinaharap. Sa Kanya, ang makasalanan ay maaaring magkaroon ng bagong simula. Ang pusong puno ng guilt ay maaaring makatanggap ng kapayapaan. Ang buhay na nawala ng pag-asa ay magkakaroon muli ng panibagong pag-asa. Pangatlo, na payo ni Apostol Pablo, baguhin ang isip at mamuhay bilang bagong nilalang. Sa talatang 22 at 23 ng Efeso Kabanatang 4, sinabi niya, "Magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip." Kaibigan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating puso, sa ating isip. Kapag binago ni Kristo ang ating pag-iisip, nagbabago rin ang ating mga desisyon, pananalita at paraan ng pamumuhay. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang maging perpektong tao bago lumapit sa Kanya. Lumalapit tayo kay Kristo upang Siya ang gumawa ng pagbabago sa atin. Kaibigan, maaaring may bahagi ng iyong buhay na nais mong makalimutan. Maaring may nakaraan kang pinagsisisihan o mga pagkakamaling hindi mo makalimutan. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ito. Ang biyaya ni Kristo ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong nakaraan. Si Jesus ay namatay upang linisin ka, tubusin ka, patawarin ka. Siya ay muling nabuhay upang bigyan ka ng bagong buhay. Ngayon ay inaanyayahan ka niya na iwan ang lumang buhay at tanggapin ang bagong buhay na siya lamang ang makapagbibigay. Huwag nang mamuhay sa kawalan ng pag-asa. Hayaan mong baguhin ni Kristo ang iyong puso, ang iyong isip,
at buong pagkatao. Sa kamay ng ating Panginoong Hesus, ang lumang buhay ay maaaring mapalitan ng bago. Isang buhay na may layunin, kabanalan at walang hanggang pag-asa. Kaibigan, kung si Kristo ay handang bigyan ka ng bagong buhay at bagong simula, ano ang pumipigil sa iyo ngayon upang lubos mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay lalapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, dakilang manlalalang, muli po kaming lumalapit sa inyo at nagpapasalamat dahil po sa iyong kabutihan na inyo pong pinalawig ang aming buhay. Binigyan niyo kami ng lakas at kalusugan upang muling makabangon sa araw na ito. Panginoon, kung titingnan namin ang aming sarili at ang sanlibutan, maaaring mahirap at nakakatakot ang hamon na mamuhay sa kabanalan. Ngunit salamat dahil sa iyo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay posible ang bagong buhay na ito. Salamat sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas sa iyong sakripisyo na nagbigay sa amin ang kapatawaran at kapangyarihang mabuhay ng kaluhod-lugod sa harapan ng Ama. Alalahanin niyo po ang aming mga mahal na tagapakinig, anuman pong kalagayan mayroon sila ngayon, anuman pong mga suliranin at pasanin, kayo po Panginoon ang maging katugunan. Inyo pong ingatan sila sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pangumagang programang Rise and Reflect. At inaanyayahan kita kaibigan na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyong makabuluhang pakikinig. At muli ko pong ini-offer ang atin pong booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed. Ang aklat na ito ay tutulong sa atin upang lubos nating maunawaan ang kalooban ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang 10 mga utos. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, ang araling ito ay gagabay sa atin upang marating natin ang mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay mapapasa inyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli, pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus sa buong maghapong ito.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Mapagpala at masaya pong umaga sa inyong lahat, mga ginigilo naming mga kaibigan at mga kapatid. Ang Diyos ay napakabuti, puspos ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Dahil muli niya tayong pinagkalooban ng pagkakataon na magkasama-sama at mag-aral ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtutok sa programang ito. O, sa aming mga kaibigan, kung saan mang kayo naroroon, binabati ko po kayo. Maraming salamat po na sana'y patuloy po namin kayong makasama na mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo, napakaganda rin na gawin nating ministry itong pakikinig, dahil ito ay hindi lamang pumapakinggan natin, pwede rin po natin i-share sa iba upang sila din ay makasama natin sa ating pag-aaral. Tayo natutuwa na marami tayong nagkakasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. At kung kayo po may mga katanungan, inyo pong isulat dyan sa comment section at anuman yung mga kalituhan ninyo na na-encounter sa ating pag-aaral, maaari nyo pong isulat yan. O di po kaya, pwede nyo kaming tawagan sa numerong 0918-9447-891. Yan, maraming salamat po sa patuloy na lalo na yung mga nag-comment. Maraming salamat. At amin hong nalalaman na nagkakaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa. Yan. Yung ating yung bang maging familiar sa atin yung mga pangalang ito ay siyempre lagi itong nababanggit sa mga pananalangin. Ayan. At kung tayo na may magkita-kita ng face to face, doon ngayon natin lalong maalala na tayo pala ay nagkakasama sa bawat araw. Okay. So bago po tayo mag-aral, tayo po muna ay manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat na kami pinapatnubayan ninyo, amin pong nabaybay ang ilang mga kapitulo na ng aklat ng Daniel. At kami po ay halos naroroon na sa pagtatapos ng aklat na ito. Dalangin namin, Panginoon, nawa ang banal na Espiritu ay laging samahan kami, turuan kami, at ipaunawa sa amin ng maliwanag ang inyong mga salita. Ganon din ang karunungan na inyong pagkaloob, at ang bawat isa'y makaranas ng kapayapaan ng pagpapala sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang katanungan po na bibigyan natin ng kasagutan, paano daw tayo dapat mamuhay sa solemneng oras na ito ng investigative judgment? Ang ibig sabihin ng katanungan ay, paano ba tayo mamumuhay sa mga oras na ito na pangkasalukuyan na nagsasagawa ng pagsusuri, na paghatol ang ating Panginoong Jesus sa santuwaryo sa langit? Dito po sa Leviticus, Kapitulo 16, ang talata po ay 30. Sinasabi po dito, alam nyo, nababanggit ko yung pagbabayad sala. Ito po yung atonement. Ang pagbabayad sala ay gagawin para sa iyo upang linisin ka. Pagkatapos sa harap ng Panginoon, ikaw ay magiging malinis sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ito ay isang sabat ng solemne na kapahingahan para sa iyo at iyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa. Ito ay isang batas magpakailanman. Alam ba ninyo na ang narinig na ninyo itong si Sir Isaac Newton? Isa po siyang British physicist noong 17th siglo at isa rin niyang mathematician na naglatag ng pundasyon para sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagtuklas ng batas ng tungkol sa gravity. Yung law of gravity. Isa po siyang mahusay na teologo sa pag-aaral ng mga aklat ng propeta ng Biblia, gaya po yan ng aklat ni Daniel. At siya isang dalubhasa sa numero. Yan si Isaac Newton. At pawang namangha siya sa katumpakan ng matematika ng petsang sa propesiya na nagsimula yung pampublikong ministeryo ng Panginoong Hesus gaya ng pinakita sa 71 hula o sa kapitulo 9 ng Daniel. Oh, by the way, ito hong kapitulong ito sa araw na ito ay tatapusin natin. At sa susunod na araw bukas ay tayo'y tutungo na sa kapitulo 10 ng aklat ng Daniel. Ngayon, dito si Sir Newton mismo po yung nagtatag ng katumpakan ng propesiya sa astronomiya sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tala ng solar eclipse na nagpakita na ang simula ng 71 linggo at ang 2,300 years na propesiya na noong ikapitong taon ni Haring Artaxerxes na taong 47 BC sa kanyang computation, dahil sa katumpakan ng hulang ito, sinabi niya ang sino mang tumanggi sa hula ni Daniel ay gumagawa ng gawaing sirain ang pananampalatayang Kristiyano sapagkat ito ay batay sa hula ni Daniel tungkol kay Kristo. Praise the Lord! Oh, hindi po ba tayo matutuwa na kung saan mismong itong scientist na ito na pawang mahusay sa numero na kanyang pinag-aralan itong mga hulang ito na ngayon ay mayroong napakagandang patotoo. Paano tayong tatanggi? Oh, kung mismong siya ay nagsabi na ang gawaing sira na ang pagtanggi sa propesiya ni Daniel, ito ay gawaing pagsira sa pananampalatayang Kristiyano. Noong 1844, noong pong nagwakas yung matatag na propetikong timeline ng 71 linggo at ang 2,300 years na propesiya, na gabi at umaga, ang ating Panginoong Hesus bilang isang mataas na saserdote ay umakyat sa langit pagkatapos na siya'y namatay doon sa krus upang simulan ang kanyang mataas na saserdoteng ministeryo sa langit para sa atin. Kaya nga, nagsimula na yung ikalawang yugto ng kanyang mataas na saserdoteng ministeryo na ang huling yugto ng espiritual na plano ng araw. Ngayon, yung pong ikalawang yugto ng plano ng kaligtasan, diyan po ay nagsasangkot ng gawaing paglilinis ng mga aklat ng santuwaryo sa langit para wakasan ang kasalanan mula sa mundong ito at sa sansinukob magpakailanman. Kaya sa pagtatapos ng ministeryo ni Kristo sa mga banal na lugar ng makalangit na santuwaryo para sa atin, yan po yung panahon ng biyaya para sa atin. Hindi po yan pang walang hanggan, yung binibigay na panahon ng biyayang yan. Yan ay meron ding pagwawakas. At pagkatapos, darating ang pagdurusa na ang mundo sa huling dakilang panahon ay magkakaroon ng kahuguluhan na hindi kailanman nangyari mula nang magkaroon ng isang bansa. Yan ang binabanggit sa Daniel 12:1. Kaya sa lalong madaling panahon, pagkatapos nito ay magaganap ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tingnan natin ang Apokalipsis, kapitulo 15, ang talata po ay 5-8. Apokalipsis kapitulo 15, ang talatay 5-8. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y tumingin ako, at ang templo ng tolda ng patotoo sa langit ay nabuksan, at mula sa templo ay lumabas ang 7 anghel na may 7 salot na nakadamit ng dalisay at makintab na lino, at nabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib,
1: at isa sa apat na nilalang na buhay ay nagbigay sa pitong anghel ng pitong mangkok na ginto na puno ng puot ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailanman. At napuno ng usok ang templo mula sa kalwalatian ng Diyos at mula sa kanyang kapangyarihan at walang sino mang nakapasok sa templo hanggang sa matapos ang pitong salot ng pitong anghel. Mga kaibigan, sa pagitan ng mga panahon na ating binanggit, kapag katapos na ang Diyos ay magwakas sa paggawa niya sa sangtuwaryo sa langit, ibubuhos ang huling pitong salot. Na kung saan yung mga taong hindi nagsisi ng kanilang mga kasalanan, hindi nagpasakop sa Panginoon, hindi kumilala sa Diyos, sa Panginoong Hesus bilang saserdote natin doon sa langit, bilang ating tagapamagitan, ang sabi nga noon, sila'y mabubuhusan ng salot ng atin hong mahal na Panginoon. Kaya po itong mga pagkakataong ito ay napakasolemne sa bawat isa sa atin. Ito yung mga panahon na dapat sinasaliksik natin ang ating buhay. Sinusuri natin ang ating puso, katulad ng sinabi ni David, "Search me, O my heart, O God." Ito yung mga panahon na lalo nating dapat mailapit ang ating sarili sa Panginoon dahil ang katiyakan ay nasa kamay lamang ng Diyos. Sa mga nangyayari sa panahong ito, nakikita natin yung mga hula sa banal na kasulatan kung paanong natutupad. Nariyan yung mga conflict, yung mga yung gera, yung military conflict, mga kapatid. Hindi natin alam kung hanggang saan hahantong ito. Subalit hindi tayo dapat mabigla sapagkat ito ay nasa propesiya. Ang kailangan natin ngayon kung paano tayo magiging handa sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ang ating kailangan ngayon ay kung paanong isusuko natin ang ating buhay upang ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay tatayo para sa atin. Mga kapatid, ang paghuhukom, hindi ito nakakatakot kung tayo na kay Kristo. Dahil siya po yung ating abogado na wala pa pong talo. Matakot tayo kung mayroon tayong itinatagong kasalanan na hanggang ngayon ay minamahal natin. Dahil the moment na tayo'y nahukuman ng ating Panginoon, katulad ng aking binasa, tatanggap tayo ng salot ng Diyos. Yung huling pitong salot. Kaya ang dalangin natin na sana sa pagtatapos nitong pag-aaral natin ng Kapitulo 9, lubos tayong magalak sapagkat meron tayong tagapamagitan doon sa sangtuaryo sa langit na habang nagpapatuloy ang kanyang paglilingkod, lalo naman nating ninanais na makipag-ugnayan sa kanya na maging kabahagi siya ng buhay natin, na tayo ay gamitin niya na ikalat ang kanyang ebanghelyo sa mga tao, na sa pamamagitan ng ating pamumuhay ng may kabanalan, ng may katuwiran, maakit natin ang mga tao na lumapit sa kanya upang sama-samang magbigay ng papuri sa kanyang dakilang pangalan. Tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat sa mga panahon na sinamahan niyo kami't nabaybay namin ang Kapitulo 9 ng Aklat ng Daniel. Amin pong naunawaan ang kahalagahan ng 2,300 years nang ang gawain ng Panginoong Hesus ay nagpasimula doon sa sangtuwaryo sa langit. Panginoon, nawa sana'y ipagtanggol niyo kami. Nawa sana'y matanggap namin ang kabutihan at habag ninyo upang sa aming pamumuhay sa mundong ito, kami maging karapat-dapat na nakikita sa buhay namin ang karakter ng Panginoong Hesus. Panahanan nawa kami ng banal na Espiritu, lagi kaming akayin sa landas ng buhay, at huwag nawang ang kaaway ay makapasok sa aming puso. Proteksyonan niyo po kami laban sa Kanya. At manatili kaming tapat at matatag na naglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kasama namin sa pag-aaral na ito, ang kanilang mga mahal sa buhay, at ganun din yung mga nababahagihan ng inyong mga salita, naway magbunga ito at itong mag-akay sa amin, natanggapin ng Panginoong Hesus bilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat, Ama, sa pagtanggap sa aming pagtatalaga. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po, mga ginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atin ng naging pag-aaral. O bukas, ang pag-aaralan na natin ay isang bagong kapitulo. O, isa na namang excitement kung ano yung mga mahalagang mga aral ang ating mapapakinggan na punong-puno ng pagmamahal. Kaya huwag po kayong mawawala. Muli, ako si Pastor Jose Sabat Jr. ay laging nagsasabing may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilo namin mga taga-subaybay, mga minamahal namin na mga kaibigan na laging nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is a blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito, mga giliw ko mga taga-subaybay. Ano po? Naka-live tayo sa atin po ang AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat ng ating mga listeners sa radio na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay. So balit kayo nakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon, ang inyong maranasan mga giliw ko mga taga-subaybay. Binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa Adventist World Radio Facebook page and YouTube channel, Salita ng Buhay page, at dito sa ating main page sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers, unang-una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Anumang oras kayo na datnan ng ating programa, welcome kayo mga giliw ko mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Diomel Arsenal, sa inyo'y bumabati at samahan ninyo ako sa ating pagbulay-bulay ng mga salita ng Diyos sa mga oras na ito mga minamahal. Ano po, sa lahat po ng mga first-timers sa ating programa, kayo po'y nakikinig at nanonood ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry. Ito po'y inyong masusubaybayan, mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga at onwards mga minamahal. Ano po? At para lagi ninyong masubaybayan ng ating programa, maaari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated kayo mga minamahal at manotify sa bawat live na o sa bawat paglilingkod natin mga giliw ko mga taga-subaybay. And of course, nakikiusap tayo sa lahat po ng ating mga viewers sa mga oras na ito, na pakishare po ng ating live mga minamahal, mga kapartners natin sa ating mga paglilingkod. Pakishare po ng ating lives sa inyong mga timeline, sa inyong mga friends sa Facebook, ganun din sa inyong mga friends sa Messenger, sa Facebook groups, ano po, at share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak, o kung kanino po ninyo ma-share mga minamahal upang sila din ay makinabang at maging pagpapala sa kanilang ating paglilingkod ngayong umaga, mga giliw ko, mga taga-subaybay. Tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is support.

Yan po ang ating cellphone number, mga minamahal, 0965-445-1327. Text lamang po ninyo at ating paglilingkod, maya-maya lamang pagkatapos ng ating paglilingkod. Tayo po mga minamahal ay dadako sa ating pabungad na panalangin bago tayo magsisimula ng ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Let us pray. Mahabagin at dakila naming Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming mga puso ay nagagalak na Ikaw ay purihin, sambahin, pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkalinga at pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong walang sawang paggabay at sa inyong dakilang pag-ibig na sa amin ay patuloy na ipinadama ninyo. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy na ginagamit namin upang Ikay aming purihin at paglingkuran. Ganon din po makapaglingkod sa aming kapwa. Kung kaya ngayong umaga, O Diyos, muli kaming magbubulay-bulay ng inyong mga banal na salita. Patuloy naming maranasan ang inyong banal na presensya. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang igawad sa bawat tagapakinig namin at manunood sa ampunang kanilang pamilya upang sila, Panginoon, ay makinabang at maging pagpapala sa kanila ang aming paglilingkod. Kasihan kami ng karunungan ng langit sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Ngayong umaga, mga giliw ko mga taga-subaybay, ay napakaganda ng ating pag-aaralan, The Secret of Contentment. Ayan, napakaganda sapagkat dito sa paksa natin, makikita natin mga giliw ko mga taga-subaybay, ang napakahalagang bagay na dapat nating matutunan bilang mga tao na ipinanganak sa mundo na walang dala at aalis sa mundo na walang dala, mga giliw ko mga taga-subaybay, di ba? Sabi nga ni Job, ipinanganak tayo sa mundo na wala naman tayong nadadala. Ganun din sabi ni Apostol Pablo. At aalis din tayo sa sanlibutan ito na wala tayong dala. Pero, nang nabubuhay ang tao, parang gusto niya ang kinin lahat. Di ba? Parang gusto niyang kanya, isa sa kanya lahat makukuha. Di ba? Mga minamahal, ganun ang tao. Pero alam naman niyang pag namatay siya, sabi nung isang kaibigan ko, kahit 5 duling, hindi naman niya madadala mga minamahal. Diba? Meron nga pag-aaral ngayon o mayroong investigation ngayon na merong isang pamilya na kadami ng mga luxury cars. Diba? Talagang million-million, may 20 million, may 40 million, etc. Isang sasakyan pa lamang yon mga minamahal. May talagang napakatindi at nasa halos 30 ng mga luxury cars. Abay, nakakapangilabot yung mga halaga, mga minamahal. Aba ay may mga tao na gustong maangkin, no? Yung mga bagay na nais nila, mga minamahal, yung mga wants nila, na kung saan ay lagi nating tatandaan, mga minamahal, wala naman pala tayong nadadala dito sa mundo. Nung ipinanganak tayo, nung lumabas tayo sa sinapupunan ng ating ina, ang daladala natin pusod. Di ba? Mga giliw ko mga taga-subaybay. At pag namatay ang tao, ang sabi sa pag-aaral ng Biblia, ay wala rin namang madadala. Pero bakit parang gusto natin angkinin pati buong mundo, mga minamahal, habang nabubuhay pa? Aba, matindi yun. No, yun ang malungkot na karanasan at katotohanan ng buhay, mga giliw ko mga taga-subaybay. So may ilang mga bagay tayo na pag-aaralan para makita natin, mga minamahal, ang napakahalagang bagay ang mamuhay kasama si Kristo. Yun ang magandang bagay, mga minamahal. Ang tunay na relihiyon, ang sabi rito, o yung dalisay na relihiyon, nagdadala ng kapayapaan sapagkat inilalapit tayo at dinadala tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Merong tunay na karanasan ng kaligayahan. Yes, sapagkat iniisip natin, pag maraming pera, masaya. Pag maraming sasakyan, masaya. Maraming bahay, maraming salapi, mga minamahal, maraming ari-arian. Yung mga anuman ang gusto mo, nabibili mo. Anuman ang gusto mo, nakukuha mo. Di ba, mga minamahal? May mga ganon. Pero alam nyo ba na maraming mga taong naghahanap ng tunay na kaligayahan, hindi nila nasusumpungan doon sa mga bagay na kanilang nakamtan? Ano po? Merong something na kulang sa kanilang buhay.

magili ko mga taga-subaybay. Di ba? Magtataka ka kahit mayaman na, may mga depression pa rin, may problema pa rin, ano ho, mga minamahal. At higit sa lahat ay pag hindi nila nasumpungan yung solusyon ng kanilang problema, pag hindi nila kayang i-handle, ang ilan nagpapakamatay pa. Yan ang malungkot, mga gili ko, mga taga-subaybay. Pero dito, mga minamahal, ipinaalala sa atin sa ating pag-aaral ang isang pananampalatayang humahawak sa atin, mga minamahal, ay nagdadala ng kapayapaan sapagkat inilalapit tayo doon kay Kristo na siyang ating kapayapaan mismo. Ano pa? Kaligayahan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan lamang sa ating Panginoong Hesus, mga minamahal. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ako'y nasisiyahan. Ba, natutuwa ako sa pahayag ni Apostol Pablo, no? Doon sa karanasan niya sa buhay, no? Siya'y nasisiyahan doon, mga minamahal. Bakit kaya siya nasisiyahan? Na marami naman sana ang pagsubok na dinaranas si Apostol Pablo, pero bakit siya nasisiyahan sa karanasan niya sa buhay? Ikaw kaya makakaranas ka doon ng kasiyahan? Ilagay mo nga sa screen na tinan. Ikalawang Korinto, ang Kapitulo 12, ang versikulo ay 10. Ito ang ating mababasa. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ano ho? Si Apostol Pablo, yung kanyang kasiyahan, doon pagka nakaranas siya ng mga ganong karanasan, mga minamahal, dahil lalo anya siyang lumalakas, mga gili ko, mga taga-subaybay, dahil meron nagpapalakas sa kanya sapagkat alang-alang kay Kristo, for Christ's sake, mga minamahal. Bakit kaya ito ang rason ni Apostol Pablo? Dahil kapag iangat natin sa verse 9, may binabanggit dyan na napakalagang bagay. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. My grace is sufficient to you. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay naging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Dito, mga minamahal, kaya pala ang sabi ni Apostol Pablo, nasisiyahan siya. Ba, natutuwa siya, mga minamahal, doon sa mga pagsubok, sa mga problema, pag-uusig, kahinaan, sa anumang mga suliraning kanyang naranasan. Dahil meron siyang pinanghahawakan. Yung salita ng Panginoon, mga minamahal, nang sabi doon ay, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Ba, dito, mga minamahal, bakit si Apostol Pablo ay kontento sa kanyang buhay kahit may pagsubok, natutuwa pa siya? Dahil yung biyaya pala ng Panginoon ay sapat sa kanya, mga minamahal. Ano ho? At ang sabi doon ay, ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya sa panahon na ikay nanghihina, yung biyaya ng Diyos ay laging sumasagana, mga minamahal. Ano ho? Kung kaya yung ating pinag-aaralan ngayon, the secret of contentment. Ano ho? Ito ang isa sa napakagandang bagay na pwede nating panghawakan sa ating buhay, mga minamahal. So nandoon yung nagdadala ng kapayapaan sa buhay ng tao, nagdadala ng kaligayahan sa buhay ng tao. At ang sabi rito, nagdadala ng contentment, mga minamahal. Yung nakontento ka sa mga bagay na anumang mayroon ka sapagkat alam mo na ito ay sapat at laging nariyan para sa iyo sapagkat hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Sabi pa nga rito eh, godliness is profitable to this life and the life to come. Aba, napakaganda, mga gili ko, mga taga-subaybay, no? Godliness, the quality of being devoted, ano ho, mga minamahal, doon sa iyong paglilingkod sa Diyos, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya napaka-akma sa buhay ng tao. Kahit na ikaw pala ay hindi mayaman, hindi ka sikat, hindi ka kilala sa lipunan, wala kang maraming pera, wala kang maraming sasakyan, wala kang maraming bahay, o maraming, wala kang maraming ari-arian. Pero ikaw naman ay tapat sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Meron kang tatlong bagay na dapat na maranasan. Kapayapaan, kasiyahan, mga minamahal, at pagiging makontento
sa mga bagay na nasa iyo. Si si Agur, mga minamahal, ay meron siyang kahilingan sa Diyos at napakaganda ng kanyang kahilingan, mga minamahal. Ang sabi niya sa Proverbs o Kawikaan, Kapitulo 30, ang mga versikulo 7 hanggang 9, ganito ang ating mababasa. Sabi niya, dalawang bagay ang sa'yo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay, ay huwag mong ipagkait sa akin. So mayroong kahilingan si Agur, mga minamahal, ng dalawang bagay na ayaw niyang ipagkait sa kanya bago siya mamatay. Ano-ano ang mga ito? Tuloy natin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Ayun. So, ang kahilingan niya, mga gili ko, mga taga-subaybay, napaka-basic, ano? Ipinalalayo sa niya sa Diyos yung daya at kasinungalingan sa kanyang bibig. At huwag siyang bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Yung kasalatan, mga minamahal, ba sobrang hirap nun. Di ba? Yung kayamanan naman ay ayaw niya rin. Alam niyo kung bakit? Ang gusto lamang niya ay may pagkain siya na kanya pangailangan. No? Ibig sabihin, ay kung ang pagkain niya ay araw-araw ay 3 beses, makakain siya ng 3 times a day. Di ba? Pagdating sa verse 9, ito ang ating mababasa. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin ng talatang ito na si Agur ay hindi siya nag-request ng kayamanan. Hindi rin siya, ayaw niya rin na maging salat sa buhay, no? Yung sobrang hirap, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Una, ayaw niyang maging mayaman. Bakit? Sapagkat ang sabi niya, baka ako'y mabusog, baka ako'y maging masagana, at pagkatapos ay makalimutan niya ang Panginoon at sasabihin niya, sino ang Panginoon? Merong ganun, mga gili ko, mga taga-subaybay, na kalimutan ang Diyos pagka dumarami ang biyaya, minamahal, di ba? Pag dumarami ang salapi, ang kayamanan, kapag dumarami, na kalimutan ang Panginoon, di ba? Dahil nga, ang naging Diyos-Diyosan nila ay yung kanilang salapi at ang kanilang kayamanan. At ayaw niya rin maging salat sa buhay. Sapagkat ang sabi niya, baka ako'y magnakaw at malapastangan ko ang pangalan ng Panginoon. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, napakaganda ng kanyang kahilingan. Ano ho, mga minamahal? So, ang tunay na kaligayahan at yung bang karanasan na maging panatag at masaya ay ang pagtitiwala sa Diyos at makontento sa mga bagay na mayroon tayo. Ang pamumuhay ng simple, mga minamahal, ay napakasaya. Alam niyo kung bakit? Sapagkat satisfied ka doon sa anong mayroon ka na ipinagkaloob ng Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin, yung mga need mo sa buhay, ano ho, mga need. Magbiglang nag-brown out dito. Ah. Ayan, bumalik na. Ayan, yung mga need mo sa buhay, di ba, mga minamahal, ay natuto kang masiyahan. Dahil pagka hindi, mga minamahal, ay magkakaroon tayo ng problema. Di ba? Una, magkaroon tayo ng problema sa ating pananampalataya dahil mawalan ka ng time doon, mga minamahal. Pero kung simple ang buhay mo, tulad ni Apostol Pablo, marunong kang mag-adjust ba? Marunong kang magiging ano ka, flexible sa buhay? Magili ko, mga taga-subaybay. Tulad nung sa ating panahon, sa mga open forum na mga may mga pagtitipon, minsan ay may mga taong nagsasabi na, siguro di ako mabuhay pag walang cellphone. No, kaya pag kami mga ano doon, may mga pagtitipon, doon ang gagawin sa ano, sa may lugar na ganito, tabing ilog, ang tatanong agad, may signal ba doon? No? Meron ba doon wifi? Itinatanong doon sa bukid na sa may tabing ilog kung mayroong wifi. No, baka sabihin ay, baka ako'y hindi mabuhay doon, baka ako'y hindi makatulog doon nang walang wifi. O bakit? Hindi naman wifi ang pampatulog. Di ba? Hindi naman internet, mga minamahal, di ba? At ang ilan ay, meron bang kuryente doon kasi baka malubat ang aking cellphone? Aba, yung iniisip ka agad, yung mga bagay na dala niya, mga minamahal. Sometimes,
pag naiwan ang cellphone, babalikan, no? Kasi naiwan ang cellphone. Pero kung ang Biblia ang maiwan, aba, ang sabihin ay next time na lang, no, madala. Pero ang cellphone, binabalikan. Pagili ko mga tagasubaybay, minsan nakalimutan natin yung focus natin. Dahil may mga bagay tayo na iba ang focus natin kaysa doon sa tinatawag natin mga gili ko mga tagasubaybay na dapat sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat nandoon yung pagiging simpleng buhay. Marunong kang mag-adjust, marunong kang mga minamahal, maging flexible. Di ba? Dahil nung araw, wala namang cellphone eh. Nung araw, wala namang kuryente. Di ba? Ang mga tao nung araw, nakakatulog ng maaga. Di ba? Maaga nakakatulog, mga minamahal. Maaga rin nagigising. Maaga nakakapag-trabaho. Hindi po yan. Di ba? Si Apostol Pablo, mga minamahal, ay natuto din siyang mag-adjust. Siya ay may mapera, mayaman siya nung araw. Pero nung siya naglingkod sa Panginoon, ay sakto lang ang kanyang buhay. Mga minamahal, sabi niya sa aklat ng Filipos, ang kapitulo 4, ang mga versikulo 11 hanggang 12, ito ang ating mababasa. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaruroonan. Ang ganda, mga minamahal, ano? Si Apostol Pablo, ang sabi niya, siya ay nagsasalita hindi sa dala yung pangangailangan, kundi ang sabi niya, natutunan ko ang masiyahan sa anumang bagay o sa anumang kalagayan na aking kinaruroonan. May napakagandang ipinahayag mga gili ko, mga taga-subaybay. Si Apostol Pablo, kaya niya mag-adjust sa kanyang buhay. Mula sa buhay ng karangyaan hanggang sa tinawag ng Panginoon na maging apostol ng mga hintil, ay ang sabi niya, natutunan ko ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaruroonan. Talatang 12, sabi niya rito ganito, marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Yun, matindi ano? Hindi siya nagmamayabang kung siya naging sagana. Tahimik lang din siya kung siya ay nandun sa kagutuman, mga minamahal. Mabatindi, ano? Si Apostol Pablo, grabe yung kanyang adjustment sa buhay, mga minamahal. Kung kaya pala, dun sa unang talatang binasa natin kanina sa ikalawang Korinto 12:9, dahil pinanghahawakan niya yung biyaya ng Diyos, ay naging sapat sa kanya, mga minamahal. Sabagat siya rin ang sumulat na ang sabi niya sa ikalawang o sa unang Timoteo, Kapitulo 6, ang mga versikulo 6 hanggang 7 o 8, ito ang kanyang payo, mga minamahal. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ayun, mga minamahal. Ano ho? So, dahan-dahang ipinaalala sa atin, ito ay i-contextualize natin, mga minamahal, sa ating panahon dahil yung panahon natin ngayon iba sa panahon ni Apostol Pablo. Pero dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang paalala sa atin ay matuto tayo, mga minamahal, na makontento kung anong mayroon tayo sa dahan-dahan. Kasi iba yung need, iba yung wants natin, mga minamahal. Sapagkat kapag ka ikaw ay nandun na sa wants, ang problema doon, magiging mapanganib yun, mga minamahal. Paano naging mapanganib? Kasi pwede kang maging dishonest. Pwede kang magiging, pwede kang pumasok sa deception. Pwede kang pumasok sa pride. Pwede kang mawalay sa pananampalataya, mga minamahal. Dahil kapag ka ikay nagnanais yumaman, kayo yung mga nagnanais yumaman, mga minamahal, ang ilan ay hayagan ng pagnanakaw. Diba, mga minamahal? Yung ilan ay talagang gumagawa ng mga pandaraya, gumagawa ng mga panlilinlang para sila'y yumaman, mga minamahal. Kung kaya ang nakalulungkot, ito ang nangyayari. Ito yung danger of wants, mga minamahal. No, yung panganib ng gusto mong gawin sa iyong buhay, ito ang mangyayari. Kung ito'y tutuloy sa verse 9, ito nakakalungkot, mga minamahal. Sabi rito, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at
nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ayun, napapahamak mga minamahal sapagkat yung palang mga nagnanais umaman, no, karamihan doon mga minamahal ay nahuhulog sa tukso. Ano po? Dahil, no, sabi nga nila, ng ilan eh, ang tukso ay iba sa pagsubok. Ang pagsubok ayaw natin, pero ang tukso gustong gusto ng tao. Kaya ang tao nahuhulog sa tukso at nabibitag. Bakit? Kasi nandoon yung nakakapinsalang pagnanasa mga minamahal. No, ninanasa mo yung pera ng iba, yung pera ng ibang pagmamayari, mga minamahal, gusto mo mapunta sa iyo. Yung mga bagay na nasa iyong kapwa, gusto mo mapunta sa iyo, sinasarili mo, mga minamahal. Ito ang maglulubog sa tao, ang sabi dito, sa pagkawasak at sa kapahamakan. Ang tanong, Pastor, masama ba ang pera? Hindi. Masama ba ang salapi? Hindi ho. Nagiging masama kung ang pag-ibig mo napunta na roon, wala na sa Diyos, mga minamahal. So verse 10, ito ang ating mababasa. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ito ang malungkot, mga minamahal. Tinusok ang kanilang sarili ng maraming kalungkutan, mga minamahal. Bakit? Kasi yung pag-ibig nila nandoon na sa salapi, nandoon na sa mga sa pera, nandoon na sa mga ari-arian, sa sasakyan, sa bahay, kung anuman, mga minamahal. At ang sabi dito ay ang nakakalulungkot pag ang pag-ibig nila na sa salapi ay mag-ugat ito sa maraming uri ng kasamaan at malalayo ka sa pananampalataya. Isang taong nalalayo sa pananampalataya, nalalayo sa Diyos, mga minamahal. Yun ang malungkot. Pag napalayo ka sa pananampalataya, napapalayo ka sa Diyos. At pag ikaw napalayo sa Diyos, ang iyong buhay ay nasa panganib, mga minamahal. Dahil kung ang isda ay hindi nabubuhay kung walang tubig, di ba? Ang puno hindi nabubuhay kung wala sa kanyang kinaroroonan. Ganun din naman tayo, mga minamahal. Ang tao hindi mabubuhay kung wala ang Panginoon sa ating buhay, mga minamahal. Tandaan po natin yan. Kung kaya, ang pag-ibig sa salapi ay ipinaiiwas sa atin. Sabi sa Hebreo 13:5, may magandang paalala sa atin, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay merong napakagandang pangako sa atin. Sabi po ay ganito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Wow, ang ganda ng ipinahayag ng talatang ito, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sapagkat ipinaiwas tayo, avoid, mga minamahal, doon sa tinatawag natin na love of money, mga gili ko, mga taga-subaybay. Dahil diyan ang tao na nahuhulog sa tukso, mga minamahal. Diyan ang tao na papasama, diyan ang tao, mga minamahal, tinatawag natin na napapalayo sa pananampalataya o sa ating mahal na Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ano ho? Kaya nga, ang salapi, hindi ho kasalanan, hindi masama, pero nagiging masama siya kung ang pag-ibig mo sa Diyos ay napunta sa salapi, mga minamahal. Ang iyong Diyos sa langit na palitan ng Diyos-Diyosan, mga gili ko, mga taga-subaybay. So remember, doon sa difference ng need at ng wants, mga minamahal. At remember, na ang sabi doon sa ating pag-aaral, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay ang Panginoon hindi nagpapabaya sa kanyang bayan. Kaya si Apostol Pablo ay sa kabila ng dinanas niya, ang sabi niya, ako'y natutong maging flexible sa buhay, sabi niya. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay sagana. Hindi sa lahat ng panahon ay masaya ka. Di ba, mga minamahal? Hindi sa lahat ng panahon ay nasa mataas ka, minsan nasa bababa. Sabi nga nung kanta ay gulong ng palad ang buhay ay minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, mga minamahal. Pero yung mga taong nagtitiwala sa Diyos ay mga taong mga simple ang buhay, mga tao, mga minamahal, na mga nakasandal sa pangako ng Panginoon. Dahil kung ang buhay mo ay sagana,
laging iniisip eh, ba't ko kailangan ng Panginoon, isagana naman ang aking buhay. Nabibili ko naman ang gusto ko. Nagawa ko naman ang aking gastong gawin. Napupuntahan ko ang gusto kong puntahan. Dahil nga, marami siyang pera. Kaya ganun ang sinasaad. Pero alam niyo mga minamahal, isang bagay ang nagpapaalala sa atin. Mayroong isang bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. Yung buhay natin mga minamahal. Alam niyo yung pinabayad dito, ipinantubos dito ay buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Magili ko mga taga-subaybay. Ano po? At alam nyo ba, darating yung panahon, yung pera ng tao, kung gaano man kadami ng pera, darating ang panahon, hindi yan magagamit. Na kahit sakit mo, hindi na yan kayang pagalingin, mga minamahal. Diba? So ipinaalala sa atin mga gili ko mga taga-subaybay, tayo ipinanganak, wala tayong dala. Ang tao, mamamatay, wala rin naman dala. At huwag nating angkinin ang lahat ng bagay. Parang gustuhin angkinin ng tao lahat ng bagay sa mundo, mga minamahal. Ano ho? Mapunta lamang sa kanya yung mga bagay na ito. Kaya nga, matuto tayo mga minamahal na maging grateful kung anong mayroong ipinagkalob ng Panginoon sa atin. Ano ho? At remember, hindi lahat ng blessing pera. Ano ho? Hindi lahat ng blessing pera. Magili ko mga taga-subaybay. Sa iyong pagising sa umaga, blessing yun. Kaya may binabanggit tayo, every gising is a blessing. Pagmulat mo sa iyong mga mata sa umaga, gising ka, malakas ka, buhay ka, ay meron Diyos na nagkakaloob niyan sa iyo, isang blessing yan, mga minamahal. Meron kang pamilya, meron kang natutulugan, meron kang pagkain. Anong kailangan mo sa buhay? Nandyan, ipinagkaloob ng Panginoon. Dahil, gusto ng Panginoon mga minamahal, ma-appreciate natin yung ipinagkaloob niya sa atin mga minamahal. At yung promise niya na I will never leave you nor forsake you mga minamahal is a promise that we should hold on mga minamahal. Isang pangako na dapat nating panghawakan mga minamahal. Ano ho? Kung may biyaya ng buhay, biyaya ng kalusugan, biyaya ng pamilya, biyaya ng kalakasan, ng trabaho, abay maging thankful tayo mga minamahal. Ano ho? At kung may mga pagsubok, sabi ni Apostol Pablo, matuto tayong magpasalamat, no, mga minamahal. Kaya sabi niya sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos, mga minamahal. No? Laging sa lahat ng bagay magpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. So be thankful, mga minamahal, for what you have. Dahil gusto ng Panginoon na ikaw ay magiging appreciative, no? Ma-appreciate mo yung ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Ilang bagay lamang ang sekreto sa contentment, mga minamahal. Ano ho? Pagka ikaw ay nakontento, ay ibig sabihin, mga minamahal, satisfied ka doon sa pinagkakaloob ng Panginoon. Pangalawa, meron kang kapayapaan. Diba? Hindi ka nag-iisip ng mga bagay sa iyong na gusto makuha na nasa iyong kapwa dahil hindi na yon need, wants na yon mga minamahal. Of course, meron kang tunay na kaligayahan dahil ang tunay na kaligayahan ay nasa Panginoon, mga gili ko, mga taga-subaybay. Wala sa anumang bagay sa mundo. Yung kaligayahan naranasan ng tao rito, pansamantala. Pero yung kaligayahan inihahanda ng Panginoon, mga minamahal, pansamantagal, pangmatagalan, pang walang hanggan mga minamahal. There will be an eternal joy, eternal happiness mga minamahal. Kaya nga, matuto tayong mag-appreciate mga minamahal. And let us focus on eternity mga minamahal. Diba? Dahil, gaya ng binanggit ko sa inyo, hindi naman madadala ng tao yung mga bagay dito sa mundo eh. Diba? Kung kalimbawa ay meron taong magnanakaw, yung pera ng iba o yung pera ng nasa ano ay ninakaw niya, pinakialaman niya, mga minamahal, ay pagdating ng panahon, hindi naman niya madadala sa langit at lalong walang magnanakaw na makapasok sa langit. Walang gahaman, walang mapanlamang ng kapwa. Kaya nga si Zaccheo, nung ma-encounter na niya ang Panginoong Jesus, si Zaccheo ay tax collector na mandaraya. Di ba? Pero nung ma-encounter niya ang Panginoong Jesus, sabi niya, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko sa dukha. Diba?
At yung mga nanaya ko at naloko ko, Panginoon, ay ibabalik ko sa kanila triple at higit pa, no, yung aking mga nadaya sa kanila. Manapakaganda, no? Siya ay tinatawag natin, mga minamahal, na bago ang buhay nung may encounter ang Panginoon, mga minamahal. Kaya nung sinabi yan niya yon, sabi ng Panginoong Jesus, yung kaligtasan ay dumating sa pamamahay na ito. Wow! Napakagandang karanasan, mga minamahal. Pero doon sa binata, magili ko mga taga-subaybay, he wanted to have eternal life. Yung binatang mayaman, nasa Matthew chapter 19, gusto niya magkaroon ng kayamanan. Ng buhay na walang hanggan. No? Kayamanan sa langit ang tinutukoy ko. Dahil yun ay napakayaman na. So, he wanted to have eternal life. Mga minamahal. Sabi ng ating Panginoong Jesus, go. No? Ibenta mo yung ari-arian mo. Magbahagi ka sa dukha. Baayaw, mga minamahal. Mayroon pala talaga taong madamot, no? Na kahit sobrang yaman na, madamot pa rin, mga minamahal. Kaya yung madadamot, sabi sa Bible, hindi makakapasok sa langit eh. No? Tulad nung mayaman, mga minamahal. Sabi ng Panginoong Jesus, magbahagi ka sa dukha, tapos bumalik ka rito, sumunod ka sa akin. Magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ang nangyari, umalis nga naman siya, pero malungkot at hindi na bumalik, mga minamahal. Ang story ni Zaccheo at ang story ng binatang mayaman ay parehong na-encounter nila ang Panginoong Jesus. Nga lamang, magkaiba sila ng tugon at response doon sa encounter nila sa ating Panginoon. Ikaw, kaibigan, ano ang tugon mo sa encounter with God? No? Sa encounter mo sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? So, ang focus natin pala for eternity, mga minamahal. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verses 19 hanggang 21, sabi niya ay ganito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Talatang 20, kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapanira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw. Sa 21, sabi ganito, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ayun. Purihin ang Panginoon sa biyayang ito. Magili ko mga taga-subaybay ng mga talatang ito. Hindi pala tayo pinagtitipon ng kayamanan sa lupa na ito'y pwedeng nakawin, pwedeng sirain ng bukbok o ng anay. Ang gusto ng Panginoon, tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi masisira, mga minamahal na mga kaibigan. At magili ko mga taga-subaybay. Ano po? Ang sekreto lamang, maging tapat tayo sa Diyos at yung mga taong tapat ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Sabi nga ni David eh, ako'y naging bata at ako'y naging matanda. Gayon may hindi ako nakita ng isang taong tapat o matuwid na pinabayaan ni ang kanyang anak ay namamalimos ng tinapay, mga minamahal. So, dito mga gili ko mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin kung gaano kahalaga ang mamuhay ng simple, mamuhay ng satisfied sa ipinagkaloob ng Panginoon, mamuhay na may kapayapaan, mamuhay na may tunay na kaligayahan kay Kristo lamang natin masusupungan. Namumuhay na nagtatapat sa Diyos at namumuhay na nagtitiwala sa ating Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya mga minamahal, ang biyaya ng Diyos ay sagana at sapat para sa akin. Kaya ako'y nasisiyahan. Mga minamahal, si Apostol Pablo, nasisiyahan siya sa kanyang mga karanasan dahil alam niya na yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, hindi siya pinababayaan, mga minamahal. Ano po? Kaya nga, matuto tayong makontento sa mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon. Dahil pagka wala kang kakontentuhan, lalabas niyan, mag-iimbot ka sa iyong kapwa. Ang pag-iimbot ay masama. Exodus chapter 20 verse 17, di ba? Yun yung huling utos sa 10 utos, mga minamahal, na ipinaalala sa atin, huwag tayong mag-iimbot ng mga bagay sa ating
kapwa mga minamahal. Matuto tayong makontento sa mayroon tayo, simpleng pamumuhay, masaya kung may Kristo sa ating buhay dahil may Diyos na sa atin hindi nagpapabaya at Diyos na laging sagana ang kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang Diyos natin tapat sa kanyang salita, tapat sa kanyang pangako, hindi tayo pababayaan, mga minamahal. Ang Panginoon ay tapat kailanpaman, magiliw ko mga taga-subaybay. Kaya alalahanin ninyo ang ating mga pinag-aralan ngayong umaga, no? Na huwag nating alisin yung pag-ibig natin sa Diyos. Huwag nating alisin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pag inalis mo yan, mapapalitan niya ng ibang bagay sa mundo, mautog focus ka. At magiging focus mo kayamanan dito sa mundo na hindi mo madadala kung mamatay ka. Pero kung ang focus natin pang langit, naghahanda ang Panginoon ng kayamanan sa iyo sa langit na bayan. Kaya laging piliin ang maging tapat sa Diyos, laging piliin ang unahin ng Diyos, laging piliin mga minamahal ang magtiwala sa Diyos at makontento sa mga bagay na ipinagkaloob niya dahil ang Diyos hindi naman nagpapabaya, ipagkakaloob niya yung iyong pangangailangan, anuman yan sa iba't ibang kaparaanan mga minamahal. Tandaan natin ang Panginoon ay tapat sa bawat isa sa atin. Bago tayo dalako sa ating panalangin, ang oras natin napakabilis. Tayo muna ay makinig ng isang magandang awitin at habang inihanda ni Ate Dan ang isang magandang awitin sa lahat ng ating mga listeners sa radio, kung kayo may mga pagbati, mga katanungan, mga kailingan sa pananalangin, ay ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming salamat sa awitin. Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Samahan niyo ako mga minamahal, tayo dudulog sa ating mahal na Panginoon. Let us pray mga minamahal. Tayo manalangin. Dakilat ang pagpala naming Diyos sa mga oras na ito, patuloy kaming lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Patuloy ka naming pinupuri Panginoon at pinasasalamatan sa inyong walang hanggang pag-ibig. Salamat Panginoon sa inyong walang sawang pagkalinga sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa mga mensahe nagpapaalala sa amin, lagi magtiwala sa inyo sa anumang bagay na inyong ipinagkaloob, makontento kami Panginoon sapagkat ikaw ay higit na nakababatid sa aming kalagayan at ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng aming pangangailangan. Ang inyong biyaya ay laging sapat sa bawat anak ninyong nagtatapat. Kaya Panginoon, tulungan kami na matuto laging magtiwala at magtatapat sa aming paglilingkod sa inyo. Ano man ang aming mga karanasan sa buhay, laging paalala ito Panginoon na kami hindi hihiwalay sa inyo sapagkat sa inyo lamang Panginoon merong kasiguruhan ng aming mga buhay. At ikaw ay lagi naming kilalanin sa anumang mga bagay na tinatangkilik namin at sa anumang mga bagay na maranasan at matanggap namin, Panginoon. Ikaw ay aming kilalanin sapagkat nagmula sa iyo ang lahat ng bagay. Sa mga oras na ito, O Diyos, aming inilalapit ang aming mga kaibigan na nagpadala po ng kanilang mga prayer request. Una po sa mga kaibigan namin na may mga karamdaman, Panginoon, kayo ang nakababatid sa kanilang kalagayan. Inilalapit namin sila sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming manggagamot, na sa inyo'y walang imposible, Panginoon, ang inyong kalooban ang mangyari at masunod sapagkat kay higit na nakababatid sa kanilang kalagayan at higit sa lahat nakatunghay sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, basbasan po ninyo sila. Haplusin po ninyo, Panginoon, ang inyong makapangyarihan at mapagpalang kamay upang patuloy, Panginoon, na kagalingan ng kanilang maranasan. Alalahanin po ninyo, Diyos, ang kanilang mga daing, ang kanilang mga pagsusumamo, at ang kanilang mga kahilingan sa inyo, Panginoon. Ganoon din, Panginoon, sa aming mga kaibigan, mga taga-subaybay, sampu na kanilang pamilya, nilalapit namin, Panginoon, inyo nawa silang patuloy na pagpalain, patuloy na maranasan, O Diyos, ang inyong pagkalinga, ang inyong mapagpalang kamay, ang ibasbas sa bawat tagapakinig at manonood ng programang ito, Panginoon. Maranasan nilang inyong dakilang pag-ibig, kapayapaan, kapanatagan, sapagkat alam namin, Panginoon, na kung kayo ang maging sentro ng bawat pamilya, tunay na magiging masaya. Panginoon, anuman ang aming karumihan, anuman ang aming mga kasalanan, inyo nawa kaming pakalinisin, patawarin, upang ang aming mga dalangin ay magiging mabangong samyo sa inyong banal na harapan. Sa bumaghapon na ito, muli naming itinatalaga ang aming mga sarili sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay mayroong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. At amen.
1: Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel of Music Ministry, kami po nagpapasalamat sa inyo lagi pagsubaybay. Sapa natin ng ating technician sa AWR, kapatid na Auntie Joaquin, of course ang ating station manager, Pastor Nerio Caranza. At binabati rin natin ang teritory ng South Central Luzon Conference mula sa Marindoke, sa Quezon, sa Batangas at dito sa Laguna. Kasama ko po ang may bahay si Ate Danis, siya nagpapatakbo ng ating live. Ito naman yung likod kay Kristo, Pastor D. Pastor Juma Rizal na bumabatid, nagsasabing ang patuloy na pagpapalat, pag-ingat ng Panginoon sa lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pong inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa loob ng isang oras upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, tayo po ay nasa ika-apat na bahagi na ng Fear Not. Ano, kasama pa rin si Doc Blessy Varona. Dito po tayo ay paulit-ulit na pinapaalalahanan na huwag po tayong matakot dahil lang sabi ng Panginoon, "Fear not, for I am with you." Atin pong ibigay ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
1: Meron ako mga pasyente na hindi makatulog sa gabi. Tapos pag tinanong mo, anong reason bakit ka hindi nakakatulog? And finally, sasabihin nila, hindi ako makatulog kasi nangangamba ako, magulo ang mundo, natatakot ako, may sitwasyon na ganito, nagwo-worry ako kasi mga anak ko, namumroblema ako kasi sa finances. Kaya nga, ang perfect formula for good sleep is peace of mind. Okay? Kaya yung mindfulness na yan, very, very important na maintindihan natin. And today, I'd like to share with you, again, the verse, "Fear not, for I am with you." Ito, talagang lahat ng pasyente ko nagme-memorize nito. "Be not dismayed, for I am your God." Sabi ni Lord to, "Fear not." No? Huwag kang matakot, "for I am with you." Sabi niya, "Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand." Isaiah 41 verse 10. So itong verse na to, pag hindi ka makatulog sa gabi dahil takot ka, you have to say it. "Fear not." Sabi ni Lord sa akin, "Fear not. Bless you. Fear not. Kasi si Lord will be with you, will strengthen you." Say your name. Halimbawa, okay, Rose, o kaya Peter, George, or Pedro, or Juan, o Martha, "Fear not." Say your name, and then sabihin mo yung "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. And I will uphold you with my righteous hand." So napaka-importanting maintindihan natin ang fear. Kasi ang fear kalaban talaga eh. Ito yung magbibigay ng number one na hindi masarap na pagtulog. So sabi ni Lord, "Fear not." Bakit? Kasi fear exaggerate things. Ano po? Fear exaggerate things? Okay. Fear engages in the principle of magnification eh. Kasi yung feeling mo na maliit, nagiging malaki. So, imamagnify niya yung problema. Okay? At saka, i-reduce nito yung mga clear thinking. Ay, dahil doon, talaga mag-i-increase ang hormones mo, and it will also increase your other problems. Yung fear, magri-ripple to. Kaya maliit lang yung problema mo, mamaya mararamdaman mo, ang laki-laki na. Okay? Yung uncertainty, lalong magiging uncertainty pa lang, sobrang danger na yung mararamdaman mo dito. Yung mistakes, mga maliliit lang na mga bagay na pagkakamali, mistakes feel catastrophic na. Okay? Kala mo, ang laki-laki na ng pangyayari. Okay? Yung symptoms ng feel like threatening, talagang feeling mo, talagang disgrasya na talaga. Yung rejection, feel unbearable, na-reject ka lang, pero hindi na talaga kaya. So this is related to psychological concept, ang tawag nila ay catastrophizing, okay? So meaning, yung brain mo automatically imagines the worst possible outcome. Yung magiging outcome, sobrang worst, no? Kaya ito po yung mga

future. Okay, so again, pinapalaki, minamagnify kasi ang mga maling mga pangyayari. Kaya yung fear talaga, ito talaga yung number one nating kalaban sa panahon ngayon. Kasi nga, napapaligiran tayo, totoo naman na napapaligiran tayo ng mga hindi na magagandang mga situation. Pero ito ba, hahayaan natin na i-ruin, talagang sirain yung kinabukasan natin, yung kaligayahan mo, aalisin na niya ngayon, hindi pa nga nangyayari. Parang tipong, baka bukas magkagulo. Eh ngayon, nalungkot-lungkot mo na. Hindi pa nga bukas eh. Hindi pa nga nagkakagulo, no? Baka naman tumaas na ulit yung presyo ng gasolina, ng bigas. Eh hindi pa nga tumataas. Ngayon pa lang namumroblema ka na. So ito yung nangyayari pag namamagnify ang fear sa buhay natin. So ayaw natin na magmagnify. So pagka nangyayari na to, let us change our focus. Kasi nga, di ba sabi ko, yung parang ano yan, yung example natin, yung magnifying glass. Pag itapat mo sa sikat ng araw yung magnifying glass at itapat mo sa tuyo na dahon o kaya sa papel, yung papel magliliyab kasi nga very concentrated, no? Convergence ang tawag natin, no? Yung init noon talagang siya yung magsisiklab ng tuyong dahon or papel. So same is true in our life, no? Pareho lang sa buhay natin, kung ano yung pinofocus natin, yun ang magsisiklab sa ating isip, sa ating kaluluwa, sa ating buong pagkatao. So ibig sabihin, pag halimbawa yung mag-asawa, yung asawa parating tinitingnan ang malinong asawa, yun ang mag-i-ignite sa kanyang karakter. Okay, yung galit niya doon sa mga maling ginagawa. So halimbawa, yung nanay galit sa anak na ito, parating nakafocus sa mga pagkakamali na anak, yun ang mag-i-ignite. No, konting galaw lang, galit ka na kaagad. Akala mo kasi meron ng severe na mangyayari. May worse nang mangyayari. Kaya nga, pagka mangyayari sa atin to, ang suggestion ko, change your focus. No, baguhin mo yung focus mo kasi the moment magbago ka ng focus, magbabago yung attention mo, magbabago yung tinitingnan mo, at magbabago yung magmamagnify. Halimbawa lang, sabihin natin, ang focus mo maging sobrang valedictorian yung anak mo, okay? Focus mo yun. Yun ang gusto mong mangyari. But actually, ang mga anak natin may mga iba't ibang talents. So naka-focus ka doon, magva-valedictorian, magiging achiever yung anak ko. Pero alam mo, kung hindi nangyari. Okay, hindi nangyari na naging achiever, naging valedictorian. So galit ka na kasi gusto mo yun ang mag-ignite, yun ang nag-i-ignite sa kagustuhan mo. But later on, pagka nararamdaman mo ng parang mali na yata to, teka hindi na tama, and then change your focus. Tingnan mo, ay itong anak ko ang bait, grabe, masunurin, at saka ano siya, talagang diligent sa paggawa niya ng mga ginagawang mga assignments o mga activities niya. So yun ang magse-celebrate, yun ang mag-i-ignite sa ating mga pamumuhay, sa ating mga kaisipan. So again, mag-change ka ng focus and be grateful in many things, no? Maging mapagpasalamat tayo sa maraming bagay. Maliliit na bagay, pasalamatan, no? Yung malalaking bagay, pasalamatan din. Yung mga challenges, minsan sa buhay na hindi nangyari, makakabigay ng a little frustration for some of you. Pero sabihin natin, change your focus ulit. Ang focus mo doon sa magagandang bagay, okay? So, alimbawa, sabihin natin na mayroon kayong mga bagay na gustong mangyari pero hindi nangyari, pero meron namang magagandang mga bagay na hindi mo lang nabibigyan ng focus pero hindi mo lang napapansin, no? But then you have to open your eyes and then look around kung ano yung mga magagandang bagay at mga magagandang mga pagpapala na tinatanggap mo, and be grateful every day. Yung mga gratitude, itong isa sa pinaka importanteng kailangan nating malaman, no? Yung sinabi ni Lord na fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God. Aba, ito, be grateful tayo kasi kasama natin si Lord. Be grateful tayo kasi bibigyan niya tayo ng talino. Be grateful kasi siya ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala. Yung simpleng mga pagpapala lang, araw sumisikat, ulan pumapatak, ang hangin nalalanghap natin, pagkaing masasarap nakakain natin. Itong lahat na to, be grateful, no? At ito ang magbibigay sa atin ng antidote para sa fear. At habang ine-enjoy natin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon sa atin,
At

0: Sinasabi na, Lord, thank you. Kasi sabi mo, fear not, no? For I am with you. Talaga namang nasa atin ng Panginoon. Kasi patuloy na binibigyan niya tayo ng hininga, binibigyan tayo ng buhay, binibigyan tayo ng pagpapala, lahat ng kailangan natin para mabuhay na handyan. At yun lang, saktong-sakto na, no, na pruweba na talagang God is with us, no, talagang tutulungan niya tayo. God will help us kasi lahat na nakapaligid sa atin, talagang mga pagpapala ng Panginoon na talagang para tayo ay talagang maging malakas, no, maging maayos, no, maging magkaroon tayo ng tamang mga solusyon sa ating mga problema. So again, ang pinakamaganda nating gagawin ay mag-memorize ulit tayo, recite natin tong fear not, for I am with you, sabi ni Lord sa atin. Tapos ang gagawin natin, maging matalino tayo sa mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng talino. No, minsan, nakakalimutan nating makinig sa Diyos. Bakit? Kasi pagod tayo, puyat tayo, walang sustansya yung katawan natin. No? So, we have to do something also for our health. Kasi itong katawan natin na to, ito yung magbibigay sa atin ng talino, no? Magbibigay din sa atin ng maayos na pumumuhay. So, halimbawa, hindi lang yung gratitude ang gagawin natin. Subalit, gawin din natin yung mga tamang healthy living. Matulog ng maayos, di ba? Kumain ng maayos, kumain ng masusustansyang pagkain. Iwasan yung mga unhealthy foods. Iwasan yung mga sobrang matataba, sobrang mga processed na yan, sobrang ultra-processed foods. Uminom ng tubig. No, alisin yung mga sugary beverage, and this will really strengthen our brain. Pag maayos yung brain natin, mas maririnig natin yung instruction ni Lord na fear not. Oh, nag-exercise ka, yung exercise will give you good blood supply. Aba, lalo mong maririnig at ma-appreciate at lalong klarong-klaro ang instruction ni Lord na fear not and I will strengthen you. Aba, kay magkaroon ng good social connection. Yung good social connection, maging maayos, i-practice ang tamang ugali, no? And then, when you are doing that, alam mo, lalong lilinaw ang instruction ni Lord sa atin na fear not, no? For I will strengthen you, I will help you. So again, celebrate natin ang buong pamilya, yung pamilya na nasa kapaligiran, mabait yung asawa mo, mabait mga anak mo, and then be grateful. Na, at habang sineselebrate mo yan, aba, lalo nagiging matibay ang instruction ni Lord sa atin. Kasi ang instruction ni Lord, hindi lang basta hanggang fear not, kasi may bunga yon. Yung bunga yon, yun yung mga na-experience natin araw-araw. So yung focus natin ngayon, hindi na lang talaga doon sa nakakatakot, no? Doon sa mga problema, doon sa mga bagay-bagay na magbibigay sa atin ng masyadong mabigat na mga kalooban, kundi ipo-focus natin sa lahat ng mabubuting mga bagay at yun ang magma-magnify. The moment yun ang focus natin, nag-magnify siya, siya yung magliliyab sa ating mga kaluluwa, sa ating mga pamumuhay, sa ating karakter. At yung pagliliyab na yan, dahil maganda yung focus mo, blessing yung mararanasan ng mga tao na nasa kapaligiran mo. So I hope and pray na the moment we are really into yung mga parang nalilito tayo, basta always change your focus, and the moment you change your focus doon sa mabuti, talaga namang makikita natin ang ligaya ng buhay. Alam nyo, pagka merong nakakatakot, change your focus. Ay, yung song na Turn Your Eyes Upon Jesus. Pagka merong ang focus mo ay hindi sa maayos, every time, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Full ha, hindi lang partial. No, tingnan mo talaga si Jesus Christ ng 100%. Okay? And the things on earth, naku, yung mga kapaligiran natin, magliliwanag. Madilim yan. Sure na nakakatakot, pero magliliwanag kasi we are turning our eyes upon Jesus. So God bless you, and I hope sana araw-araw practicing natin to so that this will become neural pathway sa atin at yung happiness kaya nating matamuyan kasi may promise si Lord sa atin. Fear not, for I am with you. I will strengthen you, sabi ni Lord. Wow, I will help you. Lahat na handyan na, and God will provide everything for us when it comes to life and godliness. So, thank you very much and have a good day. God bless po.
1: Turn your eyes upon Jesus. Imbis po na sa takot at pag-alala yung ating mga focus, ano, ituon natin ang ating mga atensyon sa Panginoon. Dahil sa Kanya lamang po natin matatagpuan ang tunay na kapanatagan, ang kapahingahan at kapayapaan. Kaya huwag po tayong matakot dahil ang sabi ng Panginoon, "Fear not, for I am with you." Kaya naman, thank you so much po, Doc Blessy, sa inyong naibahagi sa amin this morning. And I hope marami po tayong natutunan at may apply natin ito sa ating mga personal na buhay. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ng inyong mga experiences po ninyo, ay isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. At ang atin nga pong topic this morning ay pinamagatang The Man Who Broadened His Witness. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Salita ng Diyos at ito ay may kinalaman sa aklat ng mga gawa. Ang pabagat ng ating pag-aaral ngayon ay Peter, the man who broadened his witness. Pinangako ng ating Panginoon na sa aklat ng gawa, inulit na tatanggap kayo ng banal na espiritu upang sila'y maging saksi hindi lamang sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria at hanggang sa katapusan ng sanlibutan na ito. At ang ating pag-aaral ngayon ay magkakaroon ng pagbabago sa isipan ni Pedro na alagad ng Panginoon na kung papaano ngayon maging malawak ang kaniyang pagiging saksi ng Panginoon, ipahayag ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos at gayon din ipahayag na merong Kristong namatay para sa atin subalit muling nabuhay at siya ay muling darating. Kaibigan, ang pangyayaring ito ngayon ay may kinalaman sa isang senturyon. Alam natin, siya ay hindi isang Israelita, hindi siya isang Hudyo, kundi siya isang Hentil. Ang wika ng ating Biblia ay ganito, ayon sa aklat ng Gawa, Kapitulo 10, versikulo 1 at 2. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Sa makatwid, siya isang sundalo, siya isang centurion. Marahil sa ating panahon ngayon, ang kanyang katumbas ay kapitan. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Narito ang katangian ng lalaking ito. At itong karanasan ni Cornelio ay maging instrumento kung papaano mabago at mapalawak ang pagiging saksi ni Pedro. Kaibigan, sinasabi ng ating banal na kasulatan, narito ang kanyang katangian, taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan. Nanupat bagamat siya ay nais na maglingkod sa Diyos, nais niya ngayon na siya ay makaalam pa tungkol sa tunay na Diyos, hindi lamang siya kundi pa naman ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos sa maraming mga tao. Nanupat meron siyang generous spirit. Siya nagbibigay ng tulong at sa mga ebanghelyong naisulat, ito yung tao marahil na nagbibigay ng tulong sa mga sinagoga. At ang sabi pa sa atin, at laging nananalangin sa Diyos. Sa makatwid, ang taong ito ay meron siyang palaging pakikipag-ugnay sa Diyos sapagkat siya'y nananalangin sa tunay na Diyos. At ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang lalaking ito ayon sa Kapitulo 10, versikulo 3 hanggang 8. Minsan nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio, siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yon, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Mahalaga sa Panginoon na tayo ay tumutulong sa iba. Nagbibigay ng tulong sa pangangailangan ng iba. Ito'y hindi nakakaligtaan ng langit. At gayon din, hindi lang yun. Siya ay isang lalaking palaging nananalangin sa Diyos. Nanupat siya ay nakikipag-usap sa Diyos. Versikulo 5, ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos, maisalaysayang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Joppa. Kaya ngayon, ang lalaking ito ay kanyang nakilala ang Diyos ay may panukala sa kanya. Kaya nga sabi ng ating Biblia, ang lalaking ito ay nagkaroon ng vision na isang anghel ng Panginoon ang nakipag-usap sa kanya. Kaya nga, ang unang bahagi ng pag-aaral na ito, God gets Peter ready to broaden his witness. Nanupat ang Diyos ay kanyang binigyan pansin o kanya ngayong binigyan ng panahon ang lingkod niya upang ang kanyang pagiging saksi ay mapalawak at gagamitin o ginamit ng Diyos si Cornelio upang ngayong mapalawak ang kanyang pagiging saksi sa ating Panginoon. Sinasabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, na si Pedro na isang alagad ng Panginoon na noong tinanggap ang banal na bautismo sa pamamagitan ng dilang apoy at pagkatapos ngayon siya'y nangaral sa kapangyarihan ng banal na espiritu at sa kanyang pangangaral ay nagkaroon ng bunga 3,000 sa isang araw. At pagkatapos meron pang binabanggit sa aklat ng gawa sa kanyang pangangaral ay 5,000 ang tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat nasa kanya ang banal na espiritu, hindi lamang yon ang nangyari, kaibigan, kundi pa naman kanyang pinagaling ang isang lumpo na matagal ng lumpo ang lalaking ito, subalit siya ay nanalangin at sinabi sa kapangyarihan ng banal na espiritu ng ating Diyos ngayon, ang lalaking ito na lumpo ay gumaling. Kaibigan, subalit ang mga bagay na ito ay hindi pa sapat. Kaya ang sabi sa atin sa Gawa, Kapitulo 19:9-18, ganito ang sabi ng ating Biblia. 19, nang sumunod na araw, nang may oras na ikasyam, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na ang lunsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin. Kaya ito na ngayon ang pasimula ng ating Diyos ay babaguin ang kanyang pag-iisip tungkol sa pangangaral sa iba. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit, samantalang inihahanda nila ito, nawalan siya ng malay at nakita niyang bukas ang langit at may isang bagay na bumaba tulad ng isang malapad na kumot at ibinaba sa lupa na nakabitin sa apat na sulok. Nagkaroon ng ang lahat ng uri o naroon ang lahat ng uri na mga hayop na may apat na paa at ang mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumaldumal. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang lininis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari na ikatlong ulit at ang bagay ay agad binatak pataas ang sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon. Tumayo sila sa harapan ng pintuan at tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Ito yung pangyayari, kaibigan. Si Apostol Pedro ay nagkaroon ngayon ng vision. Samantalang inaantay ngayon yung pagkain, ang wika, nawalan siya ng malay at pagkaroon ng vision. At sa kanyang vision ay may kumot na galing sa langit na lulan ang iba't ibang mga hayop. Merong apat na paa, merong gumagapang, at merong mga ibon. At ang sabi sa kanya, Pedro, ikaw ay kumatay at ikaw ay kumain. Tatlong beses nangyari yon. Pero si Pedro, sapagkat alam niya ang mga bagay na ito ay marumi, ang sabi niya kailanman ay hindi ako kumain. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ang lininis ng Diyos ay hindi mo dapat tawaging marumi. Ito ngayon ang nagiging problema ng iba. Hindi sila nagpapatuloy kung ano ang mga ito. Ang mga ito ba ay literal ng mga hayop o ang mga ito ay hindi mga hayop? At ang sabi ng ating Biblia, samantalang iniisip ngayon ni Pedro kung anong kahulugan ng pangitain, ano nangyari? Narito ngayon ang mga sugo ni Cornelio. Kaibigan, para ating ngayong malaman ang isang sinasabing katotohanan dito, tayo ngayon ay magpapatuloy. Kasi kumbaga sa pinikula, pagka nakita mo ang bida ay pinapatay na o kaya binabaril na, sabihin mo ay mamatay ng bida. Pero hindi ngayon alam na meron palang sa likuran ng gustong pumatay, may baril din at pagkatapos ngayon siya ay binaril at hindi namatay yung bida. So tingnan natin ngayon kung ano ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. Kaibigan, ang ating Diyos hindi nagtatangi ng tao. Mahal ng Diyos ang lahat ng mga tao. At nais ng Diyos ang lahat ay maligtas. Maging sa Old Testament, na kapag ka ang mga taong hindi mga Israelita ay nais na maglingkod sa Diyos, sinasabi sa aklat ng Isaias, at si ipapangili ang araw ng Sabat, sila din ay subject for salvation, kaibigan. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia dito sa Roma, Kapitulo 10:9 hanggang 13, tingnan natin, kaibigan, ang binabanggit ng ating banal na kasulatan. Anong sinasabi niyo Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito? Ang sabi sa Roma 10:9 hanggang 13, sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't nagliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa kanya ay hindi malalagay sa kahiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat. Siya'y mapagbigay sa lahat na tumatawag sa kanya. Sapagkat ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya kaibigan, ito yung sabi sa atin sa banal na kasulatan. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Ang sabi nga ng Sangwan 3:16, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Apostol Pablo, walang Hudyo, walang Grego, lahat ay pantay-pantay sa harap ng Panginoon at subject for salvation. Kaibigan, ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, God gives Peter reasons to broaden his witness. nanupat ang Diyos ay binigyan si Pedro upang ngayong kanyang makilala na dapat ngayon palawakin ang kanyang pagiging saksi. Kaya ang sabi sa atin sa aklat ng Gawa, Kapitulo 10:19 hanggang tuloy-tuloy ang sabi, samantalang iniisip ni Pedro tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may tatlong taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-aatubili sapagkat sila'y aking sinugo. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito? Versikulo 22. Sinabi nila, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting patotoo sa buong bansa at mga sa mga Hudyo ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Kaya kinekwento ngayon ng mga sugo ni Cornelio kung ano ang nangyari. Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis nakasama nila at siya'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Joppa. 24. Nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea, sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. Iyong pansinin, kaibigan, gustong sambahin ni Cornelio si Pedro na alagad ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, tumayo ka, tao rin ako. Kaya nga, ang dapat sambahin lang ang ating Panginoon. Hindi dapat sambahin ang sino mang tao sapagkat hindi dapat sambahin ang mga taong nilikha lamang ng Diyos. Kundi ang dapat sambahin, walang iba kundi ang tunay na Diyos, kaibigan. Maging ang mga alagad ng simbahan, kaibigan, kami mga tao, hindi dapat sambahin. Isa lang ang man dapat nating sambahin, ang tunay na Diyos. Kaya nga, ang sabi sa ating Biblia, kaibigan, pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkakatipon. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinapaintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Kaibigan, ito yung susi na yung sinasabing karumaldumal at hindi malinis, ito ay hindi mga hayop, kundi mga tao. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa 28, ulitin ko, sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Kaya nga, yung mga ipinakita ng Diyos na mga hayop, hindi mga literal na mga hayop. O maring sabihin natin, bakit naman ang mga tao ay kinumpara sa mga hayop? E kung si Kristo ay kinumpara sa isang kordero, kaya nung nakita ngayon ni John the Baptist ang ating Panginoon, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Maging sa Old Testament, yung mga hayop ay simbolo ng mga hari ayon sa Kapitulo 7 ng Aklat ng Daniel. Kaya kaibigan, ang mga ito ay hindi mga hayop kundi mga tao, kaibigan. Ano ba sabi ng ating Biblia? Na samantalang tinipon ni Cornelio ang maraming mga tao, kaibigan, anong sabi pa ng ating Biblia? Kaya't nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol, ngayon itinatanong ko kung bakit mo ako ipinasundo. Sinabi Cornelio, apat na araw na ang nakakaraan mga ganitong oras ng ikasyam. Yung pansinin kaibigan, ng oras ako'y nananalangin sa aking bahay, nang biglang tumindig sa harap ko ang isang lalaki na may nagniningning na damit, sinabi niya, Cornelio, dininig ang panalangin mo at ang iyong mga limos ay inalala sa harapan ng Diyos. Magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Pedro na tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang gawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay naririto sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Kaya ito ngayon ang pag-uusap. Nakita ngayon ni Pedro na maraming mga nagkakatipon sa bahay ngayon ni Cornelio. Bakit? Tinipon sila, meron siyang malasakit. Hindi lamang para sa kanya na malaman ang kaligtasan, kundi pa naman ang kanyang mga kasama sa bahay, ang kanyang mga kaibigan at kamag-anakan. Ang pangatlong bahagi nito, God grants Peter results from his broadened witnessing. Ayon sa versikulo 34 hanggang 38, kaibigan, ito yung resulta na lumawak ngayon ang paniniwala ni Apostol Pedro sa pagiging saksi. Ano sabi sa 34? Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga na unawaan ko na walang kinikilala ang Diyos, kundi sa bawat bansa ang sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa kanya. Nalalaman ninyo ang salita na kaniyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Hudea, simula sa Galilea pagkatapos ng mabautismo na ipinangaral ni Juan, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binautismuhan ng Diyos ng Espiritu Santo sa kapangyarihan, kung paanong naglibot sila na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos ng magkagayoy ipinahayag ni Pedro. Maari bang hadlangan ang sinuman ang tubig upang huwag mabautismuhan itong mga tumanggap sa Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo pagkatapos sila'y pinakiusapan nilang manatili ng ilang araw. Kaibigan, ito ngayon ang pasimula na naging malawak ang pangangaral, pagiging witness ni Apostol Pedro. Ginamit ng Diyos ang karanasan ni Cornelio. Ulitin ko mga kaibigan at mga kapatid, na sinabi ng ating Biblia na ang lininis ng Diyos ay huwag mong tawaging marumi, ito ay hindi mga hayop kundi mga tao, kaibigan. Kaya nga, hindi pwedeng gamitin ito na ang baboy pwede nang kainin. Kundi kaibigan, ito ay isang halimbawa na kung papaano ang paniniwala ni Pedro ay maging malawak ang kanya ngayong pagiging saksi. Kaibigan, mapansin natin ngayon sa banal na kasulatan sa Aklat ng Gawa, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay kumalat na sa lahat ng mga bansa. At kapag ka ang Ebanghelyong ito ay napangaral na, ay darating na ang wakas. Nais kong basahin ang ating Biblia bago tayo manalangin. San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sinuwang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Marami pong salamat ng aming Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Lahat ng mga tao ay pantay-pantay at the foot of the cross. Panginoon, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang mga kaibigan at mga nasa kanyang tahanan. Pagpalain dakilan Diyos ang lahat ng nakinig sa pag-aaral na ito. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin ngayong umaga. No, sana po ito'y naging inspirasyon sa ating mga listeners this morning. Nawa po ito'y nagsilbing inspirasyon sa lahat. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang magandang umaga sa lahat ng atin pong patuloy na nakikinig sa atin pong morning mana. Salamat sa Panginoon sapagkat ngayon pong umaga muli tayong inihatid sa kanyang paanan. Uupo tayo sa harapan ng Panginoon at atin pong papakinggan ang mga ginintuang aral ng langit para lamang maging gabay po natin sa buong maghapong ito. Nawa ang Panginoon sa oras na ito ay atin pong makasama upang bigyan tayo ng bukas na kaisipan at puso para lamang tumugon sa kanyang panawagan at tanggapin natin ang pabalita ng langit na tangi po niyang inilaan sa atin ngayon pong umaga. Kaya nga, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat sa napakagandang araw, sa napakagandang buhay na inyong ipinagkaloob sa bawat isa. Sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, samahan po ninyo ang bawat isa, Panginoon, na lubos po naming maintindihan, maunawaan ang inyong pakay at layunin sa amin pong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagagalak tayo at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tuwing umaga ay ipinapaalam sa atin, sinasariwa sa atin ang lahat ng mga ginintuang aral o di kaya ay katotohanan na ito ho ang tanging laan ng langit para sa sinuman na nagnanasang makilala ng lubusan ang Panginoon sa kanyang buhay. Ngayon pong umaga ay atin pong tatalakayin ang huling bahagi na ito po ay walang iba kundi ang pagpipigil sa sarili o di kaya ay self-control. Sa King James Version, binanggit po doon ang temperance. Alam po ninyo sa tuwing dumarating ang bagong taon, palagay ko kung hindi man lahat, napakaraming mga tao ang nagbibigay ng kanilang New Year's Resolution. Subalit nalulungkot po tayo ang mga resolutions na iyon ay panandalian na uuwi lahat sa anho, sa kabiguan. Bagaman maganda ang intention ng tao, subalit in the end ay hindi po nagiging maayos, hindi nagiging matagumpay, pawang kabiguan ng lahat. May mga bahagi sa buhay ng tao, mga minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid, that we are out of control. Na ang mga bagay na ito ay nangyayari sa atin at kapag nangyari ang mga bagay na hindi po natin inaasahan ay inuulit natin, hindi ko na siya uulitin. Alam po ninyo kung tayo man ay merong mga bisyo marahil sa atin pong buhay na hindi natin kayang paglabanan o pagtagumpayan. Katulad halimbawa ng paninigarilyo o pag-inom ng alak, o di kaya nakikita natin na parang lumulobo ang ating mga katawan. Ano ho? Ay meron tayong mga resolusyon na ginagawa na ako ay magiging ano po? Kailangan ko nang mag-exercise para ako ay lumiit. Kailangan ko nang iwasan ang manigarilyo at ang uminom ng alak. Nangyayari naman panandalian. Subalit, in the end, ay nabibigo pa rin tayo, mga minamahal ko, mga kapatid. O di kaya, meron namang mga tao na hindi makontrol ang kanilang bibig. Pagpasok ng taon, ang tangi at pangunahing resolusyon ay akin nang pipigilan ang aking bibig. In the end pa rin, mga minamahal kong kaibigan, ay hindi pa rin nagiging matagumpay, nauwi pa rin sa kabiguan. Alam po ninyo, ang banal na Espiritu ay patuloy na nag-aalok sa bawat isa sa atin na kung atin lamang pong bubuksan ang ating puso, ay kanyang ipapakita sa atin ang kanyang kapangyarihan kung papaano ang ating buhay ay mabago at patuloy na binabago para lamang maging katulad tayo ng likas ng atin pong Panginoon na pinaglilingkuran. Alam po ninyo kung mahalaga ang pag-ibig at yung walong mga bunga, ganun din po kahalaga ang pagpipigil sa atin pong sarili. O di kaya ay self-control na tinatawag. Meron pong definition ang Google, ganun din po ang biblical definition ng salitang self-control. Sa Google, ang definition po is what? As using control or restraint from your actions. While ang biblical naman, self-control, it proceeds out from within oneself.
It is the virtue of one who masters his desires and passions. Ibig sabihin ay ang pagpipigil sa sarili ay galing sa atin pong sarili. Na kung atin pong mamamaster na kontrolin ang atin pong sarili ay magiging mapagtagumpay po tayo. Subalit pansinin po ninyo, halos parehas ang kahulugan ng Google definition nito, subalit ang malaking kaibhan, mga kapatid, na sinasabi ng Biblia, ang pagpipigil sa sarili can only be accomplished by the power of the Holy Spirit within. Let me tell that again. Ang pagpipigil ayon po sa Biblia na ito ho ay malaking kaibhan sa binabanggit na kahulugan ng Google can only be accomplished by the power of the Holy Spirit within us. Ibig sabihin ay ang banal na Espiritu ang siyang gagawa sa atin pong puso upang tayo ay makapagpigil sa atin pong sarili. Anuman ang mga bagay na hindi po natin kayang pagtagumpayan, anumang bagay ang nais nating makitang pagbabago sa ating pong buhay can only be done through the workings of the Holy Spirit. Pero kailanman ang banal na Espiritu ay hindi po gagawa o kikilos sa ating buhay maliban na atin pong pahintulutan ang banal na Espiritu na siyang mga siwa sa atin pong buhay. This is the huge what? Definition, mga kapatid. Bakit? Sapagkat madalas at maraming pagkakataon, hindi po natin kaya sa ating sarili ang magpigil. Kailangan natin ang kapangyarihan, ang kalakasan ng Panginoon upang ikaw at ako, opo kaibigan, ikaw at ako, na walang kakayanan ay atin pong mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na yan. Uulitin ko po, we need the power and the strength of the Lord to help us overcome yung mga bagay na hindi po natin kayang pagtagumpayan, yung mga bagay na hindi po natin kayang paglabanan. It is only through the power of the Holy Spirit. Ang pagpipigil

Sa ngayon ay sapagkat pinahintulutan mo ang banal na Espiritu na siyang maghari, pinahintulutan mo ang kanyang kapangyarihan, ang kalakasan beyond your control upang ikaw ay mabago at ako ang ating likas at ang likas na yan ay katulad ng atin pong Panginoon. Yan ang hangarin ng langit, yan ang layunin ng Panginoon kung bakit naparito siya na buhay katulad natin bilang tao upang ipakita na kung ang Panginoon ay nagtagumpay, kung ang Panginoon nakapagpigil sa kanyang sarili na meron naman po siyang kakayanan, ganun din po ang mangyayari sa atin na tayo ay magtatagumpay kung tayo'y mananangan sa kanyang kapangyarihan, kung ating pangahawakan ang kanyang pangako at ang kanyang kalakasan. Ang ating buhay ay kakakitaan ng likas ng Panginoon na atin pong pinaglilingkuran. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Dahil isa sa mga katunayan, katibayan na ang Panginoon ay gumagawa sa atin pong mga buhay, ay binibigyan niya tayo ng abilidad upang ating pigilan ang ating mga isipan, pigilan ang ating mga salita, at pigilan ang atin pong mga actions. Di po ba kapag may mga pagkakataon na gusto nating magsalita ng masakit sa atin pong kapwa? Subalit nananalangin muna tayo, Panginoon, tulungan mo po ako na hindi ako makapagsalita ng masakit. Sa ganyan paraan ay pinapahintulutan po natin ang banal na Espiritu na siyang maging kalakasan, kapangyarihan, because outside of the Holy Spirit, we cannot what? Be able to overcome, my dear friends. Sapagkat ang tao, ang kanyang likas ay ano ho? Makasalanan. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi tayo naging Kristiyano sa atin pong sariling kapasyahan at hindi rin tayo lalago sa ating sariling kagustuhan. Ang sabi po ng aklat ng Filipos Kapitulo 2, talatang 13, "It is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure." Ibig sabihin, ang Panginoon ang gumagawa sa atin. Ang paggawa, ang pagkilos ng Panginoon, yan ay kapag ating binuksan ang ating puso, yan ay kapag atin pong inanyayahan ang pananahan ng Panginoon sa atin pong buhay. Gagawa ng himala ang Panginoon sa atin. Gagawa ng kakaiba sa atin pong karanasan na kung saan ni minsan hindi pa nangyari sa atin. Isang buhay na magiging daluyan ng pagpapala. Isang buhay na magiging daan para ang ibang tao ay makasumpong ng liwanag, makasumpong ng buhay, ng katotohanan, at makasumpong ng daan patungo sa kaligtasan. Alam po ba ninyo, bawat mabuting gawa na atin pong ginagawa, ito ho ay bunga ng banal na Espiritu sa atin pong mga puso. Ulitin ko ho, ang bawat mabuting gawa, alam ninyo, hindi lahat ng mabuti na atin pong ginagawa ay talagang mabuti. May mga taong gumagawa kunwari na mabuti sapagkat meron po silang personal na interest. Meron silang gustong makuha kaya nga't ginagawa nila ang kabutihan sa tao. Subalit ang mabuting gawa na ginagawa ng isang mananampalataya ay ano ho? Hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi ito ay bunga na siya ay pinamumugaran ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kapag tayo ay gumawa ng mabuti, ay yung wala na tayong aasahan pang babalik. Kaya nga mabuti ang ating ginagawa, yan ay kapahayagan na ang banal na Espiritu ay gumagawa sa atin, kapahayagan na mahal natin ang Panginoon, kapahayagan na nais natin na ang atin pong mga buhay ay magiging ano ho, pagpapala, magiging liwanag, tanglaw sa mga tao na ang kanilang nilalakaran ay madilim, nahakbangin sa kanilang buhay. Alam po ninyo, sa huling kapanahonan, tayo ay nabubuhay sa huling kapanahonan. Nang bawat mananampalataya sa huling kapanahonan ay kailangan ang pagpipigil. Bakit?
sapagkat the outside world

maging ang kanyang puwersa ay laging umaatake sa mga mananampalataya upang sila ay dayain, upang sila ay ilabas ng iglesia, upang sila ay ilayo mula sa atin pong Panginoon. So kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, sa huling kapanahunan na tayo po ay nabubuhay, kailangan natin ang banal na Espiritu. Kailangan natin ang pagpipigil sapagkat ang sanlibutan, ang kaaway sa tuwi-tuwi na ay lagi at maraming iniaalok sa mga mananampalataya na kung saan ay atin nang nakakalimutan ang pagpipigil sa atin pong mga sarili. Alam po ninyo, ang pagpipigil sa ating sarili ay tinutulungan tayo upang labanan ang tukso, upang iwasan ang anumang pakikipagkumpurmiso natin sa sanlibutan. Ulitin ko ho, ang pagpipigil sa sarili sa tulong ng banal na Espiritu at biyaya ng langit ay upang ating labanan ang tukso at iwasan ang anumang alok na mga bagay ng sanlibutan para lamang tayo ay mapawalay sa ating Panginoon, para lamang tayo ay mawala ang liwanag at katotohanan na meron tayo bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoon. Ang pagpipigil sa sarili ay ginagabayan ang ating pong desisyon at iniugnay kung papaano natin ipakita ang ibang bunga sa atin pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon sapagkat sa tuwi-tuwi na ang banal na Espiritu ay laging inuudyukan ang tao, laging pinapaalalahanan ang tao na tayo ay kakaiba sa maraming mga tao na walang panahon sa mga bagay na mga makalangit. Kaya nga't mga minamahal kong mga kapatid, ang bunga ng banal na Espiritu na pagtitiis ay kapahayagan ng likas ng Panginoon. Ang bungang ito ang nagpapahayag na ang Panginoon ay atin pong pinapahintulutan na maghari sa atin pong buhay araw-araw. Ang pagtitiis ay nangangailangan ng pagpipigil sa sarili. Sang-ayon po sa Kawikaan 14 talatang 29, "Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays what folly." Alam po ninyo, ang likas ng tao ay likas na makasalanan, na dinadala tayo nito para lamang hindi natin mapigilan ang atin pong mga sarili. Kaya nga't ang aklat po ng Galacia ay tinatawagan tayo na manumbalik sa biyaya at kalakasan kapangyarihan ng Panginoon, na tayo ay inaanyayahan na tumayo upang atin pong ipakita, ipadama ang ating pagtitiis, sapagkat ang pagtitiis ay nangangailangan ng pagpipigil sa atin pong sarili. Ang pagtitiis ay bunga ng banal na Espiritu, mga kaibigan ko. Kung papaano ina-apply ang ibang bunga sa buhay ng tao, ganun din po ang pagpipigil ng atin pong sarili. Self-control is often a matter of responding rather than what? Reacting. When we react to a situation, mga kapatid, kapag tayo po ay nag-react sa isang pangyayari, sa isang sitwasyon sa atin pong buhay, kadalasan ay pinapahintulutan po natin ang ating emosyon na na maghari sa atin. At ang nagiging bunga ay nagiging defensive tayo o di kaya ay nakakapagbitaw, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na masasakit sa atin pong kapwa-tao, sa ating miyembro ng pamilya, sa atin pong iglesia, maging sa ating tanggapan sa lipunan na atin pong ginagalawan. Ang tawag po dyan ay reaction, na yung atin pong emosyon ang alin? Ang atin pong pinapairal. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, kapag ang banal na Espiritu ay ating pinahintulutan na maghari at manahan sa atin pong puso,
ang atin pong iisipan ay mapipigilan ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, maging ang ating mga pagkilos ay napipigilan, sapagkat sa oras na hindi ay mawawala ang bisa ng ating pagiging kaanib o di kaya ay Kristiyano, mga tagasunod ng atin pong Panginoon. Panghawakan natin ang pangalan ng Panginoon ng maayos, mga minamahal kong mga kaibigan. Ano ho? Hindi yung basta-basta na lamang tayong magsasalita na hindi natin alam na tayo ay nakakasakit sa damdamin ng marami. Subalit, ang sabi nga po dito ay ano, self-control is a matter of what? Responding, pagtugon. Na ang pagtugon na ito ay nangangahulugan na ano ho, meron pong bahagi sa ating kaisipan na atin pumunang inaalam at tayo ay nag-iisip na makatagang magiging ano ho, magiging kaaya-aya sa pakinig ng isang tao para hindi siya masaktan, hindi yung biglaan agad tayo. Ang pagpipigil, ulitin ko, ay pagtugon ayon saan? Sa isang pag-iisip na mga bagay na magbibigay ng saya at pagtanggap sa puso at isipan ng tao na atin pong kausap. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ang atin pong pagtugon sa mga sitwasyon sa atin pong buhay ay kinakailangan guided by the Spirit. Kinakailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. Ang Panginoon nung siya ay narito sa lupa, binigyan po tayo ang bawat mananampalataya ng isang ehemplo, isang halimbawa ng pagpipigil sa ating sarili. Siya ay nabuhay na walang kasalanan at ang bawat bunga ng Espiritu ay nakikita sa kanyang buhay. Kanyang ipinahayag at siya ay nabuhay na may pagpipigil sapagkat siya ay isinugo ng Ama sa lupa dahil meron siyang gampanin tungkulin na dapat dalhin. Yan ay walang iba kundi ang kalooban ng Panginoon. Kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, ikaw at ako ay tinawagan ng Panginoon upang dalhin ang kanyang pangalan, upang dalhin ang pabalita ng langit, upang ipakilala na ang Panginoon ay maibigin, na ang Panginoon ay maanho, mapagpayapa, na ang Panginoon ay may kalakasan na patuloy na iniaalok sa atin. Ang Panginoon, nung siya ay narito sa lupa, He lived a perfect life, my dear friends, and He set a very example for us na dapat po nating sundan. Sa aklat po ng Mateo 26, talatang 53 at 54, "Do you think I can call on my Father and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that I say it must happen this way?" Ang Panginoon, bagaman nung siya ay narito sa lupa, may pangamba, subalit kanyang ipinahayag, ipinakita ang pagpipigil sa kanyang sarili sa pamagitan ng pagpapasakop ng kanyang buhay sa atin pong Panginoon. Kaibigan, kung walang pagpipigil ang Panginoon, disin sanay ikaw at ako ang nabayubay doon sa krus. Disin sanay ikaw at ako, tayong lahat, ang siyang naipako doon sa krus. Subalit salamat sa pagpipigil ng Panginoon. Salamat sa halimbawa na kanyang ibinigay sa atin upang ikaw at ako, opo tayo na mga mananampalataya, ay pahayapain, tulutan natin ang banal na Espiritu na mahayag sa ating buhay ang bunga nito na walang iba kundi ang pagpipigil. Segundo Timoteo 1, talatang 7, ang sabi, "For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." Binigyan tayo ng Diyos hindi ng espiritu ng pagkatakot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa atin pong sarili. Kapag pinahintulutan natin ang banal na espiritu sa atin pong buhay, ay makikita sa atin ang bunga, sapagkat ang bunga nito ang nagpapalaya sa atin
upang atin pong ma-enjoy ang benepisyo ng mabuting kalusugan at kaisipan, upang tayo'y palayain na maranasan natin ang kapahingahan sa sekuridad ng mabuting pagtitiwala ng Panginoon, at tayo'y kanyang pinapalaya din mula sa isang guilty conscience na ang bunga nito, ang ating buhay araw-araw ay isang buhay na kaaya-aya, katanggap-tanggap sa ating Panginoon na pinaglilingkuran. So kaibigan, mga minamahal ko, mga kapatid, sa mga panahon na dumarating sa ating buhay, ang isang sitwasyon na hindi po natin alam kung ano ang ating gagawin, bakit hindi po natin isipin na ang Panginoon ang siyang tanging ehemplo? Kung nagtagumpay ang Panginoon, ikaw at ako ay magtatagumpay din. Kung lagi lamang po natin isusuko ang atin pong buhay, ang ating sarili sa Panginoon, ibibigay sa atin ang kapangyarihan, ibibigay sa atin ang kalakasan upang ikaw at ako ay magtagumpay. At kung tayong lahat ay magtagumpay dahil tayo nabuhay ayon sa likas ng Panginoon, anumang oras na dumating ang Panginoon, tayong lahat ay kanyang ililigtas upang magmana ng kanyang kaharian. Naway pagpalain na tayo ng Panginoon at lumakad nawa tayo ayon sa katwiran ng Diyos, makita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Amin pong isinusuko sa inyo ang amin pong mga buhay, binubuksan ang aming mga puso upang kayo ay papasukin. Manahan kayo sa aming buhay, maghari kayo sa amin, Panginoon. Idirektan po ninyo ang aming mga buhay, ang amin pong mga pagpapasya, upang ang aming buhay ay maging mabuti at tunay na patotoo ng inyong kapangyarihan, ng inyong katwiran, upang marami pa ang maakay at maligtas sa inyong kaharian. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon, salamat ng marami sa inyong pakikisama sa bawat isa, alang-alang po lamang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.